0: ng DOJ na sa mga law enforcement agencies gaya po ng Philippine National Police at ng National Bureau of Investigation na magkasa ng operasyon at hulihin etong si Senador Bato de la Rosa. Borrowing from the words of the DOJ itself, ang tawag nila fugitive, o ibig sabihin itong taong ito tumatakas mula sa kamay ng hustisya. Ang depensa naman ng kanyang partido, ng kanyang panig ni Senador Bato de la Rosa, bakit hindi na lang daw yung abogado ang tumanggap ng warrant of arrest on behalf of his client? Pwede ba yun? Parang gusto kong tanungin yung mga naging profesor ng criminal procedure, nasa criminal procedure ba yan? Now, pwede ka bang tumanggap on behalf of your client? Pwede bang substituted? Actually, the term was is not even substituted. Ikaw yung tatanggap. Bakit? Ikaw ba yung huhuli doon sa kliyente mo kapag nagtumakas o sinubukan lumabas sa bansa? Anyway, as much as flimsy kasi, pasensya na mga kababayan, pero very flimsy kasi legally speaking, etong depensa ng kanilang partido, mukhang ang nangyayari, mukhang wala nang matataguan si Senador Bato de la Rosa. Kumbaga, sinasabi na ng Korte Suprema, well, hindi namin maibibigay itong temporary restraining order sa iyo. So, as an operation of law, magpapatuloy. In its natural course, well, isa-serve ang warrant. Lalong-lalo na po, may nanggaling na warrant mula sa ICC at yan po ay kalaunang kinumpirma. Hindi na ho, at this point, mga kababayan, hindi na problema rito ang jurisdiction. Hindi na rin problema rito ang legality ng warrant. Kasi po, mismong Korte Suprema na ang tumanggi. At mismong Korte Suprema na rin ang nagpaliwanag hinggil po sa issue na ito. At bukod dito, sa bahagi naman po ng ating mga law enforcement agencies, kailangan nang ipatupad itong warrant na ito. Medyo matagal na rin po kasi, mga kababayan. At syempre, ang tingin ng batas dito, maaari po kasing magtago, maaari pang patuloy na tumakas mula sa kamay ng batas itong si Senador Bato de la Rosa.
1: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Itong minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Sayang, alam nyo mga kababayan, bilang bahagi po ng case build-up, na matatanong natin, actually mas maganda kung manggagaling ito sa isang eksperto. Apparently yung ating resident data forensic expert, medyo busy. At may point is, mga kababayan, kapag nagbubuo ng isang kaso, yung tinatawag po nating case build-up, nag-i-introduce po tayo ng iba't ibang piraso ng mga ebidensya. Pero natanong po ba natin, mga kababayan, sa ating mga sarili, what if in this digital age, ang ginagamit na nating ebidensya CCTV? Of course, with the advent of AI, pwedeng-pwede mo nang i-edit lahat ngayon, pwedeng-pwede mo nang dayain ngayon. Apparently, may mga ibang tao na sinasabi o ang kanilang depensa, hindi ako yan, spliced yung video na yan. Pero sa perspektibo po ng mga eksperto tungkol sa digital forensics o yung tracking ng footprint ng isang digital evidence, alamin natin sa ating panayam sa susunod na linggo, wala sa isang eksperto, isang data forensics engineer, paano nga ba nagiging bahagi itong mga CCTV footage, yung mga video, o siguro pwede na rin nating itanong yung mga screenshots nung GC. Pwede kaya yon? Baka mamaya hindi kayo kinamusta, magtampo kayo. Mahirap na yon.
1: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Eh, buti pa to si Glory, no? Kamusta sa akin kagabi, eh, no? Buti hindi ako kagaya ni Senadora. Nagtatampo kapag hindi binati. Yun pala, eh, binati naman pala. Binati naman pala siya. Oras po natin, 9 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Mako muna tayo sa ating mga balita mula po sa labas ng ating himpilan. Narito ang mga ulat mula po sa ating mga masisipag na kasamahan mula po sa ating PBS News Division. Mula po sa ating mga Metro Reporters. House Prosecutors, todo review sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na parabang bar exams. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Puspusa na ang paghahanda ng House Impeachment Prosecutors para sa inaabangang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa lead prosecutor na si Jervil Luis Ro, maihahambing umano ang kailang preparasyon sa paghanda para sa bar exams. Nagkakatuwaan na lamang anya sila dahil bagamat bihasa na sa batas, muli silang nagbabalik-aral na tila mga law students para masiguro na handa sa pagharap sa Senado. Sa ngayon, isinasa pinal na ng prosecution panel ang listahan ng mga testigo, documentary at video evidences, pati na rin ang presentation strategies para sa bawat articles of impeachment. Nirepaso na rin nila ang mga ebidensya at courtroom procedures bago ang mismong Senate trial. Binigyan din naman ni Luis Ro na mahalagang masuri ang lahat ng ebidensya upang matukoy ang fitness ng isa sa pinakamataas ng opisyal na bansa. Una lang inanunsyo ni Luis Ro kung aling prosecutor ang hawak sa bawat articles of impeachment bilang bahagi ng kanilang paghahanda. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Congratulations at good luck doon sa ating mga pseudo barristers. Debiro lamang po. Pero ayun nga po, doon sa naging ulat ng ating kasamahang si Melanie Valdos Reyes. Hanggang puspusan na po ang pag-aaral ng ating mga house, ng mga miyembro ng ating House Prosecution Panel. 11 po sila. At may pagkakahati-hati po based on ano yung nilalaman ng articles of impeachment. Hinimay-himay po nila yon at may kakatawan po doon sa kada portion ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, Department of Energy at isang malaking mall operator sa bansa nagkaroon ng isang advocacy campaign para sa energy conservation sa buong bansa. Ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Upang hikayatin ang bawat Pilipino na makilahok at makatulong sa energy conservation ng ating bansa, nagsagawa ang Department of Energy katuwang ang SM Supermalls ng isang energy conservation advocacy campaign sa ating bansa. Ito'y pinamagatan na oras natin sa Efficiency 01 campaign na naglalayo na mag-switch off ng mga non-essential lights at appliances tuwing Sabado ng gabi mula alas 8 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, nalayo nito makabawas at makatipid sa konsumo ng kuryente tuwing Sabado at maging bahagi ng energy conservation program ng pamahalaan. Sa naturang inisyatibo, sinabi ng SM Supermalls na kaysa sila sa nasabing programa ng pamahalaan upang makatulong sa pagtitipid ng kuryente. Nagpasalamat naman si Energy Secretary Garin sa naging inisyatibo ng SM Supermalls sa pakikisa ng kanilang kumpanya sa malawakang pagtitipid ng kuryente sa buong Pilipinas. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, AJ Ignacio. Bayanan pa natin ang ilang pa mga balita mula po sa labas ng ating himpilan. Ito pa rin na may kinalaman. Ano po, doon sa nangyaring barilan naman sa Senado. Ito po yung nangyari noong May 14, kung nagkakamali. O, May 13. Yan, May 13. Tapos kasing lumabas itong mga CCTV footage na inilabas ng DILG at ng PNP, bah, eh, ginigit po kasi itong mga CCTV videos na nakakuha at ipinalabas sa media, ito raw po ani ay spliced. So ibig sabihin, ito po ay kinat para ipakita, no, na hindi ito yung talagang konteksto nung nangyaring quote-unquote pag-atake. Kaugnay nga niyan, nung binabanggit natin, si Senator Erwin Tulfo giniit na si suspended Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca ang may pananagutan, kaya naisip ng ilang senador na under attack ang Senado. Ang ulat niyan mula kay Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Naniniwala nga si Senator Erwin Tulfo na accountable si suspended acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sa nag-iimpresyon ng ilang senador na under attack ang Senado na mangyari ang gun-related incident sa ikalawang palapag ng gusali noong May 13. Tinuturo ni Tulfo na si Aplasca ang commander on the ground ng panahong iyon at kumukuha lang ang mga senador ng impormasyon o report mula sa kanya. Kaya naman kung sinabihan niya ni Aplasca na under attack ang Senado ay ito ang paniniwalaan ng mga senador na naroon sa gusali nang mangyari ang insidente. Binanggit rin ni Tulfo na pinakita ng naturang insidente ang kahinaan sa security sa Senado, kaya naman nirerekomenda nito ang security overhaul sa mataas na kapulungan. Nais ring malaman ng senador ang contingency plan ng Senado sakaling may katulad na insidenteng muling mangyari o may totoong pag-atake na na maganap. Ang lahat ng ito ay naisaan niyang mabusisi at matalakay ni Senator Erwin sa isinusulong na investigasyon ng Senate Committee of the Whole tungkol sa insidente. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Tulfo.
6: Awakening po sa security sa Senate mismo na may problema ang security po ng Senate. Si Senator Cayetano po, naintindihan ko din po, looking at it right now, eh, nandun po siya sa loob, lahat po ng mga senador, they're just getting the report from Aplasca. Eh, kung mali yung information na binibigay po sa kanila update, eh talagang mawiwindang ka. Kung sasabihin ni Aplasca, under attack tayo, eh talagang matatakot po sila lahat. Kasalanan po yun ng the commander on the ground. Eh, si Aplasca po yung commander, di po ba?
5: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Nympha Asuncion. Ang oras po natin, 16 na minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Radyo Pilipinas is on Viber.
19: Viber.
18: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
19: Receive credible news and information.
18: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
19: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
18: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
20: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
1: Bangon.
23: Bangon.
1: Bayang Mahal.
23: Bangon.
1: Bayang Mahal.
23: Dito sa Radyo Pilipinas.
1: 738 AM.
0: Lampung minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunang Bangon. Bayang Mahal. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas. 738 kHz po sa inyong mga talapihitan. Ito pa mga karagdagang ulat mula po sa labas ng ating himpilan. 26 na proposed farm-to-market project sa Oriental Mindoro na validate na ng lokal na pamahalaan ng Gloria. Ulat na yan mula kay May Formaran ng Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
1: Report.
24: Dumaan na sa validation process ang 26 na proposed farm-to-market road sa munisipalidad ng Gloria sa Oriental Mindoro. Ayon sa tanggapan ng PIO ng Pamahalaang Panlalawigan, mayroon itong coordination sa DA Regional Agricultural Engineering Division para ma-determine ang feasibility ng farm-to-market roads, gayon din ang potential na contribution nito sa sektor ng agrikultura ng Bayan ng Gloria. Tugon ito ng lokal na pamahalaan sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng pagsasaayos sa mga lansangan na ginagamit ng agricultural producers sa bansa. Ang validation activities ay sinagawa sa loob ng 4 sa iba't ibang barangay sa Gloria, Oriental Mindoro. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
1: Report.
0: Samantala, Vetiver Grass Technology para sa proteksyon sa tabing ilog at mas matatag na kabuhayan isinusulong sa Gainza, Camarines Sur. Ang ulat niyan mula kay Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Naga.
1: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
1: Report.
25: Matagumpay na naisagawa ng Department of Science and Technology Camarines Sur sa ilalim ng Community Empowerment through Science and Technology Program ang Technology Training on Vetiver Grass Technology, gayon din ang Ceremonial Memorandum of Agreement signing sa Bayan ng Gainza, Camarines Sur. Lumagda sa MOA ang mga kinatawan mula sa DOST Bicol, Local Government Unit ng Gainza at Central Bicol State University of Agriculture bilang pagpapatibay ng pagtutulungan para sa implementasyon ng proyekto. Batay sa DOST Camarines Sur, layunin ng proyekto na maisulong ang nature-based solutions para maproteksyonan ang mga tabing ilog at kasabay nito nagiging lokal na mapagkukunan ito ng raw materials para sa handicraft industry ng nasabing bayan. Nasa 38 na individual mula sa iba't ibang sektor ng LGU Gainza ang dumalo sa aktibidad at karamihan sa mga kalahok ay kababaihang miyembro ng mga handicraft production organization. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas. Report.
0: 11 mga residente sa Legazpi City, Albay nakatanggap ng bigas sa Bigay Bigas sa Masa Program. Ang ulat niyan mula kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas. Report.
5: Mahigit 11,000 benepisyaryo sa Legazpi City ang nakatanggap ng 10 kilong bigas mula sa Bigay Bigas sa Masa Program ng Pamalang Nasyonal na inilunsad ng Pamalang Panlalawigan ng Albay sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development nitong May 21. Ayon sa Albay Provincial Information Office, layunin ang programa na makatulong sa mga pamilyang nangangailangan at mabawasan ang kahirapan sa mga lokal na pamahalaan. Pinondohan ang programa sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF na may kabuuang halagang 137 milyong piso para sa Basic Service Delivery Program ng mga LGU. Samantala, kabilang ang Legazpi City sa unang 5 local government units sa buong bansa na nakatanggap ng naturang ayuda sa bigas mula sa pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas. Report.
0: Murang bilihin, hatid ng Leyte Police Provincial Office sa tulong ng kadiwa ng Pangulo. Ang ulat na yan mula kay Jevic Epis ng Radyo Pilipinas, Sogod.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagsagawa ang Leyte Police Provincial Office o LPPO ng buwan ng kadiwa ng Pangulo. Pinangunahan ang aktividad ni Police Colonel Serlino M. Sacro Jr. bilang bahagi ng patuloy na suporta ng tanggapan sa abot-kayang bilihin at lokal na mga producers. Layunin ng programa na mabigyan ng mas murang produktong agrikultural at pangunahing pangangailangan ang mga pulis at residente ng komunidad. Kabilang sa mga produkto ang sariwang gulay, prutas at iba pang mahalagang produkto na direktang mula sa mga lokal na magsasaka at maliliit na negosyante. Ayon sa LPPO, mahalaga ang direktang ugnayan ng mga magsasaka at mamimili upang makatulong sa pagpapanatili ng abot-kayang presyo ng bilihin habang sinusuportahan ang kabuhayan ng mga lokal na magsasaka at micro-entrepreneurs sa gitna ng mga hamong pang-ekonomiya. Bahagi rin umano ang inisyatibang ito ng layunin ng pambansang pamahalaan na palakasin ang food security, itaguyod ang sustainable livelihood at bigyang kapangyarihan ang mga lokal na producers sa pamamagitan ng whole of nation approach. Nanindigan naman ang LPPO na magpapatuloy ito sa pagsuporta sa mga programang naglayong mapabuti ang kapakanan at katatagan ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas. Report.
0: Alas 15,000 mga benepisyaryo na tulungan ng Project Lawa at Binhi ng DSWD Davao Region. Ang ulat niyan mula kay Sheila Lisondra Silosha ng Radyo Pilipinas, Davao.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas. Report.
17: Aabot sa 15,000 ng mga benepisyaryo ang natulungan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Davao sa ilalim ng Project Lawa at Binhi o Local Adaptation to Water Access and Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest. Ayon kay Junaire Concepcion, ang monitoring and evaluation focal ng Project Lawa at Binhi, nasa 14,911 na ang natulungan na nasabing proyekto mula sa Davao City at 5 probinsya ng rehiyon. Mula nang sinimula ng implementasyon ng proyekto noong 2025, umabot na sa 294 ang sites mula sa 190 barangay sa 28 munisipyo at lungsod sa Davao Region. Pinakamarami nito ay naipatupad sa Davao de Oro na nasa 90 sites, 65 sites naman sa Davao del Norte, 52 sa Davao City, 40 sa Davao Occidental, 39 sa Davao Oriental at 8 sa Davao del Sur. Sa ngayon, nagpapatuloy ang DSWD 11 sa monitoring at koordinasyon para sa mas organisado at epesyenteng implementasyon ng Project Lawa at Binhi. Sa pamamagitan nito, siniguro ng ahensya ang kabuhayan, seguridad sa pagkain at climate resilience ng mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Silosha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas. Report.
0: At sa kapapasok lamang na balita, 7 senior officers ng Philippine National Police isa sa ilalim sa balasahan. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas, Flash Report.
22: Flash Report.
2: Al inilipat nga sa pwesto ang ilang mga matatangas opisyal ng Philippine National Police. Kabilang na rito si Police Brigadier General Randolph Plano na itinalaga bilang bagong Regional Director ng Police Regional Office 6 of Western Visayas. Papalit kay Plano sa Public Information Office si Police Colonel Allen Rico bilang bagong Chief ng Public Information Office. Mula naman siya sa Police Regional Office 2. Kasunod dito ay iba pang mga senior officials ang inilipat din sa pwesto gaya ni Police Brigadier General Arlo Ardiente na inilipat sa Directorate for Intelligence mula sa Police Regional Office 12. Papalit kay Ardiente, ito si Police Brigadier General Alan Bulongon Manibog mula naman sa Directorate for Operations. Si Police Brigadier General Edwin Balias na mula naman sa Directorate for Intelligence ay mapupunta sa PNP Anti-Kidnapping Group pa. Habang itong si Police Brigadier General Reynaldo de los Reyes Pasiwen na mula sa Civil Security Group ay inilipat naman sa Directorate for Intelligence. Habang si Police Brigadier General Jose Pino Digan na papalitan ni Tuanyo sa Police Regional Office 6 ay ililipat naman sa Directorate for Operations. Samantala, ay ipinag-utos rin ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. ang pag-relieve sa pwesto kay Police Major General Wilson Ferrer dahil na rin sa kanyang nakataktang pagre-retiro, epektibo yan kahapon. Para sa Lagong Pilipinas, si MR Degada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
0: Maraming salamat sa ulat niyan, J. Mark Dagala. Sa iba pang mga balita, Dimasalang Bridge pansamantalang isasara ayon sa Manila Local Government Unit. Bakit kaya? Alamin natin kay Lawrence Tanhoko.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Magsasara simula Mayo 23 ang northbound lane ng Dimasalang Bridge sa Dimasalang Street sa Sampaloc, Maynila. Para sa ikalawang ito ng rehabilitasyon at major repair works ng DPWH, Department of Public Works and Highways. Inanunsyo ito ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso sa kanyang Talk to the People livestream matapos ipabatid ng DPWH North Manila District Engineering Office ang target na pagsisimula ng proyekto. Ayon sa DPWH, layunin ng rehabilitasyon na mapanatili ang structural integrity, kaligtasan at maayos sa serbisyo ng tulay para sa mga motorista at residente sa lugar. Target naman ng DPWH na matapos ang proyekto sa pagsapit ng ikalawang linggo ng Oktubre bago ang undas kung kailan inaasahang dadagsa naman ang mga bisita sa Manila North Cemetery. Nauna nang matapos ang unang yugto ng rehabilitasyon sa southbound lane ng Tulay. Pinapayuhan naman ang mga motorista na abangan ang ilalabas sa traffic rerouting plan ng pamahalang lungsod ng Maynila sa official media, social media pages nito. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Lawrence Tanhoko. Ang oras po natin, 31 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik kami matapos ang ilang mga paalala.
9: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
10: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha. Siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha? Good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.
11: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
13: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
22: Bangon, bangon, bayang mahal.
26: Bangon, bayang mahal.
22: Dito sa Radyo Pilipinas,
26: 7:38 AM.
0: And we're back, 35 minutes after 8 AM. Babalik po ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, 738 kHz po sa inyong mga talapihitan. Ilang natin yung mga nanonood sa atin ngayong umagang ito. Si Ma'am Betty Atinan, good morning Sir Al at sa lahat ng viewers ng Bangon, Bayang Mahal. Si Sir Aris Gutierrez, nanonood din. Asik, boss, magandang umaga po. Sabi ni boss Aris Gutierrez, Bangon, Bayang Mahal. Bakit kaya? Palagay mo, bakit kaya? Maraming salamat po sa panonood. Siyempre, sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, mga kababayan. Alam nyo, ang pagtataya po ng mga eksperto patungkol po sa pag-deny ng Korte Suprema sa TRO, nahiling ng kapo ni Senador Bato de la Rosa, nako, mukhang mahina ang magiging kaso nito. Once na makasampa sa International Criminal Court, itong kaso laban kay Senador Bato de la Rosa. Kung matatandaan nyo, yung mga naging panayam po natin nitong nakalipas na linggo, and of course, this whole week, lagi lumilitaw yung binabanggit natin, he who comes to court must come with clean hands. Pero kung ikaw ay nagtatago with the purpose of evasion, depensa kasi nung iba, hindi naman nagtatago. Ilang kasi valid yung warrant. Now, ngayon, na-settled na yung issue ng legality at netong jurisdiction when it comes to the arrest warrant issued by the ICC ng galing po sa ICC at ito ay patungkol kaya Senador Bato de la Rosa sa kanyang krimen na Crimes Against Humanity. Aba, parang ang labas, mukhang nagtatago nga. Isipin nyo mga kababayan, kung ako, naniniwala ako na wala akong ginawang masama, napakarami po nating pwedeng gawin na legal na hakbang. Kung sakali, Kung una, hindi ako naniniwala na may jurisdiction ang isang tribunal or ang isang korte sa akin, to my person, pwede kong i-assail eh. yung jurisdiction. Kaya naman, kung gusto ko mapababa yung sentensya, gaya nung sabi ni Attorney Christina Conti mula sa NUPL, kung halimbawa ako guilty, pero gusto kong mapagaan yung sentensya sa akin, pwede naman akong mag-voluntary surrender. It shows, mga kababayan, na you are willing na maging bahagi ng justice process. The law in the court, mapakorte man yan dito sa Pilipinas, mapakorte suprema, o mapaforeign tribunal, favorable ang laging tingin ng mga korte dyan. Pero kung ikaw ay nagtatago hanggang ngayon, ayaw mo pa rin lumitaw, o sukdo lang mag-utos na ang DOJ sa mga law enforcement agencies gaya ng PNP at ng NBI na hulihin ka. Nako. Shows the other thing. Ano po? Kabaliktaran ang ipinapakita noon, mga kabayan. Alang yung tanong ko nga last nung huling panayam natin nung Webes, Miyerkules kay Attorney Christina Conti. Actually, it relates dito sa issue ngayon, no? Na sabi nung kanyang abogado ni si Attorney Jimmy Bondoc. Siya na lang daw ang tatanggap ng warrant on behalf of his client. Pwede ba 'yon? Kasi may mga bagay na pwedeng gawin ang abogado on behalf of his client. Meron ding mga bagay na hindi. That is entirely personal doon po sa tao na pinatutungkulan ng isang warrant of arrest. Hindi pa malinaw, mga kababayan, kung kailangan nyo pa na manggaling sa mga eksperto. Eh syempre kukuha tayo ng mga eksperto para ipaliwanag. But common sense, mga kababayan. Binigyan ka ng warrant of arrest. Ano? Tapos nakapangalan sa iba. Tapos sa iyo i-serve. Anong itsura noon? 'Di ba? Pwede ba 'yon? On behalf, kapag magiging budsman mo ba yung abogado mo kung sakaling you will apply for an interim release? Pakaraming katanungan, maraming maaaring pumasok dito. Kaya it's legally flimsy, mga kababayan. Pagaya nga ng sinasabi ko kanina, no, parehas lang nito nung sinasabi ko at tinanong ko kay Attorney Christina Conti, pwede bang abogado niya ang pumunta sa ICC to assail the jurisdiction of the ICC? Sabi ni Attorney Christina Conti, hindi pwede kasi limitado lang ang pwedeng gawin ng abogado para sa kliyente niya. Ako, mukhang mahirapan ang kampo na itong si Senador Bato de la Rosa kung ang magiging basehan niyo ay yung mga naging issue natin. At kung ang magiging... Easy, hindi ko na sasabihin, mahirap na. Baka siguro nagtatago kasi mukhang nakikita niya, dehado na yata.
26: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: O mga kababayan, hindi po kasi pwedeng let me be the one, no, na tumanggap ng warrant para doon sa kliyente mo. Well, anyway, tanggapin muna natin ang mga karagdagan pang mga ulat mula po sa labas ng ating himpilan. Mga magsasaka sa Iligan City, pinapayuhang huwag munang magtanim habang pinaghahandaan ang El Nino. Ang ulat na yan mula kay Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas, Iligan.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Pinapayuhan ng Iligan City Agriculturist Office ang mga magsasaka sa lungsod na huwag munang magtanim hanggat wala pang opisyal na payo mula sa Department of Agriculture o DA kugnay sa inaasahang epekto ng El Nino. Ayon kay City Agriculturist Mary Ann Belli, nakararanas na ng tagtuyot ang Iligan kaya tinutukoy na ng kanilang tanggapan ang mga sapa, ilog at iba pang pinagkukunan ng tubig na maaring pansamantalang magamit ng mga magsasaka. Tiniyak din ni Belli na may nakahandang tulong ang lokal na pamahalaan para sa mga magsasaka sakaling lumala ang epekto ng El Nino. Kabilang dito ang pamamahagi ng mga binhi para sa backyard gardening, mga halamang kayang mabuhay kahit tagtuyot at ilang drum para sa mga samahan na magsasakang malapit sa mga pinagkukunan ng tubig. Mahigpit din anya ang koordinasyon ng kanilang tanggapan sa DA, National Irrigation Administration at City Disaster Risk Reduction and Management Office upang matiyak na may nakahandang tulong sa mga apektadong magsasaka. Matatanda ang naglabas na ng El Nino Alert ang DOST Pag-asa matapos iulat na may 79% posibilidad na mabuo ang El Nino sa pagitan ng Hunyo at Agosto 2026 at maaring tumagal hanggang unang bahagi ng 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Sharif Timhar. Samantala, tulong pangkabuhayan na nagkakahalaga ng 20.8 milyong pisong halaga ay ito po ay pinagkaloob ng Department of Agriculture Caraga sa mga mangingisda at magsasaka sa Agusan del Norte. Ulat niyan mula kay Jocelyn Morano ng Radyo Pilipinas Butuan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
18: Aabot sa 29.8 million halaga ng tulong pangkabuhayan ang inilabas ng Department of Agriculture o DA Caraga para sa mga magsasaka at mangingisda sa probinsya ng Agusan del Norte kasabay ng pagdiriwang ng Farmers and Fisher Folk Day na ginanap sa Kapitulyo Provincial dito sa Butuan City, pinangunahan ni Governor Maria Angelica Ros del M. Amante. Sinabi ni DA Caraga Regional Executive Director Engineer Ricardo Oñate Jr. na ang nasabing halaga ay ibinigay sa 15 asosasyon sa sektor ng agrikultura at pangisda. Pinabibilangan ito ng drying facility, greenhouse facility, hauling truck at fishery support para sa tilapia at milkfish production sa nasabing pondo. Naibahagi rin ang ipinatayong abaca warehouse, coconut processing building at iba pang agricultural input assistance. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
26: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 45 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Babalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
21: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area.
20: The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
21: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
20: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
19: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
23: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
26: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.

0: mula sa DTI. Layo nitong inspection ALNA, tiyakin na nakakasunod yung mga rice retailer dito sa ipinatutupad na price cap sa imported rice at mabantayan na rin yung supply at presyo ng bigas. Kanina nga, namigay rin itong si Asik Guevara ng mga pamphlet para nga ipa o magbigay gabay dito sa mga retailer sa pagpapatupad ng price cap na nakasaad na rin sa executive order na inilabas ni Pangulong Marcos. Ayon kay Asik Guevara, may nauna kasing sumbong sa kanila na umaabot pa rin daw 60 pesos ang bentahan dito ng imported rice. Pero nang sinilip na yung araw, nasa 50 pesos at kabaga nakakasunod naman itong mga retailer na ito. Ayon kay Asik Guevara, posibleng pabantayan sa Philippine National Police itong mga ganitong tindahan dahil ang ano kasi dito, Al, baka nagpapalit lang sila nung presyo kapag may alam nilang may mag-i-inspect. Dahil kahapon nga, 60 pesos, pero pagdating ngayon, nung may nag-inspect na, naging 50 o sumusunod na bigla sa price cap. At ayon kay Asik Guevara, ay talagang simula sa susunod na linggo, maghihigpit na sila at mag-i-issue na sila ng mga notice violation dito nga sa mga retailer na hindi pa rin nakakasunod. At nationwide ito, Al, kaya nakikipag-ugnayan sila sa Department of Interior and Local Government sa Philippine National Police para mahigpit na maipatupad itong EO o itong 50 pesos na price cap pagdating sa imported rice. Ang SRP naman daw na 53 pesos ay suggested lamang. Ito naman ay para sa local rice. So yan na muna, Al, ang sitwasyon dito sa Mega Q Mart sa Quezon City. Meron and basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Maraming salamat, Marian Bastasa. O nga naman, no. Kasi yung isinasaksak lang na ano yun eh. Na parang karatula. Nga naman, yung tunay na presyo ay nakatago lang. Ipinapalit-palitan lang, natimbrehan lang sila, no. Na mag-i-inspeksyon ng Department of Agriculture. Sa ating mga kababayan po na nagbebenta at nagsusupply ng bigas, huwag po nating samantalahin na at huwag nating labagin. Ito pong price cap na itinilaga ng Department of Agriculture. Hirap naman yan. Ipapakain natin sa ating pamilya galing sa pandadaya natin sa ating pong kapwa. Anyway, maraming salamat po sa ating mga nakasama at syempre sa inyo po na nanood sa atin ngayong umagang ito sa ating pong Friday edition ng Bangon Bayang Mahal. Maraming salamat sa ating mga nakasama mula sa ating technical and production side. Ninong Rolly Bumatayo, Bossing Arnel Villamor, Madam Jobel Lustra, and of course, ang ating pong executive producer, Miss Glorife Bagon. Susunod na po ang tabayanan ng mga balita mula po sa ating PBS News Division. Ihatid po yan sa inyo ni Mr. Tommy Reyes. At matapos yan, Leslie Bocobo Live. Magandang umaga po sa ating lahat at happy weekend, everyone.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, 8:53 ng baga.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hiningi ang tulong ng mga nasa local government units para may pakalat ang zero balance billing at 20,000 pisong libreng gamot na health package sa mamamayan. Mula sa Malacanang, ang ulat ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lokal na pamahalaan na tumulong sa pagpapalawak ng kaalaman ng publiko hinggil sa iba't ibang programang pangkalusugan ng pamahalaan. Ilan na dito ay sa Pangulo ang zero balance billing at 20,000 pisong libreng gamot na health package sa mamamayan taon-taon. Aminado ang punong ekutibo na kanyang ikinagulat na marami pa rin mga Pilipino ang hindi nakakaalam sa mga benepisyo at ayudang maaari nilang matanggap sa kabila ng anyay halos ipagsigawa na ang nasabing healthcare benefits. Sa kabilang dako ay may nagsasabi pa rin anya sa kanya na napakamahal ng gamot. Gayun

0: May inilaan namang 20,000 pesos na free medicine taon-taon sa mamamayan. Ang kailangan na niya dito, sabi ng Pangulong Marcos, ay ipaalam ang ganitong klase ng mga benepisyo at malaki ang maitutulong dito ng mga nasa LGU. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Higit 8,000 individual na papakinabangan na ang pambansang pabahay sa Cabuyao, Laguna. Naritong ulat ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Aabot sa 8,000 individual sa Cabuyao City, Laguna ang pinakabagong mga benepisyaryo ng housing project sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng Administrasyong Marcos. Pinangunahan ni DZSUD Secretary Jose Ramon Aliling at Pag-ibig Fund CEO Marilyn Acosta ang sinagawang ceremonial awarding at turnover ng ilang housing units sa Pasinaya Heights sa Barangay Baclaran. Ininspeksyon din ng mga opisyal ang mga natapos na residential units at community facilities kabilang ang swimming pool, clinic, daycare center, chapel, elevator at iba pang amenities para sa mga magiging residente. Ayon sa DZSUD, bahagi ito ng patuloy na rollout ng expanded 4PH program sa iba't ibang bahagi ng bansa para mabigyan ng ligtas at disenteng pabahay ang mas maraming Pilipino. Mula sa DZSUD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ipambalita, National Bureau of Investigators Mutual Benefit Association, maring kinundina ang politically motivated na pag-atake sa NBI. Ito'y kaugnay na nangyaring putukan sa Senate building. May ulat si AJ Ignacio.
4: Mangigirang din na ng National Bureau of Investigation, Investigators Mutual Benefit Association, ang tinawag nilang politically motivated na pag-atake sa Bureau kaugnay nga sa nangyaring putukan sa Senate building. Sa isang resolusyon na inilabas nito, binanggit ng grupo na layon lamang nitong sirain ang kredibilidad ng ahensya at mga tauhan nito. Nananatili namang anilang matatag ang organisasyon, patuloy na pinanghahawakan ng profesionalismo at kumikilos ng naaayon sa batas. Idinihin ng mga ito ang hindi matatawarang dedikasyon ng NBI na ginagampanan ang kanilang tungkulin sa kabila ng anilay external pressures. Kaugnay nito, nagpayag ng suporta ang NBI-IMBAI kay NBI Director Attorney Melvin Matibag at sa mga ahente nito para sa kanilang integridad, disiplina at pagrespeto sa rule of law. Mula pa rin dito sa NBI, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: House Prosecution Panel, inaantay pa ang opisyal na abiso kung kailan magsisimula ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ang ulat mula sa kamera ni Melanie Valdos Reyes.
5: Radyo Pilipinas Report. Sinabi ni House Prosecutor Terry Ridon na hinihintay na lamang nila ang opisyal na calendar mula sa Senate Impeachment Court kung kailan sisimulan ang impeachment trial. Ayon kay Ridon, ito ay inaasahan nila magsisimula matapos makumpleto ng magkabilang kampo ang pre-trial proceedings. Anya, habang wala pang pinal na petsa mula sa Senado, inaasahan ng House Prosecution Panel na sisimulan na sa kalagitnaan ng Hunyo ang impeachment trial. Samantala, tiniyak naman ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong na handa ang 11-member prosecution panel anumang petsa ang itakda ng impeachment court. Dagdag pa ni Adyong, wala pa silang natatanggap na formal na abiso kaugnay ng schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pahayag ito kasunod ng sinabi ni Senator Erwin Tulfo na posibleng magsimula ang impeachment trial sa July 6. Sa ngayon, nasa kamay na ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang summons na ipinadala ng Senado upang sagutin ang mga aligasyon sa Articles of Impeachment. Itinakda naman hanggang June 1 ang deadline para magsumiti ng sagot ang kampo ng Vice Presidente. Pagkatapos nito, bibigyan ng 5 araw ang House Prosecution Panel upang tugunan ang mga argumentong ihahain ng depensa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
9: Mahal ang gamot.
8: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
10: Mr. President, pwede pa yakap.
8: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
11: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mag-hospital.
12: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
8: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
12: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
2: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
6: Leslie Bocopo, Leslie Bocopo, live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bocopo, live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ngayon ay 9:03 na po ng umaga, Biyernes po ng umaga, at ang petsa po ay May 22, 2026. Kumusta kayong lahat ngayong umaga? How is everyone doing? Biyernes po, at syempre weekend na naman po. Marami po sa atin na uuwi muna sa probinsya at magpapahinga muna, at marami rin mag-house cleaning, no? Alam niyo po, sa araw ng Biyernes, pagdating ng Sabado, syempre, it's time to do some household chores, no, especially yung mga naglilinis sa tapat, sa bakuran, sa harap ng bahay, sa bangketa, sa bumungan, kung saan-saan man lang sa lugar ng bahay, no. It's a very very basic to keep our house in order. Yan po ang atin ding prayer that the house is kept in order. When I speak of the house, I speak of the lower house, both the lower house and the upper house, no? The House of Representatives, which is Congress, and also the upper Congress, which is the Senate. However, recently nagkagulo sa Senado, biglang dumating si Bato de la Rosa, tapos nagbotohan para palitan forthwith ang liderato ng Senado from Tito Soto to Alan Peter Cayetano. Ito po ay isang reaksyon galing po sa overwhelming votes ng House or the House of Representatives voting 257 for the approval of the Articles of Impeachment na iakat na sa Senado. Nung nagkaroon po ng, sabi nila, coincidence lang po, nagbotohan ng 257, nagbotohan din ng 13 in favor of Alan Peter Cayetano and 9 in favor of Tito Soto. Yung 9 na yon naging 11 po dahil tumawid na po yung pagka-abstention ni JV Ejercito at ni Mig Zubiri na sumama na sa minorya. So ang record po ngayon ay 13-11. Ang sinasabi ko po kahapon, oras na may isang tumawid, ito'y magiging tie na, magiging 12-12 na. So bago tayo magpatuloy, magpunta na tayo sa isang report galing kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan. Pangasinan PNP, pinaigting ang physical fitness ng mga pulis sa pamamagitan ng inisyatibong Police Tenix. Ricky?
9: Radyo Pilipinas Report.
16: Umindak sa pagsayaw at sabayang ehersisyo ang mga miyembro ng Pangasinan Police Provincial Office o PPO sa ilalim ng programang Polistenix nitong Webes, 21 ng Mayo 2026 sa Camp Governor Antonio U. Sison sa Bayan ng Lingayen. Layunin ng inisyatibo na mapanatili ang physical wellness at kalusugan ng mga pulis bilang bahagi ng kanilang kahandaan sa serbisyo publiko.
17: This is activity na manatilihing kondisyon, malakas ang katawan ng kapulisan ng Pangasinan. Bilang public servant, dapat kami muna po ang lagi kaming handa, lagi malakas ang aming pangatawan sa pagtulong.
16: Ayon kay Police Lieutenant Colonel Eleazar C. Idolmo, Chief ng Personnel Administrative and Resource Management Unit o PARMO ng Pangasinan PPO, dati nang isinasagawa ng kanilang tanggapan ang Polistenix bago ito pansamantalang natigil. Muli aniya itong ipinagpatuloy at regular nang ginagawa tuwing Martes at Huwebes ng hapon. Binigyan din ng opisyal na mahalagang mapanatiling malakas ang pangangatawan, maayos ang kalagayang pangkaisipan ng mga pulis, lalo na sa pagtugon sa iba't ibang pangangailangan ng publiko. Isinagawa rin ang programa alinsunod sa direktiba ni Police Colonel Dennis L. De Leon, ang officer in charge ng Pangasinan PPO, na maipatupad ito maging sa mga munisipal at city police station sa lalawigan. Hinimok naman ng Pangasinan PPO ang kanilang mga miyembro na patuloy na pangalagaan ang kanilang kalusugan upang mas mapabuti pa ang serbisyong na ibibigay sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
15: Maraming salamat sa iyo, Ricky. Alam niyo po, kahapon po, nagkaroon po ng isang very important news, no? kung naaalala niyo po, yung kampo po ni Senator Bato de la Rosa, humiling po ng isang TRO sa Korte Suprema para pigilan yung kanyang pagka-aresto, saying that there is no legal basis on the ICC arrest because it has to pass through a local court. Yun po ang argument ng mga marami sa mga abogado dito sa ating bansa. However, the Supreme Court made a final decision. The justices, 15 sila, voting 9 to deny the prayer of the camp of Senator Bato de la Rosa. 9 was voted to deny their prayer. 5 approved it and 1 abstained. Ibig sabihin po, pwede na pong kumilos ang law enforcers, no? Whether that will be the NBI or the PNP, to track down already and issue the warrant of arrest to Senator Bato de la Rosa. Ngayon, ang aking pong komentaryo dun ay dapat ang lead agency na mag-enforce ng arrest ay ang NBI or the National Bureau of Investigation at hindi po ang PNP or the Philippine National Police. Bakit po? Well, alam natin na si Bato de la Rosa was a former PNP chief at syempre meron pa siyang mga galamay dyan at very, very influential pa siya sa mga kapulisan. Ako naman, this is a personal note on my part, no? In fact, when there was the alleged attack on the Senate, no less than Senate President said, the Senate is under attack. Kinorek pa niya yung tense niya. Ginawa niyang past tense. The Senate was under attack. Pinukpok pa niya yung table. In reaction to that, kasi nagkaroon nga ng drama na pumasok daw ang NBI at pinwersa. Pero ang warning shot na tuklasan na per the investigation ay the warning shot came from the OSAA. So ngayon lang po tayo nakarinig na ang warning shot was addressed to a law enforcer, to law enforcers. It's always the other way around. The law enforcers fire the warning shot to make the fleeing would-be fugitive or fugitive to stop. Ngayon, ang NBI dapat ang lead agency kasi nga pag ang PNP, hindi ko naman nilalahat, baka alam nyo na ang ibig kong sabihin. It might show not a little but so much color on the issue because the NBI, if I might say this, has an axe to grind against the fugitive senator kasi nga parang napahiya daw sila. So in deference and in respect to an institution like the Senate, umatras na lang sila at umalis na lang, no? They could have forced their way inside. They are a legitimate law enforcement agency. However, in respect to the Senate at co-equal branch at they were protecting their own another senator, they already left peacefully. Ngayon, meron pong comment ang isang abogado na si Jimmy Bondoc. Ang sabi niya, ito po yung nakakatawa kasi sabi niya, lawyers can be served a warrant of arrest on behalf of their client. Ang pinapasabi po ni Jimmy Bondoc, ni Attorney Jimmy Bondoc, pwede sila ang tumanggap ng arrest warrant on behalf of their client, Bato de la Rosa. Maling-mali po yun. Dahil po, the arrest warrants must be personally served to the person, no? Because the courts must take physical custody of the person for which the warrant is to be arrested. Hindi po pwedeng for and in behalf of the accused or the fugitive. Maling-mali po si Attorney Jimmy Bondo. Kaya marami pong nagtatanong kung abogado po talaga yan o saan ba nag-aral yan, hindi ba nag-aaral yan, hindi pa nagre-research yan. Hindi po pwede yan. Katulad po ng pag magsasubmit ng magbibigay ng subpoena ang korte. Hindi ba, hindi basta pwedeng iiwan dun, kailangan merong tumanggap, no? And the person itself must receive it, no? Para talagang you can say that the person that for whom the subpoena was issued received the subpoena and he accepted it and acknowledged it, no? Now, so mali po talaga yung sinasabi ni Attorney Jimmy Bondo. So now, the Supreme Court has spoken. 9-5-1. The agents now are, as we speak, I guess they're on their way now to tracking down Bato de la Rosa. And I'm very certain alam naman nila kung nasaan na siya. However, we are also hoping that for restraint, no? Hindi naman magkagulo. So, we will see within the day kung ano ang mangyayari. Magpunta naman tayo sa ating tukayo, si Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas Tayog, lokal na pamahalaan ng Villasis, Pangasinan. Nagkaloob ng mga traktora sa 7 barangay na pinondahan mula sa excise tax. Leslie?
18: Radyo Pilipinas Report.
19: Pinatatag ng lokal na pamahalaan ng Villasis ang kanilang programang pang-agrikultura matapos ipamahagi ang mga bagong traktora sa 7 barangay Kamakailana. Ang proyektong ito ay napinundahan mula sa tobacco excise tax ay direktang mapapakinabangan ng mga barangay ng Lipay, San Blas, Onzada, Labit, Bakag, Tumbod at Amamperes. Layunin ng pamamahagi na makagamit ang pansaka na suportahan ang mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng modernisasyon. Sa pamamagitan ng punang ito sa makinarya, inaasang tataas ang produktibidad ng mga pananim at mapapabuti ang kabuhayan ng mga residente sa mga nasabing lugar. Pinangunahan ni Mayor Dita Abrenica at dating Mayor Nato Abrenica ang opisyal na awarding ceremony kasama din sa aktibidad ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan sa pamumuno ni Vice Mayor Cheryl Tanda, gayon din ang mga kawani ng Municipal Agriculture Office sa panguna ni Johnny Carino. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng patuloy na pangako ng LGU Villasis na maglaan ng sapat na pondo para sa mga agriculture program na magpapadali sa trabaho ng mga magsasaka at magsisiguro sa seguridad ng pagkain sa bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayong Pangasinan.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Maraming salamat sa iyo, Tokayong Leslie. Anyway, patuloy tayo sa ating obserbasyon. Meron kasing tanong ngayon. Ang ICC nag-issue ng warrant of arrest para kay Senator Bato de la Rosa. Ang argumento ng mga abogado who are denying that, no? They do not honor the ICC as a court, no? Ang sabi nila, it has to pass a local court for it to be valid and effective in our country. Ngayon, so syempre, ang kampo ni Bato de la Rosa, they were waiting for the court, a local court, to handle it. Kasi yun rin ang hiling ni Senator Bato. Sabi niya, Ginoong Pangulo, sana tulungan niyo ako. Ayokong pumunta sa ICC. Kung pwede, dito na lang ako sa local courts. Ang sinasabi ngayon ng mga abogado, wala pang local court eh. ICC pa lang eh. So, hindi pa rin valid yan. Mali po. Alam niyo po kung bakit. No less than the Supreme Court has already mentioned. They already denied the TRO of Bato de la Rosa. Ibig sabihin, the Supreme Court has spoken. It is already good to go. Pwede nang arestuhin si Bato de la Rosa and the court will take custody of the person. And from then, he will be brought already to the ICC. In fact, no less the OSG or the Solicitor General, the Office of the Solicitor General, said that there is no legal impediment of enforcing the ICC arrest warrant. So the SC denies the plea for a TRO. In addition, the OSG declared that the SC denial of the injunction means there is no basis to stop the implementation of the arrest order. The law should not be used to shield, to evade justice, stating that government is committed to international law and holding those responsible for the drug war accountable. Napakaliwanag po yan from the OSG. In fact, I will quote the Solicitor General. Sabi niya, "One who deliberately places himself beyond the reach of law enforcement by going into hiding should not be entitled to ask for equity." Yon. Napakaliwanag. Ibig sabihin, hindi kasi patas ang nangyayari kasi ginagawa nilang basehan na ICC ito eh. Kailangan local courts eh. Pero ang mataas na hukuman ay nagsalita na po. Bumoto na po sila. 951. So we are expecting shortly the arrest of Bato de la Rosa. At hindi na po babalik siya na sa Senado kasi nga when he goes back there, baka magkagulo na naman. Kasi alam naman natin that the majority bloc who are already biased as of matagal na, ang kinakatakutan natin baka magkaroon ng hindi patas sa trial sa Senate Impeachment Court ni Vice President Sara Duterte. Magpunta naman tayo kay Elaine Orong ng Radyo Pilipinas Naga, Naga City Urban Agriculture Program sa Camarines Sur, pasok sa national finalist ng Walang Gutom Awards. Elaine?
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Kinilala sa national level ang Naga City Urban Agriculture Program matapos itong mapabilang sa mga finalist ng Walang Gutom Awards. Sa panayam ng Sulong Kabayan tulong ng gobyerno program, sinabi ni Sir Ernest Asense, City Agriculturist Officer ng Naga City, na malaking karangalan ito hindi lang para sa kanilang opisina, kundi para sa buong lungsod. Sinabi nito na ang programang ito ay patunay na kapag nagtulungan ang gobyerno at komunidad, kayang tugunan ang isyo ng pagkain at kagutuman sa grassroots level. Sa ilalim ng programa, pinalaganap ang urban gardening sa mga barangay, eskwelahan at komunidad. Layunin ito na siguraduhing may sapat, sariwa at abot-kayang pagkain ang mga pamilya habang nakadagdag din sa kita ng mga benepisyaryo. Ang Walang Gutom Awards ay iginagawad sa mga lokal na pamahalaan at programa na may epektibong hakbang laban sa kagutuman at malnutrisyon. Ang awarding ceremony ay ginanap kahapon at sa Manila Hotel kung saan nasa 1,000,000 pesos ang napanalunan ng Naga City. Dagdag pa ni Sir Ernest, patuloy ang Naga City sa pagpapalakas ng urban agriculture bilang bahagi ng pangmatagal ng solusyon sa food security. Para sa Bagong Pilipinas, Elaine Parma Orong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Maraming salamat sa iyo, Elaine. Ang oras na ay 9:24 na ng umaga. Mula kay Elaine, magpunta naman tayo kay Helen Grace Balean ng Radyo Pilipinas Albay. 300,000 pisong puhunan mula sa DSWD Bicol, ginamit ng isang SLP association sa pagtatayo ng community store sa Camarines Norte. Helen?
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Formal nang binuksan sa San Jose Panganiban, Camarines Norte, ang community store ng Osmeña Rice Trading and Grocery Sustainable Livelihood Project o SLP Association gamit ang 300,000 pisong seed capital mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol. Layunin nitong mapalapit sa mga residente ang akses sa pangunahing bilihin tulad ng bigas, itlog at iba pang grocery items at mabawasan ang biyahe ng mga mamimili patungo sa town proper. Isinagawa ang pagbubukas sa pamamagitan ng ribbon cutting ceremony na dinaluhan ng DSWD Bicol SLP staff, mga kinatawan ng Municipal Government ng Jose Panganiban, Public Employment Service Office at Barangay Osmeña LGU. Ayon sa DSWD Bicol, ang proyekto ay bahagi ng Sustainable Livelihood Program na naglalayong magbigay ng pangmatagalang kabuhayan habang pinalalakas ang food accessibility at food security sa mga komunidad sa Bicol Region. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Maraming salamat sa iyo, Helen. Magpunta naman tayo kay Albert Kawile ng Radyo Pilipinas. Agoo, La Union, 6.5 milyong pisong tulong pangkabuhayan ipinagkaloob sa 14 na asosasyon sa Santol, La Union. Albert?
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Panibagong pag-asa at oportunidad para sa mas matatag na kabuhayan ang hatid ng Department of Social Welfare and Development Field Office 1 Sustainable Livelihood Program matapos ipagkaloob ang kabuang 6.5 milyong pisong livelihood assistance sa 14 na Sustainable Livelihood Program Associations mula sa Santol, La Union. Sa pamamagitan ng naturang tulong pangkapital, inaasahang mas mapapalakas ang kabuhayan ng mga benepisyaryo, particular sa larangan ng integrated farming habang binibigyan sila ng pagkakataong makapagpatayo ng mas matatag at pangmatagalang pinagkukunan ng kita para sa kanilang mga pamilya at komunidad. Ipinakita rin ng isinagawang ceremonial awarding ang patuloy na pagkilala ng pamahalaan sa sipag at mahalagang ambag ng mga magsasaka na nagsisilbing haligi ng food security at ekonomiya ng bansa. Patuloy namang isinusulong ng DSWD Field Office 1 ang mga programang nakatoon sa sustainable livelihood at community empowerment bilang bahagi ng layunin ng pamahalaan na maiangat ang antas ng pamumuhay ng mas maraming Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Maraming salamat, Albert. Anyway, ganito po 'yon. So, ang argument ng mga abogado dito sa atin ay ICC court 'yan. International yan. Wala silang jurisdiction sa Pilipinas. Kailangan dumaan sa local court. So, in fact, no less than Ferdy Topacio, yung abogado, ang nagsabi, hindi po pugante si Bato, si Bato de la Rosa. No? At sabi pa nga ni Ferdy Topacio, kukutusin ko kung sino man ang nagsasabing pugante si Bato de la Rosa. Kung ikaw ay abogado, tanga kang abogado, sabi ni Ferdy Topacio. Ngayon, no less than our high court, the highest court of the land, the Supreme Court, they have decided already with a vote 9-5-1 that the law enforcement officers can go ahead and already arrest Bato de la Rosa para ma-process na ang kanyang kaso. So, aantabayanan natin. We are hoping that the manhunt operations go smoothly. Para wala namang masaktan, wala namang magka-problema ulit, wala na namang magka-drama-drama ulit tulad sa nangyari sa Senado. We want a peaceful solution to this. Siyempre, ayaw pa rin natin na may masasaktan from both sides. Punta na tayo kay Penelope Pomida ng Radyo Pilipinas Borongan. Project Lawa at Binhi patuloy na nagpapalakas sa mga komunidad sa Eastern Visayas. Penelope?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Matagumpay ng sinagawa ng Department of Social Welfare and Development DSWD Field Office 8 ang Cash for Training Stage 3, a turnover ceremony ng mga Project Lawat Binhi sites sa bayan ng Lapinig, Northern Samar. Isinagawang aktibidad sa mga barangay ng Lapinig del Norte, Maiigot, Putong del Sur, Luok at Alang-Alang bilang bahagi ng patuloy na programa ng ahensya upang mapalakas ang kakayahan ng mga komunidad at mapabuti ang kabuhayan ng mga residente. Layunin ng Project Lawat Binhi na matiyak ang seguridad sa pagkain at tubig sa mga komunidad sa pamamagitan ng pagsusulong ng sustainable farming practices at iba pang gawaing pangkabuhayan. Ayon sa DSWD, mahalagang partisipasyon ng mga komunidad upang maging matagumpay ang mga programang naglalayong mapanatili ang sapat na supply ng pagkain at mapalakas ang resiliency ng mga mamamayan laban sa epekto ng pagbabago ng klima at iba pang hamon sa pamumuhay. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Maraming salamat sa iyo, Penelope. Magbe-break muna tayo, babalik tayo.
1: Sleepy Coco, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
23: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
24: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
23: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
25: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hope to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
23: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
26: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
23: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
25: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
23: Unti-unti na rin nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
25: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
23: Sa ilalim ng Philippine chairship, ipinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
7: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
15: At tayo'y nagbabalik sa programang ito. Ang oras na po ngayon ay 9:35 na po ng umaga. Kanina pinag-uusapan natin ang implikasyon dun sa desisyon ng Korte Suprema, voting 951, denying the prayer and petition of Bato de la Rosa and his legal team for a TRO. Ang ibig pong sabihin niyan, the law enforcement can go ahead and effect the arrest warrant or the warrant of arrest to Senator Bato de la Rosa. Ano pong additional implication nito? The removal of the roadblock. By denying the TRO, the Supreme Court ruled that de la Rosa failed to prove, quote-unquote, a clear and unmistakable right for immediate protection. In addition, yung enforceable warrant, according to the Office of the Solicitor General, the ICC arrest warrant is now regarded as valid and enforceable. Uulitin ko po, the OSG says that the ICC warrant is valid and enforceable by Philippine law enforcement officers or the PNP or the NBI. The court clarified, high court na po ito, no? It's not just any local court in the land, but the high court itself. The court clarified that while the interim relief was dismissed, the main petition regarding the constitutionality of government cooperation with the ICC is still pending. So talagang pwedeng-pwede na po talagang ganapin ang trabaho ng NBI at PNP para arestuhin na po si Bato de la Rosa. Ang aking komentaryo lang, sana ang NBI ang lead agency, hindi po ang PNP. Kasi po si Bato de la Rosa was a former Chief PNP. So, siyempre, alam mo naman, may mga tao pa siya dyan, may mga bata pa siya dyan. And no less than the senator himself was requesting na dito siya arestuhin, no? At dito siya makukulong, hindi sa ICC. It's short of saying, meron pa siyang mga galamay, meron pa siyang mga impluensya sa mga tao dito, sa mga opisina, sa mga officers in government. Magpunta naman tayo kay May Diaz ng Radyo Pilipinas Butuan. Iba't ibang mga produkto ng sa sariling gawa ng MSMEs mula sa 5 probinsya ng Caraga ibinida sa 2026 Caraga Coconut Festival. May?
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Iba't ibang mga produkto na sariling gawa ng mga micro, small and medium entrepreneurs o MSMEs sa 5 probinsyang sakop ng Caraga Region ibinida sa 2026 Caraga Coconut Festival sa Robinson's Place sa Butuan City na pinangunahan ng DTI Caraga Regional Office at sinuportahan naman ng Department of Agriculture o DA Caraga. Makikita rin dito ang mga produktong may sangkap na niyog bilang suporta sa mga coconut farmers at MSMEs upang magkaroon ito ng malawak na marketability. Sa temang niyog 361 Coconut Endless Opportunities, ipamamalas ang kasaganahan, inobasyon at walang katapusang potensyal ng coconut industry sa rehiyon kung saan magsasama-sama ang mga magsasaka, entrepreneurs, innovators at coconut advocates para mas mapaunlad pa ang livelihood, wellness at entrepreneurship. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Maraming salamat, May Diaz. Mula kay May, magpunta naman tayo kay Lesti Kubol ng Radyo Pilipinas, Zamboanga, Sibugay, iminumungkahing Farm to Market Road Projects sa Zamboanga, Sibugay. Inisyuhan na ng No Objection Letter 1 ng Department of Agriculture. Lesti?
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Inisyuhan na ng No Objection Letter 1 o NOL 1 ng Department of Agriculture, DA, ang iminungkahing Farm to Market Road Project sa Bayan ng Ipil at Titay sa lalawigan ng Zamboanga, Sibugay, sa ilalim ng Philippine Rural Development Project o PRDP Scale Up. Ito'y para sa rehabilitasyon at concreting ng Logan, Bakalan, Dumandan, Supit, Kulasian, Malagandis, No, Kanaan, Farm to Market Road na matatagpuan sa mga bayan ng Ipil at Titay, Zamboanga, Sibugay. Ang NOL 1 ay opisyal na dokumento na nagpapahintulot sa mga lokal na pamahalaan na ipagpatuloy ang proseso ng procurement o pagbid para sa konstruksyon ng FMR na nagkakahalaga ng 340,677,000 pesos. Ang NOL 1 ay ginawad matapos makapagsumite ang mga LGO ng mga kinakailangang dokumento tulad ng detalyadong plano sa engineering at pagpapatunay na ang proyekto ay angkop sa pamantayan ng DAPRDP Scale Up. Ang kalsada ay makatutulong sa maayos at madaling paghatid ng mga produktong agrikultural sa mga pamilihan ng lalawigan. Ipaniliwanag ng DA ng pag-issue ng NOL 1 ay nangangahulugan na nakapasa na ang proyekto sa technical, financial, procurement, environmental at sa social safeguards review ng World Bank at nagpahintulot sa mga kaagapay na LGU na ipagpatuloy ang implementasyon ng proyekto. Ang ceremonial awarding ay pinangunahan ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kasama ang mga opisyal ng DAPRDP Mindanao Cluster at Sibugay Governor Dolce Anke Hofer. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Kubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Maraming salamat, Lesti Kubol. Siya nga pala, kanina napakinggan natin si Congressman Terry Redon at I think na narinig ko or nabasa ko na no less than si Attorney Lorna Kapunan will be joining the prosecution team, no? So yun, mahusay na abogada yan at we're hoping that things work out well, no? Of course, we are praying for a fair court, no? Kasi nga po kahapon ang obserbasyon natin, yung majority block ng Senado led by Senate President Alan Peter Cayetano, yung mga membro niya, yung 12, kasama na siya, it's making him 13, very vocal and very biased na sila towards the Duterte. So tayo'y nangangamba na pagdating ng araw na ito'y magiging trial proper na, baka maapektado ang kanilang decision whether to convict or acquit. Hindi naman pwede mag-inhibit kasi nga po, they took their oath as senator jurors, no, for the trial impeachment, the impeachment trial of the vice president. We are waiting for developments also. In fact, sabi rin ni Attorney Kapunan, hindi pala pwede mag-substitute ang Chief Justice sa Senate President to be the presiding officer of the Senate Impeachment Court. But if the President is under trial in a Senate Impeachment Court, the Chief Justice is the presiding officer. In this case, it's the Vice President. So the Senate President is the presiding officer. Kasi nga, merong maraming komentaryo na hindi dapat si Alan Peter Cayetano ang presiding officer. Obvious naman kung bakit. So they were looking for a more objective and a fair and an unbiased presiding officer. Magpunta naman tayo kay Sheila Lisondra Celosia ng Radyo Pilipinas Davao. Coordination between or meeting isinagawa na ng Davao, ng DA Davao bilang paghahanda sa National Vegetable Congress. Sheila?
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nagsagawa ng coordination meeting ang Department of Agriculture Davao Region kasama ang Vegetable Industry Council of Southern Mindanao Incorporated o VICSMIN bilang paghahanda sa nalalapit na National Vegetable Congress. Dinaluhan ang nasabing pagpupulong ni DA 11 Regional Technical Director for Operations Mary Ann Constantino kasama ang mga kinatawan mula sa High Value Crops Development Program, Regional Agricultural and Fisheries Council at Agribusiness and Marketing Assistance Division. Tinalakay sa pulong ang pagpapalakas ng koordinasyon at paghahanda upang matiyak ang matagumpay na pagsasagawa ng National Vegetable Congress. Layunin din ito na higit pang mapaunlad ang industriya ng gulay sa rehiyon at masuportahan ang mga lokal na magsasaka at mga stakeholder ng agribusiness. Ayon sa DA 11, bahagi ito ng patuloy na pagsusulong ng mas matatag at masaganang sektor ng agrikultura sa ilalim ng program para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Maraming salamat, Sheila Lisondra. Magpunta naman tayo kay Cocoy Medina ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro. DA Northern Mindanao nagsasagawa ng Veggie Derby upang mapaunlad pa ang produksyon ng gulay sa rehiyon. Kokoy?
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Para mas mapaunlad pa ang produksyon ng mga gulay sa Northern Mindanao, ang Department of Agriculture Regional Field Office 10 sa pakipagtulungan ng mga pribadong kumpanya na nagbibinta ng mga binhi ng gulay ay nagsagawa ng ceremonial planting activity para sa Vegetable Derby sa Northern Mindanao Agricultural Crops and Livestock Research Complex o INMAC Ilasi sa Dilawangan, Malaybalay City, Bukidnon. Ayon kay Ms. Marley Ann P. Flores, Agri-Norman High Value Crop sa Development Program Focal, ang inisiyatibang ito ay naglalayon upang ipakita ang mga binhi ng mga gulay na may mataas na ani. Ang mga pribadong kumpanya ng mga binhi na kasama sa Vegetable Derby ay ang Pilipinas Canico Seeds Corporation, Ramgo International Corporation, Allied Botanical Corporation at Estuist Seed Corporation. Ang mga binhi ng mga gulay na kasama sa derby ay ang mga litsugas, cauliflower, refolio, Chinese cabbage, okra, kalabasa at ampalaya. Ayon naman kay DE10 Regional Executive Director Jose Apollo Uay Pakamalan na napaka-importante ang pakipagtulungan sa mga pribadong kumpanya upang umunlad ang pamumuhay ng mga magsaka sa rehiyon sa pamagitan ng pagpili ng mga dekalidad ng mga binhi ng mga gulay upang tumaas ang produksyon ng gulay. Para sa Bagong Pilipinas, Cocoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Maraming salamat, Cocoy Medina. In addition po, ano po ang implication ng ruling ng High Court? If you remember, they ruled 951 denying the petition of Bato de la Rosa. In short, a TRO. He was seeking a TRO. Ang implication po nito ay yung discretion to cooperate. Kasi po, the ruling itself removes the judiciary's brake on the executive branch actions regarding the ICC warrant. Ano pong ibig sabihin nito? Co-equal branch, respect for the branches, hindi maka-action ang executive kasi nga po, because of the judicial implication po, no? So now that the ruling already is out, effective yesterday, the respective law enforcement agencies can now carry out their job to track down and locate Bato de la Rosa, who is a fugitive. Ang sabi ng isang abogado dyan, hindi siya pugante, pero ano kaya ang tawag sa kanya? So the law enforcement agencies are now going to get him para ma-proseso na siya. So, yun po. At sana naman, within the day, forthwith, walang gulo, walang violence, basta okay lang, tahimik lang. At saka, yung sabi ni Congressman Terry Redon, malamang sa July 6 mag-uumpisa ang trial proper ng Senate Impeachment Court. I hope the good congressman remembers that the sauna of the president will also take place in the same month of July, no? So titingnan natin kung ano mangyayari from the impeachment court itself. Siyempre, we want an immediate solution, but you cannot hurry justice, no? Hindi ba may kasabihan na justice denied

0: 50 na LGU's awardees ng Walang Gutom Awards Competitive ng DSWD Galing Pook. Dandy?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Isang mahalagang yugto para sa pamahalaang lokal ng lungsod Iligan ang mapabilang sa 50 LGU na awardees ng Walang Gutom Awards Competition. Ang tagumpay na ito ay sumasalamin sa mahusay na liderato ni City Agriculturist Miss Marie Ann Belly at ang patuloy na pagsisikap, dedikasyon at commitment ng mga personahe ng City Agriculturist Office. Nagkamit ng CAO ang tagumpay na ito dahil sa walang humpay na suporta ng Alkalde na Lungsod, Mayor Frederick Shaw, mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod sa pangunguna ni Vice Mayor Ernest Yayak Uy at City Administrator Dr. Darwin Manubag. Malaki ang naitulong ng masisipag na implementer ng One Barangay One Product o OBOP sa mga barangay, tinangkilik ang kanikanilang produktong agrikultural. Ang inisyatibang ito ay itinataguyod ang pagpapatupad ng agrikultural, kabuhayan at seguridad sa pagkain. Lubos ang pasasalamat ng City Agriculturist Office, LGU Iligan sa DSWD, Galing Pook Foundation, Department of Agriculture Region 10, iba pang partners ng LGU Iligan sa Tiwala at pagpapahalaga sa mga pagsisikap ng City Agriculturist Office. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Dandy Macarambon. From there, magpunta tayo, siguro last report na ito, no? Nakikita ko na si Tom, nandun na si Tom. Magpunta tayo kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay. Libreng mass spay at castration activity isinagawa ng Albay Veterinary Office sa Malinaw, Albay. Paul?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Naging matagumpay ang isinagawang libreng mass spay at castration activity sa Barangay Labnig na nagbigay benepisyo sa mga residente at pet owners sa pamamagitan ng libreng veterinary services para sa pagsusulong ng responsabling pag-aalaga ng alagang hayop at pagpapalakas ng rabies prevention sa komunidad. Naging posible ang aktibidad sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga katuwang na ahensya at mga organisasyon kasama ang suporta ng mga opisyal ng Barangay Labnig, Malinaw, Albay. Pinangunahan ni na Dr. Pancho Melia, Dr. Manny Victorino, Dr. Marlon Tapel, ang veterinary team na nagsagawa ng operasyon at technical supervision sa buong aktibidad. Nakaisa rin ang mga personnel mula sa iba't ibang tanggapan at uniform service personnel sa koordinasyon at pagsasagawa ng operasyon upang matiyak ang maayos na daloy ng programa. Ayon sa Albay Veterinary Office, patunay ang nasabing aktibidad ng patuloy na pagtutulungan ng lokal na pamahalaan, veterinary professional at mga uniform personnel sa pagsusulong ng animal welfare programs at community-based public health interventions sa lalawigan ng Albay. Para sa Bagong Pilipinas, Pulapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Maraming salamat, Paul. No? Ang oras po ay 9:54 na. Ako'y magpapaalam na, susunod na po ang programa ni Kakiko Flores, ang BNB or Broadcaster ng Bayan. Nagpapasalamat po ako sa Radyo Pilipinas Technical, si Jobel Lustre, si Arnel Villamor, si Rolly Bumatayo, at ang executive producer na si Christopher Tirambulo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pray for the country, pray for our leaders, pray for the Filipino people. God bless you po. Salamat po.
1: Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, 9:54 na umaga.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Visayas Grid muling isa sa ilalim sa yellow alert ngayong araw. Narito ang live report ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas.

0: Pancho Pilipinas Report.
1: Muling isa sa ilalim sa yellow alert ang Visayas Grid ngayong araw dahil sa manipis sa supply ng kuryente. Batay sa aviso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, epektibo ang yellow alert simula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon at susunda naman ng alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Nakatid na mayroong 2,485 megawatts sa kuryente ang inaasahang demand buhat sa kabuuang 2,653 megawatts kuryenteng available sa grid. Iniulat pa ng NGCP na 14 na planta ang kasalukuyang bagsak habang mayroong 12 planta naman ang tumatakbo sa directed capacities o kulang na supply ng kuryente. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. diniyak ang commitment ng pamahalaan upang makatulong sa mga kabataang makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Mula sa Malacanang, ang ulat ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Iyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na committed ang kanyang administrasyon na mabigyan ng tulong ang mga estudyante para makagraduate sa kolehiyo. Ang pagtiyak ay ginawa ng punong ekutibo sa harap ng tuloy-tuloy na pagbibigay ng presidential scholarship sa buong bansa na ipinadadaan sa Social Civic Projects Fund at ibinababa sa mga barangay. Ayon sa Pangulo, dapat mapakinabangan ang mga napiling presidential scholars ang 20,000 pisong pandagdag sa kanilang mga gastusin sa pagtuklas ng karunungan na isang lifelong investment na kahit sino man anya ay hindi maaaring maagaw mula sa kanila. Kaugnay nito ay binigyan din ng punong ekutibo na hindi isang pribilehyo ang edukasyon kundi karapatan ng bawat isang kabataan na bahagi ng tungkulin naman ang pamahalaan na maipagkaloob sa kanila. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Sa barangay, ang ginawa, bumili ulit ng bigas. At yun pa rin, nagbigay ng rice subsidy. Yung ibang barangay, bumili ng tricycle. Basta't kayo na ang bahala.
3: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Senator Bam Aquino nanawag ang pagtuunan ng pansin ng Senado ang kanilang trabaho. Mula sa Senado, ang ulat ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Binigyang diin ni Senador Bam Aquino ang pangangailangan na magbalik trabaho na ang Senado at tutukan ang mga mahalagang isyu na kinakaharap ng bansa. Binanggit ni Aquino na ang mga pangyayari sa Senado, kabilang ang pagpapalit ng liderato at ang gun-related incident nitong nakaraang linggo, ay nagbigay ng negatibong impresyon sa Senado sa mata ng publiko. Kaya naman, ang tanging paraan niya para maibalik ang tiwala ng taong bayan ay gawin na nila ang kanilang trabaho at tutukan ng mga panukalang batas na tutugon sa kawalan ng trabaho, mahal na halaga ng bilihin at iba pang pasani ng mga Pilipino. Sinabi ng senador na kabilang sa mga dapat tutukan ng Senado ang mga panukalang mag-aalis ng value-added tax o VAT sa gasolina at magbababa ng VAT mula 12% tungo sa 10% para mapababa ang presyo ng mga bilihin at produktong petrolyo. Una nang inihain ni Senator Bam ang Senate Bill 2047 na layong ibaba ang VAT sa mga produkto at serbisyo at ang Senate Bill 267 na layong tanggalin ang excise tax sa diesel, kerosene, liquefied petroleum gas o LPG, fuel oil at unleaded gasoline sa ilalim ng train law. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Sa ibang balita, National Capital Region Police Office binigyan linaw ang bidyong kumakalat online hinggil sa pambubugbog sa isang dayuhan sa Makati City. Ang detalye mula kay AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Binigyan linaw ng National Capital Region Police Office o NCRP ang video na kumakalat online matapos bugbugin ng mga pulis ang isang dayuhan sa Makati Avenue Barangay Poblacion sa lungsod ng Makati. Sa isang panayam, sinabi ni NCRP o spokesperson Police Major Hazel Asilo na matagal na ang nasabing video at ito'y kuha pa noong November 14 ng nakaraang taon pa. Naganap ang nasabing insidente pasado alas 10 ng gabi kung saan nakatanggap ng isang tawag mula sa 911 ng Makati Police Station sa isang insidente na sangkot ang nasabing foreign national at ilang TNVS drivers sa nasabing lugar. Dagdag pa ni Asilo na hinatid lamang ng mga police personnel o police officers ang dayuhan at hindi nagsampa ng reklamo o anong kaso laban sa mga nakaalitan niyang mga TNVS drivers. Nagpaalala naman ang NCRPO sa mga netizens na nag-re-upload at na nakakita ng mga lumang video na huwag basta-basta mag-re-upload ng mga ganitong klaseng video upang hindi magbigay ng kalituhan sa publiko online. Wala pa rin dito sa National Capital Region Police Office, NCRPO, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Manila Local Government Unit tututukan ang tree replacement ng San Miguel Corporation sa iba't ibang bahagi ng Maynila. Ang ulat ni Lawrence Tanhoco.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
7: Mahigpit na babantayan ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang implementasyon ng tree replacement program kaugnay ng Southern Access Link o yung SALEX project ng San Miguel Corporation at ng Department of Public Works and Highways. Ito ay matapos alisin ng mahigit 500 puno sa kahabaan ng Crino Avenue bilang bahagi ng pagpatuloy ng proyekto. Ayon sa Manila LGU, nakasaad sa kontrata ng proyekto ang pagtatanim ng nasa mahigit 50,000 seedlings bilang kapalit ng mga nainalis na puno. Sinabi rin ni Joanna Ricafort na may kaukulang permit mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR-NCR para sa naturang hakbang. Batay sa plano, itatanim ang mga kapalit na punla sa Center Island ng Ross Boulevard, Calaw Avenue at Padre Burgos Avenue bilang bahagi ng Environmental Mitigation Program ng proyekto. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: At Bangko Sentral ng Pilipinas, hinikayat ang mga negosyo na magpatupad ng PERA program para sa mga empleyado. Ang ulat mula kay Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
8: Hinimok ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga negosyo at kumpanya na magpatupad ng Personal Equity and Retirement Account o PERA program para sa kanilang mga empleyado. Ayon sa BSP, may kaakibat itong tax incentives para sa mga employers at workers. Layo nitong mahikayat ang pag-iipon at pamumuhunan para sa retirement. Sinabi ni Deputy Governor Lynn Javier na makakatulong ang PERA sa pagpapalakas ng employee satisfaction at retention ng mga kumpanya. Ang PERA ay isang voluntary retirement savings program na dagdag sa pension system gaya ng SSS at GSIS. Umaasa ang BSP na mas maraming bangko at kumpanya ang sasali sa programa upang mapalawak ang investment participation at mapalalim ang capital market ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
11: Mahal ang gamot.
10: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
12: Mr. President, pwede pa yakap.
10: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
13: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
14: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin
4: para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
10: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
4: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
11: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
15: Philippine Standard Time, 6 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
0: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

0: Hello there! Gandang umaga po sa inyong lahat. It's Friday. Ay, nakatapos na naman yata ang trabaho, hindi pa? Ibig sabihin yan na mula Lunes hanggang Friday, ay ngayon ay puro work from home. O kaya work remotely. Yan. Yung mga usong-uso na ganyan eh, mga kababayan. Welcome sa ating Radyo Publiko Servisyo Program, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Welcome, welcome, welcome mga kabisyo sa palatuntunan ito. Ito na naman po ang inyong lingkod, Kiko Flores. Sumasahin pa wait sa 738 Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas 104.3 FM. Nandyan din po kayo sa PTV. Hello, hello! At syempre ang inyong mga social media platform na tinitingnan. Kaya chill-chill lamang dito po sa palatuntunan ito. Welcome, welcome, welcome! Ay siya, simulan na natin ang ating mga balita at meron ako makakausap sa ilang saglit tungkol po na makakaapekto sa industriya ng pagkain at yung ating mga kinakain. Hindi lang yun, kundi pati ang ating kalusugan. Mamaya lang. Ilang saglit po. Stand by! Ating mga headlines. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tiniyak ang commitment ng pamahalaan upang makatulong sa mga kabataang makapagtapos sa kanilang pag-aaral. Visayas Grid muling isa sa ilalim sa yellow alert ngayong araw. Bangko Sentral ng Pilipinas hinikayat ang mga negosyante na magpatupad ng Personal Equity and Retirement Account Program o PERA para sa mga empleyado sa ating bansa. Yan ang mga headlines ngayong araw na ito at ang mga detalye, mga karagdagang impormasyon ninyong mapapakinggan dito po sa pag-usad ng oras sa Radyo Pilipinas 738 AM and 104.3 FM. Oh, siya. Huwag na nating patagalin ano mga kababayan at makakausap ko via Zoom ang Pangulo ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated o PCAFE sapagkat yung grupo ng mga farmers, nako, ay nanawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag muna mga kababayan na ipatupad itong food profiling model. Oho, itaas nyo kaya yung aking babasahin, mga kapatid. Huwag kayo nagtitinginan lang dyan. Thank you. Opo, thank you, thank you. Okay, kausap natin dahil ang farmers group na ito, abay tinututulan nila at gusto nilang i-reject itong food profiling model. Ano ba itong food profiling model? As kasapin na natin si Mr. Danilo V. Fausto, ang President ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated. Magandang umaga po, Mr. President Fausto. Good morning.
1: Magandang umaga, Kiko, at sa iyong mga taga-subaybay.
0: Parang malungkot.
1: Thank you for having me.
0: Parang malungkot ka, Boss DBF. Talagang mukhang naubusan ka ng energy kahapon ah, dahil sa iyong pagtutol o yung grupo ng inyong PCAFE sa pagtutol nyo dito sa food profiling model. Ano ba itong food profiling model na isinusulsol, idinuduldol ng Department of Health? Of course, no? Department of Health at ang National Nutrition Council. Kaya naman magpagliwanag, Mr. Fausto.
1: Umpisa ako doon sa akala mo, nalulungkot ako. Talaga na
0: paharal
1: yung problema.
0: Oh.
1: Paharal yung problema ng ating agriculture sector. At ito pa, nakakadagdag pa itong problema nitong Philippine Nutrient Profile Model na sinusunod ngayon ng National Nutrition Council. Ang National Nutrition Council, nagpasa ng resolusyon last May 7. Sa governing board ang nutrition resolution number 7 na nagtatakda ng mga threshold sa nutritional content ng fat, sugar and sodium, no?
0: Opo.
1: At dahil dito napaka-broad nito, maapektuhan ang the entire value chain ng buong agricultural sector.
0: Ganun?
1: Kasi ang threshold nila ay napaka-restrictive. Kaya kami ay nababahala at tumututol na sana magkaroon ng regulatory impact assessment bago maipatupad itong resolusyon na to. Kasi itong resolusyon na to, ito nasusundan ng lahat ng mga ahensya. Apektado dyan, marami, no? Bigyan natin na example, yung
0: Yun,
1: gatas.
0: sige po.
1: Yung gatas, ang threshold nila is 2% fat, no? Alam naman natin na ang baka, pag ginatasan mo, 3.5 to 5% ang fat niyan. Yun na yun, natural composition ng nutrient ng gatas ng baka. Pag yan ay i-display or pinasteurize yan at dinala ng aming mga kooperatiba, dairy farmers, sa supermarket, eh, it will be labeled as unhealthy food, unhealthy, not good for the health. Malilabel siya. Eh, indirectly, parang sinasabi mo, yung fresh milk na kailangan naman ng kabataan para sa bones, oh, development ng bones at saka ng brain. At indirectly, sinasabi mo yung mother's milk, which is 3 to 5% fat, unhealthy sa mga bata. Kaya kailangan talaga suriin at i-assess bawat product, hindi lang yung general implementation nito ng mga threshold. Bawat product, kailangan magkaroon ng regulatory impact assessment. Sardinas, for example, ang sardinas natin na makikita mo sa palengke, ang fat content niya nasa 17%, 16-17%.
0: Opo.
1: Ang threshold ng NNC, National Nutrition Council, yung Philippine Nutrient Profile Model, threshold niya nasa 8%. So, lahat ng as a matter of fact, pati corned beef, ano, yung corned beef, 10% ang threshold, sa 16% ang fat ng corned beef. Yung mga usual na traditional na product natin na from the farm na pinoprocess mo, nagba-value adding ka, kamukha ng bangus, ano? Yung daing na bangus.
0: Nako, gustong-gusto niya yan. Tataroli dito yan.
1: Yung beef tapa, yung
0: okay.
1: tusino, at yung marinated pork and chicken, sapo lahat yan, doon sa threshold. Nagbabiolate lahat. Yung, as a matter of fact, yung pinamimigay ng DSWD in terms of calamity ng mga food packs, lahat yon except for rice siguro, eh, bagsak sa threshold ng National Nutrition Council.
0: Ang maputol kitap, the President Fausto, ibig mong sabihin, yung binabanggit ng National Nutrition Council na under ng Department of Health, hindi ikinonsulta sa industriya na katulad ninyo ng mga processor at saka producer sa agrikultura?
1: As far as we are concerned, we were not consulted. At saka, at kailangan, hindi general, kasi susundan mo dyan yung Western standard, yung WHO standard, wala namang kaming objection sa programa ng better nutrition and food, ano? Pero we have to consider yung ating tradition, yung ating affordability, yung supply chain, ano, yung pagpo-process. Kamukha ng isda, ano, yung isda, pagka hinuli mo isda, may sodium yan dahil hinuhuli mo sa dagat, eh. May tubig dagat yun, eh. Ano, kung bibigyan mo naman ng isang Pilipino ng pagkain na matabang o walang lasa, lalagyan din niya ng patis o asin, eh, para magkalasa, eh. So, ano nangyari doon sa threshold na ginagawa mo? We need to have a regulatory impact assessment kasi mangyayari dyan, ang kasunod niyan, Kiko, ipe-penalize mo ngayon yung mga hindi compliant doon sa threshold. At ang penalty niyan, eh, mag-i-impose ng taxes. Based on the proposed tax measure, 10 pesos for every 100 grams. Yung sardinas natin sa supermarket, yung lahat ng brand ng sardinas, eh, meron silang SRP sa DTI, 21 pesos isang lata. Yung maliit na lata ng sardinas, 155 grams, 21 pesos. Dahil meron silang tax na 10 pesos for every 100 grams, magiging yung 21 pesos, magiging 36 pesos.
0: O yun. Maganda yung binabanggit mo, Mr. Fausto, no? At saka sa mga tagapakinig natin ngayon, sundan po niyo ito ang pinag-uusapan namin. Saglit lang, i-hold lang kita, Mr. DVF, dahil meron lang akong tatanggaping nagmamadaling report mula sa aming reporter na si AJ Ignacio, dahil yung Cyber Crime Investigation and Coordinating Center o CICC na pinumunuan ni Undersecretary Aboy Paraiso, naghain na po ng criminal at administrative complaint laban sa sa NBI at saka NBI laban kay Attorney Harold Respicio kaugnay ng paglalabas ng maling pahayag sa publiko. Pakinggan natin ang report na ito ni AJ Ignacio. AJ,
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash
3: Report. Yes, sa kakiko, sa kapapasok lamang na balita, naghain nga ng formal na reklamo ang Cyber Crime Investigation and Coordinating Center dito nga sa National Bureau of Investigation o NBI laban nga kay Attorney Harold Respicio hinggil sa criminal at administrative complaint hinggil nga sa pagpapakalat nito ng mga maling pahayag sa publiko. Ito'y matapos nga na maglabas ng ilang mga pahayag na hindi kaaya-aya sa publiko at mga kung tinatawag na unclassified o mga intelligence report. At ito'y sa mga susunod na araw at mga oras ay nakatakda ngang maglabas ng subpoena ang NBI ayon nga ito kay kay NBI Director Attorney Melvin Matibag. Kung maalala nga, ang naturang abogado ay merong Facebook page na naglalabas ng mga maling pahayag sa publiko at nagdudulot ng pagkabahala ng mga netizens. Kakiko, mula pa rin dito sa National Bureau of Investigation sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
0: Thank you, AJ Ignacio, sa kanyang report. 19 na minuto na, makalipas na po ang 10:00 ng umaga. Nako, ang mga naghahanda na ng kanilang pananghalian, malapit-lapit po sa sikmura ang itong pinag-uusapan namin ni Mr. Danny Fausto, no? Ang President ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated. Balikan po natin siya. Again, siya kasama ko po sa Zoom. Balik sa'yo, Mr. Fausto, sa iyong tinatalakay. Doon tayo, naputol tayo dun sa sinasabi mong the kulatilya na inilabas nitong food profiling. Ang National Nutrition Council na under sa Department of Health. Anong plano nyo ngayon? Anong plano ng PICAFI? Maliban din sa sumulat na kayo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-reject itong profiling na ito. Total rejection ba ang gusto nyo?
1: Ang hinihingiling namin, magkaroon ng regulatory impact assessment bawat produkto. Kasi sa atin sa Pilipino, hindi naman parehas ang pagkain natin sa mga Amerikano o sa ibang Western na paparis mo. Kasi sinisisi nila yung pagkain natin sa obesity, tsaka sa non-communicable disease, unhealthy, ano. Meron tayong mga traditional na pagkain. Kamukha nga, sabi ko nga, daing na bangus, meron kang tusino, meron kang atsara, meron kang kung ano-ano yung pagkain natin na at saka yung preservation kasi meron tayong 7,641 islands. Some of the food really has to be preserved at kailangan affordability, titingnan natin. Sabi ko nga, pag binigyan mo ng pagkain, pagka binenta mo, na susundin natin yung threshold nila, walang lasa, lalagyan nila ng patis at asin yan para magkalasa.
0: Oo, baka sumobra pa dahil
1: lalo na yung gatas, nababahala kami sa gatas, 2% yung ano mo. Eventually, yung mga ibinebenta ng aming dairy cooperatives and farmers, dairy farmers, magbabiolate ng threshold. Ano magagawa natin? Yung baka mismo na ginagatasa namin, 3.5 to 5% ang fat content noon. Ang threshold niya is 2% ang gusto ng NNC.
0: Anong gagawin nyo? Ladagdagan nyo ng tubig? Hindi pa pwede. Hindi po ba?
1: So ang lalagay namin sa label ngayon yan, milk plus water. Yun ang makikita mo dun sa... Lalagyan namin ng tubig para i-dilute namin yung gatas. Yung fresh milk kasi from the teats ng baka, diretso yan. Ipapasturize mo diretso yan sa supermarket, takabote. Lalagyan ngayon nilang label na unhealthy. Yun ang aming kababahala. Wala kaming magagawa because the the board, the governing board ng NNC, inapproved ng May 7 na yan. So, wala namang batas pa na ano. But, normally, ang mga ahensya ng gobyerno, susundin na yung standard na yan. Lahat ng tatamaan dyan yung procurement process sa GIPSACA. Kasi ang gagawin ng gobyerno, hindi nila pwedeng bilin yung pinoproduce ngayon ng aming mga farmers dahil nagba-violate ng threshold.
0: Mr. Fausto, maputol kita. Ano naman ang reaction ng Department of Agriculture sa kanyang pakikipag-usap tungkol dito?
1: Ang Department of Agriculture, inobjecto. Marami yung sinasabi ko sa iyo ngayon, yung din ang kanila sinasabi sa Nutrition Council sa meeting nila, no? Na-outvote si Secretary Laurel. Outvoted siya. Hindi rin pumirma ang DTI at saka DOLE. Pero carried na yung resolution dahil majority ang nag-approve. Sabi nila, eh, guide lang naman to eh. Guidance. Yun na nga eh. For example, kanin. Pag kumain ka ng kanin, afterwards, nagiging sugar, glucose, yung carbohydrate. Nagtataas ka ng diabetes. So, pati kanin dyan, baka maging problema, unhealthy yung kanin. Yung rice.
0: Mr. Fausto, bilang isang economist, ano ang direksyon nitong pinag-uusapan natin tungkol pagka ito ay hindi naaksyonan ng ating pamahalaan at hindi makapag-usap-usap ang inyong grupo at ang Department of Health at ang National Nutrition Council?
1: Alam mo, Kiko, we are facing triple book ang ating problema sa agriculture. Meron tayong problema sa fuel cost, may problema tayo sa fertilizer, may problema tayo sa El Nino. At dahil diyan, maapektuhan talaga yung agricultural production natin. Baka kung hindi natin mapipigil yan, lalo na El Nino, magkaroon tayo ng food shortage. Eh, pagdating ng calamity, itong mga produkto na sinasabi ko sa iyo, itong binibigay natin sa calamity, yung sardinas, ano, kanin, corn beef. Yung corn beef, pale dyan. Hindi, so lahat yan, hindi pwedeng ipamigay ng DSWD kasi nagbabiolate ng threshold. Hindi nila pwedeng bilhin. So, sa procurement process nila for calamity at distribution ng food pack, walang maibibigay ang DSWD.
0: Malala pala yung ano, malala pala yung senaryo yung nababanggit mo dito. Naku po, kung sakasakali nakikinig na ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ano ang mensahe niyo sa kanya?
1: Ay, nakikiusap kami sa presidente na i-reject itong resolution na to. Yung tingin kasi, wala kaming objection dun sa nutrition program. Wala naman. Ang hinihiling namin, tingnan na evaluate, balance, science-based, at tingnan yung enterprise ng mga tao, yung mga agricultural producer, yung farmers, fisher folks, lahat sila, yung produce nila, hindi pwedeng bilhin dahil ile-label natin na unhealthy. Eh, paano gagawin mo naman sa agricultural production na? Dahil sinasabi natin na, sinasabi ng NNC na yan eh bad for the health. Eh yung standard nila sa Amerika, sa West, ano eh, nagkakaroon ng obesity doon. Eh dito naman, hindi lang naman yung obesity dyan sa kinakain mo eh. Marami dyan, matatanda, sa umaabot na 100. Hindi naman namumblema sa health. Ang pagproblema naman ng obesity bisan ay yung lifestyle mo, yung poor nutrition education, yung access to healthcare, yung healthcare mo dinala sa blood control. Tapos yung sleeping habit mo, yung physical activity mo, yan ang mga dahilan ng pagkakasakit ng tao. Hindi lang sa pagkain. Dito sa atin sa Pilipinas, meron tayong mga traditional na pagkain na pinipreserve natin. May burong isda, meron kang ano. Yung mga Pilipino, may biko ka, ano, guha ka ng puto.
0: Well, talagang, well said, Mr. Fausto, ha? Well, sana po na pakinggan ito ng ating mga kinukulan, lalo ng National Nutrition Council. Salamat po sa pagpapaunlak nyo ng panayam na ito at ng mailiwanagan itong issue na may kaugnayan po dito sa yung grupo ninyo mula sa PICAFE. At ito pong gusto nyong pag-usapan muli At panawagan nyo kay Pangulong Ferdinand Marcos i-reject ang approval nitong food profiling model na ito. But salamat po, Mr. Danny Fausto. Thank you.
1: Salamat, Kiko. At magandang umaga.
0: Magandang umaga po. Okay. Anako, malalim yun, mga kababayan. Ano? Malawak, ibig sabihin, yung ating kakainin. Siyempre, binibilang, sa totoo lang, meron na rin mga, may ordinansa, lalo sa Quezon City, lalo na yung mga nutritional content ng ating mapagkain na kinakain sa mga orderin natin. Meron na yan. Pero, ito, malawak itong dapat pag-usapan dahil hindi pala na-imbita at hindi na kausap o nabigyan ng pagkakataon ang Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated na siya magbigay din ng kanilang mga inputs tungkol dito. Dahil yung contention, yung pinapaliwanag ni Mr. Danny Fausto ay yung threshold na pinag-uusapan ay merong epekto doon sa ilang porsyento ang fat content, sugar content, salt content ng isang pagkain na pag yan ay naipatupad, merong hila-hila doon sa production. Pag napunta naman at naapektuhan yung production ng agrikultura, yung agri-produce na yan, eh meron ding epekto. Ang tawag niyan, value chain at saka iba pang yung pong pinag-uusapan na magiging hila-hila tungkol dito sa ekonomiya. Opo, ganun po yun eh. Antabayanan niyo po, but sapagkat nagpapakontakt din po ako sa National Nutrition Council upang makuha ang kanilang panig, ang kanilang panawagan. Ano ho? Dahil mukhang hindi nakonsulta ang publiko at hindi nakonsulta, I mean, ibig sabihin, hindi nakonsulta ang isang grupo na ito ng sektor ng nasa agrikultura, ang Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated. Ilan pa kaya, no? Ege, paglala niyan ay nako, commending-kending na lang muna kayo. Pero sa ngayon, habang wala pa, ang kinakain natin ay kailangan tingnan po din na natin at nasa atin ang control. Oho, yan. Alas 10:29 na ang oras. Huwag kayong maglilipat ng channel dahil kayo ay babalik din. Sa'yo muna, Tata Rolly.
2: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
4: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
5: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
6: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
7: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo.
0: Welcome back, alas 10:33 na, kaway-kaway, galaw-galaw, hello-hello. Hinga ng malalim, opo, inhale, exhale. Lalong-lalo na yung mga nandyan po, naapektuhan ng traffic sa mga sasakyan yan sa kalsada dito sa Metro Manila. Mamaya po, mapabibigyan po namin kayo ng update, yung mga namomonitor ng Metro Base. Samantala,
8: Kuya Kicks, now, alam na dis!
0: Ay siya! Ang ating alam na dis trivia mula sa PAGASA Climate Information. Alam ba ninyo, ayon sa pananaliksik ni Alcorpus at ni Glorify Bagon, ayon sa climate pattern ng Pilipinas, ang buwan ng Mayo ay transition month mula sa dry season papuntang wet season. Yan, yun ng Mayo. Ano? Oo, buwan ng Mayo yan. Sa dulo ng Mayo, eh ngayon, anong araw na ba ngayon? Ang petsa ngayon ay Biyernes. Ano po? May 22. Oo. Madalas, unang nararamdaman ang mga habagat winds at yung mga habagat na yan at thunderstorms. Pero may mga pagkakataon, ayon nga na dito nakatingin, nakasipat, nakamonitor ang PAGASA tungkol dito sa, at hindi lang sa dito sa Pilipinas, yung tinitingnan, sinisipat, pinag-monitor mabuti itong severe El Nino phenomenon. So, pwedeng magbago yan dyan sa mga climatology pattern na yan. Oo, yung climate pattern na yan sa Pilipinas. Pwede, sa iba't ibang lugar. Pero, sa ayon sa PAGASA Climate Information Office o information, yun nga ang transition period na mula sa buwan ng Mayo, itong tinatawag na mula doon sa dry season papuntang wet season. Ibig sabihin magtatag-ulan. Ay, pantabayanan po natin yan, ano?
8: Kuya Kicks! Now, alam na dis!
0: Oh yes! Kuya Kicks, alam na dis trivia. Standby, J. Mark Dagala. Shoutout muna, Lawrence Atanasio, Raquel Espirito. Ang mga grupong palaging mga ambition nila ay servisyo din, public service. Sa pamamagitan ng kanilang grupo sa Philippine Amateur Radio Association. Gandang umaga sa inyo. Aba, Roger Goni Hama. At dating Consul General, siyempre, Willie Cuyugan. Gandang umaga. Aba, si Aling Tricia, nakikinig din. Si Aling Tricia daw ay taga Mandaluyong. Ano ba yan? Sa loob ba kayo sa labas? Eh, joke lang, joke lang. Yun ang aming biruan eh. Pag nasa Mandaluyong ka, nasa loob ka ba o nasa labas? Oo. Eh, saan ba kayo dyan? Pakitext nga ulit kung nasan po kayo. Ma, thank you, thank you. Samantala, makinig tayo ng report. pa, yung quick reaction at search and rescue teams ng Philippine National Police pinaghahanda na para sa inaasahang pagsisimula ng tag-ulan. Yan, yan ang mga maganda at yung pinag-uusapan ngayon. J. Mark Dagala,
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: J. Mark.
9: Manong Kiko, maaga pa lamang ay pinaghahanda na ng Philippine National Police o PNP ang inaasahang pagpasok ng panahon ng tag-ulan. Ang G. Police General Jose Melencio Nartates Jr. kanya nang inatasan ng lahat ng mga regional at local police units na paigtingin ng paghahanda at tiyakin ang mga agarang kakayahan na tumugon na. Partikular na pinaghahanda ng PNP Chief ay ang kanilang quick reaction teams kaya din ang search and rescue units sa mga lugar na madalas na maapektuhan ng bagyo at pagbaha. Sinabi pa ni Nartates na nakasalig ito sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga mamamayan sa tuwing may sakuna at kalamidad. Ang nalang sinabi ng pag-asa na maaari nang magsimula ang tag-unan sa huling linggo ng Mayo o unang linggo ng Hunyo habang patuloy na nagdadala naman ang kalat-kalat ang pag-ulan gaya din ng thunderstorms ang iba't ibang weather systems sa bansa. Nagbabala rin ang ahensya na maaari magkaroon ng localized flooding at landslides sa mga high-risk areas tuwing madalas ang pagmalakas na pagbuhos ng ulan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Yan ang report ni J. Mark Dagala. Yung paghahanda, ano yan eh, sa mga panahong ito, ginagawa yan. Pero dapat hindi lang sa panahong ngayon na lang. Dapat eh, araw-araw, meron ho tayong paghahanda. Oh, mahalaga po yun. Katulad ng mga information, mga itong ginagawa po namin dito, kung nasusundan nyo, ay meron po kaming panakanakap tuwing bawat isang oras, meron kaming mga bullets, merong plugs ng tungkol sa paghahanda. Mabagyo man, matag-ulan man, malindol man, lahat na, pati yung, palagay ko isasama dito yung human hazard na dapat ay, o kaya hindi lang natural hazard. Opo. Sige, mga kababayan, standby si Melanie Valdos Reyes. Meron siyang report tungkol dito sa waste to energy bill kontra basura at baha. Lusot na sa kamera. Oo nga, alamin natin ang detalye niyan. Melanie.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa sa kamera ang House Bill number 9157 o Waste to Energy Act na layong solusyonan ang lumalalang problema sa basura at baha gamit ang makabagong waste to energy technologies. Ayon kay Majority Leader Sandro Marcos, magtatatag ang panukala ng National Framework para sa pagpapatayo ng pasilidad na magkoconvert ng basura sa enerhiya gamit ang environment-friendly technologies. Target din ang panukala na mabawasan ang tambak ng basura sa mga ilog, estero, drainage system at flood control infrastructures na pangunahing sanhi ng pagbaha tuwing malalakas ang ulan. Sa ilalim ng hakbang, obligadong sumunod ang lahat ng WTE facilities sa mahigpit na environment at public health safeguards kabilang ang umiiral na mga batas gaya ng Ecological Solid Waste Management Act, Clean Air Act, Renewable Energy Act at Toxic Substance and Hazardous and Nuclear Waste Control Act. Maliban sa fiscal at non-fiscal incentives sa mga kwalipikadong WTE projects, may kaukulang parusa naman sa mga lalabag sa batas, kabilang ang multa, pagkakakulong at kanselasyon ng lisensya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Na report mga kababayan ni Melanie Valdos Reyes. Maganda 'yon ano kung approve na nga approve na ay sa Kongreso. At ito ang pinag-uusapan na napapanahon dahil po sa tinatapon nila ng basura, dapat maipon 'yan at ilagay sa isang sistema na ngayon advanced na ang teknolohiya. Dati ang pinag-uusapan diyan paano ba ang yung pong technology na hindi makakaapekto sa kaano din sa environment dahil pinasok mo yung basura mag-i-emit ng nung pollution kung ito ay hindi kontrolado ng teknolohiya. Dadagdagan po natin yung impormasyon na yan mula sa pagkakaaprubahan ng waste to energy law. Samantala, ito mga kababayan, pakinggan nga natin ang report na mo-monitor ng Metro Base. Anong traffic flow ngayon sa Metro Manila? Saang lugar ang ma-traffic? Lalong-lalong kayo mga nanonood na ngayon at nanonood, nakikinig sa inyong mga sasakyan. Mahirap yung nanonood, Tata Rolly, ano? Delikado. Nakikinig po sa inyong mga sasakyan. Ronjan Mutok mula sa MMDA Metro Base. Ronjan, good morning.
11: Radyo Pilipinas. Traffic!
0: Ronjan, morning. Tulungan mo nga ako masabi sa ating mga taga-subaybay ngayon na nasa sa kanilang sasakyan. Kung ma-traffic nga ba o anong mga anong lagay ngayon dyan sa inyong namomonitor?
12: Yes, Sir Kiko. At good morning po, Sir Kiko. At good morning po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Ermin Garcia. Hanggang dito na rin po yan sa may pagbaba po ng Santolan flyover. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Connecticut. Hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard intersection. Then masusundan ulit po ng moderate. Simula po dyan sa may Guevara Street. Hanggang dito na rin po yan sa may MRT Boni. Then masusundan ulit po ng moderation. Simula po dyan sa may Estrella. Hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Moderate to heavy traffic naman po. Simula po dyan sa may Evangelista sa Pasay. Hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. At pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko. Hanggang dyan na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman pong northbound po ng EDSA. Moderate to heavy. Simula po dyan sa may PCL Street. Hanggang dyan na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic. Simula po dito sa may Orense Street. Hanggang dito na rin yan po sa may Bank Drive. Then pagkalagpas po natin dyan, makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dito sa may Colonel Bonnie Serrano Avenue. Hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Aurora Boulevard. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic natin. Simula po dito sa may tapat po ng isang ano dito sa may Esquinita Street. Simula hanggang dito na rin po yan sa may FEMA Road. Then pagkalagpas po niya, makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Oliveros Drive hanggang dito na rin po yan sa may pag-ilali po ng NLEX. Then yung going to monumento naman po natin, maluwag pa lang po as of this time. Then ang atin naman pong C5 southbound, moderate to heavy traffic po tayo. Simula po dito sa may Colonel Bonnie Serrano Avenue. Hanggang dito na rin po yan sa may Green Meadows. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Ortigas Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Bagong Ilog Flyover. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na pa rin ng magandang dali ng trapiko hanggang sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate to heavy. Simula po dito sa may Leve Mariano Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Upper McKinley Hills. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic. Simula na rin po yan dito sa may Green Meadows hanggang dito na rin po yan sa may Colonel Bonnie Serrano intersection. Then pagkalagpas po niyan, makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may pagbaba po ng Katipunan Aurora Flyover hanggang dito na rin po yan sa may F. De La Rosa intersection. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang sa may Commonwealth Avenue. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po, Sir Kiko, makakaranas lang din po tayo ng moderation. Simula po dyan sa may Regalado Highway hanggang dito na rin po yan sa may Regalado Avenue. Then pagkalagpas po natin dyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motorista na may ending na 9 and 0 ngayong araw ng Biyernes. Tayo po ay nakapaloob sa tinatawag ng window hour ng MMDA. Babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA hotline 136.
0: Ronjan,
12: yes sir.
0: Mukhang doon sa mga binanggit mo, puro moderate to heavy ang ma-experience ng mga ating motorista. Sa lahat ng mga binanggit mo, no? Sa bagay, ngayon ay Biyernes, ay kaya nga dapat siguro talaga maghanap na sila ng mga pwedeng alternate route na pwede nilang daanan, ano, the yes, Ronjan.
12: Yes po, sir. Apo. At oh, saka, sir, may mga, ano rin po tayo, may mga accident din po tayo dito sa C5. Kaya dito talaga po nagkaroon ng moderate to heavy traffic din po dito.
0: Oo, yan ang, anong involved sa traffic accident na yan, Ronjan?
12: Dito sa may, ano po, sa may Green Meadows, meron po kasing isang truck na bumangga sa isang center island.
0: Opo. Anong oras? Kanina pa ba yan o ngayon
12: kanina
0: lang?
12: Kanina pa po ito. Kanina pa po ito. Pero nadupa po yung ano, yung truck at saka kasi may laman po itong mga soft drinks. Kaya ayun po, nililipat pa rin sa isang ano nila.
0: Nang tok palagay nila. Ko ang driver niyan, the Ronjan. Pero nandoon lang inyong mga traffic enforcers.
12: Yes po. Ayun po yung nag-assist mga traffic enforcer po natin doon.
0: Right. Maraming salamat sa impormasyon na ito. Sana ang ating mga kababayan iiwas, makaiwas sa mga doon sa sinasabi mong moderate to heavy traffic na nagta-traffic na, yung nagkukumpul-kumpul na. Katulad nitong namo-monitor namin ngayon sa may Mikawayan the interchange papasok dito eh kumpul na ang mga sasakay. Ibig sabihin ay pila-pila nagkakaroon na kung hihiramin ko yung salita ninyo, paggamit nyo ng technical term, moderate to heavy traffic na.
12: Yes,
0: thank you, Ronjan Mutok.
12: Thank you rin po. Thank
0: Maraming salamat mula dyan sa kanyang kinaroonan sa MMDA Metro Base. Alright, thank you. Aba, alas 10:48 na ang oras. Balikan natin ang ating mga iba pang mga reports. Samantala, meron report muna si Paul Hapin mula sa Radyo Pilipinas Albay. Dahil ang pamahalaan panlalawigan ng Albay ay namamahagi ng mga face mask, malinis na inuming tubig sa mga residente ng Malilipot, ng Daraga at Kamalig, Albay. Yan po mga kaapektado na ng aktibidad ng bulkang mayon. Ating pong pakinggan ang report na ito ni Paul Hapin.
13: Radyo Pilipinas.
0: Paul, maray na aga sa'yo.
14: Maray na aga, kaya Kiko, na-turnover na nga ng pamahalaan ng panlalawigan ng Albay sa pamamagitan ng Albay Public Safety and Emergency Management Office ang 50 piraso ng jerry cans na may malinis na inuming tubig at 2 kahon ng face mask sa mga evacuation centers sa Legazpi City at mga bayan ng Malilipot, Daraga at Kamalig nitong May 21. Ayon sa Albay Provincial Information Office, ang nasabing ayuda ay mula sa Energy Development Corporation bilang karagdagan augmentation support para sa mga residenteng apektado ng patuloy na aktibidad ng bulkang Mayon. Kasabay nito, Kuya Kiko, ay namahagi din ang Albay Provincial Health Office WASH team, ang Bistar Insecticide, chlorine granules, respirators at surgical mask sa iba't ibang evacuation centers sa Kamalig, Ligao City, Tabaco City, Malilipot at RHU Kinabata nitong May 21, binabahagi ng patuloy na health response para sa mga evacuees. Kasabay nito, nagsagawa rin ng WASH team ng inspection at monitoring activities sa mga evacuation center upang matiyak ang malinis, ligtas at maayos na kalagayan ng mga pansamantalang tirahan ng mga residenteng apektado ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Patuloy rin na pinalalakas ng Provincial Health Office ang mga akbaan para mapangalagaan ang kalusugan at kapakanan ng mga apektadong komunidad. Para sa Bagong
0: Paul,
14: Pilipinas,
0: Paul, yes, kumustang weather condition ngayon dyan sa lalawigan?

0: pababa, ay anong sabi ng Office of Civil Defense at ang PVOLGS?
1: Well, Kuya Kiko, may kaugnayan dyan sa yun nga, mga banta nito mga lahar deposits. So ito mga pyroclastic density deposits. Yes. Doon sa mga lugar na posibleng maapektuhan, gaya nitong Misi at mga nasa barangay na nasa loob ng 6 km permanent danger zone. So sakaling magkaroon ng malakas na pag-ulan, ay agad sila magsasagawa ng preemptive evacuation dahil nga para maiwasan itong epekto ng mga naka lahar deposits, Kuya Kiko, dahil medyo delikado na ito at ayun nga mismo kay FIVOX sa Mayon Volcano Observatory OIC na si Doreen Abilinde ay halos puno na yung Miisi Gali or pantay na kung kaya't maghaharap na ito ng mga bagong daluyan ng tubig na posible rin pagdaluyan ng lahar o mga magkaroon ng bagong gali, Kuya Kiko.
0: Mabubuti, nabibigay na natin yung impormasyon na yan at nabigay na rin sa inyo yung impormasyon mula sa Office of Civil Defense at PVOLGS. Ang kailangan na lang ay mag-antabay at maging alerto mga kababayan natin dyan na imbamahagi na ng face mask ano, sa mga evacuation centers at pati yung standby na tubig no, nang sa gayon ay magamit ka agad. Ang ganda ng mga naka-areas dyan sa Manilipot, Daraga at Kamalig, Paul.
1: Yes, Kuya Kiko. Alam mo, tuloy-tuloy ang pamahagi ng tulong ng pamalaang panlalawigan ng Albay. Gayun din ang ating pamalaang nasyonal dito sa mga evacuees ng Bulkang Mayon. Alam mo, Kuya Kiko, nitong nagdaang araw lang ay nagsagawa nga ng puro kalusugan yung DOH Bicol doon sa may mga evacuees ng Anuling, Kamalig, Albay para magbigay ng tulong medikal doon sa mga evacuees at para rin matugunan yung kanilang mga pangailangan sa kalusugan dahil nga nung nakaraan may nagkaroon nga ng outbreak nung tawag nito yung chickenpox pero agad naman itong tinututukan ng pamalang panlalawigan lalo na ng Provincial Health Office, Kuya Kiko.
0: Paul Happin, maray na aga sa iyo. Thank you. Diyos Mabalos.
1: Thank you so much, Kuya Kiko. Para sa Bagong Pilipinas, Walapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas. Report.
0: Kasi 53 na mga kababayan, standby. Sabi pa ang mga impormasyon, tuloy-tuloy ang ating programang Radyo Publiko Servisyo. Shout out! Mayaman ng konti.
3: Oh. Alam na this!
0: Oh yes! Kuya Kicks, alam na this. Shout out muna. At habang nakikinig si Aling Nita at sa si Mang Andoy na nandyan sa Pasig. Oy, anong ginagawa niyo sa Pasig, ha? Kakapi-kapi, ha? Tataroli. Oh, hey, talaga naman ating mga taga-subaybay. Oy, si Aling Neneng dyan po sa Fort sa Grace Park, Caloocan. Oo, sila daw ay nakikinig habang naghahanda na ng kanilang aba kakainin sa tanghalian. Ang aga naman. O sige, mamaya, bigyan namin kayo ng Francis Short Order. In the meantime, nga, ito na.
3: Kuya Kicks, now, alam na this.
0: Ang pananaliksik na ito, ang tribe na ito ay mula sa National Historical Commission of the Philippines. Ayon kay sa pananaliksik ni Al Corpus at ni Glory Fe Bagon. Noong Mayo 28 ng 1898, ang batagal, 1898 na ito, naganap ang labanan sa Alapan, Battle of Alapan, yung tinatawag na Battle of Alapan. Ito yung unang malaking tagumpay ng mga revolusyonaryong Pilipino laban sa mga Kastila sa ilalim ni Emilio Aguinaldo. Yung Alapan, na-research mo ba kung saan yun matatagpuan? Sa labanan yan, ito yung unang iwinagayway ang bandilang Pilipino sa tagumpay. Opo, yan ang ating trivia, Kuya Kicks.
3: Kuya Kicks, now, alam na this.
0: Ay, dagdag natin habol yung Alapan para lang magkaroon ng karagdagang impormasyon. Yung Alapan, Battle of Alapan ay dyan sa Imus, Cavite. Ngayon ang tawag Imus, Cavite. Thank you, Al. 10:55, alas 10:55 na ang oras. Samantala, stand by, AJ Ignacio. Stand by. Pagkat ang ating Francis Short Order, ibinulong sa akin ng ekspertong chef na si Tata Rolly Batang-Bata, bumatayo. Tata Rolly, ano ba yung sinasabi mo? Yung gulay na chicharo o chicharo, no? Si Charo, yan.

0: Greenpeace eh. At saka lalagyan mo ng sotanghon. Tapos, kasasahugan mo ng hipon. Kasarap naman yan. Eh syempre, bawang sibuyas sa katapat niyan, kunting mantika, tapos gigisain mo. Pagkatapos mag-isa, lagyan mo ng sabaw. Anong sabaw natin, Tata Rowley? Yung pinagpakuluan din ng hipon, pwede yun. Sarap ano. Tapos lalagyan mo ng itlog ng pugo. O kaya, yung pong itlog, na, itlog yung regular, yung chicken. Oh, itlog na yan ay pwede bang boiled egg na hiniwa-hiwa? Ay, yung kasarap ano. Yan, sotanghon na may sitsero, sinabawan mo at nilagyan mo ng, ano ba, nilagyan mo pa ng itlog. Yun. Sotanghon sitsero with egg. Sarap, ano? Yan ang sabaw ngayong araw na ito. Francis Short Order. Ah, habol natin itong report na ito ni AJ Ignacio. 2 pisong taas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa inaasahan nga sa susunod na linggo ayon sa, nako, sinasabi niya, minomonitor niya yung monitor nila sa trading sa world market ngayong araw na ito. AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Nako, bad news para sa ating mga motorista dahil inaasahan na naman ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay nga sa pinakahuling trading sa world market, posibleng tumaas ng piso hanggang 1 peso and 50 centavos sa diesel, gasolina at kerosene. Ngunit, ayon naman kay Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na posibleng mabawasan pa ito sakaling magpatuloy ang malaki ang pagbaba ng presyo ng petrolyo sa world market. Antabayanan ang aking anunsyo sa programang Mabuhay Pilipinas at ang pinaka-final price estimate at iaanunsyo ito ng Department of Energy ang final price nito sa darating na Lunes, May 25. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Ayan, Pilipinas, Report.
0: Mapapananang ko po ka na naman na nako, Tata Rodi, no? Ayan, bad news, pero talagang ganun ho ang nangyayari. Wala ho tayo magagawa. Ewan ko lang, ang ating pamahalaan may magagawa pa. Palagay ko naman, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Samantala! Bye-bye time na! Maraming salamat po muli sa inyong lahat, mga sumubaybay. Kung nagustuhan nyo at meron kayong mga napulot na mga impormasyon mula sa panayam natin kanina at hanggang sa mga balita ngayon, advice siya, double thumbs up naman at saka paki-share at paki-like at follow ang ating Radyo Pilipinas Radyo Publiko Serbisyo Facebook account. At syempre, doon sa 0999-229-1738. Thank you, Indira Rolly, Batang Bata, Bumatayo, Arnel Villamor, Indira Jobel Lustre, Glorife Bagon, at Al Corpus. Maraming salamat muli. Ay, siya, ito na po mga kababayan. Thank you mula sa inyong lingkod, Kakiko Flores, nagsasabing, God is good, God is great, all the time.

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko. Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
8: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magandang araw Pilipinas, sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Ginawang mediation efforts ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagitan ng Thailand at Cambodia makakatulong sa reputasyon ng Pilipinas at buong ASEAN.
8: Headlines.
9: DTI Secretary Maria Cristina Roque dadalo sa APEC Ministers Responsible for Trade Meeting sa China simula ngayong araw. Pulong sa potential investors sa renewable energy at electric vehicles inaasahan.
8: Headlines.
0: Pangulong Marcos Jr. ipinagutos ang pagtataas ng minimum access volume sa imported na baboy sa susunod na 2 taon.
3: headlines.
9: Energy Secretary Sharon Garin handang magpaliwanag sa Senado kaugnay ng sunod-sunod na brownout sa iba't ibang bahagi ng bansa.
3: Headlines.
10: Malacañang tiniyak na gagamitin ang lahat ng legal na paraan para ipatupad ang arrest order laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Due process sa pag-aresto, tiniyak ng pulisya.
3: Headlines.
9: At pag-angat ng pwesto ng Pilipinas sa Out of Shadows Index, patunay na nagbubunga ang mga hakbang ng gobyerno para protektahan ang mga bata sa bansa. 911 emergency hotline, plano na rin gamitin para sa mga batang biktima.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
10: 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Biyernes, May 22, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
9: At ako naman po si Ched Oliva.
10: Live tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 AM sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, makatutulong sa reputasyon ng Pilipinas at buong ASEAN ang ginawang mediation effort sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Sa programang Boses, sinabi ni DFA spokesperson, Office of Public Diplomacy Officer in Charge, Annalyn Ratonel, na maituturing itong diplomatic success dahil napatunayan ng Pilipinas na kasalukuyang ASEAN chair ang kakayahan nitong isulong ang kapayapaan sa rehiyon. Magugunitang nagsilbing peacemaker si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginanap na trilateral meeting para ibsan ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa.
11: Itong mediation effort ay beneficial sa ating reputasyon both within ASEAN po and sa broader international community dahil naipakita po ang ating leadership bilang ASEAN chair at ang kakayahan po nating i-facilitate ang peace at dialogue sa rehiyon na ito.
10: Ang tinig ni DFA spokesperson, Office of Public Diplomacy Officer in Charge, Annalyn Ratonel.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Plano ng Japan at Pilipinas na itaas ang ugnay nito sa isang comprehensive strategic partnership. Ito ang pinakamataas antas ng diplomatic relations na hindi pagganap na alyansa. Isasama ang bagong partnership sa joint statement na ilalabas pagkatapos ng pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Kasado ang 4 na araw na state visit ni Pangulong Marcos sa Japan mula May 26 bilang pagunita sa 70th anniversary ng ugnayan ng dalawang bansa.
10: Inaasahan ng Pilipinas ang suporta ng Japan para repasuhin ang Japan-Philippines Economic Partnership Agreement o JPEPA. Gayun din ang tangka nitong makasali sa Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership o CPTPP. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, posibleng maganap ang panukalang trade discussions sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan, subalit nakadepende pa rin ang final agenda sa Pangulo. Giit ng kalihim, ilang beses na nilang isinusulong ang pag-update sa JPEPA para matugunan ang natitirang trade barriers, kabilang ang ipinatupad na taripa sa Philippine bananas. Una na ring inilapit ng Pilipinas sa Japanese Ambassador to the Philippines ang tungkol sa endorsement ng Japan sa bid ng bansa na sumali sa CPTPP para mabigyan ng market access ang exports ng Pilipinas. Nananatili naman ang suporta ng Marcos administration sa free trade agreements bilang bahagi ng pagpapalawak ng market access at makahikayat ng mga mamumuhunan.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Inaasahan ni Trade Secretary Maria Cristina Roque na makakakuha ang Pilipinas sa investments sa renewable energy at electric vehicles mula sa kanyang pagbisita sa China. Kasalukuyang nasa China ang kalihim para daluhan ang 2 araw na APEC Ministers Responsible for Trade Meeting simula ngayong May 22. Ayon kay Roque, patuloy na hinihimok ng gobyerno ang mga bagong EV manufacturer na pumasok sa Philippine market, partikular ang pagsuporta sa maliliit na EV operators sa pamamagitan ng financing programs. Samantala, tatalakayan sa APEC event ang pagtutulungan ng mga bansa para harapin ang mga hamon sa kalakalan, lalo na sa digital economy, green supply chains at multilateral trading systems.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na madagdagan ang Local Government Support Fund o LGSF sa panukalang 2027 National Budget. Ito ay para matiyak ang tuloy-tuloy at agarang pagpapaabot ng tulong sa mga lokal na pamahalaan. Sa ilalim ng programa, direktang ibinababa sa local level ang bigas, educational assistance at tulong pinansyal para suportahan ang mga proyekto sa barangay.
12: Kapag magandang ugnayan sa national at saka local government, mas marami, mas mabilis ang serbisyong maibaba natin sa mga tao. Kaya't yan po ang aming naging strategya, yan po ang aming naging plano. Palagay ko naman, ay magiging mas maganda yan. At lagi kong sinasabi sa ating mga local official, kung maganda ang maging resulta nitong sinusubukan natin ngayon na sa LGSF at saka sa SCDP, Socio Civic Development Program para naman sa barangay, kapag maganda ang patakbo natin at nakita natin na maganda yung plano, yung programa, at maganda ang pagka-implement ng ating mga local official, ay titiyakin ko sa susunod na taon, palakihin pa natin yung budget para mas marami pa tayong matulungan.
10: Ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nilagdaan ang executive order na nagtataas sa minimum access volume ng iniimport na karneng baboy sa susunod na 2 taon. Si Alvin Baltazar sa ulat.
13: Radyo Pilipinas. Report.
14: Inilabas ngayon ng palasyo ang Executive Order 116 na nagtatakda sa pagtataas ng pork meat na inaangkat sa labas ng bansa. Sa EO na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay itinatakda dito na mula sa dating 54,210 metriko toneladang karne ng baboy na ini-import ay itataas na ito ngayon sa 204,210 metric tons. Ang hakbang ay base na din sa rekomendasyon ng Minimum Access Volume Committee na taasan ang pork importation ng 150,000 metric tons na inaangkat na food item sa susunod na 2 taon. Ito yung pangmatiyak na tuloy-tuloy ang supply at abot kayang presyo ng nabanggit na commodity kasama na ang mga ginagawang processed meat food products. Kaugnay nito ay inaatasan naman ang MAV Committee na tiyaking may sapat na alokasyon ng Food Terminal Incorporated at ang kadiwa ng Pangulo Program. Ang iyo ay nilagdaan ni Pangulong Marcos na may petsang May 19, 2026. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Department of Agriculture o DA patuloy na makikipag-ugnayan sa traders para matulungan ang mga rice retailer na makasunod sa 50 pesos na price cap sa imported na bigas. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
13: Radyo Pilipinas. Report.
15: Paiitingin din ng Department of Agriculture ang pakikipag-ugnayan nito sa mga rice wholesaler at traders para matulungan ng mga retailer na makasunod sa ipinatutupad na 50 pesos kada kilo na price cap pagdating sa imported rice. Ayon kay DA ASEC Genevieve Guevara, plano nilang puntahan din ang mga wholesaler at traders para silipin ang itinatakda nilang presyo. Kasunod na rin ito ng hinaing ng ilang rice retailer na hirap silang sumunod sa price cap dahil mataas pa rin umano ang kuha nila sa kanilang suppliers. Ayon kay Guevara, nauna nang nakipagpulo ang DA sa mga stakeholder na nagpahayag ng suporta sa price cap policy ng pamahalaan. Iginip din ito na kailangan magbaba ng presyo ang mga supplier dahil kung hindi ay sila rin ay malulugi dahil wala nang bibili sa kanilang retailers na hindi maaaring magbenta ng lampas sa 50 pesos kada kilo. Ipinatutupad ang price cap sa bisa ng EO 118 na inilabas ng Malacanang at epektibo ito hanggang June 12, 2026 sa buong bansa. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Hinikayat ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA ang pribadong sektor na mamuhunan sa pagproseso ng iba't ibang produkto mula sa abaka. Batid ni PhilFIDA Executive Director Ali Achenza na sa sistema ng gobyerno ay maaring mabago ang mga proyekto kapag iba na ang nakaupo sa pwesto, kaya mainam-anya ang tuloy-tuloy na suporta ng pribadong sektor sa industriya. Tiniyak naman ito na nakaalalay pa rin ng pamahalaan sa mga magasaka at mamumuhunan. Samantala, isa sa mga ibinida na Achenza na maaari mag-produce gamit ang abaka ay ang bulletproof vest na maaaring gamitin ng law enforcement agencies.
16: It has been tested already. No? Ang ginamit po dito, Magnum 44. Hindi tumagos. Right. So which means our military, our police, our navy can use this. Mm-hmm. And we can create a local industry. Kasi ang gusto ko po eh, talagang dapat ang industry nandito. Para paglilabas natin, finished product. Mm-hmm. And at the same time, pwede natin gawin ng paraan na yung mga farmers na nag-aabaka ay kumita na mas maganda.
10: Samantala, makikipag-ugnayan ang PhilFIDA sa mga lokal na pamahalaan para palakasin pa ang pagsasanay sa paggawa ng mga produkto mula sa abaka. Bahagi ito ng kanilang pagsisikap na maipakilala at mapalago pa ang industriya at maiangat ang kabuhayan ng mga magsasaka. Ayon kay Atienza, isasagawa ang mga pagsasanay para sa posibleng pagbuo ng marketplace sa mga produkto nito.
16: Nakita lang natin na immediate, kaya natin turo in 2 days eh. So we are going massive already. In fact, directed all the regional directors na sa lahat ng region magturo, gumawa ng bag. At medyo sabihan lang yung mga mayor sila at kabili.
10: Yan po ang mga pahayag ni PhilFIDA Executive Director Ali Atienza.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Dapat magkaroon ng agarang paglipat mula sa traditional na flood control project patungo sa mas malawak na flood management strategy. Ito ang inihayag ni Nationwide Operational Assessment of Hazards o Project NOAA Executive Director Mahar Lagmay. Ginawa niya ang pahayag kasunod ng matinding ulan at pagbaha sa maraming lugar sa Metro Manila noong isang linggo bunsod ng localized thunderstorms. Iginit ni Lagmay na patuloy ang pagbaha dahil sa mabilis na urbanisasyon, kakulangan sa drainage systems, baradong waterways at tumitinding ulan dahil sa climate change. Anya, kailangan ng hybrid solutions kung saan pinagsama ang infrastructure at nature-based interventions para ibsan ang pagbaha. Pinahiyon naman ito ang publiko na manatiling naka-alerto at sundin ang advisories ng local at national government sa harap ng nalalapit na tag-ulan.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Malabong maging tropical cyclone sa susunod na 24 oras ang low pressure area o LPA na na-monitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling naispatan ng pag-asa ang LPA, 940 kilometro silangan ng katibugang Mindanao. Bagamat malabong maging ganap na bagyo, posibleng magdulot ang trough nito ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao sa mga susunod na araw. Nag-issue na ang pag-asa ng General Flood Advisory sa Davao Region at Caraga kaninang umaga. Pinayuhan ito ang publiko na mag-ingat sa mga pag-ulan na posibleng maging dahilan ng pag-apaw ng mga ilog sa lugar.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: 16 na minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga, magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Alas 11:17 oras natin Pilipinas sa iba nating balita. Patuloy na dumaranas ng kakulangan sa kuryente ang Visayas Grid sa araw na ito. Muling itinaas ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa yellow alert ang Visayas ngayong Biyernes mula alas 3 mamayang hapon hanggang alas 4 ng hapon at alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Sinabi ng NGCP na itinaas ang yellow alert dahil offline pa rin ang tatlong malalaking coal plants sa rehiyon. Ito ang nila ang dahilan kung bakit bigo itong makapagbigay ng kailangang supply sa gitna ng tumitinding demand o pangangailangan sa kuryente. Ito na ang ikalimang magkakasunod na araw na isinailalim sa yellow alert ang rehiyon sa loob lamang ng isang linggo.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Energy Secretary Sharon Garin handa magpaliwanag sa Senado kaugnay ng sunod-sunod na brownout sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa report mula kay AJ Ignacio.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Nakaanda magpaliwanag si Energy Secretary Sharon Garin sa Senado kung kinakailangan upang maipaliwanag ang nangyaring kakapusan ng supply ng kuryente sa iba't ibang panig ng bansa. Aniya, patuloy ang kanilang mga ginagawang paraan upang mas maging epesyente ang supply ng kuryente, partikular sa Visayas Grid na isa sa lubang na apektuhan ng pagnipis ng supply ng kuryente. Dagdag pa ng kalihim na dahil sa init ng panahon ay tumataas ang demand ng kuryente dahilan ng pagnipis ng supply na ito at isa na rin ang ilang pagbigay ng ilang mga power plants dahil sa mainit na panahon. Pakinggan natin ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
19: trying to work out para madagdagan yung supply ayos sa sistema sa Visayas. Pero eto po talaga, we've been planning for this. Ang problema lang po kasi para ma-implement yung mga proyekto, it takes time to build new power plants. So it will take about 2-5 years para talaga mag-stabilize yung Visayas.
18: Patuloy naman aniya ang pagkikipag-coordinate ng kanilang kagawaran sa ERC, NGCP at NEA upang ma-resolve pa ang problema sa supply ng kuryente sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Hinihikayat ng Department of Energy ang publiko na gawing habit ang pagtitipid sa enerhiya. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, buong bansa ang makikinabang kapag nakagawian ng publiko ang energy conservation. Ginawa niya ang pahayag sa paglulunsad ng Energy Conservation Program na Oras Natin Efficiency o One Campaign sa Pasay City kagabi. Sinabi ng Kalihim, ang programang ito ang hihikayat sa mga Pilipino na simula na ang pagtitipid sa kuryente. Kabilang sa mga tampok ng One Campaign ang paghikayat ng pamahalaan na patayin ang ilaw at alisin sa saksakan ang appliances na hindi ginagamit.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Naniniwala ang Council for the Welfare of Children o CWC na ang pagiging 15 ng Pilipinas sa buong mundo sa 2026 Out of Shadows Index ay patunay na nagbubunga ang mga ginagawa ng gobyerno para protektahan ang mga kabataan sa bansa. Sa programang Boses, sinabi ni CWC Undersecretary Angelo Tapales na malaki ang itinalon sa ranking dahil noong 2022 ay nasa 25th umano ang Pilipinas. Malaki naman ang ambag dito ng pagpapanagot ng mga sangkot lalo sa online sexual abuse and exploitation at ang pagsama sa grooming sa mga kabataan sa Republic Act 11930 o Anti-OSAEC CSAM Law. Patuloy naman ang makikipagtulungan ng CWC sa iba pang ahensya ng gobyerno para mas marami pang kabataan ang matulungan ng pamahalaan at mapataas pa ang rango ng Pilipinas sa Global Index.
20: Puro ito nga, sumasalamin na ito dun sa talagang tulong-tulong na effort ng government. Ano, may conscious effort para talagang medyo i-implement ang mga batas natin, magpasa ng additional batas para mas protected ang bata.
9: Ang tinig ni CWC Undersecretary Angelo Tapales.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Isinusulong ng Department of Social Welfare o Development o DSWD na maamyendahan ang Online Sexual Abuse or Exploitation of Children o OSAEC at Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials o yung tinatawag na CSIM Act dahil sa paglaganap ng Artificial Intelligence o AI. Ayon kay DSWD Undersecretary at Council for the Welfare of Children Executive Director Angelo Tapales, tumaas ang bilang ng mga napoproduce na malalaswang larawan at video sa buong mundo gamit ang AI. Bukod sa pang-amyenda, dapat din aniyang dagdagan ang manpower at pondo ng law enforcement ng Pilipinas para matukoy at mapigilan ng online sexual abuse. Tinukoy din ni Tapales ang mga nakabinbing panukalang batas hinggil sa regulasyon sa paggamit ng social media para sa mga minor de edad at pagpapabuti ng kaligtasan ng mga bata sa gaming platforms.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Planong pumirma ng kasunduan ng Council for the Welfare of Children o CWC sa Department of Interior and Local Government o DILG para magamit na rin ang 911 emergency hotline ng mga kabataan na nakakaranas ng pang-aabuso at pananamantala. Sa programang Boses, sinabi ni CWC Undersecretary Angelo Tapales na sa pamamagitan nito ay maililipat sa Children's Hotline ang mga tatawag na bata sa 911. Sa ngayon kasi, ang Makabata Helpline o 1383 at 1343 Action Portline ang matatawagan para sa mga kaso ng sexual abuse and exploitation of children. Sa ngayon, isinasapinal pa ito pero kasabay din ito ang pagsulong ng CWC sa pag-amyenda naman ng Anti-OSAEC CSIM Law para sa AI na posibleng ginagamit din sa exploitation sa mga kabataan.
20: Soon, we will be signing an MOU with the DILG Emergency 911 para yung pang-adult natin na hotline, i-coconnect naman doon sa pang-batang hotline po, no? Para talagang nakatutok tayo lahat.
9: Si CWC Undersecretary Angelo Tapales.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Bureau of Customs mas lalong pinatindi ang digitalization. Ang ulat mula kay Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Lawrence? Babalikan natin ang ulat niyan ni Lawrence Tanhoco.
9: Sa iba pang balita, muling nagpatupad ng balasahan sa hanay ng ilang general at matataas na opisyal ng Philippine National Police o PNP. Bata ito sa National Headquarters Special Court Order Number URA-2026-4698. Inilipat si Police Brigadier Arnold Argente mula Police Regional Office 12 patungo sa Directorate for Intelligence o DI. Na-reassign naman si Brigadier General Edwin Valles mula DI sa Anti-Kidnapping Group. Si Brigadier General Josefino Ligan mula Regional Office 6 sa Directorate for Operations o DO. Nalipat naman si Brigadier General Alan Manibog mula DO patungo sa PRO 12. Si Police Spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo mula Office of the PNP Chief patungo sa PRO 6. Si Colonel Allen Rayco ay nailipat naman mula sa PRO 2 patungo sa OC PNP at si Colonel Reynaldo Pasiwen mula Civil Security Group patungo sa Directorate for Intelligence.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Take to tayo kay Lawrence Tanhoco, Bureau of Customs, mas lalong pinatindi ang digitalization.
1: Radyo Pilipinas. Report.
21: Diyan, pinalalakas ng Bureau of Customs sa BOC at International Trade Center ang digitalization ng cross-border e-commerce clearance process sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ito ay matapos idaos ang ikalawang pagpupulong ng BOC Project Implementation Team para sa DG Pinas Output 3.2 Initiative na nakatuon sa modernisasyon ng customs operations at pagpapabilis ng e-commerce transactions sa bansa. Kinatawa ni Deputy Collector Wilnora Kawile, si Assistant Commissioner at Project Implementation Team Chairperson, Attorney Vincent Maronilla sa naturang pulong. Pinalaki sa pagpupulong ang mga hamon sa interoperability system, integration at automation sa e-commerce processing environment ng BOC na IA. Ibinahagi rin ni Deputy Collector for Assistant Dan Equias na nangasangalan ni District Collector na IA Attorney Yasmin Mapa ang pangailangan para mapalakas ang koordinasyon sa logistics, providers, online platforms at ibang ahensya ng gobyerno at PhilPost upang mapabilis naman ang custom clearance process. Kasunod dito, kinilala rin ng ITC Geneva ang ambag ng BOC na IA at ng Project Implementation Team sa pagsulong ng Digital Customization Modernization Program ng ahensya. Ayon sa BOC, bahagi ito ng pagsulong ng agenda ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno ng Integrity, Accountability and Modernization o yung IM program para mabawasan ang manual at discretionary procedures sa customs processing. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: OPAPRU Secretary Mel Sarmiento tiniyak ang mas praktikal at results-based na peace process sa BARM. Si EJ Lazaro sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Report.
22: Iginiit ni Peace Advisor Mel Sarmiento na dapat nakatuon sa tunay na pagbabago sa buhay ng mamamayan ang pagpapatuloy ng peace process sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon kay Secretary Sarmiento, pinakamahalagang sundin ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB na naging pundasyon ng Bangsamoro Organic Law. Pero bukod sa pagtupad sa mga nakasaad na deliverables, naisanya ng OPAPRU na masigurong nararamdaman ng mga tao ang benepisyo ng mga programa. Binigyang diin niya na hindi sapat ang mga proyektong pang photo opportunity lamang. Aniya, kailangang masukat kung tunay bang gumaganda ang kabuhay ng mga benepisyaryo kabilang ang dating combatants at ordinaryong mamamayan. Kabilang din sa prioridad ng OPAPRU ang pagpapalakas sa regional government, pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at pagpapabuti ng serbisyong pangkalusugan at agrikultura sa BARM. Iminungkahi rin ni Sarmiento ang paggamit ng telemedicine at shared service systems upang mas papalapit ang serbisyong medikal sa mga komunidad lalo na sa mga liblib na lugar. Nanumpa bilang bagong Presidential Peace Advisor si Mel Sarmiento noong Abril 22 kung saan kanyang pinalitan si dating Retired General Carlito Galvez. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Tiniyak ng pamahalaan na gagamitin nito ang lahat ng legal na paraan para ipatupad ang arrest order na inilabas ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa Pahayag ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro matapos atasan ng DOJ ang PNP at NBI na arestuhin na ang senador. Makarang ibasura ng Korte Suprema ang petisyon nitong harangin ang pagpapatupad ng ICC warrant. Sinabi niya ng DOJ na pwedeng ipatupad ang arrest warrant laban kay De La Rosa at aasahang kikilos ang gobyerno sangayon sa batas. Dagdag pa dito, gagawin ng mga opisyal ang lahat para maibigay ang katarungan para sa lahat. Pinangalanan ng ICI si De La Rosa o ICC si De La Rosa bilang indirect co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na naharap sa mga kasong crimes against humanity kaugnay sa war on drugs.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Itinanggi ng Department of Justice na galing kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang utos para ipatupad ang ICC arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, ipinatutupad lang ang warrant dahil kinilala o kinikilala itong valid at wala ring inilabas na temporary restraining order mula Korte Suprema. Una nang inatasan ng DOJ ang PNP at NBI na arestuhin si De La Rosa para harapin ang kaso nito sa ICC. Wala naman tiyak na kasagutan kung saan agarang dadalhin ng senador oras na maaresto ng mga otoridad.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Kaugnay niyan, tiniyak ng Philippine National Police o PNP ang due process sa pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa na may arrest warrant mula sa ICC. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., iginagalang ng PNP ang batas at susunod ito sa mga legal na utos ng mga kaukulang ahensya ng gobyerno. Aniya, gagampanan ng pambansang pulisya ang tungkulin nito sangayon sa batas, tamang proseso at operational procedure. Tiniyak pa ni Nartates na ang kanilang pagkilos ay magiging patas at propesyonal habang iginagalang ang constitutional rights ng mga sangkot na partido.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Tracker teams natutugis kay dating PNP chief at ngayon Senador Bato de la Rosa, pinakikilos na ng PNP si J. Mark Dagala sa report.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Kinimpirma ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na kumikilos na kanilang mga tracker team. Ito'y para tugisin ang dating hepe ng pambansang pulisya na si Senador Ronald Bato de la Rosa para isilbi ang mandamiento de arrest ng inilabas ng International Criminal Court sa kasong crimes against humanity dahil sa war on drugs. Ayon kay Nartates, magkatuwang ang PNP, Department of Justice at National Bureau of Investigation para tuntunin si de la Rosa at may silbi ng ganap sa kanya ang warrant. Tiniyak naman ng PNP Chief na iiahain nila sa senador ang mandamiento de arresto nang may paggalang sa karapatang pantawat na ayon sa mahigpit na operational procedures. Inatasan na rin niya ang mga kasalukuyang unit ng pulisya na pairali ng maximum tolerance at professionalismo sa bawat yugto ng kanilang gagawing operasyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Oras natin alas 11:31 ng umaga. House Leader Mariing Pinabulaanan ang umano'y charter change at term extension. Magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Mariing ikinanggi ni Deputy Speaker Janet Garin ang usap-usapan tungkol sa umano'y planong charter change at pagpapalawig ng termino ng mga opisyal ng gobyerno sakaling mabigo ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Garin, pure chismis lamang ang aligasyong ito at walang katotohanan. Inihayag din ni Garin ang pahayag matapos banggitin ni Senator Amy Marcos sa isang panayam sa radyo ang posibilidad ng pag-amyenda sa konstitusyon kung hindi makakakuha ng sapat na boto sa Senado ang impeachment proceedings laban sa pangalawang pangulo. Binanggit din umano ng senador ang panukalang palawigin ng 3 taon ang termino ng mga kasalukuyang kongresista at ng pangulo. Ngunit sinabi ni Garin na maling interpretasyon at may bahid politika ang naturang mga pahayag. Iginit din ni Garin na walang ganitong panukala na tinalakay sa House of Representatives at nagbabala laban sa pagpapakalat ng mga haka-haka upang impluwensyahan ang opinyon ng publiko. Ayon pa sa kanya, malinaw na nakasaad sa konstitusyon ang proseso ng impeachment kaya't hindi dapat umano nilalason ang pampublikong diskursko ng mga imaginary scenarios at conspiracy theories na nagdudulot lamang ng takot at pagkakahati-hati. Nanawagan din si Garin sa mga political leaders na hayaang manaigang katotohanan, pananagutan at responsableng pagtalakay sa halip ng mga walang basihang aligasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Senador Erwin Tulfo, hindi pabor na pag-usapan ang Chacha. Mula Senado, si Niva Asuncion may report.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
3: Report. Maring tinutulan ni Senador Erwin Tulfo ang lumang usapin kaugnay ng charter change o chacha. Ayon kay Tulfo, wala siyang naririnig na konkretong plano tungkol dito pero tiniyak niyang tututulan niya ito sakaling may magtangkang isulong na to ng hakbang. Sinabi ng senador na hindi dapat unahin ng Senado ang chacha dahil marami pang mas mahalagang problema at panukalang batasang dapat pagtuunan ng pansin. Binanggit din ni Senator Erwin na naaantala na ang pagtalakay sa mga pending bills at resolutions dahil sa mga isyung kinakaharap ngayon ng Senado. Dagdag pa niya, maging sa minority bloc ay inaasahan niyang tututol sa anumang hakbang para buhayin muli ang usapin ng chacha. Aminado si Tulfo na mahihirapan ang pamahalaan na kumbinsihin ang publiko na para lang sa economic change ang chacha dahil posibleng pagdudahan ng publiko na may kaugnay na ito sa term extension. Gitpan ni Tulfo, kung kinakailangan talagang pag-usapan ang charter change, mas mainam-anyang gawin na lang ito sa ilalim ng susunod na administrasyon para maiwasan ang pagdududa at kontrobersiya. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
10: Sa ating balitang sports, Alex Ayala sasalang sa kanyang ikalawang sunod na paglalaro sa French Open. Filipina tennis sensation, makakatapat si American star Iva Jovic sa first round. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
8: Muling maglalaro si Alex Ayala sa main draw ng French Open ngayong Linggo, May 24, laban kay American star Iva Jovic. Ito ang ikalawang sunod na taon na tatapak si Ayala sa prestigyosong clay court ng Roland Garros matapos ang kanyang makasaysayang debut noong isang taon kung saan umabot lang siya sa first round nang matalo kay Colombian player Emiliana Arango. Pakay ngayon ang Filipina tennis sensation na makaabot sa susunod na yugto sa pagharap sa hamon ni Jovic sa first round. Ito ang unang beses na maghaharap ang dalawa sa WTA Pro Tour. Kasalukuyang world number 17 at 17th seed sa tournament si Jovic, habang pang number 38 naman si Ayala. Bago ang kanilang tapatan sa French Open, nagtambal sila sa Indian Wells Women's Doubles pero agad na natalo sa magpartner na Hailey Baptiste at Yelena Ostapenko. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Alas 11:36 ang atin pong oras. Abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
23: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
24: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
25: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
24: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
26: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
24: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
0: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN power grid.
11: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
26: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
11: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
26: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
11: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
12: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
14: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Alas 11:41 na po ng umaga. Mga balita mula sa Luzon, ikadalawampung Justice Zone ng Pilipinas, inilunsad sa San Fernando City sa La Union. Mula Radyo Pilipinas Agoo, narito ang ulat ni Glenda Bakungan Sarak.
17: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Pilipinas.
28: Report. Formal na kinilala ng Justice Sector Coordinating Council o GSCC ang City of San Fernando, La Union bilang ikadalawampo na Justice Zone ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng isang seremonya na ginanap nitong Mayo 21, dumalo dito ang mga opisyal ng Supreme Court, Department of Justice at Department of the Interior and Local Government na siyang bumubuo sa GSCC na nakatutok sa mga Justice Zone sa bansa. Sa mensahe ni Chief Justice Alexander Gasmundo, binigyang din ito na malaki ang magagawa ng Justice Zone upang mas mapigting ang koordinasyon, komunikasyon at kooperasyon sa limang haligi ng hustisya sa bansa, ang law enforcement, prosecution, courts, corrections at ang komunidad. Ayon naman kay City Mayor Hermine Hildo Gualberto, sa pamamagitan ng Justice Zone ay makakamit ang tama at mabilis na hustisya para sa lahat, kabilang ang mga ordinaryong mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
17: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
17: News Nationwide.
9: Punta naman tayo sa ating mga kasamahan sa Bicol. DSWD Region 5 kaagad na tumugon sa kaso ng chickenpox sa mga Mayon evacuees. Sa detalye, mula kay Gary Carl Carillo na Radyo Pilipinas, Albay.
17: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
29: Report. Kaagad na nakipag-ugnayan ang Department of Social Welfare and Development Field Office 5 Bicol Region sa lokal na pamahalaan ng Kamalig, Albay, kaugnay ng naitalang kaso ng chickenpox sa mga evacuees na inilikas sa evacuation center dahil sa banta ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sinabi ng ahensya na handa silang magbigay ng asistensya sakaling mga ilangan ng karagdagang tulong ang lokal na pamahalaan. Ayon sa Kamalig Municipal Health Office, mayroong apat na evacuee ang tinamaan ng naturang sakit, kung saan dalawa rito ang gumaling na habang dalawa naman ang nananatiling naka-isolate at patuloy na nagpapagaling. Nabigyan na din ng gamot ang mga naturang evacuee na tinamaan ng chickenpox, habang patuloy na inoobserbahan ng Kamalig MHO ang nasa 50 close contact sa mga itinalagang isolation room. Samantala, sinabi ng Kamalig Municipal Health Office na kontrolado na nila ang sitwasyon, habang patuloy rin ang pagpapaabot ng tulong mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga apektadong residente sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Grillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Samantala, dating rebelde sa Rojas, Palawan, voluntaryong nagbalik loob sa pamahalaan. Magbabalita si Jillian Faye Ibanez ng Radyo Pilipinas, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Nais sa katuparan ng Palawan PNP ang mapayapang pagsuko ng isang 22 taong gulang na dating miyembro ng Communist Terrorist Grupo CTG sa bayan ng Rojas, Palawan. Tinalikuran ng rebelding residente ng Barangay Hulo ang banta na ekstremismo upang magbalik loob sa pamahalaan kamakalwa. Nakisa ang iba't ibang sangay ng kapulisan at lokal na pamahalaan upang gabayan ng dating rebelde sa pamamagitan ng programang Revitalized Police sa barangay. Nanumpa ng buong katapatan sa bandila ng Pilipinas ang sumukong kabataan bilang patunay ng kanyang tuluyang pagising mula sa maling ideolohiya. Tumanggap rin na nagbalik loob ng paunang tulong, pangkabuhayan at mga ayuda mula sa gobyerno para sa kanyang panibagong simula. Inilagay sa pansamantalang kusuriyan ng 2nd Palawan PMFC ang dating CTG member para sa kaukulang debriefing at dokumentasyon. Nangako ang Palawan Police Provincial Office na lalo pang paiigtingin ang kanilang mga operasyon upang tuluyang wakasan ang insurhensiya sa buong lalawigan ng Palawan. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Sa ating pagbabalik, kuha naman tayo ng mga karagdagang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa Visayas at Mindanao. Mga paalala muna.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili,
18: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Ikaw ba ay naharana na?
22: Tumawin mo sana.
21: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
22: uso pa ba ang harana?
20: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
15: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: 13 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, dumako na tayo sa Visayas. Hybrid coconut seedlings ipinamahagi sa mga magninyog sa Southern Leyte. Ang balita mula kay Jevic Epis ng Radyo Pilipinas Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
27: Nakatanggap ng hybrid coconut seedlings ang mga rehistradong magninyog mula sa bayan ng Sugod, Lalawigan ng Southern Leyte sa isinagawang distribution activity. Ang naturang programa ay bahagi ng pagtutulungan ng provincial government ng Southern Leyte, Philippine Coconut Authority, local government unit ng Sugod at Municipal Agricultural Services Office upang higit pang mapalakas ang sektor ng agrikultura, partikular ang industriya ng niyog sa bayan. Dumalo sa programa sina Municipal Mayor Shepherd Tan ng Sugod, Provincial Governor Damian Mercado, Vice Governor Rosa Emilia Mercado at mga opisyal mula sa PCA. Ayon sa lokal na pamalaan, ang patuloy na pamamahagi ng hybrid coconut seedlings ay bahagi ng kanilang pagsisikap na masuportahan ang mga magniniyog sa pamamagitan ng pagbibigay ng dekalidad na pananim at iba pang agricultural support services. Inaasahan ding makatutulong ang programang ito upang mapataas ang produksyon ng niyog at higit na mapatatag ang kabuhayan ng mga magsasaka sa bayan sa harap ng iba't ibang hamon sa agrikultura at ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Sugod.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
9: Sa ibang bahagi ng Visayas, kuha tayo ng report mula sa Radyo Pilipinas Kalbayog. Mga programa para sa senior citizens sa Northern Samar, lalong palalakasin. Sa balitang yan, ihatid sa atin ni Charmaine Perito Balvez.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Mas palalakasin pa ang mga community-based support program para sa mga senior citizens sa Northern Samar matapos makipagpulong ang provincial government sa Coalition of Services of the Elderly Incorporated at iba pang partner organizations. Kabilang sa mga programang tinalakay ang pagtatayo ng Senior Citizens Daycare Center kung saan maaaring magsagawa ng mga aktibidad at social interaction ang mga seniors. Meron ding Senior Citizens Daycare Center para sa mga senior na may maagang senyales ng dementia o cognitive impairment. Kasama rin sa plano ang mobile care services na magdadala ng home-to-home care services para sa mga senior citizens na nangangailangan ng tulong sa kanilang mga komunidad. Layunin ng mga programang ito na mapalawak ang serbisyong pangkalusugan, suporta at pangangalaga sa elderly sector habang pinananatiling aktibo at kabilang sila sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.

0: pagpatibay ng interagency, multi-sectoral at whole-of-government approach para magbigay ng trabaho at suporta sa kabuhayan para sa mga OFW, kanilang mga pamilya, mga umuuwi na OFW at iba pang naghahanap ng trabaho. Sina DMW Region 10 Regional Director Emmanuel Toledo at DMW Undersecretary Attorney Bernard Ulalia, kasama ang mga kinatawan ng iba pang regional offices ng national agencies ang dumalo sa kaganapan. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Papasukin naman natin ang report ni Angelo Bosa ng Radyo Pilipinas Tandag. DSWD Caraga, nagkatid ng livelihood assistance sa benepisaryo ng pag-abot program sa Alegria.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nagbigay ng livelihood assistance ang Department of Social Welfare and Development Field Office Caraga sa ilalim ng pag-abot program sa isang benepisaryo sa Alegria noong May 20, 2026. Ginamit ang nasabing tulong bilang puhunan sa bagong tayong sari-sari store ng benepisaryo upang magkaroon ito ng tuloy-tuloy na pagkakakitaan at matatag na kabuhayan. Ayon sa DSWD, layunin ng assistance na matulungan ang mga dating nasa lansangan na maging self-sufficient at mabawasan ang pagdepende sa social assistance. Ang benepisyaryo ay na-reintegrate sa Alegria mula sa Quezon City matapos umano nitong maranasan ang pamumuhay sa lansangan. Bahagi ang livelihood assistance sa mga hakbang ng pag-abot program upang masuportahan ang muling pagbangon ng mga benepisyaryo at maiwasan ang kanilang pagbabalik sa lansangan. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: At yan ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, May 22, 2026. Sa ating pang oras, 11:53 ng umaga. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
8: Mahal ang gamot.
7: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
9: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
7: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
10: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab.

0: hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
1: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
1: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.

0: is where your health journey begins.
1: Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya.
0: Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya.
1: Health at Home. Dito lang sa inyong People's Television.
2: Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid ng gasolina. Alam niyo ba na ang reg sakyan ay makakatipid ng 2,000 hanggang 5,000 piso ng inyong gasoline budget kada buwan? Kaya para todo tipid, laging i-check ang air filter, spark plug, at fuel injector ng sasakyan. Siguruhin tama ang engine oil na ginagamit at panatilihin ang tamang pressure ng mga gulong. Practice good driving habits din. Gamitin ang GPS navigation apps para makaiwas sa traffic. Mag-carpooling. Pagsamahin sa iisang trip ang mga lakad at delivery. At lumabas kapag off-peak hours tuwing mas kaunti ang sasakyan sa daan. Bawasan ang karga o load ang inyong sasakyan. Iwasan ang agresibong pagmamaneho at bigla ang pagpreno at ang labis na pag-aarangkada. At gamitin ang cruise control feature tuwing magbabiyahe ng mahaba sa highway. Sa panahong kailangan magtipid, maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Pagpapalakas ng Palay Procurement at update sa 20 pesos na bigas meron na programa. Ating pag-uusapan kasama si National Food Authority Administrator Larry Lacson. Admin Larry, magandang tanghali po. Welcome back sa bagong Pilipinas ngayon. Admin Larry? Sir, naririnig niyo po ba kami? Sir Larry, can you hear us?
1: The number you've dialed.
0: Alright. Bagyang problema sa linya ng telepono. Pabalikan natin mamaya si NFA Admin Larry Lacson. Samantala, nakatakda ng sumalang sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang batas tungkol sa anti-political dynasty. Habang lusot na sa third and final reading ng Kamara, ang panukalang magpapahaba ng Professional Regulation Commission o PRCID validity. Ang detalye sa report ni Vel Custodio.
2: Suportado ng mahigit 170 mambabatas ang Anti-Political Dynasty Bill na layong itaguyod ang pantay na pagkakataon sa serbisyo publiko. Aprobado na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang House Bill 8389 na ipinagbabawal ang mga magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity na sabay-sabay tumakbo o humawak ng posisyon sa isang lokalidad. Layunin ng panukala na ipatupad ang utos ng 1987 Constitution na ipagbawal ang political dynasties. Sakaling maisabatas, magkakaroon ng malinaw na kahulugan at limitasyon sa paghawak ng kapangyarihan ng magkakamag-anak sa politika na ipatutupad ng Commission on Elections. Target na itong ipatupad sa susunod na halalan. Lusot naman sa third and final reading ng Kamara ang panukalang pagpapahaba ng Professional Regulation Commission o PRCID validity hanggang 5 taon mula sa una nitong validity na 3 taon lamang. Sa botong 266 sa pabor at 1 abstention, ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, layunin nitong bawasan ng abala, gastos at red tape sa renewal ng mga professional. Saklaw sa panukala ang mga guro, nurse, engineer,

0: Engineer at iba pang license officers. Target ang panukala na gawing mas madali, mabilis at higit na epektibo ang serbisyo ng pamahalaan para sa lisensyadong manggagawa. Aprobado na rin ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang House Bill 8305 o Kalinga Act. Layunin naman itong pabilisin ang responde ng pamahalaan sa krisis sa langis at pagtaas ang presyo ng mga bilihin. Ayon sa isa sa mahigit 150 authors ang panukala na si House Majority Leader Sandro Marcos, magiging gabay ang Kalinga Program para sa mas mabilis at mas maayos sa aksyon ng gobyerno kapag may bigla ang pagtaas ang presyo ng langis at mga pangunahing bilihin o kakulangan sa supply. Sa ilalim ng Kalinga Program, maaabutan ng tulong ang mga low-income household, manggagawa, drivers, riders, magsasaka, mangingisda, MSMEs at iba pang sektor. Kabilang sa mga benepisyo ang cash aid, food assistance, transport support at diskwento sa kuryente. Pinapayagan din ang grace period sa pagbabayad ng mga utilities, suporta sa negosyo at pagpapabilis sa renewable energy projects. Pinapayagan din ang pansamantalang suspensyon ng VAT at excise tax sa langis na hindi lalampas sa 60 araw at pagpapataw ng 15% windfall profit tax sa mga kumpanya ng langis sa panahon ng emergency. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Samantala, magtatapos na ngayong araw ang service contracting program para sa mga public utility vehicles. Gayunpaman, magpapatupad naman ng Localized Service Contracting Program ang mga local government unit. Si J.M. Thompson sa detalye.
2: Tiniyak ng Department of Transportation na palalawakin pa ang 10 pisong diskwento kada litro sa mga gasolinahan. Yan ang isa kabila ng pagtatapos ng Land-Based Service Contracting Program ngayong araw ng Biyernes. Ayon kay Transportation Secretary Bonnie Lopez, batay sa kanilang computation ng budget para sa programa, ngayong araw na lamang ito aabutin. Matatanda ang nagsimulang ipatupad ang service contracting program noong 15 ng Abril. Ang programa ay nakatulong sa ating mga kababayan, lalo na sa mga araw-araw na nagko-commute, ganun din sa mga driver na bahagi ng programa. Inihahanda naman ang pagpapatupad ng mga localized service contracting program kung saan ang lokal na pamahalaan ng mga lungsod na ang mag-iimplementa ng programa.
3: We started coordinating with them as early as March. Or earlier than March. So inaayos lang yung proseso. No? So katatapusin nila and then we download the money so that they can implement their own service contracting program.
2: Bagamat matatapos na ang programa, mas pinaiiting naman ang pamahalaan ng pagpapalawig ng mga gasolinahan na nagbibigay ng diskwento. Sa pangunguna ng Department of Energy at Department of Transportation, mahigit 900 gasolinahan na ang bahagi ng programang nagbibigay ng 10 pisong diskwento sa mga public utility vehicles. Samantala, magsisimula naman ngayong darating na Lunes ang Marina Service Contracting Program kung saan may 12 ruta ang madadaanan. May inaasahan namang mahigit 1,000,000 pasahero ang makikinabang sa loob ng 2 linggong pagpapatupad ng programa.
3: So that's the reason why we issued the supplemental guidelines. Kasi first time gagawin ito ng marina. And we have to take care also of our kababayan na talaga namang ginagamit itong maritime sector natin as their main means of transportation.
2: J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
4: Tara na sa masayang mundo ng paglikha.
5: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
6: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
7: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
8: Artsy Craftsy!
7: Artsy Craftsy! Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa PTV.
9: Ito ang mga buhay na pamana na bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Ngayong buwan ng Pambansang Pamana, Sama-sama nating pahalagahan ang ating pinagmulan at pagyamanin ang ating bukas.
10: GadWatch.
11: Safe Spaces Act.
12: Safe Spaces Act is actually a more comprehensive harassment law.
13: Ine-expand lang nito yung Republic Act 7877 kung saan isinasama na yung ibang, yung sa public spaces, and then of course yung sexual harassment or gender-based sexual harassment naman on online.
12: Anti-Sexual Harassment Act, it involves sexual harassment committed by the superior. But with the Safe Spaces Act, it actually penalizes sexual harassment, even peer-to-peer. Public spaces, streets, public utility vehicles, even yung mga restaurants and malls.
13: Sa Safe Spaces Act, meron tayong 793 such cases. Sinasama na yung online forms of sexual harassment dahil yun nga yung trend ngayon.
12: Minamandate ang ating mga employers, whether in the public or in the private sector, na magkaroon ng CODI, Committee on Decorum and Investigation, para mayroong mechanism na pwedeng ma-reportan. Ang mga MMDAs and local traffic enforcers are trained to assist victims of the Safe Spaces Act.
13: We have our 24/7 Aling Police Helpline sa Facebook page namin, or they can already go directly po sa pinakamalapit or yung sa my area of jurisdiction sa kanila, sa police station.
10: GadWatch.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, pagtaas ng net income ng Pag-ibig Fund ngayong unang quarter ng taon. Ating tatalakayin kasama si Sir Jack Jacinto, Vice President ng Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund. Sir Jack, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali, Sir Joshua, at magandang tanghali po sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa atin ngayon.
0: Sir Jack, ano po ang pangunahing dahilan bakit tumaas ng 11% ang net income ng Pag-ibig Fund ngayong unang quarter ng 2026? Pakipaliwanag po.
1: Opo, una sa lahat ay natutuwa po kaming ibalita sa ating mga miyembro, sa ating mga kapwa Pilipino na patuloy pong matatag at mahusay po ang estado ng inyong Pag-ibig Fund. Sa katunayan, at nabanggit po ni Sir Joshua, tumaas po ng mahigit 11% yung pong net income ng Pag-ibig Fund mula noong January hanggang March, sa unang tatlong buwan ng taon. Ito po ay ang dahilan po nito ay dahil po patuloy po tayong nakapaghatid at patuloy po nating napapataas po ang ating nahatiran sa ilalim po ng ating Pag-ibig Housing Loan. Kasama na rin po diyan yung patuloy po na pagdami ng humihiram sa ating Pag-ibig short-term loans. At pangatlo, yung pong patuloy pong pagtaas ng kita natin mula po sa mga investments po ng Pag-ibig Fund. So tatlong bagay po iyan, Sir Joshua. Yung pong mahusay po nating housing loan na patuloy po na dumagaming kababayan at miyembro natin na nakapag-housing loan. Yung pong short-term loans po natin na patuloy rin pong dumarami ang kababayan nating nakakuha at nag-avail nito at yung pong ating kita mula sa ating investment income, mula po sa ating mga investments.
0: At sa inyo pong perspective, Sir Jack, paano po nakakatulong ang pagtaas ng kita ng Pag-ibig Fund pagdating po sa pagpapalawak pa ng pagbibigay ng abot-kayang housing loans gaya po na nabanggit nyo para po sa inyong mga miyembro?
1: Opo, Sir Joshua, mahalaga po yan. Sa Pag-ibig Fund po kasi dalawa po ang ating mandato at ito po ay alinsunod sa direktiba po ng ating Pangulong Marcos. Itong dalawang responsibilidad o mandato na ito ng Pag-ibig Fund, una po ay dapat po ay yung ipon ng ating miyembro, yung kanilang hulog sa Pag-ibig Fund, kailangan po napapalago natin yan. Sapagkat yung ipon ho, yung hinuhulog po ng ating mga miyembro sa Pag-ibig Fund ay pera nila. At ito po ay ibabalik ho natin sa kanila pagdating ng panahon. At habang ito po ay nasa pangangalaga ng Pag-ibig Fund, ay dapat po natin pinapalago yan.
0: Okay.
1: At pangalawa po, ay yung nabanggit ho ninyo, na dapat ang Pag-ibig Fund, ang mandato ho namin ay maghatid ng abot-kayang pautang para sa pabahay, para sa ating mga miyembro. At gaano kahalaga na mataas ang net income ng Pag-ibig Fund? Ibig sabihin po ay una, ay sustainable po yung ating ginagawa sapagkat napapalago natin yung ipon ng ating mga miyembro habang napapanatili ho nating mababa ang interest ng ating housing loans sa ilalim po ng Pag-ibig Fund. At pangalawa, yung pong nabanggit ko, ay sa tulong po nito, sa mahusay po na estado, pananalapi ng Pag-ibig Fund, ay natutupad ho natin at napagpapatuloy ho natin yung paghatid nung mababang interest rate, nung subsidized interest rate sa ilalim po ng ating Pag-ibig Housing Loan sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o Expanded 4PH Program para po ay maihatid po natin at mabigyan po ng pagkakataon ng ating mga kababayan, ang mga miyembro ng Pag-ibig Fund na magkaroon ng sariling bahay.
0: Alright. At ayon po sa ulat, malaki rin ang itinaas ng investment returns ng ahensya ngayong taon. Paano naman po ninyo tinitiyak na ligtas at maayos na napapangalagaan ang kontribusyon at ipon ng mga miyembro pagdating po sa mga investments na ito?
1: Opo, ang kabuuang kinita ng Pag-ibig Fund sa unang tatlong buwan ng taon ay umabot sa around 16.77 billion pesos. At mula po sa halagang ito, Around 3 billion pesos po ang nanggaling po sa investment income ng mula po sa mga investments ng Pag-ibig Fund. At ang ating sinusunod po parati at yan po ang ating responsibilidad sa ating mga miyembro na kailangang alagaan, pangalagaan, protektahan at paluguin ang kanilang ipon sa Pag-ibig Fund. Kaya po ang ating mga investments ay karamihan po niyan ay nasa government securities, sa mga preferred shares, mga investments na nakakatulong upang lalong palaguin ang ekonomiya ng ating bansa, upang lalong dumami ang paraan para magkaroon ng sariling bahay ang ating mga kababayan, habang may sigurado at safe na nabalik ang kanilang ipon sa Pag-ibig Fund. Yan po yung ating yan po ang ating panuntunan para humuli, pangalagaan ang pondo, pangalagaan ang ipon ng ating mga kababayan, ng ating mga miyembro, at palaguin para sa kanilang kapakinabangan.
0: Okay. Bilang pangunahing financing arm naman po ng expanded 4PH program, paano po susuporta ng Department of Human Settlements and Urban Development o ng DSUD at Pag-ibig Fund ang target na makapagbigay ng mas maraming pabahay sa Pilipino?
1: Alam ho ninyo, Sir Joshua, malinaw po yung direktiba ng ating Pangulo. Malinaw po ang direktiba ng Pangulong Marcos na dapat ay ihatid sa ating mga kababayan ang pagkakataon na magkaroon ng sariling tahanan, sariling bahay sa abot kayang paraan. Kaya po sa ilalim po ng expanded 4PH program, sa ilalim po ng pamumuno ng ating chairperson at secretary ng Department of Human Settlements and Urban Development na si Secretary Jose Ramon Alvin, ay patuloy po yung mga tagumpay po nating natatamo sa ilalim po ng expanded 4PH program. Sa katunayan nga po, Sir Joshua, sa mga nanonood at naikinig ngayon, nitong mga nakaraang buwan ay ilan na ang nabisita nating mga housing projects na hindi lamang po nakatayo, ngunit marami na po ang nakatira, marami na po ang nakabili ng sarili nilang tahanan sa tulong po ng Pag-ibig Housing Loan na may subsidized 3% rate para po mababa yung monthly. Sa katunayan, Sir Joshua, sa Pag-ibig Fund po, as of April ngayong taon, nitong nakaraang apat na buwan, ay nakapagpahiram na ho tayo ng mahigit 44 billion pesos. 44 billion pesos para po maipahiram sa mahigit 27,800 members na ngayon po ay may sarili ng bahay sapagkat nabili nila ito sa ilalim po ng expanded 4PH at sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan na mababa at sustainable po ang monthly payments. So yan po yung ating tinatahak, pinagpapatuloy sapagkat ito po ay tugon sa panawagan ng ating Pangulo at bilang responsibilidad doon natin sa ating mga miyembro sapagkat ito'y benepisyo nila mula sa Pag-ibig Fund.
0: At kaugnay nga po niyan, Sir Jack, niya murang pabahay. Sa kasalukuyan pong economic situation na ngayon nairamdam pa rin natin ang crisis dahil sa tensyon sa gitnang silangan, paano po ninyo napapanatiling mababa at abot kaya ang housing loan interest rates kabilang na ang 3% rate para po sa qualified socialized housing borrowers?
1: Tama po. Sabi nga po ng ating Pangulo, tuloy-tuloy ang trabaho ng pamahalaan, lalo na't ngayon nga po ay may krisis sa enerhiya. At kami po sa Pag-ibig Fund ay tuloy-tuloy po ang paghatid ng mababang interest rate, yung pong nabanggit po nila na subsidized 3% rate sa ilalim ng expanded 4PH para sa mga socialized housing units. Ibig sabihin ho niyan, pag ang isang miyembro ho natin ay bibili ng house and lot na up to 950,000 pesos o condominium unit na up to 1.8 million pesos, ito po yung mga tinatawag na mga socialized housing units. Ito po ay maaari nilang mabili sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan sa mababang interest rate, mababang monthly payments. At yan po ay napapanatili ho natin sapagkat ito po, patunay na po ito ng ating binalita kamakailan na pagtaas ng kita ng Pag-ibig Fund, patuloy sa matatag na estado ng Pag-ibig Fund. At pangalawa po, Sir Joshua, para po sa ating mga housing loan borrowers, kami rin po ay nagpapasalamat sapagkat kaya po natin po sustainable ang mababang interest at ang mababang monthly payments sa Pag-ibig Housing Loan natin ay sapagkat patuloy rin ang kanilang pagbabayad sa kanilang monthly payments. Ang performing loans ratio ho natin sa Pag-ibig Fund ay around 93-94%. Ibig sabihin ho niyan ay tapat, karamihan po ng ating mga miyembro ay tapat at patuloy ang pagbabayad sa kanilang mga housing loans. At dahil po yan, napapaikot ho natin yung pondo para may iba pang maaaring makapag-loan at makinabang mula sa ating programa. At yan din po ang dahilan kung bakit napapanatili ho nating mababa ang interest ng ating Pag-ibig housing loan sa ilalim ng expanded 4PH. So sama-sama po yan, yung mahusay po at matatag na estado ng Pag-ibig Fund, bunsod na rin po ng patuloy at maayos na pagbabayad ng ating mga miyembro.
0: Sir Jack, pakipaliwanag din po, ano po yung kahalagahan ng pagtaas ng total assets ng Pag-ibig Fund sa higit 1.2 trillion pesos para sa long-term sustainability naman ng ahensya?
1: Salamat po. Alam ho ninyo, ang Pag-ibig Fund po ay pag-aari po ng manggagawang Pilipino po. Lahat po ng ipon ninyo sa Pag-ibig Fund, yan po ang bumubuo. Yan po ang bumubuo sa Pag-ibig. Kaya nga po ay we are owned by our members. At habang lumalaki po ang Pag-ibig Fund na sa katunayan ay mayroon ng mahigit 1.27 trillion in total assets. Ang ibig sabihin ho niyan ay lalo po tayong lumalago, lalo po tayong lumalaki, at ang pinakamahalaga po riyan, dahil po lalo po tayong lumalago, ay mas may kapasidad ho tayo na lalong maiparating ang ating mga benepisyo sa ating mga miyembro sa bawat manggagawang Pilipino.
0: At dahil 70% ng annual net income nga po ay binabalik sa mga miyembro bilang dibidendo, ano naman po maaaring asahan ng mga miyembro pagdating sa kanilang savings at dividend earnings ngayong taon?
1: Alam ho ninyo, Sir Joshua, lagi po yung nababanggit ng aming CEO yan. Nababanggit po ng aming Pag-ibig Fund CEO na si Manang Malin Acosta na talagang napakalaking responsibilidad yung pangalagaan, yung ipon ng ating mga miyembro. At ang kagandahan po nito sa mga nakaraang taon ay lalo ho nating napapalago yung kanilang ipon sapagkat ang dinideklara ho nating dividendo at balik sa kanilang ipon, dun po sa kanilang regular savings at doon sa kanilang MP2 savings, yan po yung mga ipon nila sa Pag-ibig Fund, ay lagi pong tumataas at napapanatili ho nating mataas. Kaya po, yan po ay lagi nating yan po ang lagi nating isinasaisip. Yan po ay responsibilidad na aming talagang at pinagtutuunan ng pansin na lalong palaguin ang kanilang ipon sa Pag-ibig Fund. Dahil last year, ang regular savings ng ating mga miyembro, ang dividend rate nito ay 6.62%, samantalang ang MP2 savings ay 7.12%. Pinipilit po natin na hindi lamang po ay tapatan nito,
0: ngunit naasahan ang ating mga miyembro na inyong ilulunsad ng Pag-ibig Fund kasunod po ng patuloy nga po nitong paglago at matatag na financial performance.
1: Tama po, Sir Joshua, sa mga susunod na araw ay mayroon po kaming mga iaanunsyong mga programa, particular na po sa patuloy na paghatid natin ng mga mura at abot-kayang pabahay sa ating mga miyembro. Ang isa pong pinakamahalaga rito, Sir Joshua, ay mapapanatili po ng Pag-ibig Fund ito pong mababang interest ho natin sa ating mga pautang sa pabahay. Una po sa lahat, mapapanatili ho natin yung 3% subsidized rate sa ilalim ng expanded 4PH program. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin ho niyan, maaari pong makabili ng socialized housing unit ang ating mga miyembro sa mababang interest, ibig sabihin monthly payments. So, maging doon sa ating Pag-ibig regular, mapapanatili ho natin ang mababang interest rito. Ang interest rate ho ng ating per house, 5.0% para doon sa one-year fixing period at 6.25% para doon sa man sa three-year fixing period. Ito po'y mababa kumpara sa ibang mga pautang para sa pabahay sa merkado. Ito po'y responsibilidad sa ating mga kababayan na ihati ng sariling bahay ang ating mga kababayan, at ito po'y ginagawa natin sa pagpapanatili po ng mababang interest mababang monthly payment sa ilalim po ng Pag-ibig Housing Loans.
0: Okay. Sir Jack, sa ngayon, marami tayong mga Gen Z na nagtatrabaho na at maliban nga po sa isaan sa requirements sa trabaho ay number, paano po ang mas maraming Pilipin para makinabang nga po sa mga benepisyo gaya ng housing at saving programs ng ahensya? At mensahe niyo na rin po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon.
1: Opo, ang Pag-ibig Fund po ay marami pong inubasyon na sinasagawa nito mga nakaraang taon. Maging iOS. So, maaari po nila itong i-download at pag meron po sila itong virtual Pag-ibig, yung pong miyembro, yung pag-aplang hakbang

0: upang makabili ng isang expanded 4PH housing unit sa ilalim ng Pag-ibig Housing Loan. At of course, maaari na rin po kayong magbayad at maghulog sa tulong po ng ating online services. Muli po ito yung ating virtual pag-ibig. At sa ating mga kababayan, mga nanonood at dahil po rito ay ang inyong ipon sa Pag-ibig Fund ay nasa mabuting kalagayan, patuloy na lumalago para po ito ay pag oras na inyo'y na-withdraw, pera nyo po ito. Pag ito po ay inyong maaari ng i-withdraw, ay matatanggap po ninyo ay malaki-laking halaga sapagkat napapalago ho natin ito. At habang kayo ay miyembro sa Pag-ibig Fund, mga ating mga cash loans at of course, yung ating Pag-ibig Housing Loan sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program upang magkaroon po kayo ng pagkakataon na magkaroon at makabili ng sariling tahanan sa abot kayang month.
1: Ang pagpapalakas ng palay procurement at update sa 20 pesos na bigas meron na program. Admin Larry, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas Ngayon.
2: Ay, magandang tanghali at magandang tanghali sa mga taga-subaybay.
1: Sir, sa gitna po ng pagbaba ng buying price ng mga pribadong traders, paano po palakas ngayon pala ng first stock?
2: Yeah, tama no, nung napansin na natin na pagbaba na yung presyo ng mga traders I think it's in the middle of April, may April si kita natin pababa na, so aggressive na authority kung saan tinaas natin ang presyo ng buying price from 25 to 30 no, para sa ngayon ay makabili tayo ng maraming buffer stock. And at the same time, matulungan natin yung ating mga magsasaka na nung kasagsagan ng energy crisis, talagang tumaas ang lahat ng pati ang inputs at ang krudo tumaas. Kaya tayo naman, sinalo natin yung presyo para hindi rin malugi ang ating mga kababayan. At patuloy namin ginagawa ito hanggang sa ngayon at hanggat meron pang inaani, no? Kasalukuyan ay nasa kalahating milyon bags na ang aming nabili so far.
1: Okay. At kaugnay nga po niyan, ayon sa ulat, admin, nakapagtala ng NFA ng mahigit 11,301 metric tons ng nabiling palay mula Abril hanggang unang linggo nitong Mayo. Ano po ang naging estratehiya ng ahensya para mapabilis ang procurement na ito?
2: Well, ang numero unong estratehiya nga ay yung maging responsive tayo sa price sa mga localities. Tinaas natin talaga, no? Minimum 2 pesos higher than the prevailing traders price. So, yun talaga yun. Hindi lang 11,000 metric tons, nasa 25,000 metric tons na tayo as we speak, na nabibili, no? Na mga palay sa ating mga magsasaka.
1: At kaugnay nga po niyan, admin, pakipaliwanag po, paano po ba nakatulong itong responsive o yung agresibong pagbili ng palay ng NFA para po maprotektahan naman ang kita at kapakanan ng ating mga maliliit na magsasaka?
2: Yung ating magsasaka, no, kung nagbenta sila sa mga traders, ang fresh palay ay umabot ng 16-17, no? Kami, binili namin yung pagtinuyo yan, usually plus 4 yan. So kung 16 or 17, 20 to 21 yan. Kami naman namili 25 hanggang 30, no? So kaya meron silang extra 4 hanggang 4 na piso hanggang 9 na piso sa ibang lugar kung saan na pag nagbenta sila sa National Food Authority ng tuyo at malinis na palay, eh nakukuha nila yung premium price.
1: Okay. At sa kasalukuyan po, ano pong mga hakbang naman ng NFA bago dumating ang lean months para po madagdagan pa ang buffer stock?
2: Sa ngayon, patuloy tayong namimili, dinadagdagan natin ang ating stocks pa. pero at the same time, gusto nating maubos yung mga nauna pang stocks. At nang sa gayon, lumuwag-luwag pa ang bodega natin pagdating ng susunod na anihan para yung ating mga magsasaka ay meron talagang tatakbuhan. Dahil na pagtagulan na ganyan, no? Medyo mahirap. Mahirap ang buhay. Mahirap magbenta. Basta-basta. So, dapat nandiyan kami sa NFA.
1: Okay. Kumpara po ng mga nakaraang buwan, ano po ang inaasahang epekto sa presyo ng bigas sa merkado ngayong mas aktibo nga po ng bumibili ng palay ang NFA?
2: Sa presyo sa merkado, hindi ganoon kalaki ang epekto ng ginagawa ng NFA, no? Pagdating sa pagbili ng palay. Pero doon sa pagbebenta ng 20 bigas, meron na. Yun, mayroong epekto. Sa 47, so, ang ating mga kababayan pupunta sa mga Kadiwa at 20 bigas meron na outlets para makabili ng murang bigas. At sa ganung aspeto, nagkakaroon ng kompetisyon doon sa mga local na napipili sa tamang presyo.
1: Okay. Kumusta din namin, Admin, yung inyong pakikipag-ugnayan ng NFA sa Department of Agriculture para po masiguro ang sapat na supply ng bigas at maiwasan nga po ang posible o inaasahang kakulangan sa mga susunod na buwan?
2: Well, lagi naman tayong nakikipagpulong sa Department of Agriculture. Si Secretary Kiko, lagi nagpapameeting yan. Almost weekly yan. Merong rice convergence, meron sa Kadiwa. So, meron pang Stratcom. So, pinag-uusapan natin yan. Lahat ng coordination, lahat yan nakasynchronize ang aming mga action para mas matugunan ng maigi ang pangangailangan. Hindi lamang ng mga magsasaka, kundi pati ng ating mga consumers.
1: Okay. Admin, napahapyawan mo kanina yung 20 bigas meron na program. Hingin na rin po kami ng update dito. Kamusta na po ito? Yung pagpapalawig po natin ito nationwide?
2: Nationwide, mahigit 1,000 na po yan. Pero ang eksaktong datos nasa Department of Agriculture mo. Parami ng parami. In fact, ang utos ng Pangulo, triplihin ang out ng 20 bigas. At ngayon, kami ay puspusang gumagawa ng mga emergency procurement ng milling services para mas mapabilis natin ang paghiling ng mga palay at ito ay may out as 20 bigas meron na. In fact, kanya nga ako nasa Aurora, no? Hanggang Kasiguran nagpunta tayo, tinignan natin ang facilities at yung mga 20 bigas outlets para maglalagay tayo ng karagdagang rice milling facilities dito sa Aurora para makatulong tayo doon sa walang putol na supply ng 20 bigas sa probinsya ng Aurora.
1: Alright, panghuli na lamang po, Admin, mensahe niyo po sa ating mga kababayan.
2: Sa ating po mga kababayan at mga kamagsasaka, patuloy po kayong magbenta sa atin sa National Food Authority. At kayo po ang ating inaasahan para mas tumaas pa ang ating buffer stock. At ganun din na para mas meron po tayong maibigay or mailabas na bigas para sa 20 bigas meron na program.
1: Maraming salamat po sa inyong panahon at sa impormasyon, National Food Authority Administrator Larry Lacson. Thank you, sir. Samantala, itineklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na regular holiday ang May 27 bilang paggunita sa Idil Adha. Nilagdaan mismo ni Acting Executive Secretary Ralph Recto ang Proclamation No. 1264 na nagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo upang ideklarang holiday ang May 27. Layo nitong maipagdiwang ng mga kapatid nating Muslim ang Idil Adha o Feast of Sacrifice. Sa panahong ito ay inaalala nila ang pagpayag ni Abraham na ialay ang kanyang anak na si Isaac sa Diyos. Una nang inirekomenda ng National Commission on Muslim Filipinos na ideklarang holiday ang May 27 bilang paggunita sa Idil Adha. At dahil holiday ang May 27, karapatan ng mga manggagawa ang holiday pay sa ilalim ng labor laws. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia, para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
6: Mahal ang gamot.
5: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
7: Good morning, Mr. President. Pwede pa yakap.
5: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
8: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
9: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
5: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
9: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko.
12: Alauna ng hapon.
3: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Isang malusog na araw sa inyong lahat. TGIF na uli tayo. Thank God it's Friday once again. May 22, 2026. Ayan. Chad Oliva po, nag-aanyaya na sana samanin niyo uli kami dito sa isang oras na talakayan para pag-usapan ang ating kalusugan. Sa episode natin ngayon, pag-usapan muna natin itong programa ng pamahalaan na pinuunahan ng Department of Health na layong makapaghatid ng serbisyong medikal sa mga malalayong lugar sa Pilipinas. Ngayong taon, naabot sa halos 500 na doktor ng DOH ang ide-deploy sa mga 4th, 5th at 6th class municipalities at geographically isolated and disadvantaged areas sa pamamagitan ng Doctors of the Barrios program. Sa pagpapadala ng mga manggagamot sa mga liblib na lugar, magiging mas madali sa mga residente ang pagpapatingin sa mga doktor, ang pag-access ng tamang gamot, pagbibigay ng tamang gabay sa nutrisyon ng mga bata at pagpigil sa paglala at pagkalat ng iba't ibang karamdaman.
3: Matatandaan. Susunod na ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 dito sa Capital 104.3. Capital 104.3. The AM and FM Collab. 104.3 FM 2. The Capital. Susunod na ang Radio Magazine. Radio Magazine. 1278. Dito sa Capital 104.3. Capital 104.3. The AM and FM Collab.
6: The 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radio Magazine, at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radio Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3, at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood, at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
13: Happy TNK Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez.
14: At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako si Hani Castro. Welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Happy TNK Day, Ms. Sharon!
13: Same to you!
14: And happy TNK listening din sa lahat ng nakatutok sa atin sa Radyo Magazine 1278 AM, Capital 104.3 FM, at syempre sa PBS Receiver app.
13: At happy TNK viewing din naman po sa lahat ng nanonood sa ating live stream sa Facebook ng PCW, Radyo Magazine, at Capital 104.3 FM, at maging sa YouTube channel ng Radyo Magazine.
14: Ayan. At syempre, salamat din sa mga tumututok po no, sa ating replay sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 at sa Radyo Pilipinas Facebook live stream tuwing Sabado po yan, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon.
13: Thank you din po sa mga ka-TNK natin na nanonood sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 hanggang 49 tuwing Sabado kasabay ng ating episode replay.
14: And Miss Sharon, in case gusto po nilang balikan ang ating mga past episodes. Yan, baka may na-miss pa kayo. Yan, bisitahin lamang po ang PCW website, YouTube channel, at ang Digital God Library.
13: At ngayon naman po, mga ka-TNK, isang God alaman po. Dahil ay globally, dahil ngayong Mayo, o buwan ng Mayo, ay globally recognized na Women's Health Month. Alam ba ninyo na ginugunita tuwing May 25 hanggang 31 ang International Thyroid Awareness Week?
14: Yan, that's right, Ms. Sharon. No, samantala, ang May 25 naman ay World Thyroid Day. Akalain mo, meron pala nun. At bilang isang bansa na binibigyang kahalagahan no, yung ating kalusugan, kaisa ang Pilipinas sa mga obserbasyong ito.
13: Kaya naman, ang episode natin ngayong araw ay pinamagatang Thyroid to Wellness. Thyroid Health Checklist, dahil ang tema ngayong taon ay Thyroid and Nutrition.
14: Pero bago natin himay-himayin ang ating topic ngayong araw, dumako po muna tayo sa ating featured God Work for the Week.
15: God Work na good work, i-flex na yan. Sa featured God Work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na atikain, deserve ipa-trending.
13: Ito po sa ating unang featured God Work. Good news po para sa mga sa pagsusulong ng women's economic power empowerment sa bansa. Aktibong nakilahok ang Philippine delegation sa 2026 APEC Women and Economy Forum o WEF na ginanap po sa Shanghai, China upang isulong ang mas inklusibo at gender responsive na polisiya para po sa mga kababaihan. Pinangunahan po ito ni Department of Trade and Industry Undersecretary Blessila Lantayona, ang Philippine delegation kasama po sina Philippine Commission on Women Narlene Santos Milliar, PCW Board Member Rosemary Rafael, Women Biz PH Trustee Mylene Abiva, at DTI representative na si Stu Carcosia. Sa forum po na ito, tinalakay po ang kahalagahan ng pagpapalawak ng partisipasyon ng mga kababaihan sa ekonomiya, lalo na po sa gitna ng mabilis na pagbabago sa teknolohiya, labor market, at iba pang global developmental challenges. Isa po yan sa mga mahalagang resulta ng pagpupulong at ang pagpapatibay sa 2026 WEF Chair Statement na naglalayong palakasin pa ang women's economic empowerment at isulong ang women leadership sa innovation at trade, care economy, at sustainable and inclusive growth. Nakibahagi rin po ang Philippine delegation sa talakayan tungkol sa women's health at productivity sa 2026 APEC Healthy Women, Healthy Economies Research Prize Ceremony and Roundtable. Ayon po kay PCW Executive Director Narlene Santos Milliar, mahalagang mamuhunan sa kalusugan ng kababaihan dahil hindi lamang ito usaping panlipunan, kundi isang hakbang upang mapanatili ang partisipasyon ng kababaihan sa workforce at mapalakas ang ekonomiya. Sa pamamagitan po ng aktibong pakikilahok at pakikipagtulungan sa iba't ibang bansa, patuloy po na isinusulong ng Pilipinas ang mga polisiyang ito at programang magbibigay ng mas maraming oportunidad para sa kababaihan sa buong Asia-Pacific region.
14: Yan. At para sa isa pa nating featured God Work, good news po para sa mga kababaihang nais pasukin yung industriya ng enerhiya o yung energy sector. Patuloy na pinatutunayan ng tatlong women leaders ng Meralco Power Gen Corporation o MGEN na kayang-kaya ng kababaihan ang mamuno sa larangang matagal ng pinangungunahan ng kalalakihan. Isa nga po rito si Christine Albarando, ang nag-iisang babaeng control room engineer sa thermal sites ng kumpanya sa Cebu. Araw-araw niyang pinangangasiwaan ang operasyon ng planta upang matiyak ang natuloy-tuloy ang supply ng kuryente sa mga tahanan at ospital. Pinamumunuan naman ni Engineer Jeneline Baluyot ang 55 megawatt solar power ng MGEN sa Bulacan. Ayon po sa kanya, mahalagang manatiling kalmado at magtiwala sa team, lalo na sa panahon ng matinding hamon sa trabaho. Samantala, si Attorney Maan Ballesteros naman ang nangangasiwa sa legal strategy at corporate governance ng kumpanya para sa thermal, natural gas at renewable energy projects nito. Para sa tatlong kababaihan, importante na makita ng mas maraming kabataang babae na may lugar sila sa industriya ng enerhiya at kaya nilang manguna gaya ng mga kalalakihan.
13: Good job po sa lahat ng ating kapwa Gadvocates sa kanilang mga God Work pagdating po sa women empowerment. Ngayon naman po mga ka-TNK, dumako na tayo sa ating hashtag say sa TNK.
16: Sa TNK, kung saan natin pinupulsahan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kayo na sa amin at sumali sa hashtag say sa TNK.
14: para sa ating hashtag Say sa TNK Question of the Week. Dahil gugunitin nga po natin ang International Thyroid Awareness Week at World Thyroid Day, nais nating malaman sa ating mga ka-TNK, paano nyo nga po ba inaalagaan ang inyong thyroid? Yan. Paano mo inaalagaan ang thyroid mo? Nakapost na po ito sa ating PCW Facebook page, official Viber channel, at sa GadVocates Community Facebook group kung saan pwede po kayong mag-react at mag-comment ng inyong insights. Tandaan po, dito sa TNK, lahat tayo ay may say.
13: At upang ipaliwanag sa atin kung ano nga ba ang thyroid gland at kung paano ito aalagaan, may mga kasama po tayong special guest mula po sa Philippine College of Endocrinology, Diabetes, and Metabolism. Sino kaya siya? Abangan nang yan po natin sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
16: Huwag munang nilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan. At para po sa ating episode na pinamagatang Thy Road to Wellness, Thyroid Health Checklist, kasama po natin live via Zoom ang presidente ng Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism. Wala pong iba kundi si Dr. Elaine Cunanan.
2: Magandang araw po, Dr. Elaine. Welcome po sa Tinig ng Kababaihan.
3: Hello, magandang araw po sa inyo and good day to Miss Honey and Miss Sharon at sa ating mga ka-TNK. Magandang araw po sa inyong lahat.
2: Okay, welcome po Dr. Elaine. Umpisahan na po natin ang ating talakayan sa ating pong pagtahak sa Thy Road to Wellness. Simulan po natin sa basic po, no, Doc. Ano po ba ang thyroid gland? Bakit po ito tinatawag na butterfly shape? At ano po ang kahalagahan nito sa ating metabolismo at brain activity?
3: Oho, no. So, ang thyroid gland, lahat po tayo pinanganak pong merong thyroid gland. So siya po ay nasa parte ng leeg natin. So tawag po sa kanya, minsan sinasabing butterfly shape, dala po nung itsura niya. So para pong paru-paro, meron po siyang parang dalawang pakpak, tinatawag nating left and right lobe. At may nagko-connect po sa gitna na parang bridge, no, na tinatawag nating isthmus. So yon. So lahat po tayo may thyroid gland, kailangan po natin ito dahil ito po ay nagpo-produce ng substance sa katawan na tinatawag na thyroid hormones na importante po sa day-to-day aktibidades natin. Importante po ito sa ating metabolism, sa energy din po.
1: May kinalaman pala yun. Pag low energy, baka may problema sa thyroid. Doc, base po
3: posible
1: sa mga base po sa mga nabasa namin, no, ng aming team, nasa 8 to 9% daw po ng mga Pilipino ay may thyroid abnormality. Ito pa rin po ba yung latest data? At ano po ba yung ibig sabihin pag sinabing may thyroid abnormality yung isang tao?
3: Sa part po nung prevalence study tayo na tinatawag, ano, na although medyo matagal na po ito, this was, ano pa po to, 2008. And mapalad po kami sa PCEDM dahil kasama po kami dun sa naggumawa nitong study na ito, yung PhilTides. So base nga dito, roughly 8% no, to 9% ay posibleng may thyroid problem. Ngayon, when you say thyroid problem, marami rin pong posible. Posibleng kulang sa pinoproduce na hormone, kaya tawag po doon ay hypothyroid. Posibleng sobra naman na tinatawag na hyperthyroid. Now, meron din pong iba na wala namang problema sa pinoproduce na hormone, pero meron pong bukol. So what we term as thyroid nodule. So iba-iba din po yung kondisyon ng posibleng maging problema sa thyroid gland.
2: Doc, ano po, ayon po sa American Thyroid Association, marami daw po ang may sakit sa thyroid pero unaware o hindi nila alam. Bakit po madalas ay silent o mahirap matukoy ang mga sintomas nito sa simula?
3: Yes, so sa simula po kasi, for example, yung pag sinasabi po nating kulang or hypothyroid, kulang sa production ng hormone, hindi kasi ganun kahalata sa simula, no, kung kulang. So usually napapansin nung taong may hypothyroidism, parang nangihina konti, inaantok, nilalamig kahit hindi naman malamig, nag-gain ng weight. So, kung titingnan nyo po yung mga manifestation, hindi ganon ka-specific na masasabi mo, may thyroid problem ka. Very vague, no? Parang ordinary ding nangyayari sa atin. Kaya hindi siya masyadong napapansin.

0: Ngayon, pag palaki po ng palaki, napapansin na, nakakapa, or napapansin mas madalas ng ibang tao na lumalaki po yung gland nila sa leeg.
1: Mm-hmm. Follow up, Doc. Sabi niyo po, pagka-hyperthyroidism, medyo nagkakaroon ng fear o pagkatakot, nangangayayat. Ito po ba ay medyo pwedeng maging, kumbaga, umano sa utak? Kumbaga, depression? Kumbaga, yung...
0: Posible po. Usually po, pag hyperthyroid, since mataas po ang thyroid hormone, pwede rin pong maka-apekto sa ating utak. Ang tendency pagka more of anxiety, yung parang aligaga, kumbaga, yung konting tunog, biglang natatakot or nagugulat. Okay. Baliktad naman, pag hypothyroid naman, kulang sa hormone, posible namang ang manifestation niya ay yun, mabilis malungkot or depression. Although it could vary, no? Hindi naman po lahat nakakaramdam noon. Pero posibleng associated po siya sa anxiety or pagiging aligaga at yung depression nga na tinatawag natin.
1: Mm.
0: Pag mga bata naman po ang nagkaroon, pinanganak po sila, for example, na kulang sa thyroid hormone, posibleng low yung IQ po nila. Hindi po nagkakaroon po ng mga delay sa development ng brain. One thing good about it is lahat naman po ngayon ng nanganganak, sine-check na po automatic yung mga anak nila dun sa level po na pinoproduce na hormone to be sure na if ever man na hypothyroid sila, mabigyan ka agad ng gamot, ng thyroid hormone replacement para maiwasan na magkaroon ng problema po sa development nila.
1: Grabe, no? Ganun pala ka-importante ang thyroid. Parang hindi natin pinapansin. Ano?
2: Yan. Doc, dun sa aming research dito, isa raw po sa high-risk groups, yung mga kababaihan. Ayan, tinig ng kababaihan tayo dito eh. Sabi nga po, mas talamak daw po ito sa babae kumpara sa lalaki. Nasa 1.6 is to 1 na ratio, no? Tapos lalo na raw po sa edad na 48 pataas. Bakit po kaya mas vulnerable yung kababaihan sa sakit na to? Tsaka bakit yung bakit mas doon siya sa medyo nasa advanced 48. age, 48 pataas?
0: Yung iba-iba din po kasi yung kaso, no, yung sanhi ng thyroid problem. Ang isang posibleng sanhi kung hypothyroid or hyperthyroid ay tinatawag nating autoimmune disease. So, yung autoimmune, yung term na antibody. Lahat po tayo may antibody, supposedly, protection po natin sa katawan. But minsan, may antibody po tayo na posibleng ina-attack or nilalabanan ang ating thyroid. Itong autoimmune antibodies, base dun sa mga pagsusuri, mas mataas ng kaunti sa babae kumpara sa lalaki. So, yung mga thyroid disease nga, sabi nyo nga, no, 1.6 times higher. So, hindi naman sobrang layo. But, apparently, it seems na mas mataas sa babae. Posibleng baka hormonal. Ang difference po ng babae, di ba? Mas mataas po ang ating estrogen level kumpara sa lalaki. So, posible pong mas prone sa autoimmune disease condition. So, ito po yung isang nakikita na posibleng rason kung bakit mas mataas ng konti sa babae. Ngayon, sa edad naman, usually we call it yung sa edad na reproductive, yung edad ng babae na kung saan pwede siyang mabuntis. Okay? So, posible din po na dala din nung estrogen na tinatawag. Kasi nga, yung part po na yun din po yung part na mas mataas ng konti yung estrogen compared dun sa menopause na po, yung wala na pong estrogen sa katawan.
1: Kaya pala medyo mas prone yung mga may, kumbaga nasa later age na, stage ng age. Doc, gaano po kadalas na ang isang pasyenteng may thyroid dysfunction ay nagkakaroon din po ng goiter o pamamagana ng leeg? Ang thyroidism ba ay pwede rin bang ito'y goiter? Ano po ba yon? Ito ba ang laging kasama sa checklist ng mga sintomas?
0: Oho, so kung kanina may pinakita po na picture, no? Thyroid gland, nasa parte po siya ng ating leeg. So sa harap po ng ating leeg. Ngayon, kung kapain niyo po ang leeg ninyo, no, feel it here, sa kabila, halos wala naman pong nakakapa. So, normally, hindi po siya malaki. Ngayon, kung pagka-feel ninyo, meron kayong nakakapa.

0: cords. Kaya for some of these people, baka nagkakaroon po ng problema sa, or what we call hoarseness, o naiiba po yung boses. Pagka hypothyroid naman, yung sobrang baba po ng hormone sa katawan, minsan po ay parang bumababa yung boses. So pagka matinis po yung boses niyo, parang nagiging mas mababa. Okay, so yun yung possible cause of voice. Pero for example, kung ang trabaho niyo po ay laging nagsasalita, hindi naman po nakakasama sa thyroid gland po yun. Dahil malayo po ang ating vocal cord dun po sa thyroid gland na nasa labas naman po ng ating sa ating well, nasa loob pa rin ng leeg, ano, pero hindi po siya magkadikit sa vocal cord.
1: Ayun.
0: Or sa larynx.
1: Sana naliwanagan si Sir Ferdy. Ayan. Dok, isa po sa naging tugon, no, ng ating bansa sa issue ng thyroid problem, yung tinatawag po na asin law. Ito po yung nag-mandate na dapat daw po lahat ng asin na binibenta sa ating merkado ay iodized, yung iodization ng asin. Sa observation po ninyo, no, bilang mga doktor, nakatulong po ba yung batas na ito para makaiwas sa thyroid issues yung ating mga kababayan?
0: Oo, so yun nga po ang isang posibleng rason kung bakit magkaroon ng problema sa thyroid kung kulang na kulang yung iodine sa katawan. Ngayon, may region sa ating bansa na mas mababa po kasi yung iodine content ng mga tanim po nila. Usually, ito po yung mga nakatira sa bulubundukin. So, at that time, this was medyo matagal na rin po yun, more than 10 years na rin, nagsuri po sila nung iodine level po sa isang community. And yun po, may ibang areas po sa ating bansa na medyo kulang po yung iodine intake. So para po ma-address yung issue po na yun, ginawa po yung asin law na automatic meron pong iodine yung asin para kahit na kulang po sa iodine yung kinakain, at least masusupplement po nung asin. So yun po yung reason ba't po ginawa yung asin law. And mukha naman pong nakatulong kasi yung recent survey po na ginawa, no, ng ating FNRI, mas kumonti na po yung merong tinatawag nating iodine deficiency disorder, yung kulang sa iodine.
2: Ayun. Pero pero pwede rin pong kasing, 'di ba, sabi nyo nga na baka tumaas din, 'di ba, magkaroon ng hyper. Kaya nga parang kasi naalala ko yun noon nung maliit ako, ang binibili lagi ng mami ko kasi nga yung asin law na yan, parang naging yung ano to, campaign.
1: Oo, may jingle pa yan eh, di ba?
2: Parang lahat talagang
1: iodized salt.
2: Na po yung binibili ng mami ko. Naalala ko lang ha, yung hindi na rock salt, pati yung paglagay dun sa yung isda, iodized salt din. Yung mga ganon. Pero yun nga po, buti nag-minimize na po yan. Ano?
0: Yeah. Ano naman po yan? Sasabi nga natin, in everything, moderation. So, hindi naman po na kailangan sumobra sa iodized salt. Kasi, syempre, kung meron pong mga certain group of people na prone pong maging hyperthyroid naman po, pag naparami po sa iodine, not only sa iodized salt, no, posible din pong sa mga, for example, mga seafood. For example, lagi po, morning, noon, and night, puro mataas sa iodine ang kinakain nila. Tapos, meron prone po silang magkaroon ng hyperthyroidism, posibleng magkaroon na sila, lumabas yung hyperthyroidism. Although, bihira naman po yun. So, sabi natin, in moderation. Dahil lang asin pa rin po yan. Pag napaparami po sobra, kaakibat din yan, high blood. So, wala naman pong problema na mag-iodized salt, but dun lang po sa tama.
1: Tsaka yung kidney rin natin.
0: Yes, so yun din po.
1: Tsaka yung bato.
0: Miss
1: Sharon?
2: Okay, bilang pong expert at practitioner sa larangan po ng thyroid health, Doc, ano po kaya ang mga batas, polisiya o programa ang dapat tutukan lalo na po ng pamahalaan para masiguro ang improvement sa thyroid health ng mga mamamayan?
0: Actually, yung binanggit nyo pong asin law, that's one way, no?
2: Yes.
0: Pero sana din yung monitoring. Kasi minsan, may mga nakakalusot na walang iodine. Yun lang. So, that's one. Two, importante din po sana na mabigyan din ng accessibility yung mga posibleng merong thyroid problem.

0: So, in a way, ito pong Thyroid Awareness Week, one way din ng ating gobyerno na, in a way, it was a law din po, no? Executive order po siya, para maging venue din po na maging aware ang ating mga ka-TNK, no? Na, oy, pagka meron silang nararamdaman na, oh, baka thyroid problem na pala ito, eh, pupunta na po ako, magpapakonsulta na sa doktor. And of course, yung accessibility to doctors na at yung mga tests na pwedeng gawin. So, hopefully, meron na po din kasi ngayong universal healthcare. So, in effect, eventually, if ever meron po tayong mga kababayan na mangangailangan po ng tests to check their thyroid, eh, ma-afford po nila yung mga tests for thyroid.
1: Salamat po, Doc Elena, no, sa inyong mga ibinahagi. Ngayon naman, babalikan po natin, no, yung sagot ng ating mga ka-TNK sa ating question of the week. Kanina po, tinanong natin sila paano nga ba nila inaalagaan ng kanilang mga thyroid. Ito po ang say ng ating mga ka-TNK. Sabi po ni Miss Lori Talaro Apelo mula po sa Advocates Community, by taking my maintenance, so mukhang ano to, nagbabantay ng thyroid niya, si ma'am, for it is a lifetime commitment.
2: At sabi naman po, o say naman po ni Sean Kyle Flores, inaalagaan ko po ang aking thyroid sa pamamagitan ng masustansyang pagkain, pag-ehersisyo, sapat na tulog, at regular na pagpapatingin sa doktor. Iniiwasan ko rin ng sobrang stress, paninigarilyo, at sinisigurong sapat ang iodine sa aking pagkain para mapanatiling malusog ang thyroid ko.
0: Nako, very good po yan. Very good, Sian.
1: Say naman po
0: Tama po yung...
1: ni Christian Ibana, inalagaan ko ang aking thyroid sa pamamagitan ng balanseng pagkain, tabang pamamahala sa stress at regular na pag-ehersisyo.
2: Ayan po.
0: Yes, tama po.
2: At sinabi rin po ni... sana ba ako?
1: Si Cecil, eto.
2: Ayun na po. At para po kay Cecilia de la Rosa, magpatingin at magpa-check up upang malaman ang tunay na kalagayan ng inyong kalusugan. Minsan, ang madalas na pagkapagod ay maaaring senyales na ng problema sa thyroid, lalo
0: Yes.
2: na malaki ang epekto ng stress sa ating katawan. Maaari ring mamana, uy, pwede palang mamana, ang ilang
0: Pwede rin
2: thyroid-related
0: po.
2: diseases. Kaya mahalagang alamin ang health history na inyong pamilya upang mas maagapan at maiwasan ang komplikasyon nito.
0: Yeah, tama din po yun.
2: Okay, salamat po sa mga nagbigay ng kanilang mga insights. Ano naman
0: Gagaling na po ang
2: po?
0: ating ka-TNK.
2: Oo nga po. Ano naman po ang masasabi ni Dr. Elaine Cunanan sa mga nasabi o na-say ng ating mga ka-TNK?
0: Yeah, so tama din po yun, ano, hindi lang naman din para sa ating thyroid, pero para sa ating kabuuhan. Gaya nga ng nabanggit nilang lahat, healthy eating, so kumain ng tama, hindi lang enough iodine, but enough healthy food.
1: Balanced
0: And
1: diet.
0: then, yes, balanced diet, exercise, so hindi lang para sa ating thyroid, kundi sa ating buong katawan and even sa ating isip, di ba? More of mind, body, and even our emotion. Kasi nga, when we talk about our body, dapat po kabuuhan, no? So, holistic, kumbaga. So, tama po naman sila. The best way to prevent some of these conditions is to eat healthy, exercise, and of course, kung kakayanin, try to avoid stress. So, and importante din, kasi nga, meron po talagang ibang thyroid disease condition na hindi naman talaga ma-prevent, but at least maagapan. So tama din po yung sinabi nila. Pagka una po, pwede pong i-check ang leeg. So kuha po kayo ng salamin. Okay, kita nyo po yung leeg nyo, lunok. Pag lumulunok, may nakikita pong parang bukol na sumasabay sa lunok. Posible pong bukol siya sa thyroid or the whole thyroid na butterfly, no, gumagalaw. Posible pong malaki ang thyroid, then magpasuri. Or, gaya nga din ng sabi ng ating mga ka-TNK, kung nangangayayat na kahit malakas naman ang kain, nangangatog, mabilis ang tibok ng puso, na pinapawisan kahit hindi naman masyadong mainit, or nangangatog, then posibleng senyales po siya ng hyperthyroid, then yes, magpatingin na rin po, magpakonsulta sa doktor. And kung yun nga, bumibigat, kahit feeling mo, hindi naman, ginagawa mo naman yung healthy eating, healthy exercise, parang inaantok lagi yung balat, parang nagiging coarse, no? Mm-hmm. Or yung parang nagkakaroon ng kulang sa enerhiya, maganda rin naman pong magpasuri. Ngayon, posibleng hypothyroid, then posibleng may ibang rason din, eh, no? Kaya mas maganda talaga is magpatingin sa doktor kung may nararamdaman na ganon. Mm-hmm. Posible rin na sa mga ating mga ka-TNK na monthly pa ang menses, biglang nagloloko ang regla. So, posible din po na isa sa mga sanhi ay thyroid problem. Yun.
1: Salamat po, Doc Elaine.
2: No? Ano ko lang, Doc, namamana pala.
1: Oo, sabi
2: namamana kanina. Namamana din pala yun. Ang,
0: posible po, oho. So, posible po siyang mamana. Pero hindi naman po siya na yung 100%, di ba? Na pag ang magulang meron, automatic ang anak meron. Hindi naman po. Okay. Although mas madalas nasa lahi.
1: Ayan.
2: Okay.
1: Okay, sa atin pong pagbabalik, no, alamin po natin ang final message ng ating guest. Hindi pa natin papakawalan si Doc. Magbabalik po ang Tinig ng Kababaihan.
3: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Okay, kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin si Dr. Elaine Conanan sa ating episode na Thy Road to Wellness Thyroid Health Checklist.
2: Ayan, Doc. Ayan, segue na tayo sa ating last mga bilin, mga payo sa ating mga ka-TNK. And isama na rin po natin para sa mga ka-TNK po natin na nais pong magpa-check up at kumonsulta sa kanilang thyroid health. Ano nga po bang uri ng doktor yung dapat nilang puntahan? And ano po ba usually yung exam na ginagawa?
3: Yes, so pagka, for example, hypo or hyperthyroid or even may bukol, pwede niyo pong konsultahin ang aming mga ka-member, no? Tinatawag po namin na endocrinologist. So kami po ay doktor na sumusuri sa mga kondisyon na posibleng merong mga hormonal problem tulad po ng thyroid gland. Ngayon kung na kasi posibleng may mga ka-TNK po tayo na nasa mga lugar na posibleng wala pong specialist katulad na namin, pwede naman po sa even dun sa doktor na available po sa inyo, mga general practitioners, primary care physicians, pwede rin po para po masuri. Kasi ang pagsusuri po, if hypothyroid kulang or hyperthyroid, sobra ang manifestasyon, kukuhanan po ng dugo or we call
2: blood
3: it
2: test yung
3: blood test, no? Blood TSH. T4, yun po ang kailangan. Then kung pagkapa naman nung doktor may makapangbukol sa thyroid, ultrasound po ng leeg. So ganun lang po kasimple na hindi naman din po yun mahirap hanapin. Ang usual laboratory, meron po nun. Yun, so para din po maagapan.
2: Okay. Muli po, maraming salamat po kay Dr. Elaine Conanan sa pagpapaunlak po no sa aming invitation. Thank you rin po sa lahat ng bumubuo ng Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism at sa lahat po ng advocates na tumutulong na nagsusulong po ng Thyroid Healthy Pilipinas.
1: Ayan po. Thank you uli, Doc Elaine. At sa punto pong ito ay mga ka-TNK, nais po nating pasalamatan ang Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa pamumuno po ni Officer in Charge, Sir Alan Alianige, sa lahat po ng mga production personnel na nakatuwang din po natin sa broadcast ngayong araw.
2: At salamat din po sa mga kasama natin mula sa Philippine Commission on Women, syempre sa pamumuno po ng aming chairperson, Ermelita Villavilla. Maraming salamat din po sa aming social marketing section na bumubuo sa TNK production team.
1: Tandaan po, maliit man ang thyroid gland, malaki naman ang papel nito sa ating kalusugan. Kaya mahalagang alagaan ito dahil konektado ito sa ating enerhiya, metabolismo at lakas ng ating katawan. Sa tamang kaalaman at maagap na pagpapatingin, mas maiiwasan at matutugunan ang mga thyroid-related conditions. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez.
2: Kaya naman wag po nating ipagsawalang bahala ang mga senyales ng ating katawan. Ang healthy thyroid ay susi para manatili tayong malusog, masigla at empowered sa bawat yugto ng ating buhay. Makinig sa inyong katawan, magpatingin kung kinakailangan at laging gawing prioridad ang inyong kalusugan. Have that thyroid checklist for thy road to wellness. Mga ka-TNK, ako po si Hani Castro.
1: Manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang
2: Tinig ng Kababaihan.
4: Ito ang Radio Magazine.
5: Radio Magazine.
4: 1278 sa Capital 104.3. The AM and FM.

0: Susunod na ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko 738 dito sa Capital 104.3.
1: Capital 104.3.
0: The AM and FM Collab.
2: A pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS,
9: Presidential Broadcast Service
8: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
12: Mahal ang gamot.
11: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
13: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
11: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
14: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
15: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
11: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
15: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
16: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Publiko.
1: 7 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
0: Buwan trabaho. Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Walong minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang Juan Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa inyong mga talapitan sa AM. Sa FM, nasa 104.3, the capital po kami. At syempre pa, kami po ay sabayang napapanood at napapakinggan sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share sa amin pong mga social media, paki-like, follow and share na po. Lalong-lalo na ang amin pong Facebook page na may 1.7 million subscribers. Live din po tayo sa telebisyon. Kung meron po kayong free TV, nasa TV Plus Channel 3 po kami. Kung merong Afford a Box, nasa Channels 45 to 49. Ito po ang Juan Trabaho, dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po si Jamie Quinto. Samahan niyo po ako hanggang 2:55 ng hapon. At ang ating po pag-uusapan malapit sa aking puso, kamakailan lamang ay natapos po ang World Press Freedom Day. Ito po ay naganap noong May 3. At ang tanong natin sa harap po ng mga nangyayari ngayon sa ating bansa, gaano kahalaga ang trabaho ng isang journalist? Alam niyo po ay ang dami na ngayon na mga nagba-vlog, sabihin na nating mga yung influencer, ayan. Ay, sa kabila nito, 'di ba? Nakita naman din ng lahat na sa lahat ng mga klase ng mga balita at mga impormasyon, laging ang nagbibigay ng makatotohanan na pagbabalita ay ang hanay po ng mga journalist. At sabi nga may mga panawagan na ito po ay hindi dapat ginagasgas or hindi basta-basta ginagamit ang salitang journalist. O kaya naman ay mga mamamahayag, hindi ba? Kami ho ay nagtapos ng 4 na taong kurso, yung iba ay nagmasteral pa. Tapos, di ba, yung ibang mga kababayan natin, nakakalungkot man, ang pinaniniwalaan ay kung sino-sino lamang na mga nagba-vlog, hindi ba? Tapos kung pakikinggan pa ninyo, yung kanilang bina-vlog ay walang sapat na katotohanan. Puro ano lang, puro opinion. Di ba? Okay. Sa harap po ng mga issue na ito, paano mapangangalagaan ang integridad ng mga mamamahayag at syempre ng mga journalist or broadcast journalist for that matter? Sa gitna po ng kinakaharap na issue, may mga issue ngayon, rape jokes, ayan, nako, kung sino man yung broadcaster na yan, hindi na natin pangangalanan at baka lalong sumikat pa yung mga nagbibigay ng kung ano-anong mga hindi kagandahang mga remarks, hindi ba? Yan po ha, yan po ang ating tatalakayin kasama syempre ang kilalang profesor ng University of the Philippines and I think siya po ay professor ng journalism. Ayan. Okay. Hindi na po natin patatagalin pa. Nasa kabilang linya na si Professor Danilo Araw. Prof, magandang hapon po sa inyo, sir.
12: Yes, magandang hapon po. Salamat po sa imbitasyong ito.
1: Ay, kami po ang nagpapasalamat dahil pinaunlakan niyo po yung programa. Thank you po, Prof. Now, may mga panawagan ho, no? At tamang-tama ito kasi nung May 3 ay nagdiwang po ng World Freedom Day. So ito po, alam naman natin hindi kaila na kumbaga sa dinami-dami ng mga nangyayari ngayon, especially sa Senate, ayan, pangalanan na po natin dahil ang pinaka-recent na na-involved nga ay yung mga Senate media, no? Ano ho yung take ninyo dito at may mga panawagan din na huwag masyadong gamitin ang salitang journalist or journalism?
12: Okay. Mm-hmm. Yung nangyari noong gabi ng 13 ng Mayo, ang nagpapatunay na mahalaga ang periodismo sa ating lipunan. Mm-hmm. Kasi gaya ng nabanggit ninyo, yung makatotohanan at up-to-date na mga impormasyon, makukuha mo lang yan sa mga tunay at responsableng periodista. Hindi sa mga hyper-partisan bloggers at content creator na paminsan-minsan ay nagpapakalat pa ng peking balita.
1: Okay.
12: Ngayon, dun sa salitang journalism o periodismo o yung label na journalist o periodista, sa tingin ko naman, pwede naman tayong maging inclusive. Pwede natin sabihin na ang mga taong gumagawa, kasi yung definition naman ng journalist, anybody who creates, produces, and distributes the news.
1: Opo.
12: Pwede siyang gawin ng kahit isang tao lang na voluntaryo niyang ginagampanan yung gawain ito. Ang tawag dito ay citizen journalist.
1: Mm-hmm.
12: Pero yung mga sinungaling, syempre dapat ine-expose sila kahit na nagkiklaim sila na sila ay mga periodista. Gaya po ng nabanggit ninyo, hindi naman kailangan ng 4 na taon na masusing pag-aaral ng kursong periodismo para maging periodista, kasi ito ay bahagi ng ating kalayaan sa pamamahayag. Pero yung kalayaan ito may responsibilidad.
1: Tama.
12: Na dapat yakapin natin yung pinakamataas na pamantayan sa etika o yung tinatawag na journalism ethics.
1: Tama.
12: Pati na rin yung professionalism. Mm-hmm. Na dapat na mahusay tayong nagpapahayag o nagpapaliwanag sa wikang Filipino man yan o sa wikang Ingles. Siyempre, mas maganda ang wikang Filipino.
1: Opo.
12: Kasi mas naiintindihan ito ng sambayanan.
1: Oho. And nabanggit ho ninyo yung napakahalagang papel ng journalist, no? Totoo naman 'yun kasi 'di ba nakita naman natin talaga na onset hindi na kumbaga yung iba kasi nag-aano lang eh yung mag-vlog sila for the sake ng views and 'di ba yung 'yun ang pinagkakakitaan nila. So kuminsan nakakalungkot dahil kahit opinion lang nila at hindi naman ito batay sa totoong impormasyon, no, ay naniniwala po yung iba. Sa harap po ng ganitong mga sitwasyon, no, paano po natin ika nga ay mapangangalagaan yung integridad, no, ng isang mamamahayag or ng journalist, no, or broadcast journalist, lalo pa at kung minsan yung iba hindi ko alam, no, kung talagang ang journalist sila or broadcast journalist sila kasi may mga bagay nga na kung minsan ay nalalabag din ng ilan nating mga kasamahan.
12: Siyempre po, kailangang ipagpatuloy yung gawain na talagang responsable nating ginagampanan. Something as basic as kung ano ba ang dapat na inilalagay natin sa ating news cycle.
1: Okay.
12: Kasi ang journalism is about relevant information. Ibig sabihin nito, yung importante at may impact sa buhay ng tao. Halimbawa, kung usaping showbiz yan, yung hiwalayan o hindi matutuloy na kasal ng dalawang sikat na celebrity halimbawa, sa tingin ko hindi na dapat mas binibigyang pansin yan sa media kasi may mga mas mabibigat at may mga mas seryosong issue tayong dapat na pag-usapan. But at the same time, kailangan din nating i-call out yung mga irresponsableng mga kasama sa profession. I'm sorry to say, pero meron din naman mga ilang-ilang periodista na talagang masama yung practice nila.
1: Mm-hmm.
12: Minsan, nagkukunwari silang responsable, pero sa totoo lang, hindi pala.
1: Mm-hmm.
12: Tapos, yung mga hyper-partisan na vloggers and content creators, kadalasan, inaalipusta nila yung media.
1: Yes.
12: At dapat na mag-push back tayo sa pamamagitan ng pag-fact check sa kanila at yung pag-expose din sa kanilang irresponsibilidad.
1: Opo.
12: Kasi sa totoo lang, yung mga audience nila, minsan naeengganyo sila dahil sa shock and awe, dahil sa mga controversial na pananalita, yung mabulaklak na paraan ng komunikasyon. Tayo kasi, hindi tayo pwedeng magmura, hindi tayo pwedeng magkalipusta, kasi may responsibilidad tayo sa profession. Dapat linawin natin yon sa mas malawak na publiko. Kung merong defining moment noong gabi ng May 13, syempre sana huwag nang maulit muli kasi wispura yung coverage noon.
1: Tama.
12: Makikita natin na more or less may consensus naman yung mga tao na mahusay yung paggampan sa profession ng mga nandoon na mga beat reporter at pati na rin yung support group nila sa mga news media organization at may realization yung publiko na mahalaga yung periodismo.
1: Oh.
12: Kaya dati, ano, sa totoo lang, dahil medyo may edad na ako, parang minsan parang nagdududa ako kung may naniniwala pa ba sa mga periodista.
1: Mm-hmm.
12: Pero yung gabing yon, ako tuwang-tuwa ako. Well, hindi ako natutuwa na nangyari yon, pero in a sense, in a way,
1: parang
12: without trivializing the issue.
1: Mm-hmm.
12: Oo, parang medyo natuwa ka kasi yung audience, sila na mismo ang nagsasabi na ay ganito pala yung ano yung trabaho ng periodista, napakahirap pala.
1: Tama.
12: Yung kahit umiiyak ka na, kahit halatang halata na takot ka na, tuloy pa rin yung pagbabalita para lang may malaman yung publiko.
1: Tama.
12: Kaya yun yung ano eh, kaya nga nabanggit ko sa isang social media post na yun ang kaibahan ng isang senador kumpara sa isang periodista nung gabi ng May 13, yung iyak ng isang periodista, hindi siya umaarte lang, hindi crocodile tears tulad ng nangyari recently.
1: Oo, kasi kung minsan, 'di ba, yung iba parang cloud chasing lang eh, 'di ba?
12: Yes.
1: Oho, at meron pa nga ito nasabi ko na rin dito sa programa ko, napaka-irresponsible nung isang mambabatas na wala naman siya doon sa loob at sinabi niya na marami na, multiple gunshot or nagpapakalat ng fake news na sinabi na marami na daw na mga namatay. Parang ganoon.
12: Oo.
1: So anyway, it's a different story. Pero dito po, Prof, no? With all this mga issue, paano ho natin sabihin na, kumbaga parang, yung iba kasi talagang hindi naman natin ma-persuade na, oy, kami ang paniwalaan ninyo. Kasi I think parang in the past, parang na masyadong na-tarnish ang mga role at profession ng pagiging isang journalist. Dahil kumbaga parang paano bang term yung parang sinira yung integridad eh, 'di ba?
12: Yes,
1: parang
12: tama.
1: ganun yung nangyari na parang oy, wag na kayong maniwala diyan sa mga mainstream media, no? At kami yung paniwalaan ninyo na nagbibigay lang ng opinion. Parang ganun yung naging dating eh, 'di ba?
12: Hanggang ngayon, tama ka. Actually, hanggang ngayon sinasabi pa rin nila 'yan.
1: Uh-huh.
12: Kaya nga dapat na ina-expose lalo na yung mga influence, hyper-partisan influencers and content creators na napakalaki ng following.
1: Uh-huh.
12: Kasi nga, again, hindi natin masisisi yung publiko na minsan nag-gravitate sila sa mga ganitong klaseng influencer kasi minsan ang panluloko nila o yung pambubudol dumarating sa punto na kami ang bagong media, kami ang alternatibo sa tinatawag na mainstream media. Kami, totoo lang, ang ginagawa namin, unhinged kami. Pero pagka inisip mong mabuti, yung pagiging unhinged nila ay yung pagiging carefree at careless sa usapin ng pagre-research. In fact, ayaw nga nila ng research. Merong isang na-interview noon na content creator, sabi niya para daw maging authentic, kung ano yung emosyon niya ng panahong yon, yun yung kailangan niyang sabihin.
1: Mm-mm.
12: Kaya mabilis silang nagla-live pagka may nararamdaman silang emosyon eh. Pagkagalit sila, magmumura sila, pero akala nila yun yung kalayaan sa pamamahayan. Pero tandaan natin, kaakibat ng kalayaan, yung napakalaking responsibilidad para sa pagbubog ng opinyong pampubliko. To be fair, may mga content creator naman na matitino, kaya hindi natin pwedeng lahatin na kumbaga hindi yan journalists versus content creators. Ito ay responsible journalism at yung mga irresponsible nagpapahayag sa kabilang banda. Yun yung mas malinaw na labanan. Kaya ulitin natin na mahalagang kino-call out sila, tapos mahalaga rin yung pagkakaroon ng media literacy, media education sa mas malawak na publiko. Dapat nagtutulungan yung media at saka ang universidad. Nangyayari naman yan every now and then. Ang hindi katanggap-tanggap yung mga proposal, at ito dapat i-call out natin yung NPI kasi sinasabi nila dapat daw may legislation to differentiate between the real journalists at saka yung mga fake journalists. Tapos merong ilang mga nagpa-file ng mga panukalang batas para kontrolin yung content ng media sa pamamagitan ng mga anti-fake news law. Na sa totoo lang, bukang attractive yung idea, pero pwedeng ma-weaponize yan para patahimikin yung mga critical na periodista at yung mga critical na news media organization. Yun yung ayaw natin at yun yung dapat nilalabanan din po.
1: Prof, ano hong masasabi ninyo na, let's say, alam naman natin na sa pagbabalita, talagang kailangan, halimbawa, ipipresent mo yung both sides, di ba? Pero I don't know kung dapat ba na maging ano na ba tayo, parang katulad sa US or sa iba pa na, pag alam mo naman na parang puro kalokohan lang yung sinasabi, kukunin pa rin ba yung side? Like, hindi na ako magbabanggit, no? Like, halimbawa, yung example na lang siguro, hindi daw niya pinatakas pero pinasakay naman sa sasakyan niya.
12: Oh, ngayong araw yan.
1: Diba?
12: Magandang tanong yan. Basic naman sa journalism na kukunin natin yung iba't ibang panig. Pero itong mga sources of information natin, siguraduhin natin na nagsasabi ng totoo. Kapag sinungaling po yan, dalawa yung option natin. Una, huwag nating kunin yung kanilang panig kasi nagsisinungaling naman. Halimbawa, sinasabi niya, the earth is flat. Alam naman natin hindi flat ang mundo. Ba't kukunin mo pa yung side niya? Or, pwedeng kunin yung panig niya pero sa konteksto ng fact-checking. Ibig sabihin, fina-fact-check natin agad-agad yung mga kasinungalingan sinasabi. Iba pa yung usapin ng spin doctoring na ginawa ng isang senador na pinabanggit mo kanina. Kasi yung spin doctoring naman, dapat pina-fact-check din po yan. Kasi lalo na kung obvious na nagsisinungaling, o kaya naman may track record ng pagsisinungaling, may problema rin po roon. Ang problema ngayon, mismong mga opisyal na, hindi naman natin nilalahat, pero may mga opisyal ng gobyerno na wagas kung magsinungaling, minsan exaggerated pa yung kanilang mga sinasabi. Minsan, kunwari, umiiyak, pero hindi naman pala. So, yung mga ganon, ina-expose po dapat. At in fact, I can even argue na ito po ang tungkulin ng media.
1: Yes.
12: Kasi pag gusto natin na magbanggit ng katotohanan, wittingly or unwittingly, yung mga sinungaling po na i-expose po natin.
1: Oo.
12: Pag ganon ang nangyayari sa iyong journalistic output, ibig sabihin, ginagawa po ninyo yung inyong trabaho. Kaya wag po kayong mag-alala. Yun, bahagi po yun ang truth-telling. At yung ginagamit sa termino sa wikang Ingles na speaking truth to power. Kasi yung adversarial role ng media, bahagi po yan ang tungkulin sa periodismo po.
1: I think parang there was a time that, 'di ba, sa US din parang binan nila noon si US President Trump, 'di ba, na parang hindi nila in-interview and all, no? How I wish na ganun din yung gagawin din sana ng ating mga media men, no, dito sa Pilipinas, na kapag alam natin na harap-harapan na tayong niloloko, wag na nating kunin yung ano, kasi parang una, sayang sa airtime, pangalawa, naa-amplify yung kasinungalingan nila, di ba?
12: Apo, magandang punto po yan. Ayaw nating ma-amplify yung kasinungalingan kasi nga it compromises yung truth telling na isa sa mga basic principles po sa journalism. Tama po tayo, through the years sa ibang mga bansa, talagang hindi naman binoboycott pero maingat na kinocode yung mga sinasabi. Kaya nga, halimbawa sa US ngayon, yung trend ng mga responsibleng news media organization, pag may State of the Union address si Trump halimbawa, nakahanda yung mga fact checker nila. Kumbaga, minsan isang batalyon na fact checker yung hinahire nila para pag may sinabi yung isa, sasaluhin ng fact checker, oops, mali ito, tapos may isa pa na sumusunod sa kanya para hindi na overwhelm yung iisang fact checker lang.
1: Mm-mm.
12: Kaya yung kultura ng fact-checking dapat ginagawa po yan. Maraming options gaya ng nabanggit ko. Tama po kayo, pwedeng, hindi naman iban, pero pwedeng maging maingat sa pag-tutod sa mga sources of information.
1: Mm-mm.
12: O kaya mas palakasin natin yung culture of fact-checking.
1: Uh-oh.
12: We cannot expect yung mga beat reporter na sila yung magpa-fact-check. Pwede namang isubmit nila yung istorya, ito yung mga sinabi ng in-interview kong source. Pero sa desk, bago umabot sa editor, may mga fact-checker na isa-isang binubuting-ting o sinusuri yung bawat quotation. And then, pag dumating na sa editor, malalaman kung paano pagpupuuin yung istorya kasi may sinabi siya pero mali pala. Mas napapalalim yung pagsusuri at yung presentasyon po sa publiko.
1: Uh-huh. Prof, alam mo, maganda na ma-expand pa natin itong ano, ma-expound pa natin itong issue na ito. Lalo na no, halimbawa, syempre lahat tayo tao tayo eh. So talagang
12: yes.
1: Totoo naman na may mga biases, mga ganyan. Okay. So when it comes to biases, paano ihihiwalay ng isang journalist or broadcast journalist? Kasi yun ang minsan sasabihin eh, ay itong ano na to, may pagkiling ito. Kahit wala naman talaga, hindi ba? Kahit na as much as possible, we are trying to present yung kung ano lang yung totoo. Pero dahil hindi yun yung gusto nilang madinig, ang sasabihin nila, ah, bias kasi yan. Okay, babalikan po natin si Professor Danilo Araw. Sandaling-sandali lamang po ang oras natin, 2:29 ng hapon.
18: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takip pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
19: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More Program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
20: Bagong Bayani, ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
2: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwang trabaho, trabaho kasama si Jamie Quinto.
1: 2:32 ang ating oras. Nagbabalik po ang inyong One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa AM at sa FM na sa 104.3 The Capital po kami. Kasama pa rin po natin si Professor Danilo Arao, ang professor ng journalism sa University of the Philippines College of Mass Communication. Ayan. Prof, yung kaninang naiwan natin tanong tungkol sa mga biases, paano ba yan dapat na pinepresent?
21: Siyempre, yung pagiging biased sa katotohanan, hindi po dapat ikahilaya ng periodista. Mm-hmm. Tapos, yung usapin din ng giving a voice to the voiceless, yung pagbibigay ng boses sa walang boses, kasama rin yan sa quote-unquote bias po ng media. Mm-hmm. Yung sinasabing masyadong bias, yung parang na akusasyon ng ilang mga hyper-partisan bloggers and content creators, parang mas patungkol pa ito doon sa political na kulay na parang pinapakita or ini-imply ng isang periodista. Minsan ito, perception lamang. Kahit sa bahagi ko, ilang beses na akong nare-red-tag, tapos hindi pa satisfied, nare-red-tag na ako, tapos sinasabi, kesyo dilawan-dawa.

0: isa, no, para sa isang advokasya na isinusulong ng isang politiko, halimbawa. Kaya natural yung bias, kasi tayong lahat ay mga tao lamang. Eh.
1: Yes.
0: Ang challenge sa atin, paano ba natin objektibong masusuri yung iba't ibang bagay nang hindi nag-get in the way yung ating biases. Halimbawa, sa usapin ng eskwelahan, may kanya-kanyang bias tayo. Ako, graduate ng isang universidad, so natural, may bias ako ron kasi doon ako graduate. Pero kapag pag-cover ka ng ibang universidad, dapat may pagsasaalang-alang ka rin sa kanila at hindi mo kinukumpara sa universidad na pinanggalingan mo yung kalagayan ng universidad na yon, unless yun yung anggulo na inaanap mo sa iyong istorya. So ganun din sa usapin ng reliyon, hindi naman nangangahulugan na talikuran na natin yung kanya-kanyang reliyon para maging objektibo tayo. Hindi po ganun. Kumbaga, in fact, yung journalism ethics, minsan pwede mong sabihin na mas mapapalakas yan depende sa relihiyong pinapaniwalaan natin at yung klase ng pagsamba sa isang nilikha na talagang mas nagagamit natin yung objektibong pagsusuri sa halip na masyado tayong subjective. So, yun yung kailangan nating linawin sa publiko. Ang mga periodista, tao rin po yan. Bumoboto rin yan. May mga kinikilingan din silang tingin nila ay karapat-dapat na maging presidente, vice-presidente, maging mga senador. Pero hindi dapat maging masyado tayong judgmental sa kanila, lalo na kung responsable nilang ginagampanan yung kanilang profesyon.
1: Ano naman ho yung masasabi ho ninyo, no, na yung iba, like halimbawa yung iba parang nagdi-disguise na lang as reporter or nagdi-disguise na lang as journalist, pero ang katotohanan ay halimbawa talagang lantaran na nag-ooperate para sa isang politiko or kung ano pa man.
0: Magandang tanong po yan. Siyempre dapat i-expose po yung mga yan, yung mga tinatawag na nagkukunwaring periodista. Pero hindi po legislative intervention ang kailangan natin diyan. Kasi tayo, mas naniniwala po tayo sa self-regulation. So hindi tayo dapat magdalawang isip na i-call out itong mga pretentious na ito o kaya naman yung mga tinatawag na aw-syaw. Sa profession natin, usong-uso yung terminong yon. Kasi parang ang nangyayari, laki-laki ng test card nila.
1: Tama.
0: Pero
1: kasi
0: hindi naman sila
1: nagpo-cover,
0: parang nangingikin lang sila kung ano-ano yung mga kinukuha lang sila ng pera at kumukubra kung kani-kanino. In fact, mas malaki pang ang kita nila kaysa sa mga tunay na periodista, pero napaka-irresponsable po talaga nila. Tapos yung pinaka-recent na case na nahuling mga nangingikil di umano kapalit ng hindi pag-e-ere ng isang expose laban sa isang politiko, yung dapat iniimbestigahan. Hindi ko man sinasabing guilty na sila automatically, pero dapat maimbestigahan talaga at pag napatunayan, talagang hindi na sila dapat tangkilikin pa at talagang i-call out yung kanilang pagiging responsable. Kung talagang may kasalanan sila, mananagot sila sa batas. Walang special treatment porque periodista yung tawag nila sa sarili nila.
1: Tama. At hindi naman pagkitil yon sa malayang pamamahayag. Anyway, Prof, ito hong mga sabi niyo nga kanina, mga hindi natin nilalahat, no, pero may mga ilan-ilan na mga sabi nating influencer, content creator, no, na mas pinaniniwalaan nga as compared dun sa ilang mga traditional news outlet. So, ano ho sa tingin niyo yung dapat na i-adapt ng mga journalist or ng mga mamamahayag para manatili silang relevant, no? At kumbaga sabihin nating mapanatili yung tiwala ng mga publiko sa kanila.
0: Ang isang paraan para makaengganyo ng maraming follower ito mga hyper-partisan na ito, kadalasan po gumagamit sila ng sariling wika. Kaya sa bahagi ng mga periodista, dapat mas paigtingin pa natin yung paggamit ng sariling wika. Kung may mga periodista tayong Inglesero at Inglesera, wag natin, wag sanang nilang isipin na yung audience ang mag-a-adjust sa pagiging Inglesero at Inglesera nila. Sila po ang mag-adjust para matuto sa sariling wika. E nasa Pilipinas din naman tayo.

0: tayo eh.
1: Yes.
0: Kaya dapat masanay na tayong makipagtalastasan sa wikang Filipino. Una. Ikalawa, we have to make the uninteresting interesting. Hindi sapat yung wikang Filipino. Kasi dapat gumagamit tayo ng mga salitang mas naiintindihan ng masa, yung mas nakaka-relate dun sa tinatawag nating lived experience ng mga tao. Halimbawa, pag-uusapan natin yung inflation, huwag tayong masyadong maging theoretical at huwag masyadong puro percentage lang. Kasi yung inflation rate, percent yan eh. Sabihin natin na ganito ang halaga ng gulay at saka ng bigas sa ganitong lugar, malamang kesa sa hindi, sa lugar ninyo, baka ganito rin.
1: Mm-mm.
0: Yan yung nangyari noon, pero ngayon, ganito na ang presyo.
1: Oh.
0: So, mas ganon ang pagpapaliwanag. Tapos, ang mga interview, pakatotohanan talaga. Minsan kasi ang tendensya ng ilang mga periodista, mag-i-interview ng mga sinasabing expert, pero itong mga expert na to, minsan lutang yung kanilang pananalita at saka minsan hindi masyadong narinig ng mabuti yung hinaing ng sambayanan. Nagpupush ng mga teorya na uso sa Estados Unidos o kaya sa kanluraning bansa, pero hindi naman applicable dito.
1: Uh-oh.
0: Pero ibang klase, kapag may mga periodista ka na nag-i-interview ng mga tao mismo, halimbawa, mga community leader, mga magsasaka, mga manggagawa, na alam yung araw-araw na danas ng mga tao.
1: Tama.
0: O kaya yung isang veteranong commuter, kumbaga yung mandirigma sa kalsada,
1: mm-mm,
0: na araw-araw nagpo-commute, iba yung masasabi niya sa media.
1: Tama.
0: In fact, yung expertise niya, it's not defined by yung higher education degree. Walang MA, walang PhD, pero
1: batay
0: yung expertise niya mula sa araw-araw ng pakikibaka niya sa lansangan, sa kanayunan, o sa kung saan man. Mas mahalaga na ganun yung gamitin po sana. Kasi yung mga hyper-partisan, minsan hindi sila nag-i-interview, minsan nagsisinungaling sila, sinasabi nila, ay, ako na lang kausapin nyo kasi ako eksperto. Ang tawag doon, credentialism. Yun yung iwasan po sana natin.
1: Oo. Kailangan talaga, kung may mga resources na ipipresent, dapat china-challenge mo din yun eh, di ba? As
0: correct,
1: a journalist. Oo. Kumbaga, hanggang saan ba talaga yung kakayanan or kaalaman nitong taong ito? Anyway, speaking of, ito ho, mga kung tutuusin, dapat hindi na napag-uusapan, pero meron ho recently, no, bukod ho dun sa namatay na journalist or broadcaster ata ito, meron naman din ngayon na hot seat na naman because of the rape joke. No? Ano ho sa tingin niyo yung dapat nagagawin ng mga may-ari ng mga kumpanya ng mga journalist na ito or ng mga broadcaster na ito to reprimand itong mga ganitong mga aksyon na ginagawa ng kanilang tauhan?
0: Okay, magandang tanong po yan kasi to be fair, nag-apologize na itong broadcaster na to na huwag na natin bangkitin yung pangalan gaya ng napanggit niyo.
1: Okay.
0: Pero hindi sapat yung public apology. It is a step in the right direction pero ang hinahanap natin ay ano yung affirmative action na pwedeng gawin. Halimbawa, meron bang gagawing gender sensitivity training?
1: Yes.
0: Sususpindihin ba siya pansamantala para matuto muna, para mas maging sensitibo, lalo na dun sa kanyang pananalita. And then, total, kumustahan na rin lang yung uso ngayon sa Senado, i-extend na rin natin sa media. Kumusta po ba yung babaeng reporter na naging subject dun sa rape joke na yun? Sorry kung ayoko nang banggitin yung konteksto ng joke. Pero may isang, maniwala na lang muna kayo, may isang nabiktimang babae po na nandun din na nagre-report na parang siya yung subject ng joke na yon, kailangan kumustahin siya kasi baka naapektuhan din siya at baka kailangan din niya ng intervention o ng tulong. Ulitin natin, yung apology, nandiyan na yan, pero kulang pa eh. What will you do to ensure that this will not happen again? Assuming nababalik ka pa sa ere. Yung gender sensitivity, mahalaga po yan. At sa aking palagay, naglabas kasi ng pahayag yung KBP, yung chapter ng lugar na yon. Lumalabas na itong news media organization, correct me if I'm wrong, hindi pala miyembro ng KBP. So therefore, hindi sila subjected sa disiplina ayon sa broadcast code. Pero ano pa man, kahit na hindi sila miyembro ng KPP, dapat yung adherence sa ethics ay dapat na sinasagawa. So hindi lang ito patungkol dun sa mismong broadcaster na to eh. Dapat may affirmative action din na gagawin yung mismong news media organization para maiwasan yung mga ganong pangyayari. Hindi na dapat maulit muli ito. Ulitin ko lang bilang panghuli, yung babae, yung biktima na naging subject ng joke, dapat kumustahin din natin at kung ano pa yung pwedeng tulong na maibigay sa kanya kasi medyo, kasi on air yun eh.
1: Ang, yes.
0: Baka na-embarrass siya, baka may iba siyang nararamdaman na kailangan ng some degree of intervention. Dapat ginagawa rin yun ng news media organization.
1: Opo. Nako, thank you so much, Prof. Napakarami nating mga napag-usapan at napakarami po naming napulot sa inyo. Maraming salamat po sa inyong time. Talagang kapag ka po kayo ang nagsalita, klarong-klaro. Ayan, thank you.
0: Maraming salamat po.
1: Opo, maraming salamat po. Si Professor Danilo Araw, no? Siya po ang professor ng journalist or journalism course sa UP. Ayan, sa University of the Philippines. I think mass communications din. Oo, under siya ng mass communications. Ayan, okay. Si Professor Danilo Araw.
2: Buwang trabaho. Buwang trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: 2:46 ang ating oras. Uy, babatiin ko muna. Namimiss ko ito. Ang ating kapatid sa hanap buhay, si Kareji Malinaw. Kareji, namimiss na kita. Oo, na ibang level na ito. Oo. Pero ano, ito'y isa rin sa ating mga kasama sa hanap buhay na ating po namang hinahangaan. Ayan, si Kareji Malinaw. Dito po muna tayo. Pagpapaputok naman ng maraming beses ni suspended Sergeant at Arms Mau Aplasca, tinawag na overkill ng CIDG. O naman, ikaw ba naman magpaputok ng wala namang pinapaputukan? O hindi ba? Anong tawag doon? Diane Liar!
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
1: Diane!
3: Yes, Jamie, inilabas na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group of PNP-CIDG ang resulta ng kanilang investigasyon sa mga baril na ginamit sa pagpapaputok sa Senado. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni CIDG Director Police Major General Robert Morico II na nasa kabuang 44 na piraso ng basyo ng bala ang kanilang nakolekta. Nasa 36 sa mga basyo ng bala ay galing sa loob, habang 8 naman ang mula sa labas. 4 na baril naman ang ginamit sa pagpapaputok, kasama kung saan yung sangkot ay 3 dito yung tauhan ng Office of the Sergeant at Arms sa OSAA at isa naman sa National Bureau of Investigation o NBI. Mm-hmm. Samantala, lumalabas na nasa 26 na basyo ng bala ang nakuha mula sa umano'y baril na ginamit ni Aplasca. Tinawag nga ito na overkill ng CIDG dahil sa dami ng pinaputok ng baril, gayong 5 putok ng baril lamang ang galing sa NBI. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Police Major General Robert Morico II.
4: Based on the investigation conducted by our investigators, basically overkill po yung, that's why we call it panic firing. Because yung mga tama po doon ng mga bala, makikita natin through the glass window, sobra-sobra yung pinaputok doon ng USAA.
3: At dahil nga dito, Jamie, sinabi ni Morico na dapat na makasuhan si Aplasca ng Republic Act 11917 o Private Security Services Industry Act. At sa ngayon, hindi pa rin umaharap sa CIDG itong si Aplasca sa kabilangan ng pagpapatawag dito.
1: Oo, mahihiya yung pelikula ni Sylvester Stallone, yung Rambo, di ba?
3: Kaya nga, kitang-kita naman natin sa dami
1: ng paputok.
3: Correct, oo, Jamie. Kitang-kita naman natin sa CCTV footage yung mga nangyari na barilan doon sa Senado kung saan makikita talaga natin na overkill yung pagpapaputok na ginawa nitong ng ni Aplasca.
1: Oo. Sige. Antabayanan natin kung sino ba daw ang magsasampa, PNP ba ang magsasampa ng kaso?
3: Antabayanan pa natin yan, pero ang CIDG ang mangunguna nga dito sa investigasyon na ito, Jamie.
1: Okay. Thank you, Diane.
3: Mula dito sa Campo Kame para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat sa iyo, Diane Lear.
2: One Trabaho. One Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
1: Department of Trade and Industry, magsasagawa raw po ng Tatak Pinoy Expo sa susunod na linggo. Si AJ Ignacio sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Upang may bidang likhang Pinoy sa world market at makilala ang ating mga domestic consumers, magsasagawa ang Department of Trade and Industry ng Tatak Pinoy Expo sa susunod na linggo. Ang expo ay may temang Stage for Global Philippine Industries, kung saan ibibida sa nasabing expo ang iba't ibang mga likhang Pinoy na maaari nang mabili sa merkado. Kabilang sa mga sektor na tampok sa kanilang expo ang ay mga produkto mula sa Information Technology, Business Process Management o IT-BPEM, Food and Agro Processing, Cement, Steel and Construction Materials, Semiconductors, Electronic and Electrical Devices, Pharmaceuticals, Diagnostic and Health Products, Automotive, Electric Vehicles and Automotive Components, Defense Manufacturing at kabilang din ang Chemicals and Industrial Inputs. Mag-uumpisa ang Tatak Pinoy Expo sa darating na May 25 hanggang May 27 at gaganapin sa SMX Convention Center sa Pasay City, at ito'y libre sa mga nais magpunta sa nasabing expo. Para naman sa iba pang umpirmasyon o kumpirmasyon, bisitahin lamang ang Facebook page ng Department of Trade and Industry para sa iba pang mga detalye ng nasabing expo. Mula pa rin dito sa Department of Trade and Industry para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
1: Samantala, Digital Pinoy's nagbabala sa mga pahayag na humihikayat ng rebelyon. Si Marian Bastasa sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Nanawagan ngayon ang Digital Pinoy sa publiko na iwasan ng mga pahayag na maaaring magudyok ng karahasan o bantas sa kaayusan. Ito ay kasunod ng pagsasampa ng CICC ng cybercrime-related complaints laban sa isang vice mayor sa Isabela. Dahil sa umano, social media post naghihikayat ng revolusyon. Ayon kay Digital Pinoy's national campaigner Ronald Bustillo, mahalagang igalang ang kalayaan sa pamahayag at opinyon, ngunit may kaakibat itong responsibilidad. Gayun nito, malaya naman ang publiko na punahin ng mga pulisiya at opisyal ng pamahalaan, pero dapat iwasan ang mga pahayag na maaaring ituring na paghihikayat ng karasan at kaguluhan. Pinaalalahanan din Digital Pinoy sa publiko na maging responsable, lalo na sa paggamit ng social media. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
1: Maraming salamat sa iyo, Mary Bastasa. Anyway, sisikapin po natin, no, na makapanayam ang Department of Social Welfare and Development o DSWD, ganun din ang Department of Energy. Sa kasalukuyan po ay hindi pa natin sila ma-contact. Pero itatry ho natin sa ibang mga programa. Napakahalaga po nitong mga programa ng DSWD, lalo na po yung Uplift, no? And also sa Department of Energy. Ayan, mamaya ho, itatry po natin. Kaya patuloy lamang po kayong sumubaybay dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At baka po makapanayam pa rin po natin sila in a while. I think si Asek Dumlao ay mukhang ano sila, nasa travel ata. Okay. Anyway, itatry pa rin po natin. Patuloy po kayong mag-antabay dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At sa ating mga birthday greetings, syempre pa. Ayan, meron pa ba tayong babatiin? Ay, wala na pala. na mukhang naubos na kahapon. Okay, sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy happy birthday po. Antabayanan ninyo sa ilang sandali ang programa ng DOST. Ayan, nakita ko na sila dito. But anyway, thank you mga kahuan trabaho, yung ating po mga nakasama sa Marulas Transmitter, sa ating pong mga provincial station na nagkikerry po ng One Trabaho. Thank you so much. Thank you. At dito po sa studio, ang ating po mga kasama, thank you sa ating mga kaagapay, sina Engineers Matet Segovia, si Engineer Joy Timidan, at syempre ang ating executive producer si Ice Adan. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon and happy weekend mga kahuan trabaho.
2: Kuwan trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab. Collab. FM2, the capital.

0: प्यारदाता और ऑर्गेनाइजेशन एडवोकेट फॉर हेल्थ और प्रोसेक्टेशन स्विच 10 ईयर्स वुड नॉट थॉट एचपी वुड मेक इट दिस फार डिस्पाइट नॉट बीइंग अ रियली अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन We're more of the social media organization. The only reason I can think of why we're still here after all these years is that we believe in the advocacy of our group and this objective, which is we help create awareness for the protection, preservation, and promotion of our cultural heritage. Heritage preservation is not just about preserving heritage churches or ancestral houses, but also preserving our culture, our traditions, our music and the arts, the food and the delicacies, and everything that defines us as Filipinos.
1: Maraming nangangalaga, pero hanggang kailan? Maraming nagbibigay ng proteksyon, pero hanggang kailan? Subalit yung ating pananagutan, hindi bilang isang Pilipino, kundi as a human person. Ang layo ng isang tao ay ating ginagawa. And that is the ultimate layo natin bilang tao. No, linangin ang biyaya na ibinigay sa atin ng Panginoon. At sa mga biyayang ito ng ating kultura na kung saan nagmumula ang lahat ng ating pinagkukunang yaman o yung ating resources para maitanguyod natin ang ating pambansang pamana. Sa dino po iyan, sana po ay masilita natin na pangalagaan, mahalin at higit natin tutunan ng pansin yung ating pananagutan sa ating bayan. Yung ating responsibilidad. Hindi biro ang ating ginagawa. Kada buwan, nagkakaroon tayo ng mga paglalakbay, may mga samot-saring mga proyekto na ibinibigay at itinutulong natin, at nagkaroon na rin tayo ng malaking impact sa Pambansang Komisyon ng Kultura at Mga Sining. Gayun din sa NHCP na tayo itinuturo nila bilang mga culture partners ng kanilang ahensya. At yun ay dahil sa ating organisasyon, hindi man formal, hindi man ganap, nabuo lamang sa isang social media group, pero tinitingala ng lipunan. Kaya pahalagahan po natin, mas pagaling pa natin yung ating pananagutan sa ating bayan. Hindi kinakailangan na maging professional architect ka. Hindi kinakailangan mag-aral ka o nakatapos ka ng may mataas na pinakamataas na pag-aaral, kundi tignan natin, no, yung ating pananagutan sa ating bayan to preserve and protect our cultural heritage sa ating puwian. Wala pong ibang magmamana niya kundi tayo.

0: Congratulations! Umabot tayo ng 10 years na parang nagkita-kita lang sa isang book launching noon sa Instamuros. Ngayon, hindi natin akalain na magiging ganito na ito kalaki. Sana magpatuloy pa, pagsigaan nyo kami, more tours na ma-organize nyo para sa more years to come.
1: Napakunta po ako sa grupong ito at natagpuan ko ang isang pamilya ng Advocate for Heritage Conservation, nagtutulungan, naghahalang-hakan, at nagdadamayan para sa ikauunlad, ikasasagana, at ikapipreserba ng mga pamanang kultura at pamanang herensya ng ating bansa.
2: Maraming salamat dahil binigyan nyo kami ng pamilya na pare-pareho tayo ng interes. Patuloy lang natin gawin yung ginagawa natin dahil wala namang ibang magmamahal sa kultura, herensya, at isa-isa ng bansa na natin kundi tayo rin mga ito. So mabuhay ang Advocates for Heritage Conservation in Philippines.
3: Ayun, nung mga unang join ko sa mga tour nila, nagustuhan ko. Kasi mga heritage houses, mga old churches, siyempre meeting mga people from all walks of life.
4: I would always look at my Facebook only for AHP, and I learned a lot. And I said, this is my Filipino soul, and it has nourished me.
5: Kapag isang araw, doon na kanasabi sa kanaan. Pero nung nakita namin buong Alpung Pilipinas, doon na natutuwa kami.
4: Sana ba? Ma-preserve yung mga dating nakikita.
6: Okay, we encourage everyone na gustong mag-member dito sa AHP. So halina kayo, sumali kayo, sumama kayo sa mga monthly heritage tour at matuto, no?
0: Mas halag namin kayo tatanggapin dito, sa puso namin kayo tatanggapin para hindi lang kami ang matuto tungkol sa kasaysayan ng heritage ng Pilipinas at kayo din sana.
1: Kaya kung naisunin nyo na matagpuan ang inyong puso sa pagmamahal sa ating pamanang kultura, kayo po ay welcome na welcome sa Advocates for Heritage Preservation, ang samahan na talaga nagpapatuloy, nangangalaga na may puso at pagmamahal. Mabuhay po tayong lahat!
7: Heritage isn't just about old buildings. It's about the stories, values, and identity they carry. These structures connect us to our roots and remind us of who we are as a nation. By protecting and preserving them, we don't just honor the past, we shape a stronger, more grounded future. Let's keep learning, sharing, and standing up for our heritage. Because a nation that remembers is a nation that thrives. I'm Rochelle Rubio. Till next Friday, here on The Advocates on 104.3 The Capital.
8: You just heard The Advocates, empowering voices. Catch it every Friday, 3 p.m. on 104.3 The Capital.
9: 104.3 FM2 The Capital.
10: Gets na with Papa Quincy. Matututo ka na, matatawa ka pa. Trivia na may dalang good vibes. Info straight from the experts. Knowledge na walang nosebleed. Gets na with Papa Quincy. Kaya kung curious ka sa mga bagay-bagay sa buhay, tara na't makipagkwentuhan with Papa Quincy. Tuwing Biyernes, alas 3:30 ng hapon, dito sa Capital 104.3.
11: What's up, my friends? Suma sa inyo muli ang programang naghahatid ng dagdag kaalaman na may sundot ng tawanan. Ako po ang inyong Papa Quincy at sagot ko na ang kwentuhan. Pero sa inyo yung pa-burger, ha? Simulan na natin. Gaano nga ba kahalaga ang pag-aaral ng sarili nating wika? Di ba nga kasi, tanong marami sa atin yan eh. Pinoy na nga tayo, pero bakit kailangan pa natin pag-aralan ang wikang Pilipino? Yan ang ipapaliwanag sa atin ng ating panauhin na si Binibining Angelica Eliazar, ang Linguistics Specialist mula sa Komisyon sa Wikang Pilipino.
10: Curious ka ba? Tuklasin ang kasagutan kasama si Papa Quincy.
11: Magandang araw po, Ma'am Angelica. Maraming salamat po sa inyong pagpapa-unlock sa ating interview. Ito po yung ating tanong. Sa gitna ng mga panawagan na pagbabago sa mga general subjects sa college, maaari niyo po bang ipaliwanag kung gaano nga ba kahalaga na matutunan nating mga Pilipino ang ating pambansang wika? May kinalaman ba ito sa pag-unlad ng ating lipunan?
12: Sa gitna ng mga reforma sa edukasyon, ang wika ay mahigpit na nakapisan sa simulaing pambatas ng ating konstitusyon. Matatagpuan ito sa Artikulo 14, Section 6 na nagsasabi na ang wikang Filipino ay gagamiting wika sa sistemang pang-edukasyon. Sa madaling sabi, anumang reforma o inubasyon sa edukasyon, ang wikang Filipino ay dapat na gamitin bilang medium sa pagtuturo kahit anumang asignatura pa ito. Ang pagiging maalam sa wikang Filipino ay magbubungsod ng madaling pag-unawa sa mga konseptong itinuturo sa akademya, marami ng pag-aaral na ang mag-aaral na may sapat na kaalamang pangwika ay nagiging makabuluhan ang pagpoproseso ng mga konseptong itinuturo at lumilinang ito ng kritikal na kaisipan dahil sa kakayahan niyang mag-isip gamit ang wika. Ang wika ang salamin ng ating karunungan, kaya ang pagtangkilik sa ating wika ay sasalamin sa lalim ng ating pag-iisip. Kaya ang kahalagahan ng wika ay hindi lang esensyal na sangkap sa pagkatuto, kundi pundasyon ng kaalaman sa pag-aaral ng anumang konsepto na nakahanay sa alinmang asignatura sa akademya.
11: Kaugnay nga niyan, ano ba ang mahalagang papel na ginagampanan ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pagpapalakas ng ating pambansang wika?
12: Ang KWF ang natatanging ahensyang pangwika na may mandatong paunlarin, palaganapin at ipreserba ang Filipino at mga wika sa Pilipinas. Itinataguyod nito ang limang haliging serbisyong pangwika upang mabigyan ng mabisang artikulasyon ang mandato nito. Una ang sagip wika, ang sulong wika, yamang wika, salin wika at sinop wika.
11: Ayun nga, Ma'am Angelica, ilang buwan na lang gugunitain na natin ang buwan ng wikang pambansa. Ano-ano po ba ang iyong mga isasagawang programa o mga patimpalak o paano makasali ang ating mga kababayan dito sa mga pa-contest ng KWF?
12: Sa patuloy na pagtupad sa hangarin ng Proklamasyon Bilang 1041 serye ng 1997, puspusan ang isinasagawang paghahanda ng KWF sa mga programa at aktibidad sa darating na buwan ng wikang pambansa na may temang wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Kaugnay nito, ang KWF ay mayroong inihandang mga timpalak at gawad, ang sanaysay ng taon 2026, dangal ng wika 2026 at Gawad Carlos Padilla 2026. Inaanyayahan kayong lumahok sa taunang timpalak ng KWF na sanaysay ng taon 2026. Bukas ito sa lahat ng mga Pilipino nasa loob at labas man ng bansa, maliban sa mga kawaniin ng KWF at kanilang kaanak. Ang paksa ng sanaysay ay dapat umikot sa tema ng buwan ng wikang pambansa 2026. Maaari na ring magsumite ng inyong nominasyon para sa Gawad Dangal ng Wikang Filipino 2026. Ito po ang pinakamataas na pagkilala sa mga individual, samahan, tanggapan, institusyon o ahensyang pampamahalaan o pribadong sektor na may natatanging ambag o nagawa tungo sa pagsusulong, pagpapalaganap, pagpapayabong at preserbasyon ng Filipino at iba pang wika sa Pilipinas. At bilang pagkilala sa legasiya ni Yumaong dating Gobernador Carlos M. Padilla, ang pangunahing may akda ng Batas Republika 7104 na lumikha sa KWF, aming inilulunsad ang Gawad Carlos Padilla 2026. Ito ang mataas na pagkilala sa mga mambabatas na may natatanging ambag o nagawa tungo sa pagsusulong, pagpapalagana, pagpapayabong at preserbasyon ng wikang Filipino. Bukas ito sa mga dati at kasulukuyang mambabatas mula sa mga lokal na unit ng pamahalaan, Kongreso at Senado na mayroong naipasang batas tungkol sa mga wika sa Pilipinas. Mahalagang tandaan na ang huling araw ng pagsusumite ng lahok at nominasyon ay sa 8 ng Hunyo. Ang mga magwawagi ay pararangalan sa gabi ng parangal sa Agosto. Para sa kumpletong detalye at paglilinaw, maaaring bumisita sa aming opisyal na Facebook page.
11: Maraming salamat po, Ma'am Angelica Eliazar, Linguistics Specialist mula sa Komisyon sa Wikang Filipino. Para sa karagdagang detalye sa kanilang mga programa, magtungo lamang sa kanilang official Facebook page.
10: Gets na with Papa Quincy sa Capital 104.3.
11: Ngayong episode na ito ay ginugunita natin ang nag-iisang superstar na si Nora Honor

0: Gets Na with Papa Quincy sa Capital 104.3.
1: Pansamantala nating tinitigil ang programa ito para bigyan na ng mga headlines. Lalaking galit sa mundo, nag-amok. Mundo, nagalit din sa lalaki at pinaggugulpi ito. Presyo ng kape, posible umanong sumirit. Mga adik sa kape, ninenerbiyos na. Balitang showbiz, action star, na inakusahang bading, todo tanggi. Naturang paratang, tinawag niyang isang malaking charot. At sa ating ulat panahon, posibleng pagsasanib ng dalawang bagyong Dante at Emong, binabantayan. Bagong bagyo, tatawaging damo.
0: Dagdag kalaman ng may tawanan kasama si Papa Quincy.
2: My friend, alam mo ba na ayon sa 2023 National Nutrition Survey, isa sa bawat 10 Pilipino ang may kondisyon na high blood o hypertension? Ang problema kasi, marami sa kanila ang hindi alam na meron pala sila nito. Kasi ang high blood, madalas tahimik lang. Ayon yan sa Philippine Society of Hypertension. Parang yung jowa mo, tahimik, hindi nagsasalita, pero may tension na pala. Uy, galit yun. Karaniwan kasi, lumalabas ang sintomas kapag sobrang taas na ng blood pressure. Diyan nakakaramdam ng sakit ng ulo, pagkahilo, panlalabo ng paningin o paninikip ng dibdib. Kaya importante talaga, my friend, na regular tayong magpa-check ng blood pressure. Lalo na kung madalas kang puyat, stress sa trabaho, mahilig sa maalat na pagkain o kulang sa exercise. Bang! Aray ko, tinamaan ako doon ha. Pero ang good news dyan, ayon sa DOST Food and Nutrition Research Institute, maraming paraan para makaiwas sa hypertension. Simple lang daw yan. Maging aktibo physically, gumalaw-galaw, tapos iwas sa yosi, bawas sa alak at bawas sa alat sa pagkain. At syempre, dagdag ko na dyan yung bawas-bawasan yung pagiging bugnutin. Dagdagan natin ng tawa at ngiti ang buhay. Sige lang, ngiti lang, kahit bungi. Kesa tumaas ang high blood, di ba?
0: Facts na pack na pack. Gets Na with Papa Quincy sa Capital 104.3.
2: Kaibigan, nangyari na ba sa'yo yung may nakita kang kuting o tuta na iniwan sa palengke o sa gilid ng kalsada tapos naawa ka kaya inuwi mo at inampon? Nako, relate ako dyan kasi yung alaga kong pusa na si Batman, ganyan ang naging kwento. Pero paano naman kung hindi hayop, kundi isang sanggol o batang iniwan ang makita mo? Pwede mo rin kaya agad iuwi at ampunin? Ayon sa mga otoridad, wait lang, sandali lang, teka muna. May tamang proseso kasi para tiyakin ang kaligtasan ng bata at dapat maging legal ang lahat. Kaya ano nga ba ang dapat gawin kapag may na-encounter tayong inabando ng bata o sanggol? Pakinggan natin si Assistant Secretary Rowena Makalintal, ang Deputy Executive Director ng National Authority for Child Care sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service.
3: Opo, kung kayo po ay makakakita ng babies kung saan-saan, makipag-coordinate po agad sa barangay and then diretso na po kayo. Sasamahan po kayo, i-escort po kayo o bibigyan po kayo ng sasakyan ng barangay para makapunta po sa ospital. And then doon na po, basta ho nakipag-coordinate kayo sa kung ano po yung pinakamalapit. Kung police man yan, kung barangay captain man yan, barangay tanod man yan, social worker man yan. Yan po ay ano, magko-coordinate na rin po yan sa NACC, sa regional office at sa iba't iba pang tanggapan. Pero ang importante po, huwag nyo pong iwan. Kunin nyo po yung bata, sabihan nyo po yung barangay at samahan nyo po papunta sa ospital para madala sa ospital. At hihingin rin ho namin yung tulong ng mga finder na kailangan po mag-execute ng finder's affidavit. Kasi kailangan po yan sa report ng police. Gusto po kasi nating i-verify ng police kung ang baby ba na nakita ni finder ay biktima ng trafficking, biktima ng kidnapping o ng abduction, para at least kung mag-

0: match man yan dun sa report ng kabilang probinsya o nung kalayong presinto, case solved na po sana agad. Na naibalik na natin agad ang baby kung ito man ay biktima ng kidnapping. Kung hindi man, at least po maiproseso na po natin yung mga requirements para po ma-applyan po natin ng birth certificate ang foundling na ito. At si finder po, kung gusto po niya mag-apply bilang foster parent nung baby na nahanap niya, basta po qualified siya, po pwede po siyang ma-prioritize para maging foster parent po ng foundling na nakita niya.
1: Gets na with Papa Quincy sa Capital 104.3.
2: National artist, isang alamat sa pelikula at musika. Hinangaan hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa international stage. Superstar, yan si Nora Honor. Pero para sa kanyang mga tagahanga, hindi lamang talento ang dahilan kung bakit siya minahal ng masa. Ipinanganak si Nora Cabaltera Villamayor noong May 21, 1953 sa Iriga, Camarines Sur. At katulad ng maraming Pilipino ay naranasan din niya ang kahirapan. Sa katunayan, noong bata pa siya ay nagtitinda siya ng mani at tubig sa mga bus at istasyon ng tren sa Bicol. Pero habang bitbit niya ang kanyang paninda, daladala din niya sa kanyang puso ang kanyang pangarap. Tinuruan si Nora na kumanta ng kanyang Lola Teresa, at ang kanyang Auntie Belen Honor naman ang nagturo sa kanya ng pag-arte at ekspresyon. At ang kanyang tiyahinayan din ang nagbigay sa kanya ng screen name na Nora Honor. At alam niyo ba kung sinong idol ni Nora noong hindi pa siya nag-aartista? Ito yun ha, bago pa sila naging magkaribal sa industriya. Naging fan muna si Nora Honor ni Vilma Santos. Akalain mo yun, yung superstar, idol pala, si Star for All Seasons. Si Ate Guy, iniidolo si Ate V. Sa isang interview kay Lord De Vera, ay inamin ni Nora na 5 beses niyang pinanood ang pelikulang Trudy's Liit noon dahil idol na idol niya ang child star na si Vilma Santos. At hinding-hindi raw makakalibutan ni Ate Guy yung moment na nagpa-autograph siya kay Ate V nang makita niya ito sa isang radio station. Mahilig kasi sumali noon si Nora sa mga singing contest sa radyo, mula local competitions hanggang sa makarating siya sa tawag ng tanghalan na isang national contest. At eto ha, noong una, hindi siya nanalo. Pero hindi nagpatinag ang batang Nora. At doong 1967, sa edad na 14 years old, ay nagkampyon ang ating Ate Guy sa Grand Finals ng tawag ng tanghalan. At doon, nagsimula ang pagsikat ng nag-iisang superstar. Pero bakit nga ba siya minahal ng sambayanan? Ito yun, dahil ang buhay ni Nora Honor ay kwento ng marami sa ating mga Pinoy. Nagsimula sa hirap, nangarap, nagsumikap at hindi sumuko hanggang maabot ang tagumpay. Noong Undas last year ay nakapanayam ko ang president ng Noranians Worldwide na si Mr. Edgar Castro sa libingan ng mga bayani, kung saan nakahimlay ang ating National Artist for Film and Broadcast Arts. At ito ang sabi niya patungkol sa legacy ni Ate Guy.
3: Bago siya na mayapa, magkaroon, meron po ba kayong memory?
4: Napakarami po. Ano po yung mga memories kay Ate Guy at mga plano na gusto niyang matupad? Siyempre, unang-una, ang gusto niya talagang mangyari yung magkapuklo-putlod ang lahat ng mga fans niya, yung mga nagmamahal sa kanya. Kasi ang mga fans kasi niya, hindi niya tinuturing na fans, kundi mga kapatid. Pamilya ang turing niya. Ang gusto niya mangyari na may pagpatuloy nga, sabi ko nga kanina, yung advocacy niya na may pagpatuloy na kahit wala na siya. At yun nga po ang nangyari, yung October 4 po, nag-celebrate po kami ng 13th anniversary namin. Mm-hmm. Yung iba nga po nagtatanong kung bakit pa niyo nagpapatuloy, wala na siya Ate Guy. Mamahal kasi, kahit wala na, naroon pa rin sa puso eh. Hindi mawawala niyo dahil nakaukit na sa puso namin, sa dugo namin, ang Ate Guy. Kaya maraming memories eh. Siguro kung ang memories ang pag-uusapan, hindi lang naman ako, kundi marami ang mga nakaramdam ng pagmamahal mula kay Ate Guy. Kaya So memories siguro abutin tayo ng ilang araw bago na masasabi namin lahat ng mga magagandang bagay na nagawa ni Ate Gay para sa amin. Kasi ang kaligayahan na naibigay ni Ate Gay sa amin, siya mismo. Siya yung kaligayahan namin, siya yung naging inspirasyon namin, siya yung nagbigay ng lakas sa amin, siya yung naging dahilan kung bakit kailangan namin ipagpatuloy yung mga pangarap namin, dahil kung siya, simpleng tao lang nangarap na gawa niyang maiangat ang buhay niya kasama ang pamilya niya, kami pa kaya? Kaya siya yung parang example po namin na ano man ang mangyari, hindi kami mawawala ng pag-asa, dahil sabi nga namin, ang pagmamahal laging nasa puso. At mahal na mahal namin si Ate Gay. Love you, Ate Gay.
5: Yes, sir. Panghuling tanong ko, sir, ano po ang ano niyo, ang ano naman po ang inyong masasabi, sir, sa hakbang po ng government na pagkilala sa kanya, sir, ng ating gobyerno bilang national artist?
4: Ayun, napakalaking karangalan po para sa amin mga nuranod, dahil yun po ang pangarap po namin na tinatasal namin na dapat noong pa na ibinigay sa kanya. Pero nagpapasalamat pa rin kami dahil naibigay, na iluklok siya bilang national artist yung time na buhay pa rin siya.
5: Mm-hmm.
4: Kasi mas malulungkot kami kung ibinigay yung pagiging national artist niya nung wala na siya. Pero kami, medyo masakit pa rin sa amin dahil nga hindi namin siya nakasama ng matagal na taon pa para malasap niya yung pagiging national artist niya. Pero isa po yung sakisang karangalan po namin na pinagmamalaki namin mga Noranians na habang nabubuhay kami, yung inuluklok siya bilang national artist.
2: At yan ang kwento na nag-iisa at forever superstar na si Nora Honor.
6: Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso nating lahat! Tayo ang gumagawa ng himala! Tayo ang gumagawa ng mga sumpa ng mga Diyos!
1: Gets na with Papa Quincy sa Capital 104.3.
2: Sa ASEAN, ikaw ay secured. Dahil sa tatlong haligi na pinapanatili ang kapayapaan at ugnayan sa rehiyon at kapitbahay nating mga bansa, nagtutulungan ang bawat kasapi sa ASEAN sa pagbabantay ng karagatan at pagharap sa sakuna. Sa pagkakaisang ito, mas nagiging matatag ang pagkakaibigan ng mga bansa at napapanatili ang kapayapaan, lalo na sa West Philippine Sea na madalas may tensyon at pangamba. Sa pamamagitan ng mga pulong tulad ng ASEAN Regional Forum o ARF at ASEAN Defense Ministers Meeting o ADMM, mas tumitibay ang usapin sa seguridad, napapalakas ang depensa ng bansa laban sa panlabas na panganib at problema. Malaking tulong sa Pilipinas ang pagiging kasapi ng ASEAN para sa ating ekonomiya. Dahil sa mas bukas na kalakalan, mas madaming paraan upang kumita. Sa ilalim ng ASEAN Free Trade Area o AFTA, mas madali ang bentahan at...
7: Mm-hmm. Ngayon po nakapanood ako sa LA po ata, yung Smashburger.
8: Right, right.
7: Naisip ko po noon before, parang wala pa masyado noong 2020.
8: Pilipinas.
7: Naglalabas po.
8: Pandemic yan, sir?
7: Pandemic po.
8: Alright.
7: Ngayon po, so ngayon walang hotel na to work. Nag-try ako para lang kumita po.
8: Mm-hmm.
7: Before po, ang gamit ko pa noon, wheat bread. So, lahat siya pa square, tapos Japanese loaf bread.
8: Mm-hmm.
7: Tapos na-realize ko, okay mag gumamit ng potato bun.
8: So, you're using potato bun now?
7: Potato bun.
8: Kaya pala masarap.
7: Yes po.
8: Yung sikreto, James.
7: Yes.
8: Yung pala sikreto niya. Okay, yes, go ahead.
7: After nun, bumalik po ako ng abroad. Bumalik po ako ng abroad. Then, pagbalik ko po sa abroad, mas nahasa po siguro yung... Mm-hmm. sa kitchen skills, knowledge, nakapag-add ako ng... Sabi ko, pag-uwi ko po, mag-open ako ng restaurant po. Ngayon po, pag-uwi ko, hindi siya ganun kadali financially talaga.
8: Of course.
7: Next-start po ako online. Online selling sa bahay. Deliver ako.
8: This was
7: 2021 po.
8: Pandemic
7: po, nag-deliver ako. Pero pagbalik ko po abroad, umuwi ako ng 2022.
8: Mm-hmm.
7: Ngayon po, doon ako nag-start ulit. 2022. Alright. Deliver po, ganyan. Online lang. And then, nagkaroon pa ako ulit ng chance para mag-abroad.
8: Uh-huh.
7: Ngayon, tinake ko po ulit para po makapag-save ng money.
8: Okay. So, parang experiment lang to basically, Sir's life. Experiment lang siya. But do you really want to eat? I mean, bakit burger pala yung pinasok
7: burger mo? Burger po, kasi sobrang hilig ko po talaga sa burger. Kaya po,

0: Eh. Nung, kaso po yung mga burger po kasi dito, mga quarter pounder, of course, ganun. Of course. Mm. Wala pong mga smash burger.
1: Correct, correct.
0: Kaya po, ganun po.
1: Ay, yung name naman, Sir's Life.
0: Name po, Emilia. Kasi sir, pag nagbubukas ka ng restaurant, parang medyo mahirap mag-isip ng name. Okay. Ngayon po sir, pag uwi ko, kaya po umuwi kasi namatay yung both grandparents.
1: I'm sorry, sorry to hear that.
0: Okay lang po. Kaya po, naisip ko na i-dedicate na lang yung name sa kanila. Para simple lang po.
1: Sino si Emilia?
0: Emilia, Emmy, Emiliano po, Emmy. Celia, yun po yung name.
1: Pinoy na Pinoy, ah?
0: Oo po, ganun.
1: Pinoy, pinaghalong pangalan ng mga grandparents mo yung Emilia.
0: Okay. Tapos before po kasi, parang pag uwi ko nun, ang plano ko po, hindi lang sa burger. Mm-hmm. Pero sa ngayon, focus sa burger. Para po pag nagkaroon ng iba, magkaroon ako ng mga rice meal.
1: Right, right.
0: Para hindi po, tapos gusto ko po kasi parang may mga cocktail drink.
1: Mm.
0: Feeling ko po kasi yung market ko at night.
1: Mm, kaya yung nagbubukas ka ngayon, di ba? Medyo gabi. So, kaya minsan pag gutom na ako ng alas 4, guys. Hindi pa open sila, sir. Life. Anyway, so yun yung pinaka-history ng Emilia Smash Burger. So, parang nag-gain ka muna na experience from your work abroad. Anong work mo abroad, sir?
0: Cook po ako.
1: Talagang kusinero ka naman pala. Yun naman pala. Meron siya talagang experience na magluluto ka. Marunong ka magluto. Dahil pala, paluto tayo ng ibang putahe, sir. Anyway, so moving forward, sir, Life. It's now 2026. So 2020, then 22, 26. So parang anim na taon na yung Emilia Smash Burger.
0: Oh, anim na taon.
1: Kamusta naman so far?
0: So far po, okay po talaga siya. Ang ano lang po, ang challenges lang siguro po yung market mo kasi yung burger po parang cravings lang siya.
1: Right, right.
0: Ngayon po, hindi siya yung pang-araw-araw na gusto ng tao. Ngayon po, ang target market mo talaga. Kaya po ako sumali ng bazaar.
1: Right, right.
0: Kasi po, para makita ko kung sino talaga yung tamang tao na bibili.
1: Mm.
0: Yun po siya.
1: Ako, for example, Sir's Life, di ba? I mean, I'm so sorry to tell my story, guys, to those who are listening. Nakita ko lang kayo, sir, sa online lang, di ba? Sa digital media. So, sabi mo, nagkikrave ako ng burger that time. So, nachambahan ko po yung Life Emilia Burgers. And dati sa Carino Highway pa yata kayo nun, di ba? Tapos sabi ko, sige, sabi mo nga, sir, actually, medyo pihikan kami. Si Raph, pihikan niya si Jason. Actually, pihikan po yung plaza namin sa burger. But, sabi ko sa kanila, parang hindi siya industrial grade. Alam mo yun, hindi lasang karton. So sorry. Ibang, may quality talaga yung dish niya. And you said, sana gawin natin araw-araw. Ngayon, you said you're joining bazaars, food parks. Are you still doing it regularly?
0: Yes po. I did join po every weekends.
1: Mm, okay.
0: Ngayon po, planning kami mag-everyday. Naghahanap po kami ng bazaar na may everyday.
1: Mm-hmm.
0: Sabi po, medyo mahirap kasi kadalasan right. Po talaga ng bazaar. Weekend kasi po yung tao, from work, after work ng Friday to Sunday, yun po yung time mag-spend with family.
1: Yes, there's like actually, speaking of family guys, for those of you tune in on our radio station, 104.3 The Capital, nandito po sa studio naman yung kanyang pamilya. Of course, si ma'am, si misis nandiyan din. Si baby, natulog pa. Tapos yung anak mo, kapatid mo. So full support. Kaya ko po na naisingit yun for those who are listening to us. Sir, how, kasi di ba hindi naman pwedeng ikaw lang mag-isa eh. Logistically, in terms of personnel or manpower, punta tayo sa nitty-gritty ng negosyo. Sinong katulong mo? Sino yung taga-luto? Sino yung taga-pamalengke, di ba? Sino taga-inventory? Mga ganun.
0: Ganun po. Ngayon po, ang kasama ko talaga, kapatid ko po and wife, sila po. Ngayon po, sila po yung kapatid ko po kasi culinary graduate din po.
1: Okay.
0: Ngayon po, after niya mag-work, sabi ko, kung mag-work, tulungan mo muna ako. Kaya yun po, kaming dalawa po talaga yung sa kitchen.
1: May sahod.
0: May sahod
1: ka ba?
0: Wala naman daw.
1: So, di ba, very important kasi yung having the right team. Eh. So, syempre, yung vision mo sa business. So, ngayon, 6 na taon na kayo, sir, di ba? So, tuloy-tuloy pa rin yan. Ano yung pinaka-vision mo? Long term, in the next 10 years, Emilia Burgers, sabi ko kanina off-air when we were talking, kaya makisabay eh. Nung quality, yung lasa, nung burger. Hindi sa pag-ano, no? Hindi ako endorser ni Sir's Life, ha? So, ano yung pinakagusto mong mangyari, sir, in the long run? Ano yung pinakagusto mong vision?
0: In the long run, sir. In the long run po talaga, gusto ko po talagang mag-add pa ng more bazaar po. More bazaar, siguro po, 5 bazaar. Every weekend, kahit wala pong everyday. And then, ngayon po, planning kami magpagawa ng cart for events.
1: Right, right.
0: For example, we cater po ng weddings, outdoor weddings, or kahit birthdays lang, or office. Basta po ma-cater namin yung mga ganun.
1: Tsaka sana regular talaga yung...
0: Opo. Oh, kasi yung looking for, ano po, may regular kahit mga clients ng events po.
1: Mamaya po, pag-uusapan natin yung... last time po kasi nag-ausap ko ni Sir Slife, yun nga magkakaroon siya ng pwesto, di ba, sa isang mall sa Valenzuela. Ngayon, sir, mag-segue lang ako sa isa pang aspect ng business. Again, for those who just tuned in, welcome to Negosyo with Joe on Capital 104.3. Ang pinaka... essence or pinaka-soul po talaga ng programa natin is to interview, to have guests na merong real-life experience on how to start a business. Ngayon, sir, let's go to the nitty-gritty ng ating negosyo, no? As far as, you know, sir, initial funding or capital expenditure, in your line of business, let's say ganito lang, bahay lang, gano'ng ka-laki or gano'ng kaliit or how much do you really allot so you can start, you know, a... operations if a small burger business.
0: Burger business po siguro. First po siguro hanap muna kayo ng ano ng supplier talaga.
1: All right.
0: Para yung costing po hindi
1: yun
0: kaano. Kasi pag sa totoo lang po ako po nag-grocery talaga sa groceries ng mga beef instead of market sa or mga supermarket sa.
1: And this is real beef, di ba?
0: Yes po.
1: Real 100% lalasahan mo kasi siya eh. Okay.
0: Tapos yung ratio po ganun, kailangan equal yung fat sa lean ng beef. Capital po siguro kung sa ano lang siguro sa bahay lang. Siguro po tingin ko po siguro kaya na po ng mga 30,000.
1: 30,000 lang. Oh jeez, abo naman na. Sir.
0: Basta po more on ano ka po. Siguro dapat talaga maano ka SOCMED. Marketing, boosting sa mga
1: posts,
0: kailangan talaga nakikita.
1: Ayan, may tinatype na question sa ating producer dito, Sir Slife, as you can see, no? Ano daw yung, ano, in your case, ha, in the last 6 years, ano daw yung, what are the tips? Or meron bang, of course, tricks that help you with Emilia? Ano ba yung meron ka para maging ganito kasarap, ganito ka-quality yung product?
0: Siguro po, wag tipirin. Tapos, quality yung gamitin talaga. Kasi kahit medyo mahal siya, kung quality talaga yung gagamitin mo po, babalikan ka. Kesa po yung titipirin mo yung food. Hindi siya babalikan ng tao po eh.
1: Kasi karaniwan, boss, di ba? Karaniwan nung kaisipan ng karaniwan ng mga tao, magtipid tayo, dapat mura na masarap. Pero yung totohanan lang, di ba? Yung as in real talk na real talk, Sir's Life, kung gusto mo talaga ng quality, value for money siya. Hindi siya cheap or hindi siya mura, pero quality dapat. So, yun ang sikreto mo so far, Jace, to answer your question. Huwag tipirin. So, quotable quote yun, no? Rough, no? So, kung gusto mo may produktong ibenta na magugustuhan talaga ng tao, like myself, number one talaga, huwag tipirin. Naging mahirap ba yun, sir? I mean, in terms of your costing?
0: Sa umpisa po. Mm-hmm. Sa umpisa po talaga. May, kasi po, bibili ka ng, mas marami ka pong ano, sa umpisa bibilin. Gamit, packaging. Before pa yung packaging namin, hindi pa po siya ganyan kaganda. Tapos na-realize ko po.
1: Kasi maganda yung packaging
0: talaga,
1: niya.
0: Maganda yung packaging mo din. Kahit medyo pricey, okay lang.
1: Pero yung price point niya, Raph, adding, yung price point ng Emilia Burgers, actually sabi ko, di ba, if you remember, sir, sabi ko, dagdaga mo yung presyo mo.
0: Oo, naalala
1: ko. One time, umorder ako sa kanya, Raph, Jace, saka adding. Sabi ko, bro, hindi ka ba lugi? Kasi quality yung bun mo, quality yung cheese, quality rin yung beef. Tapos yung packaging, ang ganda, adding eh. So sabi ko, sir, okay, pantasan na ng konti. Naalala mo yun?
0: Marami nga rin pong ano, nagsasabi na kahit dagdaga mo ng konti, kasi baka lugi ka. Siguro po kasi naisip ko po, dapat mas okay siguro yung wag sobrang mahal para hindi po siya yung at least average na tao, medyo affordable po.
1: Ayan, para okay. Ganun. So far, so good. Napaka-meaty ng ating ano, no? Napaka-meaty ng ating usapin dito on our show. Welcome once again to the show. This is Negosyo with Joe. And of course, ang unang episode natin, ang unang guest natin for the afternoon is none other than Sir Slife of Emilia Burgers. Ayan, okay. So ito pa, ang next na comments natin dito guys, of course, coming from our, na-test na ni Sir Jace, eh, no? Yung ating burger. Sabi dito ng ating producer, Sir Slife, meaty parang burger pa. Ayan, what challenge has really helped you? Ito talaga, before we pause for a song break, Sir Jason, what challenge has really helped you and your negosyo grow, ayan?
0: Siguro po, planning.
1: Planning?
0: Planning po. Before mo gawin yung, before ka mag-execute, plano po talaga muna. Medyo ano po ko rin, may mga regret din na naglabas ka ng pera. Dahil pala, pinlano mo muna talaga. Ganun po.
1: So planning, kasi no, first time mo ba, sir? Ay, yung pala yung tanong ko, is this your first business? Or talaga nag-try ka na dati?
0: Before po, nag-try ako ng mga clothing.
1: Clothing?
0: Kasi po yung parent ko may, ano po siya, mga printing business.
1: So, pero ikaw?
0: Sa food po, ito po yung...
1: First time. Tapos, hindi ka na nag-try ng ibang klase ng food?
0: Hindi na po, kasi po parang feeling ko po, wala na masyado nag-re-release ng mga smash burger. Madami po kasi parang gusto ko po mga sisig, gano'n.
1: Pero ang dami po kasi. Yun, masyadong marami sisig. As yun nga yung burger, medyo niche siya, no? Parang niche market sa Sir's Life, di ba? Parang yun nga sabi mo kanina, craving siya. Pero sabi nga, ito, follow-up question doon sa tanong natin kanina. Pero can you say that you wouldn't have grown, you know, more quality, more maganda packaging, and without those kind of lessons or regrets, sabi ni Sir Jason? Kaya kung walang regret or walang lesson, kailangan talaga yun, no?
0: Totoo po, sir. Kasi kung di mo siya ma-experience sa sarili mo po, kung kinuwento lang sa inyo ng iba na hindi pa nila nararanasan yung naranasan mo, feeling ko kailangan mo na maranasan bago ka matuto talaga po.
1: Ayan, alright. So far, so good. Our conversation is getting a lot of ground. In the meantime, once again, guys, this is Capital 1/3 Negosyo with Joe, with our guest for today, Sir's Life, Angelo Kapangyarihan of Emilia Burgers. After this song, magbabalik po tayo. But in the meantime, this is The Cure with Friday I'm in Love, only here on the Capital 104.3 FM.

0: Paano ba magsimula ng negosyo? What are the do's and don'ts? How do you grow your money? Get a real-life guide from authorities in the industry. Tune in to Negosyo with Joe. Negosyo with Joe. Fridays 4 to 5 p.m. Only here on Capital 104.3. Negosyo with Joe.
1: And we are back here at Negosyo with Joe. Only here exclusively at the Capital 104.3. Thank you so much, everyone. Whether you are in Manila, abroad, you can tune in to us. Of course, if you're in Metro Manila, just tune in on your radio frequencies. It's 104.3. Kung kayo naman po ay nasa probinsya, even nasa abroad, you can download our PBS Receiver app. It's on Google Play Store or the Apple App Store. Time now, it's 4:20 in the afternoon. Baka meron kayong birthday greetings right ngayon. Punta lang po kayo sa Facebook page namin. Maglalaming tayo ng konti, Sir Raf at Sir Jason. Please visit our Facebook page. It's Capital 104.3. At guess po natin ngayon, of course, kung mga kamag-anak nito ha, mga kaibigan mo, sir, sabi mo, mag-tune in right now. Kung meron po kayong tanong, meron kayong request songs, kindly let us know and we will try to give in to them. Anyway, balikan po natin ang ating guest once again. Welcome to the show muli, Sir Slife Angelo, Kapangyarihan of Emilia Burger. Sir, good afternoon again.
2: Good afternoon po ulit.
1: Ayan, so sige. Ito na po, kanina pinag-uusapan natin Jace at Sir Raf yung brief backgrounder, yung mga konting papyaw on how to do a burger business. Ngayon, susugan ko lang, no? I-follow up ko yung question ko kanina, Sir Slife. Yung tanong nga namin, yung kung meron tayong mga valuable, talaga yung mga most valuable lessons that you have learned while managing the burger business, ano-ano yung mga yun?
2: Siguro, unang-una po yung patience po. Dapat talaga patience ka kasi may times talaga na matumal
1: right,
2: at hindi
1: right.
2: at part 'yan ng pag-grow mo as a person at yung negosyo rin po. Mag-grow siya kung patience and plan po talaga. Plan and then execute.
1: I-breakdown ko yung patience.
2: Sige po,
1: if you don't mind me asking, Sir Slife, how young are you?
2: 28 po.
1: 28 lang kaedad mo si Jason. Kaedad mo si Jason. And now you have a, sabi ko nga kanina, successful na agad yan bro kasi masarap talaga. So, at 28 years old, Sir's Life, and you've done this business, parang ang hirap maging, di ba pag bata ka, ang hirap maging patient eh. Parang di ba?
2: Oh, totoo.
1: Yung mga bata.
2: Parang gusto mo agad makuha yung
1: ROI ka agad, ganyan. So, can you give us a specific example kung saan talaga na-test yung pasensya mo? Especially
2: pasensya
1: in running the business.
2: Siguro po nung di pa kami nag babazar, online pa lang.
1: Mm-hmm.
2: Talaga minsan wala. Minsan siguro apat.
1: Mm-hmm.
2: Pero nung na-realize ko po na parang kailangan ko talaga more on mag-boost. Nagbayad po ako sa online.
1: Nag-ads ka.
2: Nag-post ako, nag-ads ako. Mas medyo nakakita na po, mas dumadami na yung followers.
1: Nag-away ba kayo ni ma'am? Pag wala kita.
2: Hindi naman po.
1: Oo.
2: Siguro more on ako lang po parang frustrated
1: yes,
2: ka na.
1: Yes, I understand.
2: For example po, nag-grocery ka na, malengge ka ng morning. Kasi maaga po talaga eh.
1: Uh-oh.
2: Ngayon pag-uwi mo, wala masyadong benta. Yun po, ganun yung part na parang madadown ka. Pero di naman po siya nagtagal kasi na-realize ko po na part siya ng business. Paano ka mag-grow?
1: Sabi ko nga bro, as in, literally, in real life talaga, yung pasensya mo, di ba?
2: Pasensya
1: ka, walang nag-inquire, walang bibili. Isang araw, zero ka. Diba? Siyempre, may meron kang bayarin bro, di ba?
2: Totoo po, yung bayan, yun pa po. Mga bills talaga.
1: Mga bills mo. Ngayon, yung susunod na tanong ko, sabi mo online ka, sir, pero yung sa Quirino last time, ano yun, na-stall ba kayo doon?
2: Quirino po, nag-open po talaga kami.
1: Ayun,
2: nag-try
1: okay.
2: po ako doon kung mag-work.
1: Mm-hmm.
2: Kaso medyo loob po siya.
1: Mm.
2: Medyo loob siya. Ngayon po, kailangan mo ng maraming signage, ganyan.
1: Right, right.
2: Kaso feeling ko po yung market ko, parang hindi ko po na, ano na, sila yung market ko.
1: Right.
2: Doon po na-realize na siguro instead mag-open ka ng restaurant, try mo muna mag-bazaar.
1: Right.
2: Nag-research po Facebook ng mga bazaar, paano sumali.
1: Ngayon, ongoing yun?
2: Ongoing na po talaga. Almost a year na po kami.
1: Ah, sa so bazaar. Regular na siya?
2: Regular na po
1: talaga.
2: Greenfield Market sa Ortigas po.
1: Ayan. So tinatanong ng ating EP, baka makalimutan ko daw tanongin. Ngayon sir, yung Emilia, saan po yung branch or kung meron man, saan yung ibang branches kung sakali?
2: As of now po, sa Greenfield pa lang po kami. Mm. Pero planning po kami, nag-food tasting na po kami sa isa pa ron.
1: Nice.
2: Along ano rin po eh, along Ortigas, marami po sing call center. Mm. Parang medyo yun po yung target market kay call center, maraming nasa condo. Kasi po, dami po nag-jogging sa area na yun.
1: Right, right.
2: Ngayon po, planning kami mag-add ng dalawa. Mm. And then after po, planning kami mag, yung event po talaga, focus, magpagawa po ng cart na movable.
1: Sir, kapag umu-order ako ngayon, saan nang gagaling? Sa bahay?
2: Ngayon po sa bahay po.
1: Oh, okay.
2: Kasi po pag sa Greenfield medyo malayo po eh.
1: Yes, yes. So, na-obvious tuloy na order ko lagi kasi.
2: Oh.
1: Kasi guys, promise though, if you are now listening to us, if you're on your way home, Friday pa naman kakasahod lang, di ba? Anong oras na ba? O yan, 4:30 in the afternoon. Kung nag-crave kayo ng burger, and again, hindi ako nabayaran ni Sir's Life dito ha. Talagang nangyari lang po na suki ako niya. Iba talaga yung quality. Paano nyo na pre-preserve yun, sir? From operationally speaking, paano ba yung...
2: Yung kung paano gawin
1: po? Yung consistency ko baga. Paano yung... Kasi importante yung consistency ng
2: consistency
1: lasa.
2: Consistency po. Ako po sir, kasi yung pag-order ko ng beef, sakto yung kilo na bibilin mo. Dapat sakto lang. Kasi mas okay siyang ibenta ng fresh kesa i-freezer mo. Kasi
1: okay.
2: Po magtutubig po siya. Magtutubig yun. Siya. Kaya po mas okay na fresh, ubusin, maubos sa, for sale, let's say po, sa isang araw, yung 2 kilo mo, 3 kilo, mga ganun po. Tansyahan lang po talaga.
1: As at this time, siguro, kabisado mo na. No?
2: Kabisado na po.
1: Kabisado
2: mo
1: before
2: na yung ikot. Masisiraan ka po talaga.
1: Masisiraan talaga. And now, so alam mo na, sa isang araw, ma'am, di ba, ito yung gagawin
2: ito
1: natin.
2: Ito
1: gagawin natin. Tapos ilang, usually ilang araw ba binibilan mo, sir? 1 to 2 days lang yung snack mo, ganun?
2: Hindi, ang ano ko po, sir, ang beef ko po, everyday po akong nag-grocery talaga. Para po kasi, yun nga po, para
1: talaga.
2: Fresh po talaga. Sa morning, sakto lang ubusin ko
1: naman.
2: Po. Oh, tsagaan lang po talaga.
1: Tsagaan mo talaga. And siyempre, yung meron ka lang pinipiling klase ng, ikaw rin mamimili ng
2: karna,
1: di ba? Kasi, ano yung, pag binibili mo ba yun, sir? Buo, tapos pinapag-ground mo na lang? Or
2: dun, sir, halo po.
1: Kahit without mentioning kung sana.
2: Okay,
1: yung sekreto. So, halo ginagawa
2: po. Talaga, halo ng fat and yung lean nga po. May percent siya na para, pag more on mataba kasi, liliit po yung burger.
1: Nakikita ko minsan sa YouTube yan, di ba? Parang meron palang portion na yan. May taba lang konti, merong lean. So, of course, without disclosing your secret. So, meron ganong, may secret na...
2: Ganon po siya.
1: So, kaya ako naitanong yun, sir, kasi nga yung ating question by our EP, Sir Jace. Pwede mo bang sabihin to our listeners na yung Emilia Cheeseburger, yung burgers namin, ano to, top-notch to, quality to. High quality yung standard namin.
2: Ano po?
1: Nahihiya si Sir
2: humble speaking po.
1: Humble to humble.
2: Humble speaking po. Siguro makakasabay naman po.
1: Mm-hmm.
2: Hindi ko naman po, yung mga ibang burgers din po, na-try ko na rin po iba, masarap po talaga, yung iba. Ano po talaga sir, depende sa, siguro sa tao talaga, depende po. Pero masasabi ko lang po yung, siguro sir, yung lasa nung sa amin, walang kapareho. Siguro po, ganun.
1: Diba nag-uusap tayo kanina, no, Sir Raph, Jace, tsaka Sir's Life, nabanggit ko nga, we've tried different burgers sa mall, diba?
2: Oo, sa mall.
1: Sa mga stalls. Pero natutuwa ko na merong hole in the wall, diba? Parang small and a small businessman, a small burger joint. Na ganito kasarap, di ba? Sorry, di sa pag-ano, guys, di ba? Kapag gusto mo ng masarap na pagkain, kita naman sa itsura namin, di ba? Nalaklaki namin dito. We like to eat. And burgers, of course, is a niche food, eh. So kapag hindi masarap yung burger, alam mo yun, parang ampaw, alam mo yun, di ba?
2: Hindi mo mababalikan.
1: Hindi mo mababalikan, eh. So,
2: tsaka, sir, sorry, masingit ko lang po.
1: Sige,
2: yung, kumbaga po, may umorder sa akin ng customer. Nagiging regular ko po siya kahit hindi mo siya pa-orderin ulit. Kahit hindi ko, parang ganun po. Tsaka sir, di po ako mahilig humingi minsan ng ano. Bihira po humingi ng parang feedback. Before po siguro na nag-umpisa ako. Parang ano po masasabi niyo sa burger.
1: Importante yan, feedback
2: na yan. Pero kusa po silang, nakatuwa po kasi kusa silang nag-message.
1: Balikan natin yan. Bago ko ipasok yung question tungkol sa feedbacking, okay. Sir's Life. Ito, singin natin yung next question before we have our next break, Sir Jason. Disiplina, sir. Kanina na-mention mo yung patience in the business. So how about discipline? How disciplined should you be? Siguro not only as a business, a burger business owner, pero generally sa running a business. Gano'ng importante yung meron kang disiplina?
2: Siguro po, sa unang-una sa lahat, dapat yung pera ng business. Sa business lang po.
1: Nako, minsan kasi.
2: Pero before po, sa totoo lang, minsan kumukurot ako pang bills. Kasi kailangan po eh. Yun yung katulong ko, imbis na mangutang sa iba.
1: Okay.
2: Doon na lang po. Pero kailangan mo ibalik po. Siguro po, discipline, kailangan mo ng... talagang time po. Time.
1: Sir, yung, kasi parang discipline tsaka patience, parang magkadugtong yan, di ba? So parang hindi ka pwedeng maging disiplinado, even in sports, di ba? Kung hindi ka patient. So, nag-gets ko, reality, no? Diba? Minsan kukurot ka, hihiram ka, di ba? Pero, universally speaking, dapat talaga, sabi mo nga, yung pera ng negosyo,
2: sa negosyo
1: dun lang yun, o, dun lang yun. Tama ba yun, ma'am? Nakikinig si misis. Minsan bang humihiram parang. Tapos, ayun, mamaya po pupuntahan ko yung family side of things. Kasi hindi ko na mapakita sa video, if you are here in the studio, buong family po, supportado po si Sir Slive dito as he guest in our
2: po,
1: show. Ayan, siguro bago, last question, Sir, Sir Slive, before we head on out our next break. Ito naman, so far in the last 6 years from 2020 to 2026, ano yung pinakamasaya? What is your happiest or most memorable na experience in running this business?
2: Yung mga ups and downs po talagang part. Pero yung most na masaya ako po, dalawa siguro, sir. Mm. Ay, tatlo po.
1: Okay.
2: Siguro yung support ng family mo. Mm. And then yung sa bazaar po kasi, hindi ko po akalaing may bibiling artista sa akin.
1: Ganun po. Tapos parang,
2: pinost ko po. Pinapost ko. Tapos bumabalik. Siya nagdadala na ng more na artista na parang...
1: Huwag ko nang bagitin kasi. Mamaya na na-update.
2: Okay, na lang po. Tapos yung last po, sir, yung ma-invite ako dito. Sa first time ko po kasing ma-invite sa ganito.
1: Next time.
2: Kaya po nagulat ako nung nag-message siya po. Ganun.
1: Wala, thank you. Free burger tayo dyan.
2: Sige lang po.
1: Anyway, alright. So guys, again, it's... You're tuned in to Capital 104.3 Negosyo with Joe. Ang sarap na usapan natin, nakakagutom lalo. Pero music break muna tayo. Sir Slive, we'll go back to you in a bit. In the meantime, here is 98 Degrees from 1998. Invisible Man, only here at the Capital 104.3.

0: Saan ba maganda mag-invest? Find out here sa Negosyo with Joe.
1: Negosyo with Joe
0: on Capital 104.3.
2: And we're back here on the Capital 104.3 with yours truly. My name is Joe, guys, and this is Negosyo, wherein we feature young entrepreneurs, small entrepreneurs, even big entrepreneurs, and we try to pick their brains, ika nga, no, Sir Jason, Sir Raph. So ngayon po, oras natin sa buong Pilipinas, Philippine Standard Time. It's now 4:41 in the afternoon. Ang bilis ng oras, guys. Pero ito, speaking of picking a brain, let's even pick the brain more of our guest for today. Of course, none other than our Emilia, burger business owner, Sir Slife. Sir, magandang hapon ulit.
3: Good afternoon po ulit.
2: Ayan, sige, diretso na tayo, sir, sa ating mga gustong katanungan, especially para sa mga interested na mag-start na isang negosyo. So the question that we had off the air earlier, Sir's Life, was, can you take us, kwentuhan mo kami, sir, paano ba yung araw-araw na buhay ng isang burger business owner? Ano ba yung ginagawa mo, pagising mo, tapos, and so on. So go ahead.
3: Okay, una po, toothbrush muna. Diba, ano po, gising po ng maaga, 3 a.m. po siguro, punta ko sa palengke. Before po yun, before po kasi may ano ko, may mga pork belly sandwich.
2: Ah, meron din pork
3: may before
2: belly.
3: Po. Ngayon po kasi may ibang nag-order sa akin na halal na gusto lang nila yun. Hindi po nahaluan. Mamalengke po, then magpunta ako ng grocery around, uwi po ako ng, 3 saglit lang po ako, mga 30 minutes lang ako. Okay. After tulog, tapos gising ako ng 9 a.m. Punta po ako sa grocery. And okay. Then, online, order ako ng mga kailangan ko po online, packaging, iba't ibang packaging po, paper bag,
2: right.
3: And then palala move, then around lunch po kain, then 2 p.m. magprep, 2 p.m. prep, and then open po ng 4 p.m. and then hanggang ano po kami 11 p.m.
2: Sir, singit ko lang ha, sabi nga ni Sir Jace kanina, tatay ka pa, sir, di ba?
3: Ayun po,
2: you are a husband and you are a father.
3: Yan po pala, nalimutan
2: nyo. Nalimutan na. Lagot ka kami, Mrs. Mac.
3: Yan po pala, pagka, ano po, pagkagising, pagkatas ko pong mamalingke ng madaling araw, uwi, tulog po ako, and then, bago ko mamalingke ng, sa grocery po, madalas po ako niyang saing na. Mag-ano na, magpe-prep ako ng kakainin po nila.
2: Ay, ikaw pa rin nagluluto?
3: Oo, ganun. Kasi po, yung wife ko po, ano po siya, breastfeeding po kasi yung
2: right,
3: baby.
2: Right.
3: Pero yung wife ko po may workshop before.
2: Ngayon, siyempre.
3: Ngayon po, medyo ano po siya po.
2: So talagang, parang ito yung ano mo eh, no? Kung, ito yung karibal.
3: Kaya po, ganun.
2: Ganun ba? Tama ba, mama? Yung ano, karibal mo sa time nyo kay daddy tsaka kay husband is yung business. Anyway, so moving forward. Ito nga po, kanina sabi mo, sir, yung routine mo everyday. Gusto namin malaman, ano ba yung, siyempre, good habits na na-develop mo over time as you run this business?
3: Good habits po, siguro naging mas discipline ako.
2: Ayun, yun talaga.
3: Discipline po talaga. Wala rin pong bisyo, kaya more on ano lang. Yun po, hatid sa school, tas uwi, pahinga, tas yun po, benta burger.
2: Ayun, tapos ito nga, ito na yung siguro gusto malaman ng mga listeners natin sa pinaka, one of the most important aspects of running a business, Sir's Life. Sales. Ayan, sir, sales talaga. Kasi if you don't know how to sell, kahit gano'ng kaganda yung produkto mo, di ba, sir? Paano mo siya? So, how, of course, sabi mo kanina, karoon ka ng challenges in selling your product. Ngayon, na-realize mo, gano'ng talaga ka-importante ang sales. Tapos, kailangan ba natin mag-marketing or advertising? So, anong strategy mo, sir, ngayon?
3: Ngayon po talaga, social media po talaga sobrang, yun talaga yung pinakauna na dapat right. Focus ka ron, mag-invest ka talaga, kahit lumastos ka po, okay lang. Kasi yun talaga yung aangat sa'yo, sir.
2: Right.
3: Makita ka sa, hindi ka naman alam ng tao na nagbibenta ka sa bahay. Yun yung malalaman nila na, ay, meron pala nito sa Quezon City. Most of the time po kasi sa Makati,
2: right.
3: Sa malls. Yun po, social media po. Invest ka talaga ron. And then, sali ka ng mga bazaar po.
2: Mm-hmm.
3: Bazaar kasi kahit medyo hassle, kasi hakot, set up, hakot pa uwi, set up ulit. Pero ganun po talaga eh, pagka gusto mo talaga yung ginagawa mo, mapagod ka pero masaya ka naman.
2: Ay,
3: masaya po talaga.
2: Yun actually yung nasa script ko kanina, Sir's Life, no? Talaga mo gusto mo to? I mean, di ba, it's a common question if you are an entrepreneur. Kailangan ba na love mo or passion mo yung pinasok mong negosyo or yung ginagawa mo? Para sa'yo, dapat ba ganun? Talagang gusto mo siya or love mo siya?
3: Sa totoo lang, sir, pagka, iman talaga, pag love mo talaga yung ginagawa mo, ano talaga, sir, hindi ka tatama rin eh. Kahit mo napapagod ako, may ginawa ako before po, nag-try ako mag-edit sa online. Mm-hmm. Parang VA po, medyo parang hindi ko po gusto eh, kahit sabi mo medyo okay yung sahod.
2: Right.
3: Talaga hinanap ko po yung pagluluto. Kasi po yun po, medyo matagal sa abroad. 4 years po ako ron eh.
2: Sir, matanong ko lang, masingit ko lang, no? Ilan kayo magkakapatid sa pamilya?
3: Dalawa po. Pero may kapatid po ako sa una.
2: So tatlo kayo. Tatlo so, pero dito sa organic, sa nuclear family mo,
3: dalawa po.
2: Panganay ka?
3: Panganay po ako.
2: Pinaparag mo ba yung kapatid mo?
3: Hindi po. Graduate na po siya.
2: Ah, graduate na. Pero,
3: so, parents ko po nag...
2: Okay. Ito naman, medyo mag-dive in tayo, Sir Ralph, Sir Jay, sa little personal life mo kasi siguro yung business side natin, napiga na natin si Sir's life eh. Ito naman, ano, meron ka pa daw time para mag, ano, you know, hobby or toys, ano ba, comics or basketball or sports. Meron ka pa bang time para doon, sir? You are an entrepreneur, you're a business owner operating on your own. Tapos you have kids, you have a wife. Kaya pa ba?
3: Kaya po. Ganito po siya. Pagka parating na po yung bills, di na po ako masyado nag-hobby. Pagka malayo pa, doon po ako nagka-basketball. Sobrang hilig ko po mag-basketball.
2: Ayun, okay. So parating na yung bills.
3: Pag parating na po, ipunin mo muna. Para hindi ka po yan, maipit.
2: Okay, so pag parating na, sa mga 20 na, gaya, 25 na, wala nang hobby.
3: Wala na po.
2: So tutok pagka, ka sa negosyo.
3: Pagka wala pa yung due date mo.
2: Ayan.
3: Pwede ka, may time pa po. May time naman po, may time. Family, at saka yung family po, more on sila po talaga kaysa hobby. Family na lang.
2: Gano'ng ka-importante, sir, speaking of family, gano'ng ka-importante na naiintindihan or very supportive yung family mo? Kasi di ba, kanina, kinukumpik yung oras mo sa isang araw, 24 oras, parang, pachi, di ba?
3: Konti lang po yung tulog mo talaga.
2: Konti tulog mo. Gano'ng kahalaga that your family understands what you're trying to do, yung talagang gusto mong ma-achieve na, yung sa negosyo? Importante ba yun? Or, ano, insensitive na ba sila? Can you take us through that mindset?
3: Sobrang importante po kasi pag di ka nasuportahan po, feeling mo, sa totoo lang po, sa una, sila po yung ano, sila yung una nakatikim.
2: Yun.
3: Masarap ba? O ano ba? Okay ba? Okay ba ibenta? Ganun po. Sila po talaga. Kaya po, tsaka po yun, nakatulong din yung parents ko before. Kasi po yung financially of din, course, medyo support.
2: Nabalik mo na, sir?
3: Nabalik naman. Hindi lahat pa. May kulang pa po.
2: Kunti na lang.
3: Kulang pa.
2: So yun nga, gano, how supportive are they? Ginigising ka ba rin? Huwag daddy, hindi ka pala gumigising alas stress.
3: Support po sa ganun.
2: Sobrang supportive ba?
3: Hiwalay na po kasi ako ng bahay po eh.
2: Ah, okay.
3: Pero,
2: yung si wife, tsaka yung anak mo, gano'n sila ka-supportive?
3: Sobra. Minsan po, bibisita sobra sila dun sa bazaar namin. Nagulat na namin, darating sila pag ganun po.
2: So, big sabihin sir, ikaw mismo yung nasa bazaar pag mo-order ako. Ikaw nagluluto.
3: Opo, kami po ng kapatid ko. Pag wala ako sir, ano po kasi sir, minsan po kasi ano eh, nagbabiyahe ako minsan. Kaya po minsan, pero po ngayon madalas.
2: So,
3: ako na po yung
2: minsan order ako si Uto.
3: Kapatid ko,
2: consistent naman siya.
3: Consistent siya. Galing.
2: Magaling naman si sister eh, no?
3: Galing.
2: Ayan, sir, ito po. Siguro last two questions, Sir Jason, Sir Ralph. It's now 4:15 in the afternoon. What is something siguro sir na you bag? Oh, yun, two questions na lang. What is something you wish you did better or siguro you will do better with Emilia Smashburgers?
3: Lahat ng pinagdaanan ko sir, ano siya, parang inabsorb ko talaga. Enjoy ko. Pero yung isang regret lang, siguro, yun nga, planning po talaga. Dapat po pala, nag-bazaar muna ako. Na before nag-open, before po kasi diba pa nag-open kami, nag-try kung mag-work. So marami masyadong nag-invest ka ng pera po dun eh. Pero kung sa bazaar po talaga, hindi siya ganun kalaki sir. Yun po pala pag nag-bazaar po, hindi ganun kalaki yung kailangan na amount talaga.
2: Ah, really?
3: Hindi po siya, kaya po siya ng, for example, yung kahit yung minimum wage kung single ka naman, ganun. Kung single ka naman, kaya po. Pero kung may family, medyo
2: bigat.
3: Sir, bigat po talaga.
2: Bigat sila naman ako sir?
3: Dalawa
2: na sila. Okay. So si baby lang, taon na ba si baby?
3: Ano na po, 6 months.
2: Laki
3: isa
2: baby.
3: Po, 7. Mat, laki nga po, malaki.
2: Laki baby.
3: Maano yung pata.
2: Isingit ka. Siguro, ano to sa burger? Hindi, joke lang. Isingit ko lang itong, sir. Nakalimutan kong tanungin kanina. You said na sumampa ka, sir. Nagbarko ka ba, sir?
3: Hindi po, land. Land po.
2: Paano nakatulong yun, sir? Or anong knowledge, anong wisdom, anong klase, anong napulot mo abroad na nakatulong dito sa Emilia?
3: Una po, siguro personally sa akin, nung nag-abroad ako, mas nag-ano ako na medyo fluent ako magsalita sa English ng konti.
2: Oo, parang diretso ako magsalita sa sarili. No?
3: Tapos medyo confidence po talaga. Kasi sa line po, sigaw-sigawan ka. Pagkamali, ganun po talaga. Doon at na, minsan po nga, parang maiyak ka po eh. Kasi personal, minsan po, parang alam mo personal, pero hindi. Minsan po kasi sobrang...
2: Saan ba, sir? Matanong ko lang.
3: Sa ano po? Sa Florida. Florida.
2: Sa US.
3: Po, Florida. Ayun po. Tapos sa business po, nakatulong siya kasi sa kitchen kitchen-wise po talaga. Sa knowledge, sa skills. Nakatulong po.
2: Strict ba sila dun, sir?
3: Opo, strict po. Sanitation. Lagi po talaga. May mag-check weekly. Weekly po.
2: Gano'n ka ba katagal, sir? I mean, ano bang ilang buwan tapos sakay ka ulit?
3: One year po ako and then umuwi ako ng 2022. Then bumalik ako siguro 4 years po lahat.
2: Saan ano? Restaurant ba yan?
3: Or hotel diner? Po. Hotel, hotel.
2: Hotel.
3: Hotel and resort. Nice, resort po siya. Malapit sa beach.
2: Sa Florida.
3: Florida po kasi. Malapit na po siya sa Mexico.
2: Miami ba yan?
3: Hindi po. Ano po yung Santa Rosa? Yung Santa Rosa. Medyo Jan. Malapit sa Jacksonville.
2: Ah, Jacksonville.
3: Jacksonville.
2: Santa Rosa Laguna.
3: Santa Rosa Laguna. Pukala ko din po dati.
2: Anyway, so yun nga sir ha. So malaking tulong talaga para sa
3: malaking tulong po talaga.
2: Yung experience mo sa kitchen, sa hotel.
3: Sa hotel.
2: Ay, mahipit yung mga kusinero dyan, sir.
3: Hindi naman po. May Asia naman po. Mababait.
2: Pero yung talaga trabaho-trabaho.
3: Yun po talaga. Trabaho po talaga.
2: Sisigawan ka pero hindi personal.
3: Hindi naman po personal. Talagang ano ka lang. I-build ka nila para siguro pag ikaw naman yung magli-lead. Yun po.
2: Sobrang
3: nakatulong siya.
2: Character development.
3: Character development.
2: Kaya, ganun, kaya siguro
3: kaya
2: patient
3: po, ganun,
2: ka.
3: No.
2: So, ma-advise mo rin sa mga tao, magtrabaho mo na gano'n.
3: Siguro po, ano, hindi naman po.
2: Isingit ko lang yun, kasi nga, our final question is now 4:52 in the afternoon, and you're still tuned in to Negosyo with Joe here on Capital 101.43. Ang pinaka-last question po natin para sa ating guest ngayong hapong ito na si Sir Slife of Emilia Burger. Anong payo, sir, o anong mga payo ang maibibigay mo sa mga gustong magtayo ng burger business, of course, without competing with
3: them. Joke lang. Okay lang po yun, kahit magtayo sila.
2: Generally po, in starting a business, anong mga advice or specific advice na pwede mo ibigay, sir? Go ahead, sir.
3: Siguro po, unang-una, kung nag-work ka, ipon ka muna, ipon. Pag may gusto kang gawin, gawin mo agad po talaga. Kasi, yung mga tao po, ano, daming tao sa mundo ngayon, yung mga naiisip mo, naiisip din nila yan. Kasi siguro, paunahan na lang talaga mo minsan eh. So, to lang po, paunahan na lang eh. Ayun, tapos, ipon ka, invest mo, invest imbis na luho, invest ka na lang po. Then, kung burger naman po siguro, find siguro na the right ano po, supplier talaga. Na mas, marami po dyan nagbibenta, pero may mga mas mababa pa yung binibenta. Pero kung sa, yun po, sa business talaga, ano po talaga, discipline po kailangan.
2: Nakapatay pala yung mic ko, sorry. Sir, siguro i-follow question ko lang. Siyempre, hindi mo muna alam lahat to, di ba?
3: Hindi po.
2: Wala kang, tipong, meron akong binasa.
3: Ayun po pala.
2: Did you study first? Or?
3: Hindi po. Ano po siguro?
2: Learn on the fly, parang gano'n.
3: Oo, parang gano'n. Ano po kasi, parang culinary graduate po. Okay. Siguro po, dapat tanggapin mo yung yun nga po yung mga pag siyempre po pag trial and error sa umpisa. Yes. Medyo di masarap, maalat, okay lang yan, medyo gagastos, pero okay lang hanggang sa makuha mo naman po yung gusto mo talaga na lasa or kung sa sabihin po natin sa damit, maraming damit na dyan nag cloth line, pero kung yung damit mo mag stand out siguro yung niche mo, yun po, find your niche po talaga siguro.
2: Alright, okay, so
3: thank
2: siguro
3: you po, thank you.
2: Ang bilis na oras, bro, boss life, Sir Jason, Sir Raph. 4:54 na ng hapon. Panghabol na lang, panghulit siguro na lang, Sir's life. Shoutout, syempre. At thank you kung sino mang gusto mong pasalamatan.
3: Thank you.
2: Sino gusto mong batiin. At baka may request kang kanta, baka maisingit pa natin before we move on to our next show. And of course, the family's listening. Gising na si baby. So sige, sir, the floor is yours. Gusto mong pasalamatan, batiin, and go ahead.
3: Sige po. Shoutout po sa, yan, sa family na thankful ako tumutulong, sumusuporta. And yun po, shoutout sa mga friends. Tapos yung shoutout din po sa mga customers ko, na regular customers. Sana balik-balikan. And pwede po ba mag-ano, sir? Sana if yung parang promote po, okay lang ba, sir?
2: Of course. Please promote Facebook page or... Ano bang gusto mo? Go promote your business.
3: You can check us sa Emilia Manila sa IG and Facebook. And then, nag-cater na po kami ng weddings, event, office work or birthdays. Yan po.
2: Facebook page, sir? Yan.
3: Facebook page, Emilia po. Emilia Manila.
2: And with that said, again, thank you so much!
3: Thank you so much po. Thank you so much.
2: Maraming salamat po sa ating naging panauhin ngayong hapong ito. Negosyo with Joe with Sir Slife Angelo Kapangyarihan of Emilia Smash Burgers. Napakasarap po, guys. I mean, I could personally vouch for him. Na super sarap po talaga ng kanyang burgers. Sir Jace and of course Sir Raffin also vouch for that. So again, thank you, sir.
3: Thank you po. Pwede mo mag-request ng kanta, sir.
2: O sige, sir. Anong gusto mo request? Sige, habang hinahanap po natin yan, again, for those of you guys tuned in, this is Negosyo with Joe. Every Fridays po ito from 4 p.m. to 5 p.m. Habang hinahanap po ni Sir Slicer Jace ang kanyang kanta na itatype natin dito, huwag po kayong mag-atubili. Please follow us again every Fridays 4 p.m. to 5 p.m. on your radio frequency 104.3. Kung meron man po kayong meron kayong Sige sir,
3: biyahe po.
2: Biyahe,
3: Giro.
2: Meron ba na yan, Jace?
3: Para po yan sa ano.
2: Wala
3: sa
2: sir, wala akong option to.
3: Wala po ba? Sige, ano lang sir, iba na lang.
2: Sige pa, go ahead. So, meron din po tayong BBS receiver app. Meron ka pa 30 seconds, sir, bago our
3: ito lang, sir.
2: Sige, anong kanta mo gusto mo? Medyo luma na konti.
3: Luma, sir. In My Dreams na lang, sir.
2: In My Dreams. Sino ba ito?
3: Rio, Speedwagon.
2: Meron tayo niya, I believe. Rio, ayan.
3: Medyo oldies
2: po. Anyway, sige, mamaya namin.
3: Thank you, sige. Thank you.
2: In the meantime, that's it for our show today. Thank you so much to our staff, of course, Sir Jace, Sir Raf, our engineering team, our producer, of course, Sir Jason Cotalco, our floor director, Sir Rafael Torres, our technicians, of course, Sir Bright Lista, Sir Gian Condino. And that's it. My name is Joe Fernandez. Until next time, this has been Negosyo with Joe on Capital 104.3. Thank you, sir.
3: Thank you po.
0: Paano ba magsimula ng negosyo? What are the do's and don'ts? How do you grow your money? Get a real-life guide from authorities in the industry. Tune in to Negosyo with Joe. Negosyo with Joe. Fridays 4 to 5 p.m. Only here on Capital 104.3. Negosyo with Joe.

0: Susunod na ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
1: Radyo Publiko
0: 738 dito sa Capital 104.3,
1: Capital 104.3,
0: the AM and FM Cola,
2: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sa ating panghuling balita, opisyal ng Land Transportation Office o LTO, pinagpapaliwanag matapos na mataang nakapark ang service vehicle ng ahensya sa isang shopping establishment. May live report si Diane Leyara.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Yes, sa Omar, naglabas ng show cause order ang Land Transportation Office o LTO laban sa isa nilang opisyal matapos na mag-viral ang larawan ng service vehicle ng ahensya na nakaparada sa isang shopping establishment. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, agad nilang inalam kung sino ang gumagamit ng sasakyan upang matukoy kung may kaugnayan nito sa opisyal na trabaho o personal na lakad. Binigyan din ng LTO na hindi nito kukonsintihin ang maling paggamit ng government vehicles. Sinabi rin ng ahensya na ang hakbang ay para labanan ng posibleng pang-aabuso sa resources ng gobyerno at ng mga kawani nito. Tiniyak naman ng LTO na magsasagawa ng patas na investigasyon at magpapataw ng administrative sanctions kapag napatunayang may paglabag. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat. Live report ni Diane Lear. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service
10: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
13: Mahal ang gamot.
12: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
14: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
12: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
15: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
16: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
12: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
16: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
9: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
13: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: Usapang budget natin.
19: Eto na
18: ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin. Bawat haka-haka lilinawin. Bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira.
19: Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Yes po! Kumusta po kayo? Sa panahon po ngayon, talaga importante yung magkumustahan tayo, di ba? Syempre. Magandang hapon po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po sa lahat po ng mga nakatutok sa live stream na to, team live o replay man po kayo, Budget Peeps. Welcome po sa ating 113 episode ngayong 22 ng Mayo 2026. At tuloy-tuloy lamang po ang pagbibigay namin ng balita at impormasyon sa inyo, saan mang panig ng mundo kayo at sa kabila po ng mga kung ano-anong kadramahan natin sa buhay sa Pilipinas. Ayan. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal.
21: Ayan, isang masiglang hapon po sa ating viewers and listeners. Thank God it's Friday. Oras na naman para sa isang makabuluhang kwentuhan at talakayan. Ako po si Nicole Ramos mula sa Department of Budget and Management at welcome po dito sa
20: Usapang Budget Natin dahil budget natin to.
21: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management na pakikinggan sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo sa AM band.
20: At syempre Nicole, sabayan din tayong napapanood sa TV. Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Afford the Box. At syempre, via FB pages ng Radyo Pilipinas, Usapang Budget Natin page ng DBM at sa FB page po ni Yosek Goddess Hope Libira na mahigit 5 million followers na and still counting.
21: Yan, Budget Peeps, siksik pa rin sa balita at impormasyon ng ating programa, kaya marami po kayong aabangan ngayong hapon.
20: At ngayong linggong ito, no, pinagdiriwang natin ang Open Gov Week 2026. Isang mahalaga po itong selebrasyon na naglalayong palakasin po ang transparency, accountability at aktibong partisipasyon po ng mamamayan sa pamahalaan. Sa pamamagitan nito, mas naipapakita po ang kahalagahan ng bukas, tapat at makabagong pamamahala para po sa bawat Pilipino.
21: Kasabay ng pagdiriwang na ito, patuloy ding isinusulong ng Philippine Open Government Partnership o PHOGP ang iba't ibang programa at inisyatibo upang mailapit ang gobyerno sa taong bayan at mas mapalawak ang pakikilahok ng publiko sa mga usaping pambansa.
20: At upang mas papag-usapan natin yan, ano, ang kahalagahan po ng Open Gov Week 2026 at ang mga hakbang syempre ng Philippine Open Government Partnership tungo po sa mas bukas at responsableng pamahalaan, makakasama po natin mamaya lamang si Pearl Iris Clemente ng PHOGP Project Management Office. Pero bago ang lahat ng yan, dumako muna tayo sa ating Budget News.
18: Usapang budget natin. Budget News.
20: 13 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, matapang po ang naging mensahe ni bagong Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert C. De Leon sa ginanap po na turnover ceremony noong 20 Mayo 2026. Bilang pinakabatang itinalagang budget secretary sa kasaysayan po ng Pilipinas sa edad po na 32, tiniyak po ni Sec. De Leon na paigtingin sa ilalim ng kanyang pamumuno ang transparency, accountability at mas mabilis na serbisyo publiko. Binigyang din po niya na mas na walang lugar sa DBM ang korupsyon, kapabayaan at mga proyektong walang tunay na pakinabang sa mamamayan. Panoorin po at pakinggan po natin ito.
1: Nasa DBM, dito, bawal ang mabagal. Sa DBM, dapat bawal ang maghintay. Sa DBM, dapat bida ang mamamayan. The office will always be open for discourse. If you have something, you want to propose something that will be for the benefit of the Filipino people in the budget process, I am all eyes and ears. Sa pagsisimula ng bagong yugto ng DBM, sana ay samahan ninyo akong tahakin ito. Nasa DBM, dito, bawal ang mabagal. Sa DBM, dapat bawal ang maghintay. Sa DBM, dapat bayan ang makikinabang. Sa DBM, dapat bida ang mamamayan.
20: At yan po ang napanood po ninyo ang kanya pong speech sa ng bagong secretary po ng DBM, Secretary Kim Robert De Leon. Ginitim po niya na let us be clear, we will not allow the budget to be abused again for another flood control scandal. Klaro ang direktiba ng Pangulo, bawat piso mapupunta sa tao, hindi sa korupsyon, hindi sa kapabayaan. Hindi sa mga proyektong walang pakinabang sa mamamayan. Sa pagsisimula po ng panibagong yugto ng pamumuno sa DBM, nananatili pong matatag ang pangako ng kagawaran para po sa tapat na pamamahala, makabuluhang reforma at serbisyong tunay na katuon sa mamamayan sa ilalim po ng bagong Pilipinas.
21: Sa kaugnay naman po ng balita, nagbigay pugay sa Department of Budget and Management Secretary Kim Robert C. De Leon kay outgoing Secretary Rolando U. Toledo para sa kanyang ilang dekada na paglilingkod at mga natatangi ambag sa reforma sa public financial management. Binigyang diin ni Sec. De Leon na inalay ni Sec. Toledo ang halos 4 na dekada ng kanyang buhay sa public finance at public service. Ang kanyang integridad, profesionalismo at commitment sa reforma ay mananatiling bahagi ng pundasyong patuloy na itinatatag ng ahensya. Ipinahayag naman ni outgoing Secretary Toledo ang kanyang kumpiyansa sa bagong pamunuan ng DBM at hinikayat ang mga kawanin nito na ipagpatuloy ang pagsusulong ng transparency at accountability sa serbisyong publiko. Giit na ng dating kalihim, nagtitiwala ako sa iyong pamumuno, Sec. Kim, ipagpatuloy mo ang iyong prinsipyong matagal na nating ipinaglalaban, transparency, accountability at isang pamahalaang tunay na para sa mamamayan. Huwag mong kalilimutan ang mga mamamayan. Gawin mo silang bahagi ng sistema. Ang turnover ceremony ay nagsilbing formal na pagsisimula ng pamumuno ni Secretary De Leon sa DBM habang isinusulong ng ahensya ang mga reformang nakaayon sa governance at economic agenda ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilalim ng bagong Pilipinas.
20: Maraming salamat po dating Secretary Rolando Toledo at maraming salamat po. No?
21: Yes.
20: At sa iba pang mga balita, 17 minuto muna makalipas ang alas 5 ng hapon, no, nanawagan po si Department of Budget and Management Secretary Kim Robert C. De Leon sa pagsusulong po ng transparency at accountability sa isinagawang OBS 2025 Results Forum Open Budget Survey at Advancing Budget Transparency, Participation and Accountability in the Philippines noong Mayo 20, 2026 sa DBM Central Office bilang bahagi po ng Open Gov Week 2026. Ang forum po ay ginanap matapos muling kilalani ng Pilipinas bilang nangungunang bansa sa Southeast Asia pagdating po sa fiscal transparency transparency nang ito ay makakuha ng 76 out of 100 na score sa 2025 Open Budget Survey na isinagawa po ng International Budget Partnership. Patunay ito ng patuloy na pagkilala sa bansa bilang regional leader sa open governance at public financial accountability. Sa kanya pong mensahe, binigyang diin po ni Acting Secretary De Leon na ang OBS ay hindi lamang tungkol sa ranggo o pagsunod sa international standards, kundi tungkol po sa pagpapatibay ng tiwala ng publiko at pagtiyak na ang pondo ng bayan ay tunay na nakapagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino. This is why the Open Budget Survey matters. Yan po ang sinabi ng Kalihim habang binigyang diin ang mas pinaigting na mga reforma ng administrasyon sa transparency, digitalization, citizens' participation at results-driven governance. Nakakapagtala rin ang Pilipinas ng mas mataas na public participation score na 37 out of 100, higit po sa ilang kalapit po na bansa sa ASEAN. Tinalakay din po sa forum ang pagpapalakas ng oversight mechanisms at pagpapatuloy po ng institutional reforms sa public financial management. Nakiisa rin po sa aktibidad sina DBM Undersecretary Gades Hope Libiran, Maria Francesca del Rosario, Assistant Secretary Ryan Lita, Diana Camacho Mercado at Philippine Open Government Partnership Director Glenn Miranda.
21: Nakiisa naman po si Department of Budget and Management Assistant Secretary Andrea Celine M. Magtala sa Lead Joint Committee Second Consultative Meeting kaugnay ng panukalang komprehensibong alalay sa livelihood, inflation, negosyo at goods assistance o Kalinga Bill noong May 12, 2026. Layunin ng panukalang Kalinga Bill na magpatupad ng mas mabilis at mas tumatalimang ayuda at intervention ng pamahalaan tuwing may matinding pagtaas ng presyo ng langis, kakulangan sa supply, inflation shocks at iba pang emergency na may kaugnayan sa enerhiya. Sa isinagawang pagpupulong, tinalakay ng mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga mambabatas ang mga rekomendasyon upang mas mapahusay ang panukala bago ito tuluyang maaprubahan. Nagpahayag naman ng suporta ang DBM sa layunin ng panukala, lalo na sa whole of government approach nito. Nagbigay din ng DBM ng rekomendasyon upang matiyak na naaayon ito sa umiiral ng mga batas, maayos ang koordinasyon ng mga programa, epesyente ang paggamit ng pondo at malinaw ang implementasyon nito. Kabilang din sa mga dumalo sa pagpupulong sina Department of Social Welfare and Development, Secretary Rex T. Gatchalian, Department of Energy Secretary Sharon S. Garin, Energy Regulatory Commission Chairperson Francis Saturnino C. Juan at iba pang opisyal ng pamahalaan na nagbahagi rin ng kanilang pananaw hinggil sa panukalang batas.
20: 21 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon para po sa ating panghuling balita ngayong hapong to, ibinahagi po ni Department of Budget and Management Undersecretary at Chief Information Officer Maria Francesca del Rosario kung paano nakatutulong ang teknolohiya sa pamamahala ng pondo ng bayan at sistema ng procurement sa ikalawang araw ng GovX 0.0 Philippines noong ika-6 ng Mayo 2026. Binigyang diin po ni Yusek Del Rosario ang kahalagahan ng Medium-Term Information and Communications Technology Harmonization Initiative o MITHI ng DBM na nag-aayos po at nag-uugnay ng mga ICT resources at digital government programs upang mas mapalakas ang koordinasyon at pagtutulungan po ng iba't ibang ahensya. Tinalakay din niya ang Budget and Treasury Management o BTMS, isang integrated at web-based system na binuo po ng DBM na layong gawing mas moderno at mas maayos ang pamamahala ng pondo ng bansa, ng bayan sa bansa. Ayon po sa kanya, ang procurement ay hindi lamang simpleng transaksyon. Isa itong mahalagang bahagi ng pagbuo ng bansa, kaya mahalaga ang matibay na ICT systems na magpapalakas po ng cybersecurity, magpapahusay ng data governance at magtitiyak po ng pangmatagalang katatagan sa pamamahala ng pondo. Pinagsama-sama ng GovX 0.0 Philippines ang mga leader, policymakers at innovators upang talakayin po ang mga pangunahing hamon sa pampublikong sektor at duklasin ang mga makabagong solusyon para po sa mas epektibong pamamahala ng gobyerno. At yan po ang kabuuan ng ating tampok na balita sa ating budget news.
21: Samantala, dyan lamang po kayo. Magbabalik po kami makalipas ng ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko at Presidential Communications Office.
2: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More Program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
4: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay ng walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
22: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
23: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
22: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
24: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
22: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
25: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
22: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
24: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
22: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
24: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
22: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
26: Mm-hmm.
21: Nagbabalik po ang usapang budget natin, pero bago po tayo magpatuloy, batiin po muna natin ang ating mga manonood sa Facebook Live.
20: Yes po, magandang hapon po sa inyong lahat, no? At syempre, batiin muna natin kasama natin sa Macro. Yes. Happy birthday sa ating kasamahan, syempre, si Aaron Pantig. Ikaw baka may babatiin ka, Nicole?
21: Wait lang. Batiin ko lang si Sir Aaron din. Happy birthday, Sir Aaron. Kahit nabati na kita sa personal. Yeah. Ulitin ko lang. Ayun, nagpapabati po yung aking mga kamag-anak. Hello po sa Baring Farm. Okay. Dyan sa Lapu-Lapu, Cebu. Declaros Farm, Otero Farm, and Ramos Farm. Dyan sa Isabel Leyte. Hello po.
20: Yun. At yung binabati rin natin yung mga nag-carry ng ating program ng mga regional natin channels natin ng Radyo, yes, Pilipinas. No? Kasi nung napunta ako ng tayo ng La Union, no? Nakita ko na sinishare din naman nila yung programa nating usapang budget natin. So sa lahat po ng mga nasa probinsya po na nakikinig po ng usapang budget natin at nanonood, maraming salamat po.
21: Thank
20: sa
21: you so much
20: inyo
21: po.
20: No, at nako, alam mo ba, biglang sumegue, no? Alam mo, sa panahon ngayon, Nicole, mas mahalaga syempre yung nabibigyan ng halaga yung boses ng mamamayan. At syempre, naririnig at nabibigyan ng pagkakataong makilahok sa usapin ng gobyerno. Pero paano nga ba mas napapalakas ang transparency, accountability at citizen participation sa ating bansa?
21: Tara! Sama-sama nating alamin kung paano nagtutulungan ang gobyerno at mamamayan para sa mas bukas, mas tapat, at mas responsableng pamamahala sa pamamagitan ng Open Government Partnership. Oras na para sa ating
20: Budget 101!
0: Hello, Budget Peeps! Alam ba ninyo kung paano pinapaigting ng gobyerno ang citizen participation sa bansa upang palakasin ang good governance? Yan ang mga reforma, advokasya at inisyatibo na dulot ng Open Government Partnership o OGP. Tara, pag-usapan natin yan dito sa Budget 101. Ang Open Government Partnership o OGP ay isang global multi-stakeholder initiative na nagsusulong na gawing transparent, accountable at responsive ang pamamahala ng gobyerno sa buong mundo. At isa ang Pilipinas sa 8 bansa na nagtatag ng OGP noong 2011. Kasama natin dyan ang Estados Unidos, Brazil, Indonesia, Mexico, Norway, South Africa, United Kingdom at ilang mga civil society organizations o CSOs. Sa kasalukuyan, mayroon ng 77 bansa na kasali sa OGP at kabilang dito ang mahigit 150 local government sa buong mundo. Ngunit, ano nga ba ang kahalagahan ng OGP at ano-ano ang mga na-achieve nito sa mga nakalipas na mga taon? Bilang kasapi ng OGP, nagpapatupad ng reforma ang Pilipinas sa pamamagitan ng National Action Plan na naglalaman ng mga programa at inisyatibo tungo sa good governance. Ang mga ito ay nagiging posible sa pagtutulungan ng gobyerno at mga CSO partners. Malaki ang ambag ng citizen participation sa kung paano umuusad ang mga reforma ng OGP. Dahil sa OGP, naririnig ang boses ng ating mga kababayan at mas nagiging responsive ang programa ng pamahalaan. Ilan sa mga mahalagang achievement ng ating bansa sa OGP mula 2011 ay ang mga sumusunod. Taong 2014 nang ma-recognize ng OGP Awards ang bottom-up budgeting reform ng Department of Budget and Management. Kinilala rin ang Citizen Participatory Audit ng Commission on Audit noong 2013. Nabibilang rin ang mga batas tulad ng Seal of Good Local Governance at Ease of Doing Business bilang mga commitment sa PHOGP National Action Plan na pinapalakas ang transparency, accountability at citizen participation sa service delivery and mga proseso ng pamahalaan. Noong OGP Award Ceremony na ginanap sa sidelines ng 2025 OGP Global Summit, na-recognize ang mga sumusunod na commitments at agencies. Improved data availability, interoperability, and public participation in procurement ng Procurement Service DBM. Increased the accessibility of climate finance data ng Climate Change Commission. Support capacity building for civil society to participate in governance ng Quezon City Government. Co-create a framework to implement local right to information ordinance ng Freedom of Information Program Management Office ng Presidential Communications Office. Base sa resulta ng Open Budget Survey 2023, nag-emerge bilang regional at global leader ang Pilipinas sa open budgeting. Nag-rank na first sa Asia ang Pilipinas sa budget transparency. At globally naman, pang-15 tayo sa 125 countries na ina-assess. Inilunsad din ang Philippine Agenda for Localization ng Department of the Interior of Local Government na may layunin na palalimin pa ang OGP sa mga local level. Ilan lamang ito sa mga reformang naipatupad sa ilalim ng OGP. At upang lalo itong pag-igtingin, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order No. 31 na nag-uutos na i-institutionalize ang OGP sa pangunguna ng PH-OGP Steering Committee na pinamumunuan ng BBM bilang chairperson. At yan po ang Open Government Partnership para sa ating Budget 101 ngayong linggo. Ako si Carlo mula sa Department of Budget and Management. Till next week, Budget Peeps!
20: At natunghayan po ninyo ang ating Budget 101. Maraming salamat sa iyo, Carlo Guevara, mula po sa PHOGP Project Management Office.
21: Para po sa mga bago lang nakatutok, tayo po ay napakikinggan sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo.
20: At syempre sa bayan din po tayong napapanood sa TV, Channel 3 po, sa mga gumagamit ng TV Plus habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Affordabox at syempre sa FB pages tulad po ng Radyo Pilipinas, Usapang Budget Natin page ng DBM at sa FB page po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran.
21: Samantala, Eric, isang mainit na talakay na naman ang ating ihahatid sa ating mga budget page.
20: Tama ka dyan, Nicole, dahil oras na para sa ating Budget Matters. At sabi nga natin kanina, Nicole, no, pinagdiriwang natin ang Open Gov Week, isang mahalagang pagdiriwang na naglalayong palakasin ang Transparency Accountability aktibong partisipasyon ng mamamayan sa pamahalaan.
21: Sa pamamagitan po nito, mas naipapakita ang kahalagaan ng bukas at tapat at makabagong pamamahala para sa bawat Pilipino.
20: At para pag-usapan niyan, makakasama po natin ngayon sa Zoom, via Zoom po, no? Dapat kasi live tayo. Si Pearl Iris Clemente ng Philippine Open Government Partnership Project Management Office. Magandang hapon sa iyo, Miss Pearl, at welcome dito sa Budget Matters ng Usapang Budget Natin. Kumusta ka, Miss Pearl?
3: Hello, magandang hapon po. Okay naman po.
20: Ayan.
3: And happy Open Gov Week.
20: Yes, happy Open Gov Week. No, siyempre, bago natin pag-usapan yan, Miss Pearl. Okay ba na Miss Pearl yung tawag na lang sa'yo, yeah. Miss Pearl? Siyempre, bago natin pag-usapan yung Open Gov Week 2026, siyempre, paliwanag mo, doon na panood natin yung paliwanag ng sa ating

0: but this time around, very unique po yung celebration natin this year.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nakita po natin na sila po mismo, yung mga local government units, yung ating mga partner agencies sa regions,
1: mm-hmm.
0: sila po mismo yung nag-organize ng kanilang mga activities.
1: Mm-hmm.
0: So yung iba po, nagkaroon sila ng public consultations, town hall forums, caravans,
1: mm-hmm.
0: university-led discussions. And then at the local level naman po, marami din silang isinagawa ng mga community engagement activities. And I think if I remember correctly, may isang LGU ta at talagang nag-invite din ng CSOs to be involved din dun sa Open Gov Week celebration.
1: Mm-hmm. Siguro magandang pasalamatan din natin syempre yung Pangulo na talagang sumuporta lalong-lalo na sa pag-institutionalize syempre at kailangan nating laging i-celebrate syempre yung Open Gov-Bic. Lagi namin sinasabi yung dito no, na eto sabi nga natin yung mamamayan laging sinasabi, oh may corruption dyan ngayon, ito na yung pagkakataon nyo na maki-join or kumbaga mag alamin yung mga ginagawa ng gobyerno at pwede na rin kayong kumbaga makisali, hindi lang makisali, talagang makipagbalitaktakan lalo na pag budget yung pinag-uusapan.
2: Ma'am, sa mas malawak na aspeto naman po, paano nakaaambag ang pagsusulong ng open government sa pagbuo ng tiwala ng publiko at sa pagpapakilala sa Pilipinas bilang isang maayos at bukas na investment destination?
0: Okay. So, I'll try my best to answer this question.
2: Yes,
0: so, kami po sa, well, sa DBM and sa PHOGP, well, we believe that it is difficult to build genuine public trust if the government is not open. So I think that trust and openness, they go hand in hand. So kapag alam po ng publiko, ng mga mamamayan na ang gobyerno po ay transparent, that they listen to feedback and that they uphold accountability, yung kumpiyansa po ng taong bayan sa gobyerno and sa ating mga institusyon, naturally mas tumataas. And from an economic perspective naman po, transparency and good governance send a strong positive signal to investors that our country is stable and conducive to doing business. So as a result po nito, if the country becomes parang mas sexy or more attractive for investments and partnerships, which eventually lead to long-term economic growth.
1: Mm-hmm. Ms. Persh, kumustahin din natin na may tinatawag tayo na implementasyon ng National Action Plan. Ano ba yung inaasahan natin sa na mga susunod na mangyayari para dito?
0: Yes, currently the Philippines is implementing its 6th PHOGP National Action Plan. So pang-anim na po ito since 2011.
1: Mm-hmm.
0: So ito pong National Action Plan, just to give a background. So it consists of 10 commitments from 8 implementing agencies. And right now, we are in the middle of the mandatory midterm review na tinatawag. So this midterm review provides an opportunity for countries adopting a 4-year action plan cycle like the Philippines.
1: Mm.
0: Kasi yung ating NAP ay from 2023 to 2027. So ito pong review na ginagawa natin, ang layunin lamang po nito is to check if relevant pa ba yung mga existing commitments and then yung milestones, and if responsive pa ba siya to emerging governance priorities.
1: Mm-hmm.
0: So that's the 6th National Action Plan.
1: Yun. Ms. Per, meron lang akong random question lang to. Limbawa, syempre, sinusulungan natin, binibida natin na yung citizen participation. No? Halimbawa ba, may mabibigay ka ba na konkretong halimbawa na naging matagumpay yung citizen participation pagdating dito sa Open Government Partnership?
0: Mm-hmm. I think isa sa mga concrete example po dito is yung isinasagawa ng DBM na in terms of the budgeting process. So meron po tayong budget preparation forms, C and D na tinatawag.
1: Mm-hmm.
0: And mahalaga po ito kasi number one, yung BP Form C, nandito po yung mga comments ng Regional Development Councils po dun sa ating mga magiging parang priorities po at the national level in terms of the budget. And then yung BP Form D, dito naman po nakalaan or nakasaad yung mga naging results po ng mga naging consultation natin dun sa CSOs. Mm-hmm. So ngayon po, ito po sana yung gusto naming i-improve kami po sa PHOGP. We really want to make use of these forms because again, we want to strengthen yung participatory governance practices, mm-hmm. which I think mas relatable siya and mas swak siya if ipapasok natin siya dun sa budgeting process natin. Mm-hmm. So I think may mga agencies na nagpa-practice na nito but hindi pa lahat. Mm-hmm. So I think that's one concrete example na sa tingin ko makakatulong if you want to make sure na yung ating budget ay citizen-centric and inclusive. So mm-hmm. that's one.
1: Napakahalaga nga nun, no, Ms. Pearl. Siyempre, alam naman natin ngayon sa panahon ngayon na talagang open na, sinasabi nga natin, malaya yung mga kababayan natin na, uy, bakit ganito yung budget? Bakit malaki to? Uy, bakit dito? So lahat sila, kumbaga, lahat tayo may say, hindi lang yung gobyerno.
0: Mm-hmm. Yes.
2: Ms. Pearl, matapos pong Open Government Week 2026, ano naman po kaya ang mga susunod na hakbang at programa ng PHOJP at ano-ano po pa pong proyekto at inisyatibo ang maaari nating abangan ngayong taon po?
0: Yes, exciting times ahead po, no, sa OGP here in the Philippines, and I can share some of our key priorities lined up for this year. Mm-hmm. So number one po, I mentioned na po earlier, is yung pag-improve po dong implementation po natin ng National Action Plan. Especially, we are undergoing a midterm review process. Mm-hmm. And then second po is meron po kaming tinatawag na sectoral OGP implementation because we want to expand the scope and reach of OGP beyond the usual suspects. Mm-hmm. So we want to move beyond the National Action Plan. Mm-hmm. So dito po, we've identified some key priority sectors like ICT, education, health, among others. And gusto po namin i-introduce yung OGP sa kanila and for them to embed OGP principles in their usual programming processes. Mm-hmm. And then third is we are also looking at leveraging yung results ng PFM, Public Financial Management results, as indicators po, no, to identify governance gaps and also to promote participatory and transparent practices at the local level. And katuwang po namin dito is yung DBM regional offices as our primary partners po, no, sa pag-lead ng mga local-led interventions for local government units. And number four po is yung we continue partnering with different institutions, hindi lamang po sa government agencies but across all sectors then, like research and academic institutions, mm-hmm. civil society organizations, because again, dahil gusto nga po sana naming mas palawigin pa yung OGP dito sa Pilipinas, we want to find like-minded individuals or organizations, reform-oriented champions, mm-hmm. to support din yung mga capacity building, policy development initiatives ng OGP.
1: Ms. Pearl, question ko, may mga, yung mga, syempre, mga kabataan natin sobrang active, panahon ngayon ng digitalization. Meron ba tayong, limbawa, mga inisyatiba na paano natin mas nahihikayat yung mga kabataan natin sa paglahok sa open government?
0: I think at the top of my head, ang masasabi ko lang is don't be afraid to really take part in different governance processes. So, huwag na tayong lumayo. Mm-hmm. Pwede sila siguro makialam sa LGU, sa barangay. Bumisita sila, tanongin nila kung ano ba yung mga pwede nilang maitulong. I think that's one. Sa OGP kasi, we also advocate na, syempre, for us to reach genuine open government, di lamang dapat siya one way. Dapat meron ding suporta from the public. And I think na kung mas, kung proactive din po ang ating citizens, kung empowered din sila na makilahok sa governance, I think doon po mas mag-work yung OGP or yung open government framework na ginagamit natin. So, dalian lang po natin, I think okay po na bumisita sila sa kani-kanilang mga barangay, mga LGUs. Tanungin po nila yung kani-kanilang mga yung LCEs, local chief executives, ano ba yung mga programa na pwede silang maging involved, ano ba yung mga policies na pwede nilang mabigyan ng comments or feedback. So yun, sir.
1: Meron ka pa bang question na Nicole? Meron ka pa. May question, mayroon pa akong question. Siyempre, hindi alam naman natin kanina yung sa pinaliwanag ni Carlo, 2023 pa kasi yung open budget survey. So mahalagang i-highlight natin ngayon, Miss Pearl, na ngayong ang lumabas sa survey ngayong 2025 pagdating sa fiscal transparency ay nangunguna tayo sa Southeast Asia sa open budget survey, no? So mahalagang talakayin natin na tagumpay ito rin ng open government partnership, no?
0: Yes sir.
1: Pwede bang magbigay ka ng mensahe sa ating mga kababayan na mas sa pakikilahok syempre sa open government partnership?
0: Well, number one, please follow our official social media pages to keep updated and sa mga nangyayari, especially that we have a lot of activities lined up this year. And again, dahil we want to expand nga yung scope and reach ng OGP, no? So siguro i-expect nila na may mga activities na we want their inputs, their support. So yun, please continue to support advocating for a more open, accountable, and participatory governance.
1: Ulitin po natin ano po yung Facebook page or mga social media pages.
0: Philippine Open Government Partnership.
1: Yun.
0: PHOGP
1: po para po sa mga nakikinig. Miss Pearl, Maraming salamat po, at syempre alam ko po sobrang busy week po para sa ating lahat simula po nung Monday hanggang ngayong Friday. So syempre congratulations din sa ating lahat na gumanap sa sa programa, sa selebrasyon, at sana mas magtuloy-tuloy pa yung pakikibahagi ng ating mga kababayan pagdating sa usapin ng public participation, no?
0: Yes, sir. Maraming salamat po. And bago po ako magpaalam, I would like to give a shout out po, no, sa aking sa aming director, Director Glenn Q. Miranda, who unfortunately won't be able to join us here this afternoon. And also yung team po namin sa PHOGP Project Management.
1: Shout out na rin po kay Miss Kat Nagales, kasi mula kay Director Glenn, kay Miss Kat. At syempre maraming salamat sa iyo, Pearl Iris Clemente. Ikaw yung naialay, no?
0: Oo, sir. Ako talaga yung naialay dito, eh.
1: Well, maraming salamat sa iyo. Alam namin na mas maraming natutunan uli yung ating mga kababayan na ito yung lagi ko rin yung sinasabi na syempre, kanina nga, di ba binanggit ko na laging iba sabihin, oy, may corruption dyan. Ngayon, ito na yung pagkakataon talaga na makibahagi ang mamamayan natin pagdating sa usapin ng budget, ng Pilipinas, at kung ano pa man. Muli, maraming salamat po, Miss Pearl Iris Clemente. At maraming salamat po. Ayun, maraming salamat po, Miss. O, di ba?
2: Ang dami mo natutunan.
1: So, ayan. No? So,
2: sana maraming
1: marami tayong mga abangan, lalong-lalo na sa mga susunod na araw. Ito, lalong-lalo na sa ating bagong acting DBM secretary.
2: Yes,
1: batang-bata, di ba? Mas matanda pa ako sa secretary natin. Pero nakakatuwa kasi at 32 years old, marami siyang mga pagbabago or gustong gawin sa ating ahensya. At syempre gusto ko yung mga sinabi niya na ang dami niyang mga ano tungkol sa DBM. Uh-oh. Dito bawal mabagal, maganoon.
2: Bawal maghintay.
1: Bawal maghintay. So yun naman ang nararapat talaga lang, lalo na yung hindi lang para sa DBM kundi para sa lahat ng ahensya.
2: Yes.
1: Na syempre alam naman natin kung bakit ba kayo nagsisilbi sa publiko. Hindi hindi mo sila paghihintayin, dapat ikaw mismo yung gumagawa ng aksyon para mas mapabilis yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Yes. O di ba, Miss Nicole? Mm-mm. Anong masasabi mo?
2: Kanina, sobrang interested ako sa mga sinabi ni Miss Pearl.
1: Mm.
2: Dahil bilang as a Gen Z myself.
1: Yan ang Gen Z.
2: Yes. Dapat talaga nakikilahok ka sa mga usaping, lalo na para sa bayan natin. Mm-hmm. Yung mga nangyayari, kailangan aware ka.
1: Mm-hmm.
2: Kailangan mo talaga makilahok.
1: Mm-hmm.
2: Kasi mahalaga talaga ang pagkakaisa ng pamahalaan at mamamayan upang maisulong ang mas bukas at mas tapat na pakikilahok sa mga usaping katulad nito.
1: Ayun, maganda right. Yan. Kasi talagang, syempre, iniisip, laging, yung ngayon, lagi natin paulit-ulit na lang, no, nasabihin ng mga tao, uy, may corruption dyan, may ganyan dyan. Ngayon, ito na ngayon pagkakataon.
2: Ito
1: so,
2: na ang pagkakataon natin na makilahok.
1: Makilahok, yes. Makinig ka. Ikaw mismo, kumbaga, yung pagkakataon mo na baguhin, yung, kung ano man yung gusto mong baguhin, punahin yung ano man gusto mong punahin. Kasi sobrang, sa totoo lang, sobrang malayang malaya talaga tayo, lalong-lalo na sa mga nangyayari. Halimbawa, sa Pilipinas, pwede nating sabihin yung ganito, yes. Pwede nating ganito, pwede tayong magkumusta. Kumustahan talaga, no?
2: Yes po. Dahil ang Open Government Week po ay paalala na ang bawat mamamayan ay may mahalagang papel sa mabuting pamamahala.
1: Ayun.
2: Tandaan po natin lagi.
1: At dapat talaga dito, dapat ay bayan ay may pakialam.
2: Yes.
1: Oh, diba? DBM pa rin yun. Ayan, idol ko na yata si Sek Kim, no? At with that, dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Tiyak po ako na may napulot po kayong aral at bagong mga kaalaman sa tinampok po namin sa ating programa.
2: Samahan po ninyo kami muli next week dito pa rin sa Himpilan ng Radyo Pilipinas, sa papanood din sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at usapang budget natin page ng DBM at of course sa FB page ni DBM USEC, Goddess Hope Libiran.
1: Antabayanan po ninyo ang susunod na programa at alamin po ang mainit na balita dahil susunod na po ang Ulat Bayan. Muli, sa pangalan po ni Department of Budget and Management, Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal.
2: Ako naman po si Nicole Ramos. See you next week, same time, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday habit. Ito po ang
1: Usapang Budget Natin, dahil budget natin to.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.

0: Collab. Narito na ang programa mula sa People's Television Network, PTV4.
1: People's Television Network, PTV4.
0: Sa Capital 104.3, the PTV4 and Capital 104.3 Collab.
2: Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
3: Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
4: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
5: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na aabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
5: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patingnan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Philippine National Police, iginit na nasa bansa pa rin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Tracker teams ng pambansang pulisya, kumikilos na para sa pagtugis kay Senador Bato de la Rosa. Cybercrime Investigation and Coordinating Center, naghain ng reklamo laban sa isang vice-alcalde dahil sa pagpapost nito online nang umano yung pag-u-joke sa publiko na manggulo sa gobyerno. Malacanang idiniklara ng regular holiday ang May 27 para sa pagunita ng Idil Adha ng ating mga kababayang Muslim. Saang mga lugar posibleng magpaulan ang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility? Matinding init ang panahon, posible namang maranasan sa ilang bahagi ng bansa. At sinong actress vlogger ang kinumpirma na ang kanyang pagbubuntis?
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan tiniyak ng PNP-CIDG na nasa loob pa ng bansa si Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: Inilunsad na rin ang manhunt operations laban kay Senador de la Rosa na may aktibong arrest warrant mula sa International Criminal Court.
2: Samantala, tinapos na ng CIDG ang ballistic examination sa mga baril na ginamit sa pagpapaputok sa Senado. Yan ang ulat ni Ryan Lasigues.
3: Nasa bansa pa rin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ang iginiit ng PNP Criminal Investigation and Detection Group kasabay sa paglulunsad ng manhunt operation laban sa senador. Inatasan din ang Directorate for Intelligence na mamuno sa paghahanap kay Bato.
4: Just like atong Senator Bato is still inside the country and we will be enforce the warrant of arrest. And we will do our duty.
3: Oras na maaresto. Isa sa ilalim nila ito sa booking at medical procedures bago nila i-turn over sa DOJ. Si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. nanawagan kay De La Rosa na sumuko na kasabay ng pagtitiyak ng kaligtasan nito.
5: Kung by all peaceful means he will surrender, yield himself, eh mas maganda. Okay, para mag-concentrate tayo sa iba pang wanted person. We have Atongang, we have Saldico, we have Bantag. And the rest of hundreds of thousands of wanted person listed na ating inooperate.
3: Samantala, tinawag na overkill ng CIDG ang ginawang pagpapaputok ng Office of Sergeant at Arms sa Senado noong nakaraang linggo. 44 na basyon ng bala ang kanilang nakuha. 36 sa mga basyon ng bala galing sa indoor, habang 8 naman sa outdoor.
4: Yung mga tama po doon ng mga bala, makikita natin through the glass window. Sobra-sobra yung pinaputok doon ng USAA na wala naman pong umaatake sa kanila. Because kung makikita po ninyo doon na puro pataas yung trajectory ng mga putok nila is puro paakyat.
3: 4 ang ginamit sa pagpapaputok. 3 mula sa tauhan ng USAA at 1 naman ang sa NBI. Lumalabas na 26 na basyon ng bala ang nakuha mula sa amunoy baril na gamit ng USAA. 5 putok ng baril naman ang galing sa NBI. Dahil dito, pinanindigan ni CIDG Director, Police Major General Robert Alexander Morico II na dapat lang makasuhan si Senate Sergeant at Arms Mawa Plaska ng RA 11917 o Private Security Services Industry Act.
6: Ngayong tapos na ang ballistic examination sa mga baril na ginamit sa pagpapaputok sa loob ng Senado, iimbestigahan na rin ng PNP-CIDG kung paano nakalabas ng Senate compound sa Senator de la Rosa madaling araw nitong Mayo 14, lulan ng puting SUV. Samantala, may babala din ang PNP sa sino mang nagkakanlong kay de la Rosa na maaari ding maharap sa asunto. Ryan Lasigues para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Bukas si dating PNP Chief at ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na tumulong sa paghahanap kay Senador Ronald Bato de la Rosa kung ipag-uutos ito sa kanya. Sa harap ito ng suhestyon na tumulong siya sa paghahanap sa senador na may aktibong warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Ayon kay GM Torre, nais lang niyang masunod ng tama ang proseso sa pagsisilbi ng warrant of arrest at protektahan ng interes ng bansa. Magtandaan na si Torre ang nagsilbi ng arrest warrant kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
7: They have to do it. Protect the process, let it roll in its natural course, and most especially, protect the institution, because ultimately, it is in the thing that we protect here, at ang foremost consideration na dapat nating maproteksyonan ay ang interes ng bansa.
1: Samantala, naharap sa reklamong inciting to sedition at rebelyon ang Vice Mayor ng Isabela matapos manawagan ng rebolusyon sa publiko. Yan ang ulat ni RR Tubise.
8: Personal na inihain ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, Executive Director Renato Aboy Paraiso, ang reklamo laban kay Isabela Vice Mayor Harold Respicio at iba pa sa National Bureau of Investigation dahil sa umunay panululsol sa publiko na manggulo at magrebelyon. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, malinaw ang pag-udyok ni Respicio ng rebelyon base sa naging talumpati nito.
9: Sabi ni Atty. Respicio, ito ang tanong na seryoso. Kapag hindi na gumagana ang foundational principle ng ating constitution sa demokrasya, ano ang sagot? Revolusyon. Tapos sabi ni Atty. Respicio, revolusyon. Atty. Respicio, baliwalayin natin ang konstitusyon, di ba? Atty. Respicio, so willing ba kayong magrevolusyon? So magot yung audience, oh, wow, willing ba kayong mamatay? Oo.
8: Git pa ni Matibag.
9: Pag tinignan mo yung elements ng mga crimes na binanggit namin, ando dun lahat eh, pasok lahat. At isa siyang abogado. So, hindi rin maalis dito na maaari siyang kasuhan ng disbarment.
8: Kabilang sa reklamo ang inciting to sedition, rebellion, unlawful use of means of publication, at unlawful utterances. Ayon naman kay Paraiso, pinag-aaralan na rin ng CICC ang iba pang mga Facebook post ni Respicio. Mag-i-issue din ng subpoena ang NBI laban kay Respicio.
9: After that, we will make a recommendation and eventually, kung ano yung findings, we'll file a complaint to the Department of Justice.
8: Nilinaw din ni Matibag na maaari namang magpahayag ng political preference ang sino mang individual pero may limitasyon ito.
9: Okay lang naman you promote your political preference but you don't encourage people to raise arms against the government. Hindi naman tama yon.
8: Ayon sa CICC, hindi layunin ng reklamo na supilin ang karapatan sa malayang pamamahayag.
10: Pero gaya nga ho nung sinabi ni Director Melvin, ito ho yung ang threshold ho nito pag lumagpas na yung rights nila of expression and crosses the boundaries of, eto na, inciting to sedition, inciting to rebellion, yung mga cybercrimes na ho natin.
8: Samantala, nilinaw din ni NBI Director Melvin Matibag na hindi maaaring isilbi sa abogado ng isang akusado ang warrant of arrest. Kasunod dito ng viral video ng abogado ni De La Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc kung saan sinabi umano nito na maaaring isilbi sa mga abogado ang warrant at sila na ang magsiserve dito sa senador.
9: Pero no, because the warrant should be served personally. That is under the rules of court. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung idea na ibigay mo sa abogado at siya magsiserve. Baka nagkaroon lang ng mix-up no, na yung subpoena, yung summons sa warrant.
8: Paliwanag ni Matibag, iba ang warrant of arrest sa subpoena o summons dahil sa ilalim ng rules of court, dapat personal itong matanggap ng taong inaaresto. Sinabi rin ni Matibag na wala pang record sa Bureau of Immigration na umalis ng bansa si Bato. Sa huli, ang apela niya sa senador, huwag nang hintayin maaresto at sumuko na lamang. Samantala, iginiit ni Attorney Jimmy Bondoc na hindi may patutupad ang tinawag niyang foreign at unrecognized warrant hanggat hindi natutukoy ng Korte Suprema kung anong batayan ang dapat umiral. Nauna nang sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na inatasan na ang NBI at PNP na ipaaresto si Senador Bato de la Rosa. Pero ayon sa law enforcement agencies, ito turnover muna nila sa kagawaran kung sakaling mahuli nila si Bato. Pero ayon naman sa DOJ, hindi nila maaaring isapubliko ang proseso para hindi maantala ang pagsuko kay Bato sa ICC. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Iginiit ng isang senador na hindi pabor ang ilang senador na gawing virtual o teleconferencing setup ang napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para makadalo si Senador Bato de la Rosa. Yan ang ulat ni Bernard Ferre.
11: Maring pinabulaan na ni Senador Robin Padilla ang alegasyong itinakas umano niya si Senador Ronald Bato de la Rosa palabas ng Senado noong madaling araw ng Huwebes, May 14. Ayon kay Padilla, maayos silang lumabas ng gusali ng Senado sa harap ng maraming pulis at security personnel at wala umanong anumang pagtatangkang umiwas sa mga otoridad. Anya, madaling araw nang sabihin niya kay De La Rosa na kailangan niya nang umuwi dahil hinahanap na siya ng kanyang asawa. Nagsabi naman sa kanya si De La Rosa na sasabay na ito. Wala rin umanong sariling sasakyan si De La Rosa ng gabing iyon dahil inihatid lamang ito sa Senado gamit ang sasakyan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Bumaba umano si De La Rosa sa Makati kung saan siya sinundo ng sarili niyang sasakyan. Samantala, sinabi ni Senador Erwin Tulfo na marami sa mga senador mula sa minority bloc ang hindi sang-ayon sa panukala ni Senador Rodante Marcoleta na payagang dumalo at lumahok si De La Rosa sa impeachment trial sa pamamagitan lamang ng virtual o teleconferencing setup. Paliwanag ni Tulfo, pinayagan lamang noon ang ganitong setup nung kasagsagan ng pandemya dahil sa umiiral na lockdowns. Pero ngayon ay hindi ito maaring gawin dahil hindi ito magiging patas para sa mga pumapasok.
12: Pwede po dati yun, nung panahon po ng pandemic, di po ba kasi may mga lockdown tayo, pero ngayon bakit naman hindi po pwede? Kasi kita naman kasi parang gusto nila na kahit saan ka, pwede kang bumoto, huwag naman ganun. Di po ba unfair naman po yun doon sa mga pumasok? So, obligado pong pumasok.
11: Nanatiling nakabinbin ang motion ni Marcoleta sa Senate Committee on Rules kung saan ito inirefer. Kaugnay nito, sinabi rin ni Tulfo na posibleng magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. May hanggang June 1 si Vice President Duterte para magsumite ng kanyang sagot sa articles of impeachment na ipinadala ng Kamara sa Senado. Pagkatapos ito, magkakaroon naman ng 10 araw ang House Prosecutors para magsumite ng kanilang tugon bago simulan ang pre-trial proceedings, kabilang ang pagmamarka ng mga ebidensya. Ayon kay Tulfo, regular na sesyon muna ng Senado ang isasagawa tuwing Lunes mula alas 10 ng umaga hanggang alauna ng hapon bago sundan ang impeachment trial mula alas 2 ng hapon. Tuwing Martes at Miyerkules naman ay alas 3 ng hapon sisimula ng paglilitis hanggang gabi, habang regular session lamang ang nakatakda tuwing Huwebes.
12: Monday ng umaga ng July 6, I think, will be like around 10 a.m. to 1 p.m. Regular session. Pagkatapos, break po ng 1 hour, 2 o'clock at usawa, ayun na po yung trial. Pero pag Tuesday, Wednesday, puro trial po yun. Trial na lang po yun, 3 o'clock to usawa. Tapos Thursday, wala pong trial bagkos magkakaroon po ng mga doon ay mga hearing and then may session din po ulit.
11: Bagamat walang session ng 20th Congress mula June 6 hanggang July 26 ay posibleng bumalik ng mas maaga mga senador para matutukan ang impeachment proceedings. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Mariing itinanggi ni Senador Pamphilo Ping Lacson ang pahayag ng isang senador na may plano umanong agawin ng minorya ang liderato ng Senado para bigyan daan ang constitutional amendments. Nagpabalik si Bernard Ferrer.
11: Kasinungalingan, ganito ang larawan ni Senador Pamphilo Ping Lacson ang pahayag ni Senador Aimee Marcos na muna'y may planong agawin ang liderato ng Senado para bigyan daan ang constitutional amendments na magpapalawig sa termino ng matataas opisyal ng gobyerno. Ayon kay Lacson, nakabilang sa tinawag niyang Mythical 11 o Minority Bloc, kailanman ay wala siyang narinig na ganitong usapin lalo na sa kanilang mga caucus. Sa ngayon, ani Lacson, pangunahing prioridad nila ang paghahanap ng paraan para maibalik ang tiwala at dangalang Senado. Nakahanda namang tutulan ni Senator Erwin Tulfo ang anumang hakbang para isulong ang charter change o tsatsa sa Senado. Ayon kay Tulfo, sayang lamang sa oras ang pagtalakay sa tsatsa, lalo't marami pang mas mahalagang isyong dapat tutukan kasunod na mga nangyari sa Senado.
12: We have a lot of problems sa pagtura ng pansin. Di na nga tayo umuusad-usad sa mga pending na mga bills and resolutions po sa floor dahil sa debate ng debate ho ng kudeta.
11: Hirit pa ni Tulfo, hindi dapat manaig ang personal at political interest sa gitna ng kasalukuyang sitwasyon. Samantala, hindi pa rin humuhupang usapin ang umano'y kudeta sa liderato ng Senado dahil isang senador na lamang ang kinakailangan ng minority bloc para muling makuha ang kontrol ng mataas sa kapulungan. Sa pag-alis ni Senador Ronald Bato de la Rosa, nasa 12 miyembro na lamang ang majority bloc. Lumutang ang mausapin ng kudeta laban kay Senate President Alan Peter Cayetano matapos ang insidente ng pamamaril sa loob ng Senado. Kabilang sa mga pangalang lumulutang na posibleng pumalit sa liderato, sina Senador Francis Cheese Escudero at Senador Sherwin Gatchalian. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Pinasasagot ng Office of the Ombudsman si Senador Francis Cheese Escudero sa pagkakasangkot nito sa issue ng flood control projects. Samantala, hawak na rin ng Ombudsman ang mga listahan ng mga mambabatas na humingi ng flood control projects sa Department of Public Works and Highways. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
13: Natanggap na ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pinasapina nitong mga dokumento na nagpapakita ng mga mambabatas na may request sa Department of Public Works and Highways na mapondohan ang mga proyekto. Ang naturang dokumento ay selyado. Ito'y kasunod na rin ng kautosan ng korte. Iniutos ng korte kay Engineer Gerard Longoria, Section Chief ng Programming Division ng DPWH, na dalhin ang mga naturang mga dokumento. Ito'y kaugnay na naging testimonya niya sa pagdinig ng korte sa kasong malversation kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi-Bulacan kung saan umano'y sangkot si dating Senator Bong Revilla at mga opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Sa naging testimonya ni Longoria, kayang sinabi na mismong si Yumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral ang nagbigay sa kanya ng listahan kung saan kabilang sa umano'y proponent si Revilla na maisama sa ipapasang erata ng kagawaran sa Kongreso. Pinasasagutan ng Office of the Ombudsman si dating Senate President Cheese Escudero kaugnay ng pagkakasangkot nito sa issue ng flood control project. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, pinagsusumite na si Escudero ng counter-affidavit nito. Anyan, nasa preliminary investigation stage ng investigasyon kaugnay kay Escudero. Kasabay nito, nasa preliminary investigation stage na rin ang investigasyon kay dating House Speaker Martin Romualdez. Preliminary investigation ay kaugnay ng kasong money laundering. Parehong may precautionary hold departure order na inilabas ng Sandigan Bayan laban kay Escudero at Romualdez. Pinaigting pa ng Office of the Ombudsman ang pakikipag-ugnayan nito sa United Nations Office on Drugs and Crime o UNODC para palakasin ang hakbang laban sa korupsyon. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ang partnership sa pagitan ng Office of the Ombudsman at United Nations Office on Drugs and Crime ay mahalaga para labanan ang korupsyon, pagkakaroon ng institutional capacity building at international cooperation. Bumisita sa ahensya si UNODC Southeast Asia and the Pacific Anti-Corruption Team Lead Annika Whites at UNODC Philippine National Program Officer Attorney Kirby Tibayan. Tampok sa naturang pagpupulong ang patuloy na pagtutulungan na nakatuon sa pagpapatupad ng United Nations Convention Against Corruption o UNCAC na niratipikahan ng Pilipinas noong 2006. Una na nagtulungan ng dalawa sa iba't ibang technical trainings, workshops at regional engagements na nakatuon sa financial investigations, digital evidence, anti-money laundering, corruption prosecution, asset recovery at maging international cooperation. Ang naturang courtesy call ay nagsilbi din para mapag-usapan ng mga posibleng pagtutulungan sa hinahara kabilang na pagdating sa advanced digital forensics training, pagpapalakas ng international cooperation mechanisms, at posibleng pagbuo ng unified national anti-corruption framework para sa Pilipinas. Rod Lagusad, para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Pinamamadali ni DPWH Secretary Vic Tizon ang pagkukumpuni sa nasirang river wall sa Arayat, Pampanga. Inaulat ni J.M. Thompson.
11: Patuloy ang pagpapaigting ng Department of Public Works and Highways sa kanilang mga proyekto kontra baha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dahil sa inaasahang pagpasok ng malalakas na mga pag-ulan simula ngayong Hunyo ayon sa PAGASA. Kahapon ay personal na pinuntahan ni DPWH Secretary Vince Dizon kasama si Pampanga Vice Governor Delta Pineda ang mga flood control projects sa Barangay Kandating at Barangay Kupang, Arayat, Pampanga. Ito ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tutukan ang mga konstruksyon ng mga sirang flood control projects sa lugar bilang paghahanda sa paparating na tag-ulan. Nauna nang binisita ni Secretary Dizon ang mga nasirang river walls at pinabibilisan ang pagsasaayos nito bago matapos ang 2026 para masiguro na hindi na malagay sa alanganin ng buhay at seguridad ng mga residente malapit sa Pampanga River lalo na tuwing may malalakas na bagyo sa bansa.
14: Kailangan ipaliwanag sa mga kababayan natin na mayroong mga lugar na malapit sa ilog na talagang delikado.
15: Samantala, muli namang binalikan ng kalihim ang San Agustin Bridge sa Arayat, Pampanga. 8 taong nakatenga ang nasabing tulay at inaasahang matatapos ang konstruksyon nito sa loob ng 5 buwan. Nadiskubre ng kalihim ang nakatiwangwang na tulay noong Desyembre 2025. At agad niyang ipinag-utos ang pag-aayos para mabuksan ang San Agustin Bridge ngayong Oktubre. Malaking tulong kasi ito sa mga motorista at commuter na mapabilis ang biyahe sa pagitan ng Pampanga at Nueva Ecija. JM Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Sa Albay naman, mahigpit na tinututukan ng mga ahensya ng pamahalaan ang kaso ng chickenpox o bulutong sa isang evacuation center. Sa kabila nito, puspusan ang paghahatid ng serbisyong medikal sa mga evacuees sa tulong ng Health Department. Yan ang ulat ni JM Olarte ng Radyo Pilipinas Albay.
16: Malaking tulong sa gastusin at sa kalusugan ng mga evacuee ang libreng serbisyong medikal ng pamahalaan dito sa Kamalig Albay matapos na lumikas dahil sa pag-aalboroto ng bulkang Mayon. Isa nga sa manaikinabang sa mga ganitong programa si Ate Abby na 5 buwan na nasa Tagaytay Evacuation Center. Laking pasasalamat nga niya sa pamahalaan dahil nabigyan siya ng buntis kit.
17: Sobrang pasasalamat dahil po
18: na namin
17: po bibili.
18: Monterol at Corazon.
17: Kulang po kami sa budget dahil po sa ibakit po.
18: Wason,
16: bukod sa mga commodity para sa mga buntis, abot kamay din ni Ate Jelma ang hygiene kits gaya ng sabon at toothpaste.
17: Maraming salamat po sa binigay niyo po na hygiene kit. Makakatulong po ito sa amin, lalo-lalo po sa mga PWD po.
16: Ang serbisyong yan ay atid ng Department of Health sa pamamagitan ng programang Puro Kalusugan, Alagang Pangkalusugan sa Evacuation Center, kung saan may 400 individual mula Barangay Anuling ang nakinabang sa mga service booth at libreng diagnostics, gaya ng laboratory services mula sa ipinadalang mobile primary care facility van. Ito rin ang kauna-unang pagkakataon na may ganitong serbisyo sa isang evacuation center, dahil karaniwang isinasagawa ito sa mga barangay.
19: Nararamdaman nila yung ating malasakit, no? Ang ating malasakit ng ating Department of Health na kahit na ganyan ang nangyari sa kanila ay nandiyan pa rin po tayo kahit alam natin na medyo mahirap para sa kanila, pero nakikita ko yung giti nila, no? Masaya sila dahil nakikita nila yung mga taga DOH na dumating dito para matignan, masuri sila kung meron po sila mga karamdaman, at kung meron man sana wala, no? Pero nahanda pa rin ang ating DOH para ibigay yung kanilang mga pangailangan.
16: At para matutukan ang kalusugan ng iba pang residente rito sa Kamalig laban sa abo ng Mayon, nagbigay ang DOH ng first aid kits, portable mesh nebulizers at 3,000 piraso ng N95 face mask sa Rural Health Unit. Samantala, agad na tinungo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang naturang evacuation center matapos maitala ang kaso ng chickenpox dito. Nakipagtulungan na rin ang DSWD Bicol sa lokal na pamahalaan ng Kamalig. Ang mabilis na aksyon ng kagawaran ay tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyang atensyon at suriin ang kalagayan ng mga internally displaced persons na direktang apektado ng kalamidad. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, JM Olarte ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Patuloy ang pag-agapay ng pamahalaan sa mga apektadong magsasaka sa kabila ng patuloy na pag-aalboruto ng bulkang Mayon. Yan ang ulat ni Diana Mendez ng Radyo Pilipinas Albay.
20: Sa gitna ng pag-aalboroto ng bulkang Mayon, may natatanaw na pag-asa ngayon ang mga magsasaka dito sa Daraga Albay. Sa pamamagitan ng loan program ng Land Bank of the Philippines, makababangon na muli si Ate Judy dahil magkakaroon na siya ng puhunan sa pinaplano niyang piggery business.
21: Malaking tulong po ito sa aming mga taga-Macy farmers po. Ngayon po pa na hindi po kami nakakapagtanim sa taas, pwede po yun ibili ng baboy saka pagkain ng baboy para panimula po, madam.
20: Si Kuya Raymond naman, umaasang maaprubahan ang kanyang loan application upang makabili ng abono at makapagsimula rin ng alternatibong kabuhayan.
22: Ako lang tabang man sa mga parauma,
0: na kung sakali ma-approve ang Samuyang loan, makatabang siya sa magkaigwa kaming pondo. Halimbawa, gamitin mi sa pag-ataman ki Urig, magamit man sa iba sa pambakal ki Abono.
20: Kabilang sina Ate Juni at Kuya Raymond sa mga dumalo sa grounding activity para sa AgriSenso Loan Program ng Land Bank, katuwang ang LGU Daraga. Layunin ng aktibidad na higit na maipaliwanag sa mga magsasaka at mangingisda ang AgriSenso Lending Program ng Land Bank. Sa ilalim ng programa, mapapalawak ang oportunidad sa kabuhayan at mapapalakas ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng mas abot kayang pautang na may 3% fixed interest rate para sa mga magsasaka at mangingisda. Kasabay nito, nagsagawa rin ng Digital Financial Literacy Education kung saan ipinaliwanag ang kahalaga ng wastong pag-iimpok, responsabling pag-utang at tamang pamamahala sa mga panganib na maaaring kaharapin ng mga magsasaka at mangingisda. Bahagi ito ng Ascendo Agri-Fishery Support through Capability for Enhancement for Nationwide Development Program na sumusuporta sa bagong Pilipinas Uplift Program na inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para palakasin ang sektor ng agrikultura at tiyakin ang seguridad sa pagkain sa bansa. Mula rito, Salbay, para sa Integrated State Media, Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Patuloy magpapaulan ng low pressure area this weekend. Ayon sa PAGASA, ang trough o yung buntot ng LPA magdadala ng maulap na panahon at posibleng kalat-kalat na pag-ulan sa Mindanao at sa southern section ng Leyte. Samantala, pulupulong pag-ulan at bahagyang maulap na panahon naman sa bahagi ng Luzon at ng Visayas, dalayan ng hangin silangan o yung easterly winds. Nasa danger level naman ng heat index ng ilang lugar sa Metro Manila ayon sa heat index forecast. Sa Naia, Pasay City area, tinatayang aabot sa 44 degrees Celsius. Sa Mactan, Cebu at Davao City, tinatayang aabot sa 40 degrees Celsius. Habang sa Quezon City, PAGASA headquarters area, posibleng umabot sa 40 degrees Celsius. Aabot naman sa 40 mga lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees Celsius bukas. Tinatayang papalo sa 46 degrees Celsius ang heat index sa Apari, Tugigaraw, Baler, Sangli Point. Habang posibleng umakyat naman sa 45 degrees Celsius sa Kasiguran, Aurora at Alabat sa Quezon. Tinatayang aabot naman sa 44 sa Dagupan, Esuechague, San Ildefonso, Taukamiling, San Jose, Dumangas, Sikihor at Sagiwan. Samantala, 43 naman sa ang forecast sa mga sumusunod na lugar. Tinatayang aabot naman sa 42 degrees Celsius ang heat index sa mga sumusunod na lugar bukas. Paalala po muli, para maiwasan ang heat-related na mga sakit, magbaon po tayo ng panangga sa araw at kung maaari iwasan ang paglabas o matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Silipin na natin ngayon ang ating beach weather this weekend sa ilang mga destinasyon sa bansa. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino panapanood.
5: At susunod, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nilagdaan ang executive order na layong magdagdag ng mai-import na karne ng baboy sa bansa.
2: Malacanang idineklara ng regular holiday ang May 27 para sa paggunita ng Idil Adha.
1: At actress-vlogger na si Alex Gonzaga, inanunsyo na ang kanyang pagbubuntis. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan!
22: Stay up to date on His Excellency, President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work.
1: Nagbabalik ang ulat bayan. Nanawagan naman ang isang dating senador na tutukang maigi, hindi lang ng mga senador, maging ng taong bayan, ang napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
2: Hindi lamang mga senador, kundi maging ang taong bayan ang huhusga sa inaabagang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ayon kay former Senator Richard Gordon.
3: Lahat ng ebidensya lalabas at napapanood sa TV, parang telenovela yan. Mm. So makikita, uy, nagnako pala talaga, hindi may paliwanag kung saan nila yung pera. Mm. Ha? Lahat yan lalabas at ang tao ang maghuhusga.
2: Sabi ni Gordon, kapag hindi ibinatay ng mga senador ang kanilang magiging desisyon sa ilalatag na ebidensya, posible itong magresulta sa public backlash. Bagamat iba't iba ang partido ng mga senador, kung pagbabatayan at susuriin nilang mabuti ang mga ebidensya sa paglilitis, maaari pang maging patas sa paghuhukom sa Senado. Para sa kanya, ang unexplained wealth at grave threat ang pinakamabigat na paratang sa pangalawang pangulo na dapat depensahan at ipaliwanag ni VP Sara.
3: Kasi may statement of assets and liabilities yan eh. Kukumpara mo na may paper trail. Pag pinalabas mo yan, sabi mo kinuha yan, ba't lumaki ang income mo ng ganyan? Kahit na sabihin na, labas-pasok, malalaman yon, no? Pangalawa, yung threat na ginawa niya, grave threat yun eh. Against the President of the Republic, the wife of the President, the Speaker, at talagang makita mo galit, no? So, madaling i-prove yun. Maraming ebidensya doon, di ba?
2: Panawagan ni Gordon na dapat tutukan ng taong bayan ang isasagawang trial at maging mapanuri sa mga ilalatag na ebidensya at depensa. Samantala, kasunod ang pagtanggap ng kampo ni Vice President Duterte sa writ of summons mula sa impeachment court, ayon sa isa sa mga House prosecutors na si Representative Terry Ridon, dapat sagutin na ito batay sa Articles of Impeachment.
4: Pag hindi ko sila sumagot, they will be defaulting their opportunity to provide their answer, and then we will wait for the Senate Impeachment Court kung kailangan pa ho ba kaming mag-reply.
2: May 10 araw ang Vice Presidente para sagutin ang sumon. Ayon naman kay House Trial Spokesperson at Kabataan Party List Representative Renico, umaasa ang youth sector na bibigyan ng prioridad at bigat ng mga senador ang pananagutan at hindi ang political interest. Bagamat sa July 6 pa magsisimula ang paglilitis, tiniyak ng tagapagsalita na handa na ang prosecution panel para irepresenta ang mamamayan.
5: Lagi pong 100% handa ang House Prosecution Panel. Ang ginagawa lang po ngayon, nagsasanay sila na nag-refresh ng mga kaalaman at kakayahan na irepresent yung mamamayan.
2: Kinumpirma naman ng isa sa mga prosecutors na si Manila 3rd District Representative Joel Chua na posibleng simulan na sa June 15 ang pre-trial ng impeachment. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Nakikinabang ang mga migrant workers sa Southeast Asia sa matatag na samahan ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Hindi lamang ito sa usapin ng oportunidad sa trabaho, kundi maging sa proteksyon at seguridad habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Yan ang ulat ni Quincy Kahilig ng Radyo Pilipinas.
6: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho.

0: Kayaning OFW para sa Integrated State Media, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Malaki ang ambag sa pag-host ng Pilipinas sa ASEAN para mapalawak pa ang oportunidad para sa micro, small, medium enterprises. Ang Gon Negosyo founder at private sector lead for Jobs, Joey Concepcion, mahalaga ang ASEAN para sa pagtutulungan ng mga bansang kasapi nito na mapatatag ang food security at economic integration sa rehiyon. Mahalaga rin ang kolaborasyon sa pagitan ng mga bansang kasapi ng ASEAN para makalikha pa ng maraming oportunidad para sa mga MSME. Binigyan din ni Concepcion ang kahalagahan ng pagbuo ng tiwala sa ASEAN member states at ang continuity ng leadership para matugunan ang mga hamon na kinakaharap ng mga bansang nasa ASEAN. May panawagan din si Concepcion sa business leaders na suportahan ang mga MSMEs.
2: We should focus on ensuring that our micro and small entrepreneurs will have a better chance of succeeding and becoming one day medium and large. And business and hosting might open more doors for many of them. So we are definitely very positive. We would like to see that under President Marcos, because this will be his last ASEAN as chair, because that will move on to Singapore. SSTAO will be the chair of Singapore. So I am very optimistic that let us not waste this opportunity to share to the rest of the world that the Philippines is definitely open for business.
3: Samantala, nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order No. 116 na layong dagdagan ang dami ng iniimport na karne ng baboy sa bansa. E para mas matugunan pa ang posibleng kakulangan sa supply at mas stabilize ang presyo nito sa merkado. Ginawang hakbang na ito dahil sa patuloy na epekto ng African Swine Fever. Nakakaapekto sa supply ng karneng baboy at dahilan sa mataas na presyo ng pagkain.
4: Muling ininspeksyon ng Agriculture Department ng ilang pamilihan ngayong araw. Samantala, maaari nang isyuhan ng notice of violation ang mga lalabag na rice vendors sa pagpapatupad ng price cap sa imported na bigas. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
5: Nagsagawa ng surprise market visit ang Department of Agriculture sa pangunguna ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara kaugnay ng mga report na may hindi sumusunod sa 50 pesos price cap sa imported rice. Inikot ni Asek Guevara ang Mega Q-Mart sa Quezon City kaninang umaga, katuwang ang DTI para siguruhin na compliant ang mga nagtitinda. Katulong din ang kagawaran ng pambansang kapulisan at ang DILG para panatilihin ang araw-araw na pagbabantay at siguraduhin na susunod ang itinakdang presyo ng kagawaran.
6: Kailangan ma-maintain nila yung 50% at yun ang gagawin natin na pakiusap sa ating mga kapulisan since everyday din naman po silang nandito. Kung meron po silang makita at magbago po yan within the day or bukas or sa masusunod na araw, yun po yung kailangan natin bantayan.
5: Kaugnay nito ay isinama na rin ng kagawaran ang inspeksyon ngayong araw sa presyo ng mga basic commodities gaya ng karne, manok at gulay. Base sa Price Act, maaaring humarap sa administrative at criminal case ang sinumang retailers o traders na lalabag sa mandato. Maaari ring makansela ang permit o hanggang sa pagkakakulong kung hindi maipaliliwanag ang paglabag sa loob ng 48 oras. Ipinaliwanag naman ang kagawaran na ang 53 pesos suggested retail price o SRP sa lokal na bigas ay gabay lamang at maaari ring magbenta ng mas naaayon sa kanilang kuha. Kaibahan ito sa talagang rice price cap na ipinatutupad ng executive order na dapat sundin ng lahat ng rice sellers and retailers. Dagdag naman ang kagawaran, nagpahayag ng pagsuporta ang mga traders matapos ang isinagawang dialogo ukol sa ipinatutupad na polisiya.
6: Balak din po namin puntahan yung ating mga wholesalers, mga traders po natin, pati pa importers. Pero definitely nagkaroon na po tayo ng pag-uusap ano po. At sabi naman nila, sinusuportahan nila yung ating price cap.
5: Samantala ay nakikipag-ugnayan na ang kagawaran sa mga stakeholders ukol sa rekomendasyon ng price cap sa presyo ng karneng baboy dahil ayon daw sa ilang traders ay lugi sila sa 380 pesos per kilo. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Inilakas ng National Food Authority ang kanilang pagbili ng buffer stock ng palay sa buong bansa para masuportahan

0: ang mga lokal na magsasaka. Nagpatupad ang NFA ng estratehiya kung saan itinaas ang buying price ng palay sa 25 hanggang 30 piso kada kilo mula sa mababang presyo ng mga trader. Dahil dito, nasa 25,000 metric tons ng palay ang nabili ng pamahalaan para protektahan ang kita ng mga maliliit na magsasaka sa bansa. Binigyan din ni NFA Administrator Larry Lacson ang kahalagahan ng kanilang aktibong pagbili ng produkto at kung paano nito matutulungan ang sektor ng agrikultura.
1: Yung ating magsasaka, no, kung nagbenta sila sa mga traders, ang fresh palay ay umabot ng 16-17, no? Kami, binili namin yung pagtinuyo yan, usually plus 4 yan. So kung 16 or 17, 20 to 21 yan. Kami naman namili 25 hanggang 30, no? So kaya meron silang extra 4 hanggang 4 na piso, hanggang 9 na piso sa ibang lugar kung saan na pag nagbenta sila sa National Food Authority ng tuyo at malinis na palay, eh nakukuha nila yung premium price.
2: Idineklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na regular holiday ang May 27, araw po ng Miyerkules, para bigyan daan ng pag-unita ng Eid al-Adha, Feast of Sacrifice ng ating mga kababayang Muslim. Ito po ay sa Visa Proclamation No. 1264, alinsunod sa rekomendasyon ng Commission on Muslim Filipinos, napapatak sa naturang petsa ang Eid al-Adha batay sa 1447 Hijra Islamic Lunar Calendar. Ang Eid al-Adha ay isa sa dalawang pinakamahalagang pagdiriwang sa Islamic calendar, kasunod ng Eid al-Fitr o pagtatapos ng pag-ayuno. Sa katunayan, itinuturing ito ng mga Muslim bilang isa sa kanilang pinakabanal na pagdiriwang at dapat gunugunita ng buong mundo bilang pagpaparangal sa pananampalataya at pagsunod ni Propeta Ibrahim kay Allah.
3: Sa tulong ng pinalawak pang livelihood program ng DOLE, may sariling kabuhayan na ang mga person deprived of liberty sa Davao City kahit pa nasa loob man sila ng piitan. Yan ang ulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
4: Mas pinalakas ngayon ng Department of Labor and Employment 11, Davao City Field Office, ang livelihood program para sa mga persons deprived of liberty sa Davao City Jail sa pamamagitan ng pagpapalawak ng access sa mga grant at skills training sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood Program o Kabuhayan Program. Ayon sa BJMP 11, mahigit 400 na PDL ang makikinabang sa livelihood program. Kabilang dito ang baking livelihood kit na nagbibigay ng standardized starter package na may kasamang heavy duty equipment, maliliit na hand tools at raw materials na may inilaan na pondo na mahigit 3 milyong piso para sa group projects sa loob ng jail facilities. Mas hinihikayat ng nasabing programa ang mga PDL na magkaroon ng pag-asa na makapaghanap buhay kahit na sa loob ng jail facility upang maihanda sa pagbabalik sa komunidad. Dagdag pa ng BJMP Davao, karamihan sa kanilang mga kliyente ay dating mga PDL at kanilang mga pamilya na patuloy na umuorder ng kanilang mga produktong pagkain at iba pang gawa ng mga PDL.
5: Kadaghanan jud po tinuod among kadaghanan sa amo ang mga customers for the meantime is mga PDL lang po jud gihapon nga nasa sulod. Pero nag-take new orders from outside.
4: Okay. Suportado rin ng DOLE 11 ang sustainability ng programa sa pamamagitan ng business support services kabilang ang productivity at entrepreneurship training na nagtuturo ng product pricing, inventory tracking at marketing. May microinsurance na magbibigay ng one-year GSIS Personal Accident Insurance para sa mga rehistradong benepisyaryo. Marami anla sa mga PDL ang may kakayahan sa baking at iba pang livelihood activities dahil sa kanilang mga hanap buhay bago sila nakulong.
6: Ma'am, full equip facility gid ma'am na ano na gi-provide sa among facility sa annex partnership with DOLE. So constructed building ng bake shop, ma'am. Lahat-lahat ng mga equipments is bago and then mga stocks is bago din.
4: Bukod sa woodworking at baking program, mayroon ring tailoring at garment production, food processing at vending, welding at metal fabrication, handcraft at souvenir making, at bake shop at beauty salon services para sa mga PDL.
5: Naagid sila yung mga other activities aside sa pag-relax-relax sa sulod sa dorms. So nasa skills enhancement, mga educational programs, livelihood programs, isa na dito, ano among kaulian. And then, ALS, Alternative Learning System.
4: Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Pangbansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Nakatanggap ng socialized condominium units ang ilang benepisyaryo ng 4P sa Davao City. Nagpabalik si JC Aliponga ng PTV Davao.
4: Matagal ng miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang mag-asawang Epifanio at Leia na kapwa persons with disability na may tatlong anak. Noon, palipat-lipat sila ng tirahan dahil umuupa lamang sila. Ngunit ngayon, labis ang kanilang kasiyahan dahil nakatagap na sila ng sarili nilang condominium unit sa ilalim ng Expanded Pangbansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Malaki rin ang kanilang pasasalamat dahil nasa first floor ang kanilang unit at PWD friendly, mas ligtas din sa mga panganib tulad ng kalamidad at krimen.
7: Permanent na kaming tahanan na hindi na palipat-lipat, hindi na mauulan, na hindi masyadong mainit pag maaraw, yung ganun po na mga ano. Tapos may magiging mga kaibigan po kami na parang mararamdaman po namin na may malasakit po sila sa amin.
4: Isa lamang ang mag-asawang Rondes sa anim na benepisyaryong nabigyan na ng socialized condominium units sa ilalim ng 4PH program. Isinagawa ang ceremonial awarding sa Peoplesville, Barangay Riverside, Calinan District, Davao City kahapon. Pinangunahan ang programa ng Department of Social Welfare and Development Field Office 11 kasama ang Department of Human Settlements and Urban Development, Social Housing Finance Corporation at Pag-ibig Fund. Bahagi ang housing initiative na ito ng patuloy na pagsisikap ng gobyerno na mabigyan ng ligtas, matibay at abot-kayang pabahay ang mga low-income at graduating 4Ps beneficiaries.
8: Ihanda natin sila sa pag-graduate sa programa, na kasi 4Ps is just temporary. Na? Kailangan natin sila mabigyan, masustain nila, di ba? Yung ano yung kanilang mga natutunan, kung ano yung tuloy-tuloy na pag-unlad, di ba?
4: Ayon sa 4PH Housing Project sa Davao, siniguro na matibay at earthquake-proof ang gusali upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Ang Peoplesville Housing Project ay nakatayo sa 14.23 hektaryang lupa. Kapag natapos ang buong proyekto, magkakaroon ito ng 72 na gusali na may tiglilimang palapag at mahigit 7,200 residential units.
9: Apo, dili lang ni para sa mga 4Ps na beneficiary, no. Kini para sa tanan, especially itong wala pa gyud mga first time homeowners atong priority, katong wala pa gyud yuta og balay nang nakapangalan sa ilaha. So will cater all, no, na mga taga-Davao.
4: Layunin ng gobyerno sa pamamagitan ng proyekto na mabigyan ng ligtas at maayos na pabahay ang mga mahihirap na pamilya upang matulungan silang mapaunlad ang kanilang pamumuhay. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Pangbansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Ehiyos, inilunsad po ng embahada ng Estados Unidos ang 11th Education USA University Fair para sa mga estudyanteng Pilipino. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
10: Pinangasiwaan ng embahada ng Estados Unidos ngayong araw ang isang taunang programang pang-edukasyon sa Quezon City Hall para sa mga Pilipinong mag-aaral na nag-aasang makapag-aral sa ibang bansa. Nagsama-sama ang halos 4,000 US accredited colleges and universities sa May Center ng Quezon City Hall. Ipinakilala ni U.S. Embassy Counselor Jessica Simon ang mga oportunidad sa kolehiyo at maging sa mga nagbabalak kumuha ng graduate programs. Isa sa mga nag-abang ang incoming grade 9 student na si Kim. Kwento niya, pangarap niya noon pa man ang makapag-aral ng medisina sa Estados Unidos.
11: Even though there's a lot of good university in Philippines, so such as the University of Philippines, UST, I still look forward po in like honing myself po in different learning po opportunity in the other country po, because I know po aside po from the financial stability in the USA, I still think po na it can value my skills po, especially po I want to take the course of medicine.
10: Nagpahayag din ng interest na makapagkolehiyo abroad ang incoming first year student na si Gab. Gusto naman niyang tahakin ang pagiging psikolohista sa tulong ng institutional scholarships.
12: I'm planning to take Bachelor of Sciences in Psychology po this coming first year po na college ko, and I'm actually planning to further my studies in psychology po abroad, like sa yun nga po sa New York po, sa University of Manhattan. I'm actually planning to take my master's there.
10: Sabi ni Counselor Simon, napapanahon ang oportunidad sa STEM-related programs ngayon, lalo na sa pag-usbong ng mga makabagong teknolohiya.
13: Well, I think there's a wide range because there's a wide range of, you know, Filipino students, but I think one of the focus areas is STEM, science, technology, education, and math. I think with the increasing awareness of the importance of artificial intelligence and the jobs that are going to be created in artificial intelligence fields.
10: Malaki ang maitutulong ng mga ganitong oportunidad para sa kinabukasan ng mga kabataang Pilipino. Kaugnay nito, plano rin ng US Embassy na maabot ang mga kabataan natin sa Mindanao. Para sa mga karagdagang katanungan ay maaari naman lumapit sa official page ng Education USA. Elijah Canlas para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
3: Aktibong lumahok ang maraming kabataan sa voters registration sa Ilocos Region para sa papalapit na Sangguniang Kabataan Elections. Samantala, inihahanda na rin ng COMELEC ang Project of Precincts para sa mga gurong magsisilbi bilang electoral board members sa halalan. Yan ang ulat ni Bridget Marcasi Pangospian ng PTV Cordillera.
14: Naging matiwasay ang isinagawang voters registration para sa mga kabataan sa Region 1 hanggang sa huling araw nitong Lunes. Kapansin-pansin ang aktibong pagkikilahok ng mga kabataan sa registration na bilang paghahanda sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon sa COMELEC Regional Office 1, magandang indikasyon ito na maraming kabataan ang naghahangad makibahagi sa sangguniang kabataan. Nakikitang isang dahilan sa interes ng mga kabataan ay ang pribilehiyo ng mga SK official na magkaroon ng CSC eligibility sakaling matapos nila ang kanilang termino.
15: Wala namang untoward incident na nai-report sa atin gawang nakapag-request tayo kay General Bagua, yung ating butihing regional director ng Pro 1 ng police, at least dalawa na pinesto nila sa opisina ng mga election officers at sa mga registration sites natin.
14: Nakahanda naman ang COMELEC Regional Office 1 para sa pagsasagawa ng matiwasay at ligtas na barangay at sangguniang kabataan elections sa darating na Nobyembre ngayong taon. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa PNP Region 1 para sa kaligtasan at seguridad ng mga butante at kandidato sa darating na halalan.
16: Pwede kong sabihin na around 95%, 90% na rin yung ready yung COMELEC dyan kasi matagal na rin kami nakapag-prepare.
14: Matapos ang voters registration, sisimulan na rin nila ang Project of Precincts para matukoy ang tamang bilang ng mga gurong maglilingkod bilang electoral board members sa araw ng halalan. Bridget Marcasi Pangospian para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
2: Umarangkada na ang torneo sa baseball at softball sa Cordillera bilang qualifying tournament sa Asia-Pacific Baseball Championships. Kinangulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
3: Nagsimula na ang apat na araw na Perfect Game Cordillera Baseball and Softball Tournament sa Benguet Sports Complex. Linahukan ito ng 6 na baseball teams at 4 na softball teams mula sa iba't ibang bahagi ng Cordillera at Luzon na magtutunggali para maging kwalipikado at kakatawan sa rehiyon para sa Asia Pacific Baseball Championship na gaganapin sa Clark, Pampanga. Maigting na nag-ensayo ang iba't ibang team para makapagpakita ng magandang laban sa palaro.
17: We organized this student who can actually yung grassroots namin, and we have trainings of course in the morning and the afternoon, and of course with the help of our alumni and the school and the LGUs. Kaya nakapaghanda kami dito.
18: Nag extra effort po kami after training. Yung iba po sa amin nag stay pa po after training para po mag-jogging, ganun po.
3: Nagpapasalamat ang mga atleta sa pagkakataong kaloob sa kanila ng aktibidad.
19: Galing po kasi kaming Laguna and hindi po kami na-expose masyado sa mga tournament na ganito. Kaya po natutuwa po kami na nasali kami dito para mas napapractice po kami at na-expose sa mga ganito. Para po sa susunod, nagiging mas magaling po kami, nag-i-improve po kami at may mapapatunayan na po kami in the future.
20: Maganda po tong opportunity para sa amin kasi po yung mga pangarap po namin, makakamit po namin makapunta sa Asia Pacific at lalo na po makakalaban namin mga Japan, ganun po.
3: Ang Perfect Game ay isa sa pinakamalaking youth baseball at softball scouting tournament organization sa buong mundo. Sa pamamagitan ng Perfect Game Philippines, magkakaroon ng direktang access ang mga atleta sa world-class baseball opportunities at international pathways. Sa pamamagitan rin nito, maidodokumento, maitatala at matututukan ang statistics at data ng mga bata upang mas madaling matukoy kung ano ang mga dapat hasain at maensayo sa mga ito.
21: Nakita namin na tumataas na yung level at nagde-develop at nagkakaroon na ng programa ang Cordillera. Kaya gusto namin introduce dito yung Perfect Game para mas dumami yung laro, kasi yun talagang importante sa mga bata. Mas maraming laro, mas maraming experience.
3: Palalawakin pa ng organisasyon ang Perfect Game sa bansa para mas marami pang kabataan ang mahikayat na makibahagi at mapagkalooban ng world-class opportunity kaugnay sa baseball at softball. Jezreel Kate Lapizar para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
22: Answered prayer na para sa actress at YouTube vlogger na si Alex Gonzaga ang kanyang inanunsyong pagdadalang tao. Samantala, actress na si Christine Reyes, engaged na nga ba? Narito ang ulat.
23: Engaged na ang actress na si Christine Reyes at dating National Youth Commission Chairperson Gio Tingson. Sa Instagram post ni Christine, ibinahagi ng actress ang larawan, suot-suot ang kanyang engagement ring. Anya, every timeline led here, end game unlocked. Bumuho sa mga pagbati mula sa kanyang mga kaibigan sa showbiz at mga tagahanga. Last year, paumikot ang romance rumors ng dalawa. Sinabi naman ng film producer na si Noel Ferrer, longtime friends ng dalawa. In fact, nag-umpisa ang kanilang kilig moment long time ago sa isang grade school fair sa Ateneo de Manila University. Nagkaroon daw sila ng moment sa isang marriage booth. Si Christine ay unang ikinasal kay MMA fighter Ali Khatibi, ngunit naghiwalay noong 2019. Noong 2023, nakarelasyon naman niya ang aktor na si Marco Gumabao bago sila naghiwalay 2 years ago. Si Gio naman ang chairperson ng NYC mula 2014 hanggang 2016 at naging chief political officer ni Senator Bam Aquino. Naging emosyonal ang TV host at aktres na si Alex Gonzaga nang ibahagi niya na siya ay nagdadalang tao sa kanilang unang anak with husband Mikey Morada. Sobrang saya at grateful ang aktres sa biyayang ito dahil pagkatapos ng halos 6 na taon bilang mag-asawa at nakailang beses na miscarriages, ay finally, they are expecting. Ayon pa sa kanya, habang sila ay naghahanda para sa IVF o in vitro fertilization, hindi niya sukat akalain na natural ang kanyang magiging pagbubuntis. Nakatanggap ang mag-asawa ng pagbati mula sa kanilang mga pamilya, kaibigan at celebrity friends. Abangan muli bukas ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
22: At yan po, may init na balita ngayong Biyernes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
0: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Audrey Goriseta para sa Bayan.
2: Happy weekend hanggang sa Lunes. Ako si Dayan Kiren, ang inyong Pambansang TV para sa
0: Bagong Pilipinas.
1: Ito ang PTV4 sa Capital 104.3. Susunod na ang Sports Radio. Sports Radio 918 dito sa Capital 104.3. Capital 104.3. The AM and FM collab.
5: Bawat kaganapan, saan man ang laban, anumang pangyayari sa mundo ng palakasan, ibabalita dito sa Sports Roundup sa 918 AM.
1: Our sports updates from the world of the NBA playoffs. Let's go. Josh Hart scored a playoff career high 26 points. Jalen Brunson had 19 points and 14 assists. And the New York Knickerbockers are now 2 wins away from reaching the NBA Finals for the first time since 1999 with a 109-93 victory over the Cleveland Cavaliers on Friday at the Madison Square Garden. Mikal Bridges added 19 points and Karl Anthony Towns posted 18 points and 13 rebounds for the Knickerbockers, who won their 9 straight games. It became the NBA's longest postseason winning streak since the Boston Celtics won 10 straight on their way to the 2024 NBA Championship. Two nights after rallying from a 22-point deficit in the fourth quarter, the Knicks went into full control in the third with an 18-0 run that gave them a comfortable 71-53 lead entering the playoff period. The Cavs trimmed the lead down to 78-85 in the fourth, but the Knicks held them off with big-time buckets down the stretch. Donovan Mitchell scored 26 points and James Harden had 18 for the Cavaliers, who will have to climb out of a 0-2 deficit for the second straight round. Cleveland will have home court advantage to avoid a 0-3 hole when it hosts Game 3 on Sunday at the Rocket Arena in Ohio. And quickly, mga kaibigan, game number 3 of the Western Conference Finals between the San Antonio Spurs and the Oklahoma City Thunder will take place tomorrow, 8:30 p.m. Philippine time at the Frostbank Center in San Antonio for games 3 and 4 home court of the San Antonio Spurs. We now go to Paris for the Roland Garros 2026. Jannik Sinner and Novak Djokovic landed on opposite sides of the Roland Garros or French Open draw following Thursday's official ceremony. World number one Sinner arrives at the clay court major carrying a 29-match winning streak and will open his campaign against French wildcard Clément Tabor. He could face Jakub Benčić as early as the third round and Arthur Fils in the fourth round. The 24-year-old Sinner is aiming to become just the seventh man in the Open era to complete the career Grand Slam with a title run at Roland Garros. Meanwhile, three-time French Open champion Djokovic begins his latest bid for a 25th major trophy against Giovanni Mpeteci Pericard. The Serbian is in the same quarter as the 8th seed and home favorite Lorenzo Musetti, as well as 11th seed Jiří Lecheka and 23rd seed Casper Ruud. In the women's side, defending champion Coco Gauff returns to Paris, carrying the momentum for a final run in Rome. World number 4 Gauff, who brings an 8-3 clay record into Roland Garros, will be tested in a section that includes fellow American and world number 6 Amanda Anisimova, as well as top 15 seed Ekaterina Alexandrova and Linda Noskova. Meanwhile, world number 1 Arina Sabalenka is in the top half together with Naomi Osaka, Victoria Mboko, and Jessica Pegula. Four-time French Open champion Iga Świątek is in the third quarter of the draw with two recent WTA 1000 clay champions, Marta Kostyuk and Elina Svitolina, plus another former champion in Helena Ostapenko. The final section of the draw is headlined by world number 2 Elena Rybakina, with other threats in the likes of Mira Andreeva, Jasmine Paolini, former French Open champion Barbora Krejcikova, and finalist Carolina Makova. The second Grand Slam of the year is set May 24 to June 7. We now go to world soccer or world football. Cristiano Ronaldo has finally won a major trophy with Al Nassr. The 41-year-old Portugal star scored twice in a 4-1 win over Damak to help Al Nassr clinch the Saudi Pro League title Thursday. It was the team's first major trophy since Ronaldo joined more than 3 years ago. The victory secured top spot for Al Nassr, 2 points ahead of City rival Al Hilal, which finished second despite completing the 34-game season undefeated. Ronaldo struck his 27th and 28th league goals of the season in the second half after Sadio Mane and Kingsley Coman scored on either side of halftime to put Al Nassr in control. The title will come as a relief to Ronaldo after Al Nassr surprisingly lost to Japan's Gamba Osaka in the final of the AFC Champions League 2, Asia's equivalent of the Europa League. Ronaldo lifted the trophy just 2 days after being named in Portugal's roster for the World Cup, which would mark a record 6th appearance at the tournament. Speaking of the World Cup, Arsenal skipper Martin Odegaard has been named captain of Norway's 26-man squad for this summer's Men's World Cup. The newly crowned Premier League winner is joined by Manchester City striker Erling Haaland, Fulham's Oscar Bob, and Crystal Palace forward Jørgen Strand Larsen. Norway opened its World Cup campaign in Boston against Iraq on June 16, followed by games against Senegal and France. Meanwhile, Chelsea star Cole Palmer and Manchester City midfielder Phil Foden are set to miss out on England's 2026 World Cup squad, while Harry Maguire hinted that he is not part of the 26-man party. Veteran goalkeeper Manuel Neuer, on the other hand, has been coaxed out of retirement for the World Cup by Germany coach Julian Nagelsmann. The 40-year-old Neuer retired after the 2024 European Championship but was included in Germany's 26-man squad for the upcoming tournament in Canada, Mexico, and in the United States of America. Still in football, Aston Villa midfielder Morgan Rodgers has been named the Europa League Player of the Season after inspiring his side to a 3-0 victory over German team Freiburg in the final. The 23-year-old England international capped a stellar continental campaign by scoring the third goal and providing an assist in the Istanbul decider, securing the trophy and ending a 30-year wait for silverware for the Premier League club. Rodgers was a cornerstone of Villa's run to the final, also scoring against Salzburg and Bologna and recording 5 assists. Meanwhile, Freiburg forward Johan Manzambi was named the Europa League revelation of the season after the 20-year-old Swiss international featured in all 15 matches of the runners-up. He scored twice, including a crucial semifinal strike against Braga. We go to motorsports. Round 5 of the Formula 1 2026 season will unfold in Montreal for the Canadian Grand Prix at Circuit Gilles Villeneuve. Championship leader Andrea Kimi Antonelli is gunning for his fourth straight race win this season to put more pressure on his Mercedes teammate George Russell, who currently occupies second. Entering this weekend, Antonelli leads Russell 100-80. The Ferraris of Lewis Hamilton and Charles Leclerc are expected to go wheel-to-wheel with Mercedes with their scheduled upgrades, while reigning champions McLaren, led by drivers titleist Lando Norris and Oscar Piastri, will look to inch closer to Mercedes and Ferrari after a double podium in Miami. This year's Canadian Grand Prix will feature a sprint race slated at midnight of May 23 Philippine time. Qualifying is set on Sunday at 4 a.m. Philippine time, then race day is on Monday at 4 a.m. Philippine time. And finally po, sa ating sports news roundup, here's a glimpse of the Golden Pass in sports history. Around 103 years ago, it was in May of 1923, Luis Lu Salvador of the Philippine men's national basketball team scored a sensational 116 points. 116 in the 1923 Far Eastern Games to lead the Philippines to the basketball gold against China national basketball team. As of today, Lu Salvador's 116 points remained the most points scored by a player in an international basketball games involving two national teams. And so goes your sports news roundup for today, May 22, 2026, as compiled and edited by the men and women of your institution in Philippine Sports Broadcast. This station, DZSR Sports Radio, 918 AM. For more sports stories and updates, you can give us a follow or like on our Facebook account, facebook.com/DZSR Sports Radio 918 AM. On Twitter or X, twitter.com/sportsradio918, and download the PBS Receiver app. Get it on Google Play Store for Android at sa App Store for iOS. Maraming salamat po. This has been Aaron Bayato for Sports Radio 918.
6: Ito ang Sports Radio. Sports Radio 918 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab.
7: 104.3 FM2, the Capital.

Inyong natunghayan ang mga programa ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa DWFT Capital 104.3 ng Presidential Broadcast Service. May studio at transmitter na matatagpuan sa 4th floor ng Philippine Information Agency Building, Visayas Avenue, Quezon City. Nangangasiwaan ng mga electronics and communications engineers and technicians na pawang mga lisensyado ng Professional Regulation Commission. Engineer Rodentor Domingo, PECE 000-1385. Engineer Emil V. Lagman, ECE 006-9057. Engineer Rankine Avenger O. Pomoy, ECE 006-5998. Bright M. Lista, ECT 009765. At Norven G. Redome, ECT 0020831. DWFT Capital 104.3 will now be signing off. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Muli tayong magkakasama bukas ng umaga para sa isa na namang araw na puno ng mahahalagang balita at makabuluhang impormasyon mula sa pinagsanib na puwersa ng mga programa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa Capital 104.3. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto makalipas ang alas 6 na umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, Japan at Pilipinas plano na itaas ang ugnayan nito sa isang comprehensive strategic partnership.
0: Headlines.
3: Pilipinas at Australia ipinagdiriwang ang 80 taon ng diplomatic relations.
0: Headlines.
3: Criminal Investigation and Detection Group o CIDG kinumpirma na nasa Pilipinas pa si Senador Ronald Bato de la Rosa.
0: Headlines.
3: House Prosecution Panel nagsasagawa na ng mock trials para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Headlines.
3: Resulta ng investigasyon kaugnay ng mga baril na ginamit sa insidente sa Senado inilabas na ng PNP-CIDG.
0: Headlines.
3: At Marcos Administration patuloy sa paghahanap ng mga paraan upang tugunan ang epekto ng krisis sa Middle East.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay araw ng Sabado, May 23, 2026. Makasama niyo po ngayong umaga. Ako po si Efraim Gaito sa inyong tagapaghatid balita.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Plano ng Japan at Pilipinas na itaas ang ugnayan nito sa isang comprehensive strategic partnership. Ito ang pinakamataas na antas ng diplomatic relations na hindi pa ganap na alyansa. Isasama ang bagong partnership sa joint statement na ilalabas pagkatapos ng pulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Kasado ang 4 na araw na state visit ni Pangulong Marcos sa Japan mula May 26 bilang paggunita sa 70th anniversary na ugnayan ng dalawang bansa.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inaasahan ng Pilipinas ang suporta ng Japan para repasuhin ang Japan-Philippines Economic Partnership Agreement o JPEPA, gayon din ang bid nitong makasali sa Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership o CPTPP. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, posibleng maganap ang panukalang trade discussions sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan. Subalit, nakadepende pa rin ang final agenda sa Pangulo. Giniit naman ng kalihim na ilang beses na nilang isinusulong ang pag-update sa JPEPA para matugunan ang natitirang trade barriers kabilang ang ipinatutupad na taripa sa Philippine bananas. Una na rin inilapit ng Pilipinas sa Japanese Ambassador to the Philippines ang tungkol sa endorsement ng Japan sa bid ng bansa na sumali sa CPTPP para mabigyan ng market access ang exports ng Pilipinas. Nananatili naman ang suporta ng Marcos Administration sa free trade agreements bilang bahagi ng pagpapalawak ng market access at makahikayat ng mga mamumuhunan.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, makakatulong sa reputasyon ng Pilipinas at buong Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang ginawang mediation effort sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Sa programang Boses, sinabi ni Department of Foreign Affairs spokesperson at Office of Public Diplomacy Officer in Charge Annalyn Ratonel na maituturing itong diplomatic success. Anya, napatunayan ng Pilipinas na kasalukuyang ASEAN chair ang kakayahan nitong isulong ang kapayapaan sa rehiyon. Magugunitang nagsilbing peacemaker si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ginanap na trilateral meeting para ibsan ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa.
4: itong mediation effort ay beneficial sa ating reputasyon both within ASEAN po and sa broader international community dahil naipakita po ang ating leadership bilang ASEAN chair at ang kakayahan po nating i-facilitate ang peace at dialogue sa rehiyon na ito.
3: Yan ang pahayag ni Department of Foreign Affairs Spokesperson, Office of Public Diplomacy Officer in Charge, Annalyn Ratonel.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, Pilipinas at Australia ipinagdiwang ang 80 taon ng diplomatic relations. May report si EJ Lazaro. Babalikan natin ang ulat na yan ni EJ Lazaro. Sa iba pang balita, kinumpirma ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na nasa Pilipinas pa si Senador Ronald Bato de la Rosa ayon kay PNP CIDG Director Police Major General Robert Morico II. Kasalukuyan ng tinutugis ng otoridad ang senador. Gayunman, hindi na nagbigay pa ng iba pang detalye si Morico dahil sa nagpapatuloy ang mga operasyon. Sinabi rin ng CIDG Chief na hawak na nila ang kopya ng arrest warrant ng International Criminal Court laban sa senador. Naunan ang sinabi ng CIDG na ito turn over nila si De La Rosa sa Department of Justice sa oras na ma-aresto ito.
5: Senator Bato is still inside the country and we will be reinforcing, enforce the warrant of arrest. And we will do our duty.
3: Pahayag ni PNP Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Major General Robert Morico II.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, nagtalaga na ng tracker teams ang Philippine National Police o PNP para matukoy at ma-aresto si Senador Bato de la Rosa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Artates Jr., matamang nakikipag-ugnayan ng tracker teams sa Department of Justice at National Bureau of Investigation o NBI para maisilbi ang arrest warrant sa senador. Inatasan aniya ang lahat ng unit ng pulisya para mahigpit na ipatupad ang operational procedures at igalang ang karapatang pantao sa papapatupad ng arrest order. Tiniyak ni Artates na ipatutupad ng PNP ang arrest warrant sa paraang profesional at walang bahid ng politika.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, tutulong si Metro Manila Development and Metro Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III sa manhunt operation laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Torre, bilang whole of government approach, pwede silang sumali sa manhunt operation dahil bahagi din sila ng gobyerno. Anya, posible kasi na nakatago sa landfill, estero at makita sa kalsada ang pinaghahanap ng batas. Paglilinaw pa ng MMDA General Manager, hindi ito tungkol sa tao, tungkol kay Senador de la Rosa o sa kanya, kundi ito ay tungkol sa pagpapatupad ng batas na dapat maisakatuparan para maprotektahan ang interes ng bansa. Dagdag ni Torre, para naman sa law enforcement, hindi sila maaaring mamili kung ano ang iimplementa at dapat ipatupad ang mga warrant.
6: Hindi po pwedeng mamili ka kung ano ang, kung alin ang i-implement mo, alin ang hindi. Because at the end of the day, the job of the police is not to judge the case, but to implement the processes. And in this case, the warrant. So, they have to do it, protect the process, let it roll in its natural course, and most especially, protect the institution. Because ultimately, it is in the thing that we protect here. At ang foremost consideration na dapat nating maproteksyonan ay ang interes ng bansa.
3: Yan ang pahayag ni Metropolitan Manila Development Authority MMDA General Manager Nicolas Torre III.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nirinaw naman ng Philippine National Police o PNP na ito-turn over nila sa Department of Justice o DOJ si Senador Bato de Rosa oras na maaresto ito. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Artates Jr., ipinaubayan na nila sa DOJ ang kustodiya ni Senador de la Rosa. Kasunod ito, hinimok ni Artates ang senador na mas makabubuti kung susuko na lang ito sa mga otoridad para mapagtuunan din ang iba pang wanted person sa bansa. Ayon sa PNP chief, isa kasi itong peaceful way o mapayapang paraan sa paghahain ng warrant of arrest. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni PNP Chief Police General Jose Melencio Artates Jr.
7: Kung by all peaceful means, he will surrender, yield himself, yung mas maganda. Okay? Para mag-concentrate tayo sa iba pang wanted person. We have Atungang, we have Santico, we have Pantat. and the rest of hundreds of thousands of wanted persons listed na ating inoperate.
3: Yan ang pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Iginit naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na posibleng managot si Senador Robin Padilla sa ilalim ng Rome Statute matapos umanong tulungan si Senador Ronald Bato de Rosa na makatakas mula sa Senado. Gate ni Sendanya, taliwas umano ang payag ni Padilla na wala siyang kinalaman sa pagtakas ni de la Rosa. Anya, inamin mismo ng Senador na ginamit ang kanyang sasakyan sa pag-alis ng dating PNP chief madaling araw ng Huwebes. Ginawa ni Sendanya ang pahayag matapos umanong tulungan itong makatakas si Ronald Bato de la Rosa mula sa Senado. Inimok din ng Party List Representative ang mga otoridad na imbestigahan si Padilla sa posibleng paglabag sa Presidential Decree 1829. Ito'y may parusang pagkakakulong at habang buhay na diskwalipikasyon sa serbisyo publiko.
8: Authority should investigate and question Sen. Robin on the whereabouts of Bato and file the necessary charges. Isang kahihiyan ang pagkakanlo ng ilang senador sa tao nagpapatay ng libu-libong Pilipino. Pwede na sanang madagdagan pa ito ang nakakahiyang pagsasalaula sa katarungan at karapatang pantao. If the government is serious in capturing this fugitive, then a nationwide manhunt is absolutely necessary.
3: Yan ang pahayag ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, sinimulan na ng House Prosecution Panel ang mock trials para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay lead impeachment prosecutor Representative Jervil Luistro, bahagi ito ng matindi nilang paghahanda lalo't marami sa kanilang miyembro ang may limitadong courtroom practice mula nang pumasok sa public service. Anya, tila sila ay bumalik sa bar review dahil muling binibisita ng mga abogado ang rules on evidence at trial techniques habang inihahanda ang mga tanong para sa direct at cross-examinations. Kumpiyansa naman ng House prosecutors sa kanilang pagharap sa impeachment court sa July 6.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hindi dapat matakot sa political pressure ang isang congressman sa pagtupad ng kanyang tungkulin sa impeachment trial. Ito ang mariing pahayag ni Representative Sia Alonto Adyong sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service. Matatanda ang itinalagang opisyal ng tagapagsalita ng House Prosecution Panel si Congressman Adyong para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Batay sa naging anunsyo mula sa Senado bilang isang impeachment court, magsisimula ang pagdirite sa Vice Presidente sa 6 ng Hulyo. Ayon pa kay Adyong, hindi dapat bumigay ang prosecution panel sa mga pananakot at pag-atake ng mga trolls sa social media sa pagtupad ng kanilang tungkulin.
9: Constitution should withstand no matter the pressure, no matter how tall or how the attack being directed at us, the Constitution has to withstand whatever political pressure there is. So yan po yung test sa ating Constitution, no, pinanindigan namin.
3: Silanao del Sur, 1st District Representative Zia Alonto Adyong.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tuto lang ilang senador mula sa minority bloc sa panukalang payagan si Senador Ronald Bato de la Rosa sa virtual setup na pagboto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senador Erwin Tulfo, kailangang physically present ang senador sa pagboto dahil sakalang naman pinayagan ang teleconferencing noong pandemya bunsod ng lockdowns. Samantala, giniit din ni House Committee on Justice Chair Jervil Luistro na dapat ay personal na saksihan at personal na bumoto ang isang senator judge dahil napakahalagang proseso nito kaugnay ng impeachment trial. Magugunit na naging sentro ng kaguluhan si De La Rosa sa mataas na kapulungan matapos biglang magpakita para bumoto sa pagbabago ng liderato ng Senado.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inilabas na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG ang resulta ng investigasyon kaugnay sa mga baril na ginamit sa insidente sa pagpapotok sa Senado. Sa pulong baritaan sa Camp Crame, sinabi ni CIDG Director Police Major General Robert Morico II na umabot sa 44 na basyo ng bala ang kanilang nakuha mula sa lugar ng insidente. Ayon kay Morico, 36 sa mga basyo ay na-recover sa loob ng gusali habang 8 naman ang nakuha sa labas. 4 na baril umano ang ginamit sa insidente, kabilang ang 3 baril na pagkamay-ari ng mga tauhan ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA at 1 baril mula sa National Bureau of Investigation o NBI. Lumabas din sa investigasyon na 26 na basyo ng bala ang umano'y mula sa baril na ginamit ni Aplaska. Tinukoy ito ng CIDG na overkill dahil sa dami ng putok na pinakawalan mula sa nasabing baril kumpara sa 5 putok lamang na nagmula umano sa panig ng NBI. Dahil dito, sinabi ni Morico na dapat makasuhan si Aplaska sa kasong paglabag sa RA 11917 o Private Security Services Industry Act. Sa ngayon, hindi pa rin umano humaharap si CIDG si Aplaska sa kabila ng pagpapatawag dito.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, pinabulaanan ni Senador Ping Lacson ang naging pahayag ni Senadora Amy Marcos na plano umanong agawin muli ang liderato ng Senado para bigyang daan ang constitutional amendment na magpapalawig sa termino ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Ayon kay Lacson, wala siyang naririnig na ganitong usapin sa kinabibilangan niyang minority bloc. Binigyang diin ni Lacson na kasinungalingan ang ganitong mga pahayag ay maski sa mga caucus ng minorya ay hindi ito napag-uusapan. Hindi niya alam ng senador kung ano ang pinanggagalingan ng pahayag na ito ng Senadora Aimee o kung may matibay itong basihan. Gina Senador Ping na ang pangunahing prioridad ngayon ng minority bloc na tinawag nilang Mythical 11 ay ang maibalik ang dignidad at tiwala ng publiko sa Senado. Sakali man aniyang makakuha ang minority ng sapat na bilang para muling makuha ang liderato ng Senado, ang tututukan nila ay ang pagpapabuti ng pananaw ng publiko sa mataas na kapulungan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas, 6:20 na umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
12: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa pagpapatuloy ng retsyada ng mga balita, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:21 ng umaga. Walang patid ang pagkilos ng Marcos administration sa paghahanap ng paraan at solusyon upang tugunan ang epekto ng Middle East crisis sa Pilipinas, partikular sa enerhiya at presyo ng langis. Sa ikapitong Uplift Committee meeting na pinangasiwaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacañang, tinalakay ang pagpapaigting ng mga hakbang ng gobyerno sa linya ng transportasyon, food security at enerhiya. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, 4 ang nagsilbing priority areas ng pulong. Una ang repatriation at reintegration ng mga OFW mula sa Middle East. Pinatitiyak ng Pangulo ang ligtas nilang pagbabalik sa bansa, gayon din ang kabuhayan, mga pagsasanay at iba pang oportunidad na tutulong sa mga ito na makapagsimula muli. Ikalawa ay ang pagtitiyak na mayroong matatag na fuel supply ang Pilipinas, kabilang rin ang cash assistance para sa mga mahirap at low-income household na isa sa mga pinaka-apektado ng pagmamahal ng presyo ng krudo. Ika-apat ang pagsisiguro na mananatiling abot-kaya ang presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin sa bansa. Sa pulong na ito, siniguro ng Department of Budget and Management o DBM sa Pangulo na mayroong sapat na pondo ang pamahalaan para maipagpatuloy ang mga programa ng UFLIP hanggang sa pagtatapos ng 2026.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ginagawa na ng pamahalaan ang lahat na makakaya rito upang masiguro na handa ang Pilipinas sakali man na makaranas ng oil supply interruption kung lumala pa ang sitwasyon sa international oil market. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Energy Director Rino Abad na para sa short-term course, pinaigting ng gobyerno ang koordinasyon nito sa mga oil companies, lalo't wala na sa pamahalaan ang pag-manage ng fuel sa bansa. Hindi niya ito madaling magbabago, lalo't mangangailangan ito ng batas. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ng mahigpit na koordinasyon ng pamahalaan sa oil companies. Kaugnay nito, sinabi ng opisyal na una naman ang siniguro ng PNOC na kayang ma-deliver ang procurement ng kinakailangang additional fuel supply sa bansa. Sa usapin naman ng long-term solution, mayroon na anyang inisyatibo sa Kongreso kaugnay sa isinusulong na Strategic Petroleum Reserve.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iyo pang pangunahing balita, nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na managdagan ang Local Government Support Fund o LGSF sa panukalang 2027 National Budget. Ito ay para matiyak ang tuloy-tuloy at agarang pagpapaabot ng tulong sa mga lokal na pamahala. Sa ilalim ng programa, direktang ibinababa sa local level ang bigas, educational assistance at tulong pinansyal para suportahan ang mga proyekto sa barangay. Narito ang pahayag ng Pangulo.
13: Kapag magandang ugnayan sa national at saka local government, mas marami, mas mabilis ang serbisyo maibaba natin sa mga tao. Kaya yan po ang aming naging strategya, yan po ang aming naging plano. Palagay ko naman ay magiging mas maganda yan. At lagi kong sinasabi sa ating mga local official, kung maganda ang maging resulta nitong sinusubukan natin ngayon na sa LGSF at saka sa SCDP, Socio Civic Development Program para naman sa barangay, kapag maganda ang patakbo natin at nakita natin na maganda yung plano, yung programa, at maganda ang pagka-implement ng ating mga local official, ay titiyakin ko sa susunod na taon, palakihin pa natin yung budget para mas marami pa tayong matulungan.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, tiniyak ng bagong kalihim ng Department of Budget and Management o DBM na si Kim Robert De Leon na hindi na muling maaabuso ang pondo ng taong bayan. Sa pagharap ni De Leon sa mga kawarin ng Department of Budget and Management, nagbigay siya ng matinding babala laban sa korupsyon at sa maling paggamit ng pondo ng bayan. Anya, hindi niya papayagan na muling maabuso ang budget tulad ng nangyari sa flood control scandal. Klaro, anya, ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bawat piso ay mapupunta sa tao, hindi sa korupsyon, hindi sa kapabayaan at hindi sa mga proyektong walang pakinabang sa mamamayan.
14: We will not allow the budget to be abused again for another flood control scandal. Klaro ang direktiba ng presidente. Bawat piso mapupunta sa tao.
3: Samantala, hinimok din ni Budget Secretary De Leon ang mga kawarin ng DBM na samahan siya sa pagpapatupad ng mas epektibong mga reforma at maging proactive sa paglilingkod sa sambayan ng Pilipino.
14: I invite everyone to consider a shift and join me in pursuing this shift, to be proactive and anticipatory, guided by the same macroeconomic fundamentals that shape the budget that we prepare and execute.
3: Yan ang pahayag ni Department of Budget and Management Secretary Kim Robert De Leon.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Umakyat sa 76 ang transparency score ng Pilipinas base sa 2025 open budget result. Ayon kay Budget Secretary Kim Robert De Leon, mas mataas ito kumpara noong 2021 kung saan may 68 transparency score ang Pilipinas at 75 score noong 2023. Nalagpasan din ang Philippine Development Plan ang target score nito na 71. Sinabi ni De Leon na ang nasabing datos ay nagsisilbing sukatan. Kung maayos ba ang transparency ng pamahalaan, at kung matibay ba ang proseso laban sa katiwalian. Sa bawat pisoan niya na nananakaw, apektado rito ang mga classroom, ospital, pangkabuhanan at oportunidad para sa mga Pilipino. Bili ng bagong secretary sa kanyang mga kasama sa DBM, bawal ang mabagal at bawal ang naghihintay dahil sa DBM, bayan ang may kinabang at dapat bida ang mamamayan.
15: Dito sa DBM, dito bawal ang mabagal. Sa DBM, dapat bawal ang maghihintay. Sa DBM, dapat bayan ang makikinabang. Sa DBM, dapat bida ang mamamayan.
3: Si Budget Secretary Kim Robert De Leon.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nanindigan si House Speaker Faustino Bongi D. III na tuloy-tuloy ang trabaho ng Kamara para sa kapakanan ng mga mamamayan. Ito ay matapos aprubahan sa ikalawang pagbasa ang 38 panukalang batas ngayong Linggo. Ayon kay D., patunay ito na nananatiling disiplinado at determinado ang House of Representatives sa pagsusulong ng mga batas na direktang makatutulong sa buhay ng mga Pilipino, kabilang sa mga umusad ang proposed Anti-Political Dynasty Act o House Bill 8389, pati na ang House Bill 9305 na maglalatag ng National Emergency Response and Resiliency Framework at Kalinga Program para sa mas mabilis na pagtugon sa krisis, economic stability at energy security. Samantala, lusot na rin sa third reading ang tatlong mahalagang panukala, kabilang ang dalawang LEDAC Priority Bills, ang panukalang amyenda sa 4Ps Act at ang Philippine Waste to Energy Act. Aprobado na rin sa ikatlo at huling pagbasa ang National Land Use Act na magtatakda ng science-based at mas maayos na land use planning sa bansa.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Hinihikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga benepisyaryo ng Presidential Scholarship Program na mag-aral ng mabuti at i-maximize ang educational assistance na ipinagkakaloob ng gobyerno. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa paglulunsad ng bawat bayan may kinabang program sa Obando, Bulacan. 55 mag-aaral mula sa 11 barangay sa lugar ang may kinabang sa programa. Binigyang din ng Pangulo ang kahalagahan ng edukasyon para sa pag-unlad, hindi lamang ang ng kanilang sarili at pamilya, bakos ay para sa Pilipinas sa kabuuan. Dito rin ipinunto ng Puno Ehekutibo ang edukasyon ay isang karapatan ng bawat Pilipino at hindi isang pribilehiyo ng iilan. Nangako si Pangulong Marcos na patuloy na tutulong ang kanyang administrasyon sa mga kabataang Pilipino sa kanilang pag-aaral.
16: Ang edukasyon ay hindi pribilehiyo. Ito'y karapatan ng bawat na ating kabataan na kailangan ng pamahalaan ay asikasuhin at tiyakin na maganda ang sektor ng edukasyon. Naiwanan lang tayo ng kaunti dahil sa nakaraang ilang taon, hindi masyadong nabibigyan ng atensyon ang ating education sector. Pero ngayon, dahil sa aking paniniwala na ito nga ay karapatan ng bawat sa ating kabataan na sinong gusto mag-aral.
3: Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, paitingin pa ng Department of Agriculture o DA ang pagpag-ugnayan sa mga rice wholesalers at traders para matulungan ang mga retailer na makasunod sa ipinatutupad na 50 pesos kada kilo na price cap sa imported rice. Ayon kay DA Assistant Secretary Genevieve Guevara, plano nilang puntahan din ang mga wholesalers at traders para silipin ang itinakda nilang presyo. Kasunod ito ng reklamo ng ilang rice retailers, nahirap silang sumunod sa price cap dahil mataas pa rin umano ang kuha nila sa kanilang mga supplier. Ayon kay Guevara, nauna nang nakipagpulo ang DA sa mga stakeholder na nagpahayag naman umano ng mga ito ng suporta sa price policy, sa price cap policy ng pamahalaan. Iginit ng DA Assistant Secretary, kailangang magbabari ng presyo ang suppliers dahil kung hindi ay malulugi rin sila dahil wala nang bibili sa kanilang retailers na hindi maaaring magbenta ng lampas sa 50 piso kada kilo.
17: Wala din po namin puntahan yung ating mga wholesalers, mga traders po natin, pati pa importers. Pero definitely, nagkaroon na po tayo ng pag-uusap. Ano po, at sabi naman nila, sinusuportahan nila yung ating price cap. Of course, sila rin naman po ang malulugi if in case po na hindi sila magbababa at wala na pong kukuha sa kanila dahil hindi na nga po pwede na magbenta po tayo na mas mataas sa 50 pagdating po. Eh, dapat sumunod po yung mga suppliers natin dahil kung hindi nila bababaan yon, wala po silang mabebentahan yan dahil nga po sa price cap.
3: Yan ang pahayag ni DA Assistant Secretary Genevieve Guevara.
10: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide. Eh, nilabas na ng Malacanang ang Executive Order 116 na nagtatakda sa pagtataas ng pork meat na inaangkat sa labas ng bansa. Sa utosan na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., itinatakda dito na mula sa dating 54,210 metriko toneladang karne ng baboy na iniimport ay itataas na ito ngayon sa 204,210 metric tons. Akbang ay base na rin sa rekomendasyon ng Minimum Access Volume Committee na taasan ng pork importation ng 150,000 metric tons na inaangkat na food item sa susunod na dalawang taon. Ito upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply at abot kayang presyo ng nabanggit na commodity kasama na ang mga ginagawang processed meat food products. Kaugnay nito, inatasa naman ang MAV Committee na tiyaking may sapat na alokasyon ng Food Terminal Incorporated at ang kadiwa ng Pangulo Program.
10: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas. 6:34 na umaga.
10: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
19: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
10: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
10: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa pagpapatuloy ng ratsyada ng mga balita, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas. 6:36 ng umaga. Ipinagdiwang ng Pilipinas at Australia ang ika-80 anibersaryo ng kanilang diplomatic relations sa pamamagitan ng isang makasaysayang seremonya sa Quezon City nitong Biyernes. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Philippines-Australia Friendship Day, pinailawan ng kulay berde at ginto na pambansang kulay ng Australia ang Quezon Memorial Shrine bilang simbolo ng matatag na pagkakaibigan at ugnayan ng dalawang bansa. Isinagawa rin ang groundbreaking ceremony para sa historical marker na kinomisyon ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP. Gugunitain ito ang pagtulong ng Australia kay dating Pangulong Manuel L. Quezon sa pamamahalaang Pilipino noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon kay Australian Ambassador Mark Ines Brown, nananatiling matatag ang samahan ng dalawang bansa mula noong 1942 nang tanggapin ng Australia si Pangulong Quezon at ang kanyang gobyerno sa gitna ng digmaan. Dumalo rin sa nasabing aktibidad sina DFA Undersecretary Leo Herrera Lim, NHCP Executive Director Carminda Arevalo at Quezon City Mayor Joy Belmonte. Formal nang naitatag ang diplomatic relations ng Pilipinas at Australia noong Mayo 22, 1946.
10: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, ganap nang ipinatupad ang lahat ng rekomendasyon sa pag-aaral ng Project NOAA na isinagawa ng ilang taon na ang nakalipas para tugunan ang matinding pagbaha sa bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kabilang rito ang kasalukuyang drainage improvement project sa G. Araneta Avenue sa Quezon City na agarang binabaha tuwing may malakas na pag-ulan. Anya isa ito sa mga critical na flood-prone areas na pinaprioridad ng gobyerno sa ilalim ng Oplan kontra baha.
20: Isa lang ito, napakarami ng ganito na ginagawa natin around Metro Manila at saka sa buong Pilipinas.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
10: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, tuloy-tuloy ang pag-arangkada ng Oplan kontra baha sa buong Metro Manila. Ito ay kung saan lalo pang pinaigting ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kanilang mga ikinakasang operasyon upang maiwasan na ang pagbaha sa gitna ng paghahanda sa tag-ulan. Sa parehas ng programang Boses, sinabi ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III na maigpit ang bilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak na mabawasan na ang mga lugar na karaniwang nalulubog sa tubig baha. Anya, ilan sa mga aksyon na patuloy na ipinatutupan ng MMDA ay ang regular na declogging ng mga kanal at estero, dredging ng mga ilog at waterways, clearing off sa mga illegal na istruktura at bara, regular na inspeksyon sa flood pumping stage operations, at mas mabilis na deployment ng flood response teams.
21: Gumagamit tayo ngayon ng mass data-driven approach at tinitingnan ang lahat ng mga flood-prone areas para medyo surgical. Talagang tinitingnan natin, bibisita at inaalam natin ang cause at yun kaagad ang ating inaaksyonan. Kasama doon yung tinitingnan natin saan ang mabagal na runoff, mm-hmm, at saan may mga bottlenecks sa drainage system. Ang bottom line, sir, ang objective natin ay hindi lang maglinis kundi siguraduhin na mas mabilis ang agos ng tubig, mas mabilis humupa ang baha at mas kakonti ang perusyong dulot nito sa tao at sa trapiko.
3: Yan ang tinig ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
10: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ipinagmalaki ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na ilang individual na ang nasampulan at naparusahan sa ilalim ng kampanya na Yes to Ayos. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III na sa mga susunod na araw ay ilalabas na nila sa social media accounts ng MMDA ang ilan sa mga nahuli at namultahan ng MMDA dahil sa iba't ibang paglabag. Kabilang dito ang hindi tamang pagtatampo ng basura at iba pang kahalintulad na aksyon. Paglilinaw ng MMDA General Manager, ang kanilang panghuhuli at pagbibigay ng multa ay nakabase sa mga ebidensyang kanilang nakalap at naidokumento.
21: In the next few days, makikita nyo sa Facebook page ng MMDA at sa Facebook page ko rin. Sundan nyo at ipapakita namin yung mga namultahan namin at mga naabot namin, yung mga nahuli ng ating kamera na nagtatapon ng basura. Pinuntahan natin, may mga nagtapon ng upos ng sigarilyo na rider, ganon. Hanggang pinuntahan pa natin sa bahay nila na outside na Metro Manila. Kaya nagbayad naman ng multa dahil meron mga ebidensya talaga.
3: Yan ang pahayag ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
10: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagbigay ng paglilinaw ang Department of Social Welfare and Development o DSWD kaugnay ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX program dahil sa patuloy ng mga katanungan mula sa publiko. Sa isinagawang DSWD Media Forum noong Mayo 21, sinabi ni Edwin Morata na bukas ang AIX para sa lahat ng Pilipino, kabilang man sa mahirap o middle class basta nakararanas ng krisis o emergency situation. Ipinaliwanag din ng opisyal na hindi lamang medical assistance ang ibinibigay sa ilalim ng programa kundi pati tulong sa pagkain, transportasyon at pagpapalibing. Ayon pa kay Morata, maaari ring i-refer ang mga benepisyaryo sa iba pang government charitable agencies gaya ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO para sa dagdag na suporta.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy na hinihibok ng embahada sa Aman ang overseas Filipino workers sa Jordan na magparehistro para sa 2028 national elections. Ayon kay OVR Administering Officer John Danilo Chow Jr., tulad ng iba pang embahada ng Pilipinas, nagsasagawa rin sila ng mobile and field registration para mas mailapit pa ang pagpaparehistro sa mga OFWs. Kaunin nito, may ikakasang registration ngayong buwan at sa Hunyo, tatagal ang overseas voting registration hanggang September 2027.
4: In the next few weeks po, meron po kaming dalawang nakascheduled pong mobile outreach registration. Isa po is sa May 28 po, gaganapin po yan dito sa Aman at yung mga information po, kasama na po yung mga rules and regulations sa registration, nasa website naman po natin at nasa mga Facebook page po natin. So meron po tayong May 28 at ang susunod po meron rin po sa June 19.
3: Si Overseas Voter Registration o OVR Administering Officer John Danilo Jao Jr.
10: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Malaki ang matitipid at kikitain ng mga magsasaka sa paggamit ng tamang variety ng palay sa kabila ng banta ng El Nino at mahal na presyo ng langis sa bansa. Ayon kay Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute, Chief Science Research Specialist, Career Scientist 3, Plant Breeding and Biotechnology Division, Dr. Norvi Manigbas, naglalaro sa 30-38% ang natitipid ng mga magsasaka gastos sa gastos sa irigasyon at langis dahil sa tama at akmang dami ng tubig sa pananim sa palay. Binigyan din ng eksperto na dapat panatilihin ng bansa na basa o kahit moisture ang lupa, lalo na kapag nasa panicle initiation at flowering stage dahil sa nakasalalay ang tubig ang mayabong na bigas. Hinikayat din ng ahensya ang mga magsasaka na gamitin ang palay check system para sa tamang pamamahala ng palayan lalo na sa patubig at abono.
10: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Namamahagi ang gobyerno ng libre at naka-insured na mga kalabaw para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ayon kay Department of Agriculture, Philippine Carabao Center, Ilocos Region Center Director Joel Kabading, kailangan na rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA at miyembro ng isang asosasyon upang maging kwalipikado sa programa ng gobyerno. Dagdag pa ng opisyal, kailangan sumailali muna sa pagsasanay sa pag-aalaga ng kalabaw at mayroong sapat na lupain bago nila matanggap ang kalabaw. Binigyang diin pa ni Kabading na mataas ang karidad ng kalabaw ang kanilang ipinamamahagi. Anya, ito'y dahil mayroong itong kakayahan na maglabas ng 3-8 litrong gatas kada araw kumpara sa native carabao na 1-2 litro kada araw. Nakahanda ang DAPCC na bilhin ang mga naging 6 gatas na nagkakahalaga ng 80-100 pesos kada litro at dalhin sa magandang merkado. Tiniyak ng ahensya na mayroon silang mga tauhan na mag-aalaga ng kalusugan ng bawat kalabaw anumang oras.
10: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inihikayat ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PILFIDA ang pribadong sektor na mamuhunan sa pagproseso ng iba't ibang produkto mula sa abaka. Batid ni PILFIDA Executive Director Ali Atienza, sa sistema ng gobyerno ay maaaring mabago ang mga proyekto kapag iba ang nakaupo sa pwesto. Anya, mainam ang tuloy-tuloy na suporta ng pribadong sektor sa industriya. Tiniyak naman ni Atien, sana nakaalalay pa rin ang pamahalaan sa mga magsasaka at mga muhunan. Samantala, isa sa mga ibinida ni Atienza na maaaring ma-produce gamit ang abaka ay ang bulletproof vest na maaaring gamitin ng law enforcement agencies.
5: It has been tested already. No? Ang ginamit po dito, Magnum 44. Hindi tumagos. Right. So which means our military, our police, our navy can use this. Mm-hmm. And we can create a local industry. Kasi ang gusto ko po, talagang dapat ang industry nandito. Para pag linabas natin, finished product. Mm-hmm. And at the same time, pwede natin gawa ng paraan na yung mga farmers na nag-aabaka, kumita na mas maganda.
3: Samantala, may ipag-ugnayan ng Pilfida sa mga lokal na pamahalaan para palakasin pa ang pagsasanay sa paggawa ng mga produkto mula sa abaka. Bahagi ito ng kanilang pagsisikap na maipakilala at mapalago pa ang industriya at maiangat ang kabuhayan ng mga magsasaka. Ayon kay Executive Director Atienza, isasagawa ang mga pagsasanay para sa posibleng pagbuo ng marketplace sa mga produkto nito.
5: Nakita lang natin na immediate kaya natin ituro in 2 days eh. So we're going massive already. In fact, directed all the regional directors na sa lahat ng region magturo, gumawa ng bag at medyo sabihan lang yung mga mayor sila tagabili.
3: Yan ang payag ni Pilfida Executive Director Ali Atienza.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Handang gumastos ng malaki ang pamahalang lungsod ng Maynila para mapaghusay pa ang public health care sa lungsod. Kwento ni Manila City Mayor Isko Moreno, naranasan niya mismo ang kasabihan na mahirap maging mahirap lalo na kapag may sakit. Anya, bukod sa malalaking ospital ay namumuhunan din sila sa primary health care dahil kalusugan at buhay ng taong ang nakasalala. Paliwanag ni Moreno, kung dati duda ang pasyente sa kaligtasan o sa kakayahan ng ospital dahil sa physical na itsura ng ospital na hindi maayos, pero sinabi niya na ngayon ito ay unti-unti nang nagbabago dahil bukod sa naka-aircon, makabago na rin ang mga kagamitan.
6: Bakit ako namumuhunan? Ultimo daycare center, ang health center mo, tinutupan. Yung primary healthcare facility, hindi lang tayo sa malaki, pati sa mahirap, maging mahirap, lalo na kung may sakit.
3: Si Manila City Mayor Isko Moreno.
10: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, 10% ng senior citizens sa Pilipinas may kondisyong demensya ayon sa ADAP o Alzheimer's Disease Association of the Philippines. Ang detalye mula kay Jared Moreno ng Radyo Magazine.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Itala ng Alzheimer's Disease Association of the Philippines o ADAP na humigit kumulang 1 million o 10% ng mga senior citizens sa bansa ang may demensya. Ayon sa organisasyon, 2 sa bawat 3 kaso nito ay naitala sa mga nakatatanda. Gayun pa man, nilinaw ni Dr. Alvin Ray Senina, ang pangulo ng ADAP, na hindi normal na bahagi ng pagtanda ang pagkakaroon nito.
23: Akala natin lahat, ang memory problem ay normal sa matatanda. Pero siguro po, isang punto ngayong hapon na ito, ang memory problem, ang pagiging ulyani, ay hindi parte ng normal na magtanda.
22: Dagdag pa niya, maaari itong maranasan ng mga nasa edad 30 hanggang 50s na tinatawag na young onset o early onset dementia. Para makatulong sa pag-iwas ng kondisyon, hinihikayat ang ADAP ang publiko na pangalagaan ng kalusugan ng puso at utak, manatiling aktibo, umiwas sa paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. Umaasa rin ang ADAP sa mas matibay na suporta mula sa pamahalaan laban sa kondisyon. Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: A VAWC o Expanded Violence Against Women and Children Bill pasado na sa third reading sa Kamara. May report si Melanie Valdos Reyes.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Pasado na sa third and final reading ang Expanded Anti-Violence Against Women and Children Bill, isang mahalagang hakbang upang iakma ang batas sa lumalalang anyo ng karahasan laban sa kababaihan at mga bata. Maaalalang 2004 nung inihain ng Gabriela Women's Party List ang anti-VAWC law bilang tugon sa malawakang karahasan. Ngunit habang nagbabago ang panahon, nagbabago rin ang anyo ng karahasan. Ayon kay Party List Representative Sara Ilago, panahon na upang palakasin at amyendahan ang batas upang tumugon sa lumalalang online abuse, harassment at iba pang bagong anyo ng pang-aabuso laban sa mga kabataan. Nanawagan din ito sa Senado na ipasa ang VAWC bill sa lalong madaling panahon. Narito ang payag ni Gabriela Party List Representative Sara Ilago.
25: Pasado na sa third and final reading ang ating isinusulong na expanded anti-VAWC bill.
7: Sa ilalim nito, binibigyang kahulugan ang technology-facilitated violence against women at mahigpit ang parusa para sa mga lumalabag, kabilang na ang multang hanggang 500,000 pesos at pagkakakulong. Kinikilala rin ang online harassment, stalking at hacking bilang mga anyo ng Bausi. Nagbibigay rin ng hanggang 20 days na paid leave para sa mga biktima, para sa medical, legal at iba pang mga pangangailangan. Panalo na tayo dito sa House of Representatives. Ngayon ang panawagan natin sa Senado, Expanded Anti-Violence Against Women and Their Children Bill, dapat ipasa na.
24: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Naniniwala ang Council for the Welfare of Children o CWC na ang pagiging 15 ng Pilipinas sa buong mundo sa 2026 Out of Shadows Index ay patunay na nagbubunga ang mga ginagawa ng gobyerno para protektahan ang mga kabataan sa bansa. Sa programang Boses, sinabi ni CWC Undersecretary Angelo Tapales na malaki ang itinala ng Pilipinas sa ranking dahil noong 2022 ay nasa 25th umano ang bansa. Anya, malaki ang ambag dito ng pagpapanagot ng mga sangkot lalo na sa online sexual abuse and exploitation at ang pagsama sa grooming sa mga kabataan sa RA 11930 o Anti-OSAEX CISA-M Law. Dagdag ni Tapales, patuloy ang pagpagtulungan ng CWC sa iba pang ahensya ng gobyerno para mas marami pang kabataan ang matulungan ng pamahalaan at mapataas pa ang ranggo ng Pilipinas sa Global Index.
8: Puro ito nga, sumasalamin na ito dun sa talagang tulong-tulong na effort ng government. Ano? May conscious effort para talagang medyo i-implement ang mga batas natin, magpasa ng additional batas para mas protected ang bata.
3: Yan ang tinig ni Council for the Welfare of Children, Undersecretary Angelo Tapales.
10: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, Bureau of Internal Revenue lumagpas sa target collections dahil sa mga reforma. May report si Ray Ferrer.
10: Radyo Pilipinas. Report.
9: Iniulat ng Bureau of Internal Revenue na umabot sa migit 1.155 trilyong pisong buwis ang nakolekta nito mula Enero hanggang

0: Iginit din ng BIR chief na layunin ang ahensya na gawing mas moderno, mas mabilis at mas transparent ang panguligtan ng buwis sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Tumaas ng 170% ang kita ng Government Service Insurance System o GSIS sa unang quarter ng taong ito. Ayon sa GSIS, umabot sa 43.6 billion pesos ang net income nito hanggang katapusan ng Marso mula sa 16.1 billion pesos noong nakaparehong panahon ng 2025. Higit one-third na ito ng kanilang target na 130.91 billion pesos na kita para sa buong taon. Ang pagtaas ng net income ay bunsod ng malakas na kita sa investments na nakabawi mula sa mas mataas na claims at benefit payouts.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Inaasahang tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa Pinakuling Trading, posibleng maragdagan ng piso hanggang 1 peso and 50 centavos ang presyo sa kada litro ng diesel, gasolina at kerosene. Samantala, sinabi ni Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na posibleng mabawasan pa ito kapag nagpatuloy ang malaking pagbaba sa presyo ng petrolyo sa world market.
3: Mataas daw ang chance no na rollback ko tayo sa diesel and kerosene, may konting increase tayo sa gasoline. Ang estimate na to, kung nandito na tayo sa 9, ang pump price range natin nasa 70 to 95 na lang. Ang ating gasolina nasa 75 to 105 pa.
1: Yan ang tinig ni Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad.
2: Radyo Pilipinas.
1: Sa iba pang balita, walang palya ang Department of Health o DOH Bureau of Quarantine sa kanilang border at health surveillance sa lahat ng paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito ay bilang bahagi ng paghahanda at pag-iingat na makapasok sa Pilipinas ang Ebola disease na dulot ng Bundibugyo virus. Ayon sa DOH, sa ngayon ay malinaw na walang kaso ng Ebola disease sa Pilipinas. Magkagayon man ay maging alerto at handa matapos ideklara ng World Health Organization o WHO na isang public health emergency of international concern ng Ebola disease dahil sa nakitang kaso sa Democratic Republic of Congo o DRC at Uganda. Kaugnay nito, pinalalakas ng DOH ang kanilang information campaign hinggil sa Ebola disease. Kabilang anya sa mga sintomas nito ay lagnat, panghihina, sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagsusuka, sakit ng lalamunan at pagdudumi. Ayon sa kagawaran, kumakalat ang Ebola disease o maaring makahawa ang taong may taglay nito o namatay dahil dito sa pamamagitan ng direct contact sa dugo o ibang likido ng katawan o paghawak ng kontaminadong gamit.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Balita sa Ibayong Dagat, India-Africa Forum Summit ipinagpaliban dahil sa banta ng Ebola. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagpasya ang India at African Union na ipagpaliban ang nakatakdang India-Africa Forum Summit dahil sa pangamba sa lumalalang outbreak ng Ebola sa ilang bahagi ng Afrika. Ayon sa ulat, nakatakda sanang idaos ang pagpupulong sa New Delhi sa susunod na linggo, ngunit inuna ng mga opisyal ang kaligtasan ng mga delegado at lider mula sa iba't ibang bansa. Lumalala ang sitwasyon sa Democratic Republic of Congo kung saan daan-daang hinihinalang kaso at mahigit 100 pagkamatay ang iniimbestigahan kaugnay ng Ebola. Nagdeklara na rin ang World Health Organization ng International Health Emergency habang pinaiigting ang pagbabantay sa mga paliparan at border crossings. Sinabi ng India na mahalagang matiyak ang buong partisipasyon ng mga bansang Afrikano nang walang banta sa kalusugan. Wala pang bagong petsa para sa summit, ngunit tiniyak ng magkabilang panig na mananatiling matatag ang ugnayan at kooperasyon ng India at Afrika sa kabila ng krisis pangkalusugan. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang kalipunan ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado, May 23, 2026. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical sides, kila Engineer Shirley Bumatayo, Engineer Arnel Villamor at Engineer Kenneth Nadua, gayon din sa ating PBS News Division sa katauhan naman ni Tommy Reyes. Muli, ako po si Efraim Gaito sa inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas! Isang minuto bago ang alas 7 ng umaga.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: We know you're always on the go.

0: Please bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radio Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
4: Mahal ang gamot.
3: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
5: Mr. President, pwede pa yakap.
3: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
6: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
7: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
3: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
7: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Athletic type ka man o fan ng mga palaro, ready your ears. Dahil PSC Hour is back. Ipapasa at ibibigay sa inyo ang mga latest sporting events sa buong bansa. PSC Hour. Kabising ang Philippine Sports Commission. Iisa-isahin ang mga tournament, sports activities at development programs sa mundo ng palakasan. PSC. PSC Hour. Sports for All, ang goal natin dito. Pro, amateur, at kahit mga enthusiasts, para sa atin itong lahat. PSC Hour sa Sports Radio 918.
4: Magandang araw po sa ating lahat at nagbabalik muli ang ating Philippine Sports Commission R dito lamang sa Sports Radio 918. Sana magkakasama tayo sa mga pages ng ating stasyon at ganun din ng Philippine Sports Commission. Ganun din po sa pamagitan ng PBS e-radio portal o yung PBS receiver natin. Pwedeng yung audio mapakinggan nyo dyan para marami tayong nagkakabalitaan, lalo na po na napakaraming programa ang ating National Sports Agency na PSC. Kakulab ang pribadong sektor o kaya naman kakulab ang mga National Sports Association ay tunay naman po na sunod-sunod ang programa na pinapasinayaan ng ating Philippine Sports Commission sa pumuno ni Chairman na Patrick Pato Gregorio kasama na ang kanyang mga commissioners Olivia Bongku, ganun din Walter Wawit Torres, Matthew Fritz Gaston at si Sir Edward Haiko. Kaya naman po punong-puno din kami ng mga balita na parating ibinibigay sa inyo at sa ating lahat, hindi ba? So sa araw na ito, atin pong iha-highlight yung kasunduan ng ating PSC at ng ating National Sports Agent ng ating National Sports Association mamaya. Okay, na si Bones Floro ng NGAP. Pero anytime ready si Chairman Patrick Gregorio. Siyempre, once in a while ay live natin nakakaugnay sa pamagitan ng Chairman's Report dito po sa PSCR.
0: Ito. Kaya everybody, sali na kayo! PSC Hour sa Sports Radio 918.
4: Muli, magandang araw. Welcome back sa ating programa, PSCR Chairman Pato. Magandang hapon po.
8: Hey, magandang hapon po, Ma'am Judith, at sa lahat ng nakikinig, nanonood ng Sports Radio.
4: Yes, Chairman, busy tayo. Alam ko may pulong ka in a minute from now. Ano po ba itong mahalagang meeting nyo with the PSC board ba ito, Chairman?
8: It is our regular PSC board meeting para pag-aralan lahat ng mga proyekto ng PSC, para pag-usapan lahat ng mga request ng mga NSAs, at para ma-push natin yung mga programa natin na pinilunsad, no, the past couple of days. Fine-tune lang natin just to make sure na lahat ito ay magawa ng tama at sa lalong mabilis na panahon.
4: Yes, ano nga ba ang pinaka sa mga huling araw? Ano, araw-araw may isa, dalawa o even tatlo na mga proyekto na pinapasinayaan o kaya naman pina-finalize. Napansin ko yung muli mong pagpulong o pakikipag-usap sa City Mayor ng Manila, si Mayor Isko. Ano ba ito? Tuloy na? Kailan na mag-uumpisa ang proyekto para sa Rizal Memorial Sports Plaza, Chairman?
8: Yes, simula pa lang nung tayo ina-appoint last July 2025, sinulong na natin ito, no? Kasama si Mayor Isko, diniscuss ko na ito with the PSC, diniscuss ko na ito with the potential partners like SM. Ito yung tuloy-tuloy lang na transformation ng Rizal, kasi alam naman natin na matagal luma na itong Rizal. Kailangan na talaga ng improvement, ng renovation, ng transformation. And itong pag-present ko kay Mayor Isko, ito yung pag-present ko ng bagong mga plano, kasi rinirenovate natin ngayon yung Rizal Baseball Field. In the next few months, kasama ang PFF at FIFA, tulungan rin nila tayo sa football field. Alam naman natin noong January, tinapos natin yung tennis. So ang importante, kung titingnan po natin at alam nyo po itong lahat, nire-respeto natin yung Rizal as a historical landmark. Pero pagdating sa periphery, sa labas ng Rizal, ay masyadong magulo. Ang daming coaching naka-parking, ang daming aktibidades, madaming basura. Alam po namin ni Mayor Isko yan na kailangan pagandahin na natin, lagyan natin ng tamang plaza. Pansinin nyo po, alam nyo po to, baka matawa kayong lahat. Eh, may nakikita ba ho kayong statwa ni Jose Rizal sa Rizal Memorial? Wala rin po. So, lahat po yan, kasama po yan sa pagpapaganda ng ating historic stadium. Nararapat lang po yan na ibalik natin sa dating sigla at gagawin po natin yan sa pakikipagtulungan sa mga pribadong sektor para po walang gastos ang gobyerno at ang PSC para lang mapaganda. Kasi excited po ako. Sabihin sa inyo, pag dumaan ho kayo ngayon rito sa SM, sa Horizon, nandiyan na ho yung napakaganda nilang SM Horizon, that will be a world-class store. Kung hindi naman po makakasabay si Rizal, hindi naman po babagay. So, kami po ni Mayor Isko, kami po ni Chairman Hansi, kami po ng PSC Board, kami po ng MMDA, DPWH, lahat po kami nag-uusap para lang ma-solve natin ang number one, ang basura, flooding, at yung talagang mabigyan natin ng magandang showcase itong Rizal. Kaya very, very excited po ako.
4: Kasama na dyan, Chairman, yung ilang pang mga eyesores doon sa paligid. Alam natin na nagkakaroon pa rin ng puwang para magkaroon tayo ng mga standby, di ba? Hindi lang mga kababayan natin, kundi yung mga iba-ibang mga iba, tricycle o sidecar, whatsoever. Alam natin na matutulungan tayo ni Mayor, di ba, para talagang merong sigurong ilagay na bagong sabihin natin na paradahan man lang o lokasyon para sa mga nasabing, well, in a way po, medyo eyesores doon sa paligid.
8: Totoo po yan. Kasi alam mo, pag sa background ko rin man po yan, para sa ating mga nakikinig, yung tourism tsaka urban planning ay familiar po tayo dyan. Pag pinagsama mo po talaga ang kotse tsaka tao sa kalye, magulo po talaga. May tricycle pa. Kailangan po ma-zone natin mabuti. So, kasama po sa plano na hindi ko yata nabanggit kanina, ay yung pinag-aaralan natin sa isang master plan, yung pagdikit para maidikit na natin ang LRT sa patungo sa isang complex katulad ng Rizal, patungo sa SM Horizon, para po wala na sa kalye yung mga tao, para po na sa parang elevated walkway na sila katulad ng sa Makati, katulad po sa ibang bansa, para po hindi na nangangamba na pag tumatawid baka masagasaan pa. Lahat po yan kasama sa trabaho natin sa pagpapaganda ng Rizal, kasi po importante na talagang wala rin namang distraction yung mga atleta natin. Alam natin po yan, nakita ko yan mismo nung tag-ulan, ang una hong inaalis yung mga atleta dahil binabaha, hindi sila makapasok, hindi makalabas. Pero kung may mga elevated walkway po tayo sa kasama ang suporta ng SM tsaka ng City of Manila, gaganda po yan, pangako ko po yan. At ito po ay sigurado ko na ito ang mga corporate social responsibility ng mga pribadong sektor na kaya ko naman pong hikayatin, kasi dyan naman po tayo nang galing, yan naman po ang background natin. So I am sure I can convince them to help the Philippine Sports Commission.
4: Yes, basta na nga ako si Chairman Pato, hindi yan napapako. Nakita na natin yan sa mga nakaraan niyang proyekto in just a matter of months. Inandyan ang resulta. Chairman, anong porsyento ng proyekto na ito ang magagawa kaagad natin before the 2027, yung ating Southeast Asian Youth Plus Games na iho-host?
8: Ayan, maraming salamat. Buti na banggit mo yan, Ma'am Judith. Iyan po talaga ang pinaka-main reason why we are pursuing the transformation and the improvement of Rizal Complex. Kasi kung gusto po natin na yung Southeast Asian Games Youth Plus ay gawin muli sa isang lugar katulad ng Rizal, katulad po ng improvements natin sa field sports, no? Kung magagawa po natin yan, masyo-showcase po natin yan, di maganda po na parang nung 1950s nung nag-host tayo ng Asian Games, magawa uli naman natin yung Southeast Asian Games Youth Plus dito po sa Rizal. So, alam niyo po, ang sabi sa akin ng mga kaibigan natin sa SM, they're planning to open the SM Horizon by December 2027. We are hosting Southeast Asian Games Youth Plus by 2027. So, kung meron po tayong 18 months na gawin lahat ito, gagawin po natin para lang po ma-showcase natin yan. siyempre, kung ako po tatanungin nyo, gusto ko rin naman po na may magawa ako na talagang pwede na natin sabihin legacy bago naman po rin matapos yung termino ko ng 2028. So, yan naman po yung mga excitement namin sa buhay na para naman makita ng tao na meron tayong nagawa na talagang karapat dapat at maganda at pwede nila pagmalaki.
4: Legacy ang iiwanan mo, chairman pa to. How about other meetings? Napansin ko rin pati yung grupo ng mga Filipino overseas, mukhang nakipag-ugnayan ka na rin para din sila ay mas maging aktibo ang role o kaya yung yes, pwedeng contribution sa ating national team or sa ating Philippine team.
8: Yes po, alam niyo naman na natin 'yan pagdating sa paligsahan. Pag ikaw ay may Filipino blood sa basketball, sa football, talaga naman pong isusuot mo rin yung jacket at yung uniforme ng Pilipinas na may bandera. Maganda po yung meeting namin ni Secretary Clink Ang, no? Siya po ang secretary ng Overseas Filipino Commission on Filipino Overseas. Iba po ito sa OFW, iba po ito sa DNW. Ang Commission on Filipino Overseas, ito po yung mga nag-migrate na, tumira na po roon, nagkaroon na po ng anak, nagkaroon na po ng pamilya. Ito po yung tinatawag nating mga balikbayan. So, yan po yung commission na pinangungunahan ni Secretary Ang. So, nakipag-meeting po siya at sinabi niya, sana makapag-tie up tayo with PSC and Commissioner Filipino Overseas para maggawa natin ang programa. Kaya pag bumabalik dito, yung mga bata, yung mga pamilya, ay makasali rin sa ating mga sports programs. And nangyayari na po yan, actually, hindi lang po na-formalize. Yung every year po, yung Phil Nation, tsaka yung kay Eric Altamirano, na National Basketball Summer Camp, daan-daan na po ng mga Filipino foreigner players ang nagbabasketball dito. Nung Marso, daan-daan sila dyan. 50 teams from Phil Nation po ay libo-libo po sila and napakaganda inclusivity and that is what we're trying to pursue para naman po maka-identify din tayo ng mas malaking pool para sa ating national team and it is how it should be. Hindi naman po nila kasalanan na nag-ibang bayan yung kanilang parents ng unang panahon dahil sa trabaho at dahil sa pangangailangan, so the mere fact they want to play for the Philippines bukas po ang ating ang loob at ang PSC para suportahan ito. And hindi naman po kailangan sa elite lang Hindi kailangan sa elite programs lang, pati po sa pinag-aaralan na po natin, bakit ba hindi natin sila imbitahin pati sa Batang Pinoy, hindi ba? Para talagang Batang Pinoy goes global kasi napakaraming Pilipino na gustong umuwi at talaga namang matutunan nila at may experience nila yung kanilang kung saan sila nang galing na probinsya.
4: Parami ng parami, Chairman, ngayon ha, yung mga nag-i-inquire naman nakabase sa ibang bayan, especially sa Europe, gusto nilang malaman kung paano maging miyembro ng national team. Pero syempre, kailangan sumali muna sila sa ating mga nationals. Pero with the programs na parati mong inia-anunsyo at parati ding syempre ginagawa sa pagpagtulungan din ng POC NSAs, definitely mas lalago yung farm para sa ating mga Pilipinong atleta. Speaking of uniform, maganda yung suot mong jacket. Parang kakaiba. Mula ba sa anong team yan, Chairman Pato?
8: Ano po to? Philippine football. Philippine football po ito. Ito yung jacket nila nung huling futsal, yung women's football. Ito po ay sponsor ng Philippine football. Hindi po ako nagkakamali, Puma to eh. Recognize naman natin. So, yeah. Nasuot ko lang kasi alam ko i-interviewin mo ako, Ma'am Judith eh.
4: Makulay, maganda, kitang-kita pati yung Philippine flag natin. Anyway, umikot ka rin sa napakadaming probinsya at nakakatuwa na patuloy ang pagiging involved ng mga local government units sa mga programa po natin. Napakarami na regional training centers. Ewan ko kung ilan pang idadagdag natin. Any updates sa mga centers natin sa iba't ibang panig ng Pilipinas?
8: Yeah, totoo po yan, di ba? Kasi sa the last 36 years ng PSC, pag may na-identify po tayong atleta, dinadala natin sa Baguio, dinadala natin sa Rizal, dinadala natin sa field sports. Pero ako po, sa tagal ko sa sports, sa tagal ko na NSA president and SecGen, alam ko po there's a better way of doing it. Kailangan po ang PSC ang lumapit sa kanila through regional training centers. So, kailangan po na nakikipagtulungan tayo with the local government unit, probinsya, syudad, para magtayo ng regional training centers all over the country. Alam niyo po yung kando natin, sinabi ko na po yan, archery, Bukidnon, sinabi na po natin yan, boxing. Kung kaya po na bawat isang sport, merong isang Luzon, Visayas, Mindanao. That is the best. Kaya last week po, galing tayo sa Dagupan. Sa Dagupan po, binuksan natin first ever complete gymnastics regional training center for Region 1 in Dagupan. Napakaganda pong coliseum, air conditioned, all they do is gymnastics. So nasa Dagupan na po yan. Binuksan na rin po natin yung track and field sa Baguio. Ngayon po parang 1,200 na ang nagja-jogging doon ng mga taga-Baguio araw-araw kasi wala naman silang spasyo sa Baguio. Fina-fast track rin po natin yung football pitch sa Baguio kasi isa sa sport nila yan. Nakikipanayan po tayo sa Kawayan Isabela for rowing. Nandun na po yung mga boats na yung mga initial boats na pinadala ng rowing sa Cagayan River na napakaganda. Magkakaroon rin po ng archery sa Kawayan Isabela. Fina-fast track na rin po natin yung sa Ilocos. Fina-fast track na rin po natin yung archery sa Bacolod. The other day, I had a meeting with a congressman from Barotac Nuevo, Congressman Deputy Speaker Biron. Wala naman hong football kung walang Barotac Nuevo. Nandiyan na rin yan. Lahat po ito, project ng PSC sa pakikipag-ugnayan with the National Sports Associations. Lahat po ito, kailangan may suporta ng LGU. So, yan po yung programa natin. Yung golf po, pinuksan na natin yung 18 and under. Free golf to kids 18 and under. All government courses and some participating private courses. Padating na po yung mga dinonate ng ISP na 100 golf sets, brand new. Kailangan po mag-register lang lahat sa NGAP kay SecGen Bones. Kaka-meeting lang namin, kakaalis lang niya ng opisina ko. Ginagawa na natin yung registration platform. Hopefully in the next 6 months, maganda na po ang palakad dito. So all of that, Ma'am Judith, walang hinto, walang humpay because I know na-excite naman po lahat at nakikita naman nila yung proyektong ginagawa ng Philippine Sports Commission. Hindi lang po para sa elite athletes, pero para sa mga kabataan natin. Kasi kailangan na po talaga healthy citizenry.
4: Chairman, speaking of golf, mismo pa lang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. po ang nakausap nyo para mapayagan na yung mga government-owned courses ay magamit dito sa ating programa?
8: Opo, totoo po yan. 6-7 months po yan na pinush natin. So, ang naglabas po ng direktiba ang Pangulong Marcos through Executive Secretary Ralph Recto na itaguyod itong National Grassroots Golf Program na ayon sa NGAP ay kinauna-unahang National Grassroots Program sa golf sa buong mundo na mismo gobyerno ang nagsasabing let the kids play golf for free. So tuwing hapon, 18 and under, lahat po yan tinataguyod natin, niroroll out na po natin, hindi naman po madali, pero niroroll out na po natin yung kasamang NGAP.
4: Congratulations. Tayo palang kaunanahan sa buong mundo at we are commended pa by the International Golf Federation for this project. Congratulations, Chairman. Okay, huli na lang, baka may dagdag kayong announcement. National elite athletes natin, palapit ng palapit ang malakihang Asian Games. Kumusta po ang mga ugnayan sa inyo ng NSA, siguro din ng POC, nagpupulong na for the Asian Games and even the Asian Para Games?
8: Eh, dyan, sa ganyan po mga international games, hindi po ako nababahala dyan, hindi po ako ninenervyos dyan. Kasi kuhang-kuha at magaling po ang pagplano ng Philippine Olympic Committee dyan. Basta kami po, suporta kami sa NSAs, minomonitor namin kung paano sila nagtitraining. Pero kaya po ako may oras para gawin itong mga grassroots program, kaya po ako may oras para itaguyod itong regional training centers, because alam ko po na, na very clear naman ang strategy ng Philippine Olympic Committee, si President Bumble Tolentino, pagdating sa ganyan, SEA Games, Asian Games, and Olympics. Napatunayan niya na po yan maraming beses na, sa Olympics sa Tokyo, sa Olympics sa Paris, ito sa Olympics ng Los Angeles. So PSC is here to support all of the athletes who will campaign and join the Asian Games in Nagoya this September.
4: May dagdag pa ba dun sa National Sports Tourism Interagency Task Force natin? May bago ba tayong hosting na pinaplano o nandiyan, nakalatad?
8: Dahil tuloy-tuloy po yan. Kakatapos lang natin ng karate, successful po. Napakaraming bansa, napakaraming bayan ang lumahok. May dalawang ginto ang Pilipinas. At ito po dahil sa mga atletang, kung wala po yung hosting, hindi po sila makakasali niyan abroad. Meron yung mga kwento na nakalahok sila rito sa One Karate because it is in the Philippines. Yun naman po ang objective natin. Daming napakaraming dumating mula sa iba-ibang bayan. Ngayon po, mini-meeting na tayo ng Sambo. Si Sambo naman po ngayong June. Siya naman po ang may Asia Pacific. Tapos sa June rin po, yung Shaba sa Bacolod ng SBP. Meron na rin po. Tuloy-tuloy rin naman po yan hanggang Sepak Takraw. And then, Maya, before you know it, WTA na naman, ma'am. WTA na naman sa January. So marami rin plano ang WTA, maraming plano ang FILTA. I had a meeting with Sec. John Ray Tianco last night. Dami nilang programa, talagang very good for tennis, and we will support that as well.
4: So mabuhay, Chairman Pato, at sa lahat ng bumubuo sa ating Philippine Sports Commission. More power po sa napakarami niyong ginagawa at trabaho nga, pero salamat ng marami. Message sa mga atleta at sa ating mga kababayan, Chairman.
8: Ay, maraming salamat po. At Sports Radio, tinataguyod yung mga programa ng Philippine Sports Commission, ng Philippine Olympic Committee. Yan naman po yan. Lagi ko sinasabi, sports is good news. Maraming problema ang mundo. May gera kung saan-saan, pero tayo, we cannot sacrifice, no? And isolate, we just have to isolate and insulate the dreams of our youth. Yung hangarin ng mga bata na maging atleta, hangarin ng mga bata na pumasok sa sports, huwag na ho natin silang isama dyan sa kung saan gera at saan kaguluhan ng mundo. Kaya kami po rito sa Philippine Sports Commission, sa utos rin naman po ni Pangulo, focus kami sa sports development, sports competitions, taking care of our athletes, taking care of our grassroots, and making sure that yung healthy citizenry. Yan po, alam namin ang dapat namin gawin, di po kami nawawala sa focus dyan. And alam nga natin yan, last week lang ma'am, nasaan ba tayo? Tour of Luzon, 203 million views, very happy, very excited yung mga mamamayang Pilipino. Pinag-uusapan na yung 2027. So, basta buwan-buwan may magandang sports event, basta buwan-buwan excited ng Pilipino, local, international events, then happy na po kami dyan sa PSC. Nagawa na namin ang trabaho namin.
4: At po, and until next time, mabuhay, Chairman Patrick Pato Gregorio. Okay, so yun po ang ating Chairman's Report, pangunahing segment in today's Philippine Sports Commission are dito pa rin sa Sports Radio.
0: Free zone to. Kaya everybody, sali na kayo! PSC Hour sa Sports Radio 918.
9: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
10: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
0: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
4: Nagbabalik ang ating Philippine Sports Commission R. Sa pagkakataon na ito, dadako tayo sa ating Integrated Communications and Events ng PSC with IC Almasan para sa ating PSC this week.
13: Magandang hapon po sa ating lahat, sa ating sports radio, and of course, lahat po ng ating mga listeners and viewers ng ating Philippine Sports Commission Hour. Muli po ako si IC Almazan mula sa ating PSC, maghahatid ng mga latest updates, mapa agency updates man yan or from our team Philippines. At ito na nga po ng ating PSC updates for this afternoon. From Saturday po, no, the city government of Dagupan is now officially the regional training center for gymnastics and swimming. PSC Chairman Gregorio, together with Commissioners Walter Francis Torres and Matthew Fritz Gaston, and as well as Mayor Belen Fernandez and Division School Superintendent Marciano Soriano Jr., officially inked a memorandum of agreement inside the Dagupan City People's Astrodome. The city is currently conducting a summer sports camp, taking advantage of the students' school break to expose them to sports, help them pursue their dreams, and promote healthy lifestyles. As the region's new sports hub, this center will create a huge impact on aspiring grassroots athletes, providing opportunities, inspiring dreams, and boosting the program's objective of shaping future champions. And for another update po, no, last Saturday, that day marked another terrific transformation for the National Sporting Agency as the PSC happily announced that our athletes, coaches, and the community can now use the newly renovated PSC Baguio Track Oval. PSC Chairman Gregorio and Honorable Mayor Benji Magalong led the ceremonial ribbon cutting at the track oval in Teachers Camp Baguio City. PSC Commissioners Matthew Gaston and Walter Torres, as well as the agency's workforce who worked tirelessly to finish the renovation, were also in attendance. Also present in the ceremony were Philippine Athletics Incorporated President Terry Capistrano and Secretary General Jasper Tenueco, Philippine Football Federation Secretary General Jelix Mercader, DepEd Director for Administrative Services Director Joseph Conrad De Rama, and the National Boxing, Kickboxing, Muay Thai, and Obstacle Course Racing Teams. And itong Sunday nga po, no, nearly 800 karatekas from 58 countries turned the SML of Asia Arena into a battleground of champions during the intense Karate One Youth League Manila. Following the spectacular turnout, PSC Chairman Gregorio and POC President Tolentino congratulated the Karate Pilipinas Sports Federation Incorporated, led by President Richard Lim, for a highly successful hosting. The Philippines didn't just host. Filipino athletes truly rose to the occasion, securing an impressive haul of 2 golds, 2 silvers, and 2 bronze medals. And adding to the prestige of the event, Saudi Karate Federation President Dr. Mushif Al-Shahiri, Saudi Ambassador to the Philippines Faisal Ibrahim Al-Ghamdi, and Mr. Don Caringal were also in attendance. Both foreign dignitaries expressed high enthusiasm for the country's flawless execution of the world's most prestigious international youth karate series. And kinagabihan nga po nun, our very own Chairman Patrick Gregorio witnessed the crowning of champions at the newest nationwide domestic futsal league hosted by the Philippine Football Federation at the home of local futsal, that's the PhilSports Arena in Pasig City. Welcomed by PFF General Secretary Jelix Mercader, Chairman Gregorio lauded the successful staging of the Futsal Liga, a deliberate push to widen the grassroots futsal pipeline and elevate the domestic competition standards nationwide. Crowning the best of the pitch, the champions across the tournament's four divisions were the Lady Tamarels of the Women's Open, the Ascot Development Club for the Men's Open, and for the Under-17 Boys, that's the Star Football Club, and for the Under-17 Girls Division, that's the Beach Hot Football Club. Again, congratulations po sa ating mga teams. And for our Monday update, we have here the Philippine Sports Commission and the National Golf Association of the Philippines, or NGAP, proudly launching the National Golf Grassroots Development Program at Club Intramuros in Manila. It is a more accessible and inclusive program that aims to break the barriers of the sport for the grassroots sector, including students in public schools, out-of-school youth, and the children of golf course caddies and maintenance workers. With the full support of the DOT, TIEZA, and the BCDA, as well as the AFP, this campaign will continue to expand the program's reach to more kids, discovering potential talent and empowering the grassroots community. TIEZA Chief Operating Officer Mark Lapid manifested the importance of creating these opportunities for young kids. Meanwhile, NGAP Secretary General Valeriano Bonsfloro discussed the master plan, which will serve as a guide for the athletes, their coaches, and their families. The NSA will also provide high-caliber coaches to navigate and enhance the skills of our young athletes. And for the last update for this week, PSC Chairman Gregorio welcomed the Commission on Filipinos Overseas, headed by Secretary Dante Clink Ang, along with Project Management Division Chief Marita Apatad and staff. The agencies discussed plans to institutionalize linkages through political, cultural, and heritage engagements. Filipino athletes' excellence continued to expand through key programs like PhilNation, Laro ng Lahi, and coordination with the National Federation of Filipino-American Associations. The PSC and CFO eyed a stronger partnership to help Filipinos residing abroad preserve the culture and heritage by engaging in sports and recreational activities and actively participating in national activities, especially at the grassroots level. At yun na nga po nung ating updates for this afternoon. Muli po on behalf of our PSC Executive Board, led of course by Chairman Gregorio, and our Commissioners, Commissioner Edward Haiko, Commissioner Matthew Fritz Gaston, Commissioner Olivia Bongku, and Commissioner Walter Torres, ay nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa and events. At para nga po patuloy tayong nakasubaybay sa mga kaganapan ng ating ahensya, ay you can follow us on our official social media pages. For Facebook, that's Philippine Sports Commission with a blue check. For Instagram, that's @phil.sportscommission. For our Twitter, that's @PSC_gov. For our YouTube, we have their channel as well, that's Philippine Sports Commission. And for the official updates and announcements po, no, from our agency, I posted po yan sa ating official website, that's psc.gov.ph. Muli po, maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat.
0: Free zone to. Kaya everybody, sali na kayo. PSC Hour sa Sports Radio 918.
12: Nandito po tayo ngayon sa Baguio, Philippine Sports Commission. Ito po yung bagong track and field oval. Nabalitaan ko lang po, 40 years of sports radio. Chairman Patol, greets all of you. Congratulations. Sana po magtuloy-tuloy ang ating partnership. Wala pong sports kung walang sports radio. Wala pong partnership with PSC kung walang sports radio. So sana po subaybayan nyo lahat ng ginagawa namin. Everything we do is for the youth, for the grassroots development, from grassroots to gold, from gold to greatness. Pag happy ang atleta, happy ang PSC. Pag happy ang PSC, happy ang sports radio. Mabuhay po kayo.
14: Congratulations to Sports Radio. 40 years na kayo. Grabe. 40 years. Baka marami na kayong mga grandchildren and great-grandchildren. So, what I mean by that is you must have already left a lasting legacy of a lot of news that grew in from seed into trees. So, yung mensahe ko na thank you, Sports Radio 918, for being the backbone of bringing news, bringing vision, bringing dreams of people from nobody to somebody, from ordinary to extraordinary, from a nothing athlete to an Olympian, bringing hope, bringing dreams, bringing inspiration to the country, all the way to the countryside and all to the smallest barangay and sitios of the Philippines. Thank you very much for that 40 years of service. Ibang-iba kayo. Salamat po.
0: Kaya everybody, sali na kayo! BSC Hour sa Sports Radio 918.
4: Okay, muli po. Ito ang ating Sports Radio at ang Philippine Sports Commission R. Dito nga lang po sa 918 kHz sa AM band. Nice to have here with us ang NGAP, National Golf Association of the Philippines Secretary General Bones Floro. Hello sir, welcome back to our program. Nice to have you.
15: Thank you. Maraming salamat, Judith. Hello sa atin lahat po dito na nanonood or nakikinig. Magandang araw po sa inyo lahat.
4: Congratulations. Talagang yung collab ng ating NSA, ng GOP, NGAP at ang ating national sports body, ang PSC, ito nagsimula na launching of this Fairway to the Future. Isa talagang grassroots GOP development program. Congrats, sir. So, ano ba talaga to? Gaano ba talaga kalaki itong programa na ito?
15: Well, first of all, gusto namin talaga magpasalamat sa Philippine Sports Commission, kay Chairman Pato Gregorio, kasi matagal na namin panaginip to, pero syempre mahirap ma-attain to, mahirap ma-attain eh. Kasi alam mo naman, ang mga golf courses, very catering to all the golfers, lahat ho yan, nagbabayad, since the pandemic, nag-golf boom, so punong-puno ang mga ating mga golf courses, kaya laking pasalamat namin sa PSC at kay Chairman na nakausap na si President Marcos at napapayag na to give access to all our juniors, no? Yes. To these courses.
4: So yun pala talaga ang kwento. Kailangan talaga na kinausap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para dito sa programa na ito, Sir Bones.
15: Yes, tama. Kasi ang unang sumali dito sa mga golf courses na to are the 15 golf courses either owned or operated by the government. Eh. So, syempre, doon tayo sa boss, di ba? Boss lang makakapagsabi niyan.
4: Yes, so, pag sinabi ng Pangulo, syempre, talagang ibubukas yan, di ba? Yung golf courses na yan.
15: So, talagang kudos to President Marcos. Maraming salamat po, Mr. President.
4: Yes. So, when do you expect yung totohanan ng simula ng program na ito, Fairway to the Future?
15: Well, as we launched, we explained to everybody, ang first step namin is to bring the trainers for the coaches, di ba? Kasi ang world governing body natin, si RNA, the Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, napakiusapan ho natin sila na pumunta dito sa atin at i-train yung mga coaches na i-assign natin dun sa lahat ng golf courses na yan nakasama sa programa. So they will be coming mid-June to train the coaches. So right now, ang ginagawa ho natin is that ina-identify na natin yung mga possible coaches to be trained. Kasi sabi ni Chair Pato, kailangan in each facility, each golf course, meron isang instructor para sa mga bata. Kasi it's one thing to open up the golf course, pero syempre, hindi naman pwedeng walang magturo sa kanila. Alam mo, napaka-komplikadong itong golf eh. So kailangan talaga may magturo and may magturo ng tama. Diba?
4: Una pa lang, tama na ang matututunan correct ng mga young golfers natin. Correct. Kaya namang R&A pa ha, ng mga coaches pala o mga trainers ang pupunta dito.
15: Yes. Okay. So we're flying them in from Scotland na Scotland. Sila magti-train at magsi-certify nitong mga coaches natin.
4: Yes.
15: And then from there, syempre, while we're doing that, nagki-create na tayo ng database. So we're starting a registration process para sa mga kids, no? So everybody 18 and below, kukuha na tayo ng database diyan para systematic naman tayo, 'di ba? Hindi magulo.
4: Mm-hmm. How many coaches ang pinaplano natin na umattend nitong coaching seminar, clinic under RNA?
15: Well, minimum na required natin is 20 kasi 20 yung golf facilities na paglalagyan natin. So one each yan. And at the same time, syempre kailangan din natin pag ano eh, pagsamantalahan na nandito yung RNA, so we'll get extras na rin, siguro another 10 or 15 na possible na pwedeng ilagay sa succeeding golf course partners natin.
4: Yes. Sino-sino nga ba itong mga golf courses na ito? And surely, dito na rin kayo kumuha ng mga coaches, di ba?
15: Ideally, dapat to galing sila doon, di ba? Para at least kabisado na nila yung lugar. And yung mga golf courses na to, ang hinihingi natin from them is mga recommendation na yung mga interesado. Na they don't have to be golf professionals. Eh. Kahit golf administrators or working in the golf club, yes. Anybody interested in teaching, maititrain ng maayos yan. So yung mga gustong tumulong, gustong maybe also expand their golf career, welcome natin yan, no? So out of the, I think initially 15 golf courses are from the AFP, from the Department of Tourism and TSA. And then meron din nun tayong na sumama ng mga private courses as well. Diba? So we have a few from Santa Lucia Group and then even our course mismo, si Luisita. So marami na hong sumasali and we expect more to join after the launch pa. I mean after the program's in place.
4: Yes, salamat naman pati mga private golf courses,
15: yes,
4: clubs, eh, nandito na rin at kasama natin sa Fairway to the Future Grassroots Program. So, linawan lang natin, ito bang programa na ito ay para lang talaga sa mga underprivileged kids, yung mga Cadiz kids o kaya mga public school students, Sir Bones?
15: Well, that's... we're hoping they're a major part of it, no? So primary target natin yung mga underprivileged families, di ba? The kids from those families. And kasi alam naman natin, Judith, alam mo itong golf, medyo mahal talaga ito, di ba? So like I said before, yung access ang problema kasi mahal nga. Tapos ang gusto natin, ang primary objective ni NGAP tsaka ni PSE is to grow the golfing population in amongst the kids, no? So so whether underprivileged ka or privileged, di ba, gusto natin lahat makabenefit dito sa programa natin. Kasi from there, makita natin yan eh. Makita natin who will excel, eh, di ba? So, kumbaga, we're leveling the playing field between the privileged and underprivileged, di ba? So, once na ma-achieve natin yung or continue to achieve yung expansion of the young golfing population, eh lalabas yung mga mag-excel diyan, eh, di ba? Like we always say, the cream always rises to the top. Yes. Di ba? So once na ano na nakikita natin na whether galing man anong background yan,
4: yes,
15: na gumagaling na, tsaka natin ina-identify at nila binibigyan natin ng career path to elite amateur golf, 'di ba? Yan ang gusto natin. Mm-hmm. And hopefully even most likely for the underprivileged, a lot of them kasi lalo na sa mga probinsya, it's their way to a better life, eh, 'di ba? So wala, you look at history, lahat ng mga superstar golf pro natin, 'di ba? That's how they all got to a better life. There's Frankie Mignosa, Jubic Pagunsan, and you know, Tony Lasconia. The list is endless, eh. Diba? Yeah. So that's our wish for them, and we will do everything we can to help them make that happen.
4: Yes, I don't know if Ben Arda, di ba yung,
15: yes, correct, yes,
4: a legend natin, di ba ganun din halos ang background niyan?
15: Correct, yes.
4: Yes, okay. How about the equipment? Sino magpo-provide?
15: Initially we will provide it, no? NGAP and Philippine Sports Commission will provide the equipment to be on site. But just recently, in-announce po ni Chairman dun sa launch na magdo-donate nga daw si Bingo Plus and International Series, kasi as you know, we're having another huge event, yung Bingo Plus Philippine Open, that's happening in November, and part of their advocacy to help the host country is to donate to our programs, diba?
4: Mm-hmm.
15: So mag-donate sila ng equipment in the guise of golf clubs for the kids and golf balls for the practice ranges.
4: Tama bang sabihin na bago matapos itong 2026, definitely nakasimula na, naka-take off na itong Fairway to the Future natin, matapos talaga itong seminar or with the coaches?
15: We're looking to to start in less than 2 months, actually, Judith. No,
16: yes.
15: Kasi the only time that we need before we can actually open it is the actual training of the coaches, mm-hmm, and the creation of the database, which is, yes, what we're doing now, di ba? Yes.
16: Mahirapan ba tayo sa creation ng database? Alam natin may Junior GOP Association, di ba? Yung Junior GOP,
15: yes, yes,
16: di ba?
15: Yes,
16: under,
15: yes,
16: Oliver Gunn.
15: Yes.
16: How about yung iba? Paano natin sila, di ba, makakalap to join the program?
15: Actually, you're correct, no? Yung mga junior associations, madali yan, naka-Excel file na yan, eh. So, isang pindot lang, nasa amin na yan, di ba? But yung mga bagong targets natin, syempre, when they start to register in the respective golf clubs na are part of the program, magre-register na sila doon, i-encode na namin sa database, tapos mag-i-issue tayo ng mga national ID, di ba, para sa mga bata. Para madali sila ma-identify. Kasi what we want is yung mga nakapag-training sa mga libreng coach natin, na medyo may konting kaalaman na sila bago sila makapaglaro sa fairway. Kasi ako mismo, I went through 6 months of no golf course. Puro driving range training lang. Araw-araw ako dati for 6 whole months bago ako pinayagan mag-round sa fairway. So we're expecting more or less the same.
16: Oo. So talagang yung nakapag-try na, yung kahit papano nakita na nung may-ari ng golf course na yun or nung coach dun sa golf course na yun na mukhang may kakayahan, di ba? So yun na yung target natin. So,
15: well, it's actually the coaches that we have in place, sila magsi-certify niyan. O, pwede ka na. Okay na. Yeah.
16: How big ang nakikita nyo dito sa start ng Fairway to the Future, mga ilang kabataan ang gusto nyo na kaagad na mag-umpisa para sa ating proyekto?
15: Well, let's break it up, no, Judith. Mm-hmm. Siguro yung mga absolute beginners na wala talagang experience, we're looking at, pushing 1,000 siguro. Okay, initially, ah. Yes. But the current ones, we're talking of thousands. We're talking, mm-hmm, of what, 4,000, 5,000, 6,000 already that are, yes, the kids playing. Mm-hmm. So doon pa lang, wow, ang laking hit na noon, 'di ba? Hit rate natin is going to be huge.
16: Yes. Yeah.
15: And itong program na to, it's the first in the planet. 'Di ba?
16: Yun na nga dapat next question ko. Meron ka bang parang pwedeng comparison ito sa ibang bansa, probably Korea, Thailand, kung bakit ang husay ng mga female golfers nila nagna number one? Original to, Philippines.
15: This is the first. Okay, so first, even our IF, our International Federation, si International Golf Federation, tapos si RNA, nagulat sila when I told them, hey, this is what we're doing in the Philippines. What? How did you do that?
16: That's nice. Yeah.
15: So lahat sila nagulat. And even Chairman Pato was talking to his counterparts, the other ministers of sport, in Southeast Asia. Nung kinuwento niya, lahat sila gustong gumaya na rin. Hmm. Diba?
16: Paano nga ba nagsimula yung programa? Paano na-conceptualize the program bago pa lumapit si Chairman Pato, diba, sa Malacanang?
15: Well, it began with our long-time dream and end gap, not for to help all these kids and accessibility, to remove lahat ng mga hurdle in playing golf, no? Which is the number one hurdle is access to the golf facilities. So, nung last year, nung first na-appoint si Chairman Pato, matagal na kami magkaibigan ni Boss Pato, di ba? So,
16: yes,
15: so very close to him. And then, so, siyempre, pag may bagong chairman, courtesy call tayo, siyempre, di ba? Even if we're close friends, respeto lang, courtesy call. Mm-hmm. So, the first thing he asked me, hindi pa ako nakakaupo. Sabi niya, how can we help golf? Sabi ko, Chair, sandali, di pa ako nakakaupo. Dali.
16: Exactly.
15: Bigyan mo na ang tubig. Bigyan mo ang tubig.
16: Yeah.
15: Okay, so sabi niya, okay, how do we help golf? So I explained to him, sabi ko, Chair, ito talaga yung problema niyan, yung access. Oh, anong gagawin natin? Sabi ko, Chair, may 15 golf course yung gobyerno eh. Ah, pwede natin, Ay, hindi, ito gagawin natin. Ha? So he took charge immediately. Di ba? So instead of me trying to explain the metric behind
16: concept,
15: golf, siya na lahat. So siya na yung gumawa lahat. Okay, ito gagawin natin. We're going to talk to the president. Sabi ko, no, you're going to talk to the president, not me. Ikaw na bahala kay boss.
16: And it happened, di ba?
15: And you know, and to our, hindi naman surprise, but to our amazement, no, na he was able to do it. And wow, so hats off talaga.
16: Yes. And of course, inspired si Chairman Pato. I don't know kung siya yung nagkwento sa akin na nakita niya nung Yuka Saso won and the team at the Asian Games. Likewise,
15: yes, he was there.
16: Noong si Bianca Pagdanganan almost made it to the podium of the Paris Olympic Games, di ba?
15: Correct. We were together watching her. Yes.
16: That's it. Oh. So gaano kabilis ang gusto